0: Pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wansati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha miti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyongo ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzo pe traditional hila Gili la pfuna hi ku tshembeka.
1: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Xixika xa ku pfumela eka CTM. Ti-price ta hina ti sukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: Baske ba korobanga ba tsana kuna nela ka WhatsApp ya mina la ba ku swinwe ne ri kula ba yehle I linki ngobeni ke swinwe le botle ke ngobeni exukala ba yehle la imana ngona nga kona la ba ku mashi ene ku ngisirika hle kana ngoroko imne ri kula ka ndambi imana makhobela ke swinwe imana makhobela ka ndambela ngona nga kona nga tsara kuna nda ba ku rishile hle mara di gen just bungsonona ne ri kula just bungsonona na keke ran tsako mathonsi ne la ka shosan la manjo swene mina ene ke swinwe manjo swene la ka shosan la ka ske ngona nga tsara kuna ba ku imashi ne ngisirika hle ne ri la ka ngobe imana mabunda imina ne ke swinwe imana mabunda Exuka lekango bele amsuru tara mixerobe committee minute ndari maboko kuba chicha magia mina na ngwena so swile xiendlaka ekuba hi kare record sas bungso nona la ka number 0608875942 ri mu comment njani mara siku siku ri twala wa ku pfuka na mpundzu ku leri siku ri ta ku fambeni kahle ri njani kwala mina kuma gameri kona vele na vona kahle vanwanyana va le ku ningisela va ri lomu ya mitirhweni tirhweni a ya chaya swi veleka na shift vanwanyana vanga va kha va endla leswaku va ri back shopping ne kuva va karhi va tlherisa leswi ya hi nga vuya hi swi teka la mavhengeleni ivi hi tsandzeka swi hakela kumbe hi twa hi nga swi tsakela loko se hi fika kwahala tithilini va va karhi va tirhana na sweswo kasi ke va khona van'wanyana lava tiyisisaka leswaku ndhawu ya hina yi tshama yi hlayisekile na vo va le ku tirheni sweswi va ku heta ku tsala a hi khale ngopfu va ku heta ku tsala ku all in order swo vona ntsena ku swilo hinkwaswo swa ha tshame kahle swa ha tshame hi nongonoko kasi ke va khona van'wana va ningisela kahle va lo bata mara ya va nga va ningisela ku ri va ti lulamisela ku ya lomu ya mitirhweni hi ku hambanahambana ka mitirho va khona van'wana va tirha lomu ya wa swi vona van'wana va ready sweswi ku ya va tlhava van'wanyana loko mina heta ku va tlhavana voba ya va tlhava van'wanyana tsi wa swi vona kasi ke hamiseritani va khona van'wana va tirhisa ku changisa xa maburi xa Facebook va voxa xandleka nongonoko na mivona na n'wina na karhi na khensa swinene and va mandla ni vuyelela va kona mani un'wana a nga react-a kunene la ka Facebook ya mina laha hi xihatlanyana va langutanyana timbere tinyana leti nga sala ni va languta lava nge va kona va loko dyeni ka swivungu swo nona i kona mani la emakhwita nhlavele ke swona makhwita nhlavele mutwa wu ri nengeni ni va mandla ni vuyelela ku va mi teke nkarhi wa na mihlawula xitichango xa xirhandzu GSRF na le ka mixo wa siku ra namuntlha sweswi enkarhi wa mehe wa ni pfumelela ku va ni hindra ni xavisanyana lama vhengeleni a ndzhaku ka sweswo mina na wona mixer ya mahlweni na nongonoko ni pfumeleli ni hindzala
1: Si lahla mrandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko longisa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schoese Wholesale Takama Gezi Hardway, Nele Karsaba e Kambako Village, Nele Taxi Rank Street, Mpenama e Kapani, e Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street, opposite Botley Store, Kuswana Ravi Ridge, e Ivor Park, Hile Extension 3 e Freedom Drive, Kuswana Police Station, Nele Dr. Nyiko Medical Center, Nele Skadafi Winterfeld, Kuswana Le Maname Long Primary School, Tikele Nchukwe Leshaku, Hipu Isaba Ranzoba Mwina Kusuka e Joni, Hipu Ibu Iseli Mpopo Mahala, Wishoko Shoko, 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Hekati kasmende ta Armarubela Funeral Services Nungina mla baka kujoina Mile mkiso ya kanganyisi Lepsu hindi waka ibangwana Bakale kabatir wa hina Mika pfumele kwa kela jbukwa nshangwina Eshtarateni Kumben loko mungu amtela ekaya Hakela mtena eto ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Fena loko kurna Via Armarubela Funeral Services. We can look at Nganyi Seka 065-525-4253. Kumbe 074-751-4932.
0: Kaske hamser tarbixer nkarwa ino beka la kamera ta inwe ibile hundzela ora liya ya mona le xi endla ka sweswi le ka gear number 2 la mina na wona mixer ibe ka itutsa bana ro tsereka number 0608875942 solo bengo bene le xi endla ka eku ba on thabela mina ni mekulu nga kwani ku thabela nje ibe ku teka bana ro tsela ibe ba teka ba beka moyeni endla siku ra bo ri sungula kahle xem he ba dzudza le ka number ya liya ya ina ya ndomo bo sungula ku ba ba dzudzela ba tsi mo sungula ku ba dzudzela
2: Una tshishane matheno ka tshwana la ku suka na tshwere ka mswa. Una makhelo wa ku tavela. Ita tsana tshingwane ku suka na tshwere ka ndlela. kuna ntimo kuvele kusuka la tikwela ka xikama abo vaya fuma ngo itip ke joku ba kusuka la tikwela ka mswane tindambu kama se kuvele kuvele rene thavan thavan wala babani kuita tongola bo
0: ite to
2: aba akuma tele ke tsamba wala ba
0: hiva la bakwala
2: mazwa
0: thank you baba. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é
3: isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso,

0: Tlema DJ ya hlwela ku ni teka network Tlema.
1: Yi salela ndzhaku shem.
0: Yi salela ndhaku hambi swi ri tani va huma katan'we magulasava. Ba mahlenyana. A ri ni tsakisa njhani wa magulasava. Hambi swi ri tano ke mo ni teka ntombi liya yo ya mixexo ka xiyanamoya. Va ri i smart lexo tonga laya ka sikhunyani. Xi kha xi nga tongi ntsena xitongela xifishi khonuna wa xona. Un'wabaru la n'wamakulankondzo. A wu swi tiva ku i nkambi.
1: E-e, no sungula ku swi.
0: Eya a va yimbelela mhani lava ni ku a hi nga ringesa ku pfuka ka makweni ni tsaka ngo loko ni ku twa ka xiyanamoya hi suka kule na yena smart yeyi. Khale kha hi tshundzulatshundzula ndhawu leyi pfuka makweni wa mina yi twakala ka grand form. Ivi ni suka ni nghena la ti-F la ni ya ku mabra ya mina i Judas. Hey, hayi Judas Iscariote. Judas 182. Kona la Giyani affection F i hulela. Makhuvele n'wina va kha va ku demand fani al demana nesi. Yevo yesi ni ku a ringesa ku pfuka ka bra ya mina. Moni ya hetelela hi bra ya mina le a ka mbhokota a tani basini. A va ri le ku thyakini va tlherisa mani. Veri Rogers Nkanyani. N'wana mhani marita n'wina jaro bombi ku ti cukumeta ni ku bra ya mina ni tsaka swinene ngopfu loko ni ku twala ndleveni a wu ringesi ku ni posela ma-overcard kunene va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo a no va xala tihlungwani ntsene njhe mhe ni kata mun'wanati loyi wa ntlhowu wo pima va heta va ku swi leva ntlhandla TikTok ya radio va hlaya mina va nchuma yi langoma loko tswantswari handle makala na ku fa i mfana lowo ka nga sheri byongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mhani lava hi nchumu wun'we Tlemi my DJ
1: ni mi tile mem
0: xitabe
2: xitabe muito obrigado.
1: Tlhavelela
3: ya mui namba yi va teka
1: a yi va tekeni
3: ya ku no kokwani ndala wa nga lava ni ra vapfuki ku va na amosimbo wenu kusuka le ka mboko tikhazi wa mina ni ra pfuki telele mani rozobyani kusuka le ka nkuzani leyi a va pfuxa kahle mana caro vuma yi ku ticukumeta magezi ro jasi mina kusuka kwikwana ka mboko ta mita emugangeni wa le tani basile hi xona hi ku ticukumeta ni ku zwa rita
2: zwa rita
0: baya
2: boya.
1: Tlhavelela
4: ku na mhani makhuvele ka ndhambi a va pfuki ku na boti mane matibias laha ka makoxa na vona va pfuki ku na papa tsongwani na Themba Nzava le gandanani ka mavabe na vona va pfuki vanhu laha a pfuxa hi musa makhuvele wa xikwana ku faki muti ya mona le dangu
1: khese swinene muti ya mona
4: dangu
1: tlhavelela
5: vanhu va rihanyo ka ku rhota tomi a va pfuki laha timixongo a nyagelana vana a va pfuki hi ta hetela mhani Josephi na hlungwani ka xihosana a va pfuxa hi Elsie Milan ni vinyi va moya kwala Johani hi hlayiseka ndi
1: khesa swinene Elsie Milan la ka makoxa lawa
5: danku
1: danki si tlhavelela
6: nkombela ku pfuxa ndhaveni a mahlohlwani lesa lemani ebe ni pfuxa kokwani Ngoveza le ka xifaxandi
1: yeah
6: ebe ni hetisela hi magoda ka mukhomi vanhu lava a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayiseka ni DJ
1: keswo swinene makhelo na mayini manjhanjhani
6: ahe
1: Jesarfa Malo
7: generale ka nchunsu loko va nghena moyeni va ku ndhawu yini swi ni khoma kahle xilogelexexo ivi ni ku swiphosilo byani loko va huma moyeni va ku jika madika wo nghena ni moyeni ivi ni hetisela hi manan'wa ku karhi xili mhani maluleke lava na ku loko va huma moyeni va ku vengiwa na ku zombiwa i nchumu wun'we ta vona va tavisa leswi va tava van'wana a mi ri na analyze a ka hosongolo wa ntlhanu va ka makheke tlhavetela va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana buti
1: kese swinene hani
7: hi so
1: danko tlhava ni boxa
8: tlhava ni boxa woni ya pfuxa vakulukumba lava hi bisaku hi mubuni lavayani leyi a zuku mikarhi a ni yo va rhumetela yona ku yiveta ka timovha ta vona yi ta kota ku hi bisa timbambu tifoma evuxokoxoko information suweya ha poka nimbala majombo mi andla ntirho walwa wa riti walwa o teka timova kumita hi mito ka timbambo ti foma munhu nghenela ka bungweni ku chaka the junior mhaka zama ku foka mfa mnghena moyeni kunene kasi swi yini mhaka ya kona hiswa swi pfuxa nkarhi wun'wana se yi chayeni mi nga pfa mi nga ngheni nkarhi hinkwawo munhu nghenela ka masi ya durhi lawana ha chomi ya mina e wagawaga ta yi vona ya koma na xikwembu ta yi vona hinhloko ya ku ya kahle hikuva loko yi tlanga bolo na xikwembu a wu nga ta yi hindla hinkwavo va tsundzuka ya boti masinyana laha ka majesi ka gondo ra R57 e ti tlhavani boxa
1: ndwi tlhavile be
9: amakhesi laha ti nga viwa a vapfuki vanjulia laha ri mamela ka magezi a vapfuki se tlhaveli ya kumbe laha ka mapela a vapfuki vapfuxa hi ndlopfu kasi n'wina vazimi va nga bekela la yini
1: a yini se tlhaveli la
10: hinako swa vava swifoni ti selemete hi mani loko ti tshume tintambu ni ti yisa le ka swikhunyani le exika ni kuma byara ra vahlavi lero duma ri roxe i tata xiluvana vafana avuxeni pfukani vuxile kwalaya ka swikhunyani nakambe ku na ntukulu wa hofi a va pfukirixile ku na nakambe lawaya vo kwalaya ka swikhunyani leri mani na a swi na mhaka yimani ni nghena laha ka ngove ku na hahani na hisa ka ngove wa vutlhanu a va pfukirixile va pfuxiwa hi swa va tiveka makahlele a block 3 ka minyinisi maxiwani na lowunene
1: bengiseromele wo rhandzeka
10: mina ni hela kwala ni ri good and bye
1: it's a good and bye
10: thank you
1: jesarfa mtlhaveli la a hi masevo
11: ni ta pfuxa swa va va tiveka makahlele laha ka minyinisi a va pfuki ni pfuxa swiliswa la yona kusuka laha ka ngove na vana va pfuki ni hetelela hi mhani maria records kusuka laha ka magevela lava pambulana ku va pfuxa wisanjima ka mi kusuka laha ka ndhambi emugangeni wa ka Bromani FC tlhavani tlhava hi maseve
1: kese swinene hlayisekani maseve
11: khensile seve
1: ako jesarfa mtlhaveli la
12: anrosodzani akakuzani a va pfuki boti masinyana aka majosi a va pfuki malume wa vana lava general aka nthuxi a va pfuki
1: yes
12: a va pfuxiwa hi mhani ndhawu kwala hlanganana RDP xitarata i hanyeka bayi maxiwani
1: hanyeka zalo
12: tanku
1: tlhaveli la
13: ku na mhani dayi na ntukulu wa hosi laha ka swikhwinyana a kukani mhani dayi na mani loko mi ze mi nghena moyeni radio iPhone i ri nge se huma kwalaha ka swikhwinyana ku na nhwenya luya luya wo tongela nuna wakwe i smart kuka yi ta tangela xivhixko a ta kota ku dya vuswa tiko na tiko ku ta ze ku wa sirha ivi ni vuya ni ku nana ku na mhani herisa patroni i n'wamhangwani lavan'wana i mitirheri wa mukhalabya mukhalabya lava ya manyunyu tshika swa hanyanganya a ni tivi kokwa manyunyu ku na yini ku yo fika yini ka vona a va twali mativa na loko ku ri emukhuhlwani hayi mani a va fambeli ku ya fika hi ta va kuma pfukani kokwani manyunyu vanhu lava hinkwavo lavawana va hlanga a va pfuxa hi manana kaya
1: ni kese swinene mamu
13: i swo sweswo
1: va ku loko ku ri ku emukhuhlwani mana ta ku va la ta ku a wu va tshiki va ku hayi kha a va fambeli ku ya fika yey se tlhaveli la
14: a va pfuki jiti byo khubayi laha ka misani lovo ri cile ka vona va pfuka bangani ya swilesimaelele laha ka dongona va nga loko ri cile ka vona va pfuka na ntibolibele cile ka laha ka mnini ka betri la va nga loko ri cile ka vona a va pfuxa hi vanakwana jel papari va timaleleri lama pfukela ka mbekasevela ka tetiala kuta mitokola kalekale kumbe muchini bomba mezi
1: muchini bomba mezi leswibela mana ta sweswo a tikoki kambe ke a wu ta mikisa romee leswaku hi ti 24 ta june hi lembe ra 1995 Nelson Mandela u nyikele Francisco Pinar xidlodlo xa yena xa khapu ya rhabi ya misava eka nkarhi lowu wa matimu ya rixaka ra Afrika-Dzonga nje si tlhaveli la
15: julia chavela la mapfumani a va pfukile ka makoxa
1: leyi
15: Ebukuri na mfako kwanu wa mkegula wa tsotsi nyana kwa ka makosha kwa la ava pfuki nyana na vona mkegula wa phundu. Ebini ane a hetisela hi mhana Felicia a hama skrali a va ri mhasofi vuxaka byo tola lava va pfuxa hlayisekana.
1: Lebyi vuxaka hi lebya gobo lebyi. Tango. Jezarabele mthabeli mi.
16: Ya lebo mthabeli mona.
1: Abele na lebo mthabeli wa abena.
16: Ri dire uba ba remote zwane mo mawa le de. Ke ya go kitse ma dire sipo choice se lo bjana ke modulo wa rasiala zwa mo wa rwando. Ri ne ke ri mo basana nhlane ke no le tshigodo sa mondo diku go ka muri. Zwane mkhalabe nna ke nna Ludwig Mzanene modulo wa rasiala mo skimini ke re ka ka la mo Ludwig mataka ja sa baraka maona.
1: Ee ke le mo ka batla ke re thomela ke uno cha. Ai, je sara fa mme mamgerile.
16: Kona na ndi mone bene kwile ka mme sa zwo lo tre. Ye za bere se machela vi.
1: Oh sham. Iba kholela network ba tani khomela ni. Tsi, ntlabelela.
17: Mbono mo itsimela le are va tla zwine kuna mashudu grafia grafia ka ba tshirishile.
1: Je sa ba mthabelela.
18: Khala khala.
1: Nthabe go tlhaba seso.
18: Eh dingela la ka mini flyani. A ka se tsapa sa me ka koma ya ke makanga go ngwe. Nga ba se pa mi yabo. Ke tla go tlhamo. Dingela ka mani tsabala la landa ka se tsedala. Ba la ka mapuvela. Tlhamo. Dingena la ka tsani ke la. Go ba. Kontsan mukuru. Kontsa seso ne tele la khasele ya mina no kupuka ri khasele ya mina namuthaka basuka kuti tende fo ahlangana ndi vitaniwa hi mina wana jimu wa moyi wa magonge wa chavalala ni n'wi xava njhemo kumbe na madzana no tsemakanya mali wa mina
1: kesa swinene.
18: Thank you.
1: Thank you, Ndunamoy. Exukala kama pubelani ba mandarviele. La msiru tala mikisaru shubekala kama kumembeni kwa temene tesei bila warra lia ya muna. Le shishan tlaka mikisaru kwa korsa di mene tereza kaiti nga salana lagu kumena arutu mene tei bila warra muna tabakari lagu tala banka kuru banka tersa shiangka shama burisha Facebook kama zesh. Hila. Tsi, tabiri la.
19: Tiki. Kuna mwane mluwa kama pambu. Kula ndela mpanane hovele South Africa kwa la mangena. Yezi sala hi manje jari kwala ka a kwarta ka maino ama kwesa ni maini kwala hai. Imasaswa.
1: Kesa sula ni masaswa.
19: Awe kuri wole mwana ku kwan.
1: Thank you mwana man. Kwani na mani tse ntlabeni me.
20: Aku mpuke banku zani la ka siya ndani la. Ku pfuka na swivara wa mina e Gian Thomas Khlungwani a le graveleni ka khakhala le. Yeti sela hi jale ri ya ro bomba hi ku ti cukumeta i magezi ro just kanyani le a ta na basili ka mbokota. Mapuxi wa hi kokwani dlala wa nga lava la ka thomo la mese DJ
1: kesa swi tele kokwani dlala wa nga lava.
20: Thanki
1: si tlhavelela.
21: Hi Mikelemi.
1: Yebo Maithabi.
21: A ku pfuki kwini Flipopo ka homa nombe kali. Ku pfuka mhasofi tolo i vuxaka byo tola le ka homu leyi. Ni hetelela hi mhandlawela ku taka ka sikhwinyana. A va ri matshavhele ya kumbe kwala ka mapapila.
1: Kesa swinene Maithabi.
21: Thank you.
1: Ni mamgerile.
22: A va pfuki kokwani Maluleke kwala ka nhlanika mudyangu wa ka mpenyisi. Ku pfuka boti khomisani mukhurumbi le ka gelangu va kha i nga swi ri tshamisa sweswo.
0: Le ka mo ngini tsile na bana ba puka. Ibi ni ta
15: nta ku mhani makuvele vaka ndhambi lava sati wa Boti Rich a va pfuki na vona human feature groundini you can see le
1: kalani tab kesa swinene na groundina
15: amen
1: danku. Jaram Jondor.
0: Yange the Chomaka Eskom on a telecom, a Yingene Fetacom, Aka WhatsApp. You call a cheap, a flimon govini, Kumeka la Brangfishila. The one of Moses Muntan, Kumeka Alexander.
1: Yeah.
0: The one Minamana AF and a Tanko, Yao, Machomaka Eskom on a telecom, a Jara Joni Tanko.
1: Kesas Nai Jaram Jondor.
0: Thank you.
1: Baba. It's in terms of something said, Karina, we're going to come back to America. I'm going to say, I'm going to say,
2: Anga ni timi na kuna tamtamo. Yiso sona seso. Eyo.
1: Ewena. Buwa etelela kwa yung tetelela la.
3: Kuna nandu muli beni kwenye ka minga blok 3. Yoza beni te masyele awi eki. Kala shaka dalwonga inga gongongo. Awarna so kala tasma uleke. Lepu mananga baki ni kese na sekunda la.
1: Kesa mina la sekunda, saisekan la sekunda la.
3: Saisekan na mwena.
1: Thank you, baba. And kesa shunen, kesa shunen, ba mandlari bele la mingsaro mesebeke la kamakume naru naru tumere te ibele warra liya. Ya mwene shen laga sos mina na wena shem. Iku ba itutumene shikangwe, kala banga tersa siyang sema bursha Facebook. Amiso shen kwashu, etan intorbe la mingsaro mesebeke la shen lanza kalu kontabani inze hila.
4: Sobre tradicional hila, Dr. Giligili, buru ngofambu kaka ya barikona. Bapu naika kususa shinyama, kutungula bani, kutungula moya, kutungula munu, kutungula nchoko, kususa mayo, teru, wanu nakumbe, wasat nivisiku. Kusimeka lukunga kumimwana, kubia minti, kutungula mwalu, kutungula mundini, kutungula shilonda, kutungula kashona, kutungula fchetela, kutungula vana buwa, kutungula vana vubwa shifuwa vanga kutu kubulabula, kupulela vana samtiru na vukati, shifula kutungula na kashona. Kutsungula milengo la kuiva vana kupimba Tikensa tele nzeni kama kwiri Kupula mo business Kupula dilagita munu Kutsungula nyoko kuretela Kutsungula shilumi Kutsungula lava tigelu waka Kwefe mula kwa shifuwa Kubuisa muranzu wa wena Wakale Nga love back Kutsungula stroke Nga lava ngana di joint abona Tinga tikeleleka Vatsama katukulje Patsungula Kupandua insha kuhinga yimi Kupula mwe o profeta Kutwasisa vunganga Kupula lava ngapaleru wa vunganga Kupalula mpu Kukumbuisa munu loe anga lasheka Nama wani mavaju ambana Yonje high blood, chukela, low blood Nama tiho, nasu wani sutala Kukonsulta E500 rand Ngaba kumega 079-968-9174 Madianzope traditional ila Dr. Gili Gili La papuna ya kutembeka Giani, Kuyima, Kuerile, Point S Giani Tires and Auto Services. Shish, yipfuruwe shimfumu. Nasona, yilula merile kumfuna. Nishaku, utsamuri endleleni. Shana ulava matele shimu shelehenta. Kungeni siwa ebutsila. Wheel balancing, ulungisi waka pancha. Alignment, tibetiri. Nibukuro keri jodi movu, javutsila. Yikuna kumfuna. Loko ushava matele amune. Udokuseru wa wana himkwa. Uendelu wa wheel alignment na wheel balancing. Mala, batirba ena labanga nantokoto, batinyigeterile kutisa leso kumuva wena, utsama uhlayisekile, utsembeka, naswona wululamerile ku wafamba siku na siku. Ungava kuchayela muva lowuntsongo, SUV, bhaki, kumbe timuva ta mabindzu. Tshemba vativa matayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani, Tires and Auto Services namuntlha. U ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Kumegema Stulele Complex kwa la Giyani. Opposite Biko Hardware. Unga iPhone lega 061-536-5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
23: Kuna ba kazi halan. Lava. Loko sta eka ku enda di chili chips. Karbona nsene la Giyani. Wa enda ku di flavor to ambana ambana. Di nanzi haka. Kuna di spicy chips. Letu mwan di flavor. Letu wenu ngatati lava. Aba shabsi di chips nsene. Ba shabsana di juicy burger. Golden crisps fried. Chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, nati kwata bana tona, to hot dogs, sushis, ingarbali, na full chicken, hinayona, na sumwana sa usaku, jesu hambana hambana, lesu sekweke, lukosta ega ice cream, hina strawberry, shika wana vanilla, hitlele bana slush, leshi tukumelaga shona, di flavor to hambana hambana, hina mango flavor, na bubble gum flavor, lesu, shukumeka kintzene, ega kazi halal, lagiani, tana sweshu, hina breakfast, nati snacks, hina shu, Waskwata ku enda odia wena sweswi hiku WhatsApp 062-802-4745 Kazi halan, one bite and road.
1: Nitroba kukuna ritorto la kala rari la vare kuna mkosu wa shibongo Shwa umele la vele lesi ya soko Megatla kate nota taku Bana baka me, bana baka me Baba baka balo in kwap Kumbe baba baka matibula in kwap Kumbe baba baka machabala la in kwap Hilo mkosu wa shibongo Suka the one and only Shongi Ari shongi rangani kama zezu Laka kafa ya kutaro shongi Wii Pini mingisari Nabui

0: kahle mkhosi wa xivongo va ri pfala ni mapatu mi khomana na hala ku na mkhosi wa xivongo na tikweni lava ni vona ku rileni va rilela xivongo van'wani va rilela ku why a fane a ha tirhisa xivongo leyi mhaka leyi hinkwayo yi sukela ka mhaka liya loko a ha tirhisa xivongo xa ka rhangani a ti vita ri xongi rhangani
1: ya www.gcrfm.co.za
0: sweswi va ri tsutsumela xikan'we kana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa Facebook va nga hoxa xandla mingiselo na le ka mixo wa siku ra mitlhani tlhesa swinene ka hinkwenu n'wina mi nga ku tirhisela eka xiyenge xa mbhuri xa Facebook va mi hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo lowa siku ra namitlhani mixelo wa hosilo no tshemba ku mixo wo loko mi khomeni kahle wo loko mi khomeni ku nandzika na swivongo leswo nona leswi a yiri ku nga ku swi dyendla swi loko mi khomeni ku saseka kasi ke ya va ri tsutsumela xikan'we na le ka Facebook leyi langutana va nga khonala va nga tirhisa Facebook na u nga swi kota ku endla tana mingiselo loko u navela ku hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mbhuri xa Facebook of course chenisa na ku GCR ku space ku fm hi ti capital letters ni vula marito lamakulu u ta vona post leyi fambelaka na nongonoko kwa mixo wa siku ra namuntlha kasi ke tanihi ntolovelo mingiselo mi hi sungula hi lava nga ri yekta kunene ni vula lava va nga fika va tirhisa ik kumbe love kumbe blue thumb va komba ku loko famberi kun'we layani hi languti ku va mani lava nga kona va nga endla tano eka mixo lowu wa hosi lowu vakona vanhu laha ni n'wi vonaka lahi Christina Manyike ni khesi na mahlatsi matloho xikombe xa matsayina mafaci mlamza ni voni landani madoba na vona kahle Thomas Mdongwa xivombo ni vona kahle choice wale xawela engete baloyo na mbona xikaya xa le ndleleni ni vonile Tshembiso Magoda Manganya ni vonile Sipho xifanisa xifanisiwa ka makapani ni vonile na n'wina gian baloyo na mbona rona manganya ka bokisi mazabara green farm mani makhumbe na vadhuma vuswikoti joyjoy ni vonile Thembi Maluleke ni vonile vo David Ndamukwa na mbona Thembele ya kumbe ni vonile tinyikotinyiko ni vonile Lungile Masinge ni vonile belane breto ni vonile na n'wina ni vona na mabunda David la ni vona voice ni vona kahle basani n'wana vanuphosa vachade mambilu ni mbonile vun'wini varasita makumela na mbona munu munti ya mona na mbona na n'wina karivini makana nisi na mbona tobuwani defini ra muwada ni mbonile tshikani feloma laka nkuri zamani cancer ni macheke ni mbonile vana va mhani mana vana ni mbonile na n'wina ni vona vanhu la i raina chavalala na n'wina ni mbonile di wa ka voni ni mbonile na n'wina nelson mabunda ni mbonile ni vona kahle eric tarimbeni bishop ra simpi ni mbonile na n'wina chavalala oscar jombo ni mbonile na n'wina leyi ni ngona mnamabasa na mbona tarimbeni mandu like sadam sadam na mbona la ni vona na lorraine bridget ni mbonile vongani chauke ni vonile n'wina ku na mani un'wana ngumana kala ku hlula hlurile ni vonile n'wina masindi vadzivandila ni vonile malume dev ni le ka n'wina ni vonile ni khensa swinene ni ba mandla ni vuyelela xixem ku va mi endla tano na we mingiseri u nga swi kota ku endla tano loko u lava ku ni rhanga hi wena ni le ka siku ra mundzuku fika laya u tirhisa blue thumb kumbe u fika u tirhisa ke kumbe love a swi na mhaka xixem ku tirhisa xihi kumbe xihi kambe ke ku va u tirhisa ta ku va u endla tano swi ta endla ku mina na wena mingiseri hatla hi va swin'we ni hatla ni ku tekela nhlokweni loko ni fika laya ka Facebook kasi ke lava nga tsala kunene kambe xiwa siku ra ntlhayi lava rhandzelaka xikan'wekan'we ni vhela ni tsutsuma ni sungula hi lava nga kona laha i andani madoda lava madoba lava va ku swin'we ni ri kwala thukutwa block 4 va ku heta va good morning ni khensa swinene good morning to you se kasi ke kona mani nga kona laha ekutarimbeni kusuka laha bulwini laya hayi kona man hayi man hayi man hayi man

kasike vakona daya ano da bizitara bona pa imse vakona vakona fara wa gosha vakona Peters Mathonsi phahlane rezine mbone rudzana welcome Nemrod Margaret Margaret Fanelo Christina likingo bene mbone makaringa kala kadzinge dzinga na bona na manunwa na ilinda manole ka rekhotsa ne mbone na ngwena nokono kone mbone lisiza ka rechada rekhotsa ne mbone le Kenneth Kamba na bona itsemisa magodzi manganye ne mbone le mamba sa Raja Walton ne mbone na ngwena ne kesela swinene etisela love more khotsa la ke mhlongona bona Dennis hlongona tsfa songe ka go la makago gyan bano ila be tsela bana ba ranya la ka ngore ka toma tla duin mamba sa ne mbone le MX tsinda ne mbone le mbone etisela ne pinge ne mbone le manmari ya rekhotsa ne mbone le Walter Mkhwathe na bona manma ko bere botuma awela ne ndlovu ne mbone na ngwena ene bona na zwibedzwa le Maxwell Bashel bo David Ndambuka na mbone le Rejoice Magara na bona Thabi Kumbe ne mbone le Zibiti Livers na bona El Simirani mama Kensela singa viola nzima na nhlonipho mshengo na mbone ne na ngwena wa KS ne mbone le chaba cha dabambi yuri pa Jesus Thomas Tamunyai bo Rasta Makumera moshi amiya basizana Inos Paul ngoma bona ne mbone na ngwena masengwa bo tonga mtuku ne mbone le Macheke Kesani ne mbone le Vele lindwe ngwa Gezani Davids ne mbone le ne Kesa swinene ne bona na manongwa la ningaza kune ndza ile ka yena khaza ya mura given shitango mbone le amkela shinanga na bona mhlori matselela ne mbone le ngwena mambane mkhwanazi ne mbone na ngwena mana nyadza na hluri an hlurile ne mbone na ngwena ne bona na manongwa la isiki ska lwa rambane le ngona mena mabasa mana bumbo le stinyiko au shemba tele swinene la vanga komba ku lokufamela ku ngwela vanga react ku nenela awa Kesa swinene mbone le nkwenu shem a itsumele ne langutana vanga kora vanga tsala ku nenela ka Facebook mana langa kora nga singola singola ku tsalala vakona Eric Tarmeng suka la bune la vako richele tlemera dzi jana komba ku shavana vana tsalaka a isi white va ivi swi swi endla swin'wanyana ho yi tirhisa leyi n'wanyana account ya Facebook ku va hi vona ku va mani lava nga le ku fambe na hina laya liya ni tirhisa yo yi vi ya yi pfa a yi tolovelanga vhele ka ha ri mixonyana yo ya ha ri vurhongweni shem kasike a hi tsumela ku tala va nga kona hi tirhisa akhawunti leya mehe leyi ku languta ku va mani lava nga tsala ku nenela ka Facebook swi vekela ka khumera timinete mixero me yi nga se bawara liya ya ntlhanu va kona mani i richard bisela vana va tlhavaka sweswo va ku ri morning brad pan act lemero dzi jana komba ku xavana vana tsalaka ni kombela ku xa mudiwo wangu El Simirani laka va koxela na vanhu va rihanyo laka nkuri ka tomo la netelela hi papa mhlurisidzeka richard rikhotso la robin ka xihoko ni pfuxana manin'wanyana va kona manin'wanan'wi vona kari kambela judgment ma xava lalala ri singa viola va ku ri xile tlemera dijani kombela ku xa brenda marimi laka ri va lalama congress mana mapopa yalaka ndambela na kristina manyeki laka va ku xa b9 na va pfuxa kahle judgment ma xavalala ri singa view va kona n'wa k esihlungwana va kona vaxumi tlemera dijani kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka judge justice xirikhotso wale xa wela na judgment ma xavalala ri singa view brenda marimi laka ri va lalama va pfuxa kahle n'wa k esihlungwana kusuka laka thomalan kesel va kona mana makumera va duma va ku tlemera dijani a pfuxa vanhu va rhandzelaka kombela ku pfuxa ku kona mikhenso laka mapopela soli ximongo xitwa yimbela robert ka xihoko fanele ku ri sima thomas laka mswanlan kombe ku tlemera birthday aka ntsako mathonsi laka xihosana va pfuxa kahle nonwa vulero kahle i mani makhomela u duma kusuka la gansi kuxina fa mugangeni wa rivoningoni kesilana la mugangeni wa rivoningo i kona basana n'wana mani mphosaku ntlhaveni my best favorite presenter laka radio la mester party mavulavula mina ni bundlisela ni ri laka ngombe mugangeni wa ndona ifra makambi basana n'wana mani mphosalo i kona leyi ni ngona mani mabasa lavaku mulungwini ntima ka mhlava vhele motshikani folo malaka nkuri zamani kha yinsaiseke ka thoma ni kombe ku tlhavela ka birthday ka ntsako mathonsi laka xihosana va pfuxa kahle nonwa vulero kahle hi leyi ni ngona mani mabasa kusuka la plk lani kesilana kusuka la plk leyi ngoma vona isisila vaku basisi va ku boteni kombela ku xa rivana lava rhandzela ka mana felicia lava kokwana wambale laa ka dzingedzingela kokwana dyalo nga lava ra ka thomela leyi ni ngona mani mabasa kusuka laa a plk ni kombela ku vula ku yapebedhe ka ntsako mathonsi na hinkwalo va tlanga siku rra ku velekiwa a vana vulero kahle na ku pfuxa kahle hi n'wa mavona kusuka la ka siyandar va hi ta va ku nkomo boteni kesa swinene sise emax ncinani va kona va ku nsati wa mina i brenda mapope kusuka la ka ndambela na nelson mavondara ka mhlava vilem kha yisaisekela ka thomo lava pfuxa kahle i jara ka hamba kahle max ncinani kumbeni kusuka la ka ndambela basana n'wana maniphosa ku dj lerisa xiteketi ximomondiya la jilongo la na mana na mariya maswanganyikwala ka maswanganyikwala mandlawu la ku tsakala ka sikhunyani lani kumbe ku village anniversary aka tsatsi i tsatsi rikhotso kwala ka ngove kwala na california masikiri la ndhawu leta ka jim la makungu cawukela ka mapuvela a vana velero kahle na ku pfuxa kahle hi mani loku nga ri basana n'wana maniphosa la mugangeni wandona ifra makamba yita va gracious va ku thank you baba and cancelin ba mandla rivyelela ka sike kori masisi wani timanyana la a kume ste party swin'we mavulavula tsi va kona la i mani la yi khomisana mukhurumi va kona pfuxa tiki chavalala laka mapopela a finias tole laka gongongola na manigele mathivela laka maswanganyi lava pfuxa kahle hi khomisana mukhurumbi kusuka la khegela nguva ku nga tshuki tshamisa sweswona ta tlemi ka sike mfanelo christina va ku swin'we ni ri kwala lulekani b section b far east ni kensile vanhu va rihanyi ka nkuri ka tomo va kona na vanhu vaka maxeni ni kombe ku famba ra wena ni ri kwala ni kombela ku pfuxa mani maboko laka nkuri ka tomo laya ni pfuxana tisela lava marikhotsa la robin ka xihoko na El Simirani laka makoxela a va pfuxiwa kahle hi mani loku nga ri vanhu va rihanyo kusuka la ka nkuri ka tomo ni kensile i kona mani naka mina ku tlhavakana ka mina i macheke nkhesana lava va kurixile tlhemera dijani kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mhloteliziitlhara ka ngombe jamela one a yi ri nhlungwani laka mapayina na papa mish maluleke laka milamula la a va pfuxa kahle hi mana ndzima ka milamula a jampa rod ni kheswinene mana ndzima na jampa rod ku hlula hluri va kurixile maxi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzela ni kombela ku pfuxa nono wa mina i jb magulasava la xivulani la na kokwana makapuleka xikukwana
Mabane scheme mana makhobela laba duma la section F intsako ngonyolo nika sina nentsako ngonyolo kusuka landown letia teleka babalani kaske lishibulane and kesi sina lishibulane laba kona chita rapondo menyero mathebula baku nifushansa twa mina imana ama ses kensan laba la basani kanhlani kila na wana ka advice mathebula la ka dzingi dzingi malume reforce emaluleke la ka dzingi dzingi from pondo menyero mathebula bo chade bambilwi bo David Ndabukwa ba kona no ba ku swinwe neri kwala Lost Richard intsako nshabo loveness makamba ku swinwe neri kwala ka nombelani kesi sina la ka nombelani tsembiso magoda manga ba ku la wena neri la ka gym galalomela Flora Mabunda ba ku rishela tlemero DJ tlhabane tlhabane ka bela ku pushapa ba makapulela ka xikukwana lako kwani wa risimala ka bodelana kokwani wa xingwabela la ka xiwasana ba pusha ka tlhemana Oscar Dinko ka xigoda ku sukela ka xikukwana ni khesa swinene ba mandani bela kholani shumo ba kona ba ku brava na egg ni komela ku pusha mana bana zala ku komela ku pusha Calvin makana ni sala chimbo fela bo ni sala mabanda ka mhlawa video mana stokela ka mana ba pusha ka kholani shumo ku sukela ka mdabula la ba kona ka zamana given xitangoma ba ku mani hleka ba manyunyu la zonfa ka papazela mani khesa ni shibambo kona ka mlamula na kokwani makapulela ka xikukwana pusha ka hle ikhalanga kona ka mlamula ka mlamula ni khesa swinene soza isaya ba ku ba shumetle melo DJ ni komela ku pusha solanga babo sala ka bodela ku kwa ndelo ngala bala ka thoma na Samson maswanganyela ka dzingi dzinga pfusha ka hle isa ya nkuna la ka dzingi dzingi ke sunane isa papa isa ya nkuna la ka dzingi dzingi vha khori mala e ha no ndabedzi tala vha khori shela tlemra DJ aku fuki tadi pet malole ka la ka mna mula na aku fuka mana stoki la ka mna mula na rulancha bala la ka mapovela pfusha ka hle e ha no ndabedzi the original one kusukara ka mswane le manne ya skuna la ka dzingi dzingi vha ku tsi mavulo ni komela ku pfusha robotele ke ngobela vha yedla road ne munyuko ka ne malo and ke sa sunane tisala ne pinki vha kona vha ku rishela tlemra DJ ni komela ku pfusha manjo sven hlongwa manjo sven ngomani la ka mna mula la na sheli khosa la ka mdabula la tlangelani na sharon hlahla la ka nkora sfa songa vusha ka hle pingi tsa ukela ka mdabula tlangelani ke sunane e pingi tsa ukela ka mdabula tlangelani vakona man ranse ka thomas malek sekala ma vuzeli vakom chaka mkhachana wile ri gedela ka mnenge nisela ntukulo ho sala ka skunyana la thabela ku mera ka mapapila vusha ka hle ranse ka thomas malek sekala ka ma vuza solo ma ngwe vakona vakone na wena mfone ri kwala ka shoka robin ma vula valo e wise men so cha ukona na yena kuni kobela ku pusha mkate ko rombo la ka shikukwana la pala nomo ndi pusha na khongi mk la ka mavalana la ta itela iko kwa makapule la ka shikukwana la pusha ka hle wise men so cha nere kwala kremeta ke sunela kremeta ka skye ko mana Josephine Hlungwane e ba ku ni komela ku pusha ma face mlanzo la bina la mana makhabela ku musukara gian section F na ses kensa ni shibambu e ku sukara ka mla mula la ni komela ku tlhelo ke bebe de kantsa ko mathosela ka shosa la ba pusha ka tlhelo na bela kahle i man Josephine la ka shosa ni ke sunela man Josephine la ka shosa la e ko mana ngu tlhavaka ka mela i man u thabela ba ku mazambala green farm rudzani wari ka mne mlodi na kuta je jombo master munyaye ni ke sunela ba ko mana la ngu tlhavaka ka mela i rejoice magara ba ku rishela tle mara dijana komela ku pusha bo rasta makumela David Ndambukwane na bo Stanley mamusiana ni kesa sunel dlori maluleke vakona na vanhu vakoni kombela ku pfuxa rova vanhu lava landzelaka mana me Thomas Gian Hlungwane la ka khakhala la papa xilo vanhu va fanaka sikhunyani exikaya xa le ndleleni la ka mahlathi va pfuxa ka tlhei e dlori maluleke tlhava ni tlhava tsi kaske ba tabo kana malai Dennis Hlungwane sfa song ke ba kuri sele mahashini kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka na wena kana ngoroko neri a ku pfuki Gian balo la bhi tlhala na vanhu va rahanyo la ka nkuri ka tomi mana mina mama ila nwa mzamani la sfa song la pfuxa ka tlhei Dennis Hlungwane ku suka la sfa song ke sa sunel Dennis Hlungwane fereng mangaji ba kuri ba kuri kombela ku pfuxa si tlhala Hlungwane ka ba kuri tlhala floor ma khobela la ma wa block 9 na ni pfuxa na Gian balo la bhi tlhala pfuxa ka tlhei Frank mangaji ndiri kona ka mabalani Walter Mkhwati ba kuri ba ku manar sanar no kona ringano na mana triple r la ka ma kuri tlhala na mathemati Richard la tlhokwelana kushana FM ya nyagelani la kimhlongola la waterfall amedrend sweswi ntiri va pusha kahle all time khwati neri la nyagelani ka shoko tisela love marcoso e va kona na vona va kurishile mavula vona ku bela kusha anker gear balo la vuyetela ba na churena sweswi ene pusha bar barani la ka ngori ka thomo na nwazitha mana makobela grace la ganjana ka khana pusha kahle tisela love marcoso kusukala nyagelani ka shoko sike kona mana ngunu ngthaba ka kamera e tibara no bakwasho va kurishile mahashini ku bela pusha bana bana ni khonkhwasho la pitori la Carlos vambane la ka Mozambique shai shai na roni manganyi ka bokisi a pusha kahle tibara no bakwasho kusukala Bergersdorp kaske e grete ba kutsi tlhabane tlhaba mafulafano ri komela ku pfuxa papa mhlorisize ka Richard Rikhotsa la Robin ka xihoko sisi Maria la ka Mageba la yana FM ya vuhe hlanke le Gian Baloyi a pfuxa kahle mama fikele Margaret Khosa kusukela ka Mgongo man kesa swilan e va kona mani Maria Rikhotsa sweswi ba kutsi mangona ngoni komela ku pfuxa rovana va ndzela ka skoni mani makhobele enka ta bodiri chila ka ndambi la skoni ni ndango malu leke la Robin ka xihoko na papa mhlorisize ka Richard Rikhotsa a pfuxa kahle i mani Maria Rikhotsa la ka Mageba location kesa swilan la ka Mageba location tumana tani berre tinga sala July Kruger Kruger e DJ Njoman la ba kuma mafulafano ni komela ku pfuxa kokwani wangala bala ka thoma la kokwani dalo ngala baraka thomara enta itela hi xikomba xidza imbangela kha mina ngene sira bo shoka DJ Njomani ndiri kuloka mahlathi block 10 aka

0: tirhweni hi le Alexander ni khensa swinene bavandla ri vuyela ndlelweni mabasa evakurisele mavulavulani kombela ku pfuxa vana vanandzelani kombela ku pfuxa mana nhlonipho na anhlulo laha ka xikokwana laha King Gaza elo hosi ya machangani laha ka xikokwana laha na wise man socha laha ka xikokwana laha pfuxa kahle ndlelweni the commander laha ka xikokwana khensa swinene the commander laha ka xikokwana Peters Mathonsi ekwari vakoni kombela ku pfuxa mana nhleko laha ka vavanani laha mana marota laha ka risinga view na bodistereke laha ka makoxa laha pfuxa kahle hi Peters Mathonsi longo na John Mathonsi hashtag ya hisansimbi evakoni mani laha ebrandza marimi laha ka rivala lava evakurisele tlemera dj a ku fika kwena tiyakhaxani namuhla ku nga laha ni pfuxana mani na n'wa ks hlungwana laha ka thomala and ta hetelela okay na mani un'wana laha malati gokang laha vulovo yi dula a pfuxa kahle ebrandza marimi ni ri laha ka rivala ndzimana nhlonipho mixengo evakoni kombela ku pfuxeriwa mani grace va ka bunja laha ka xikokwana laya na le ndiwe mikhongelo laha ka xikokwana laha na mani laha na mani mata nkata bamzerewa laha ka xikokwana a pfuxa kahle mana nhlonipho na nhlawula laha ka xikokwana ni khesa swinani thanipedi maluleke vakona na vanhu va kurixela tlhemi ra tijani kombela ku pfuxa ele ni n'wana mani mavasalapho lokwani laya ni pfuxana mana ndzima laha ka mlamulala hanu a ndavezita ele ka muswana va pfuxa kahle thanipedi maluleke kusukala ka mlamulala amukelani xinangani i kona va kurixiyele tlhemi ra tijani kombela ku pfuxa maceke khensani laha bulwini laha mana makhomela vudemostaragan section f ena kona makapulela ka xikokwana va pfuxa kahle amukela xinangani kusukala gandlanani ka mavambi i kona mani laha emfundhisi dweni vavana masuloke va kurula my best dj ni kombela ku pfuxa vana va rizelaka ni kombela ku pfuxa vapapa hinkwavo ni pfuxa na mfundhisi va tikereke hinkwavo ku hambana ka tona ni kombela ku tlhela ni pfula na chopa xisingi masuloke laka ximawusa lava pfuxa kahle dj mfundhisi sidwel vavana masuloke ni ri laka ximawusa va hetavaka pisrema 121 verse 123 ni cancel mina ti yin'we leyi nga sala morris lowa pirates cauki vaku swin'we ni ri kwala ka papazela i morris senga ni khensa swinene morris senga va hetavaku nkomi rona ma nga nyika bokisi va ku mana makhomela uduma kusukala gansection f thanibedi malulekela ka mlamulala lexiya cawukela ka mphakati laha i rona ma nga nyelaka bokisi lava pfuxa mihluri matsilela va kurixele muhaxa ni kombela ku pfuxa sadamu sadamu i hosi ya ma gp laka xikokwana laha ndlelweni mavasa i hosi ya masocha laka xikokwana na king gaza hosi ya machangani laka xikokwana laha ni khesa swinene hi mihluri matsilela ka sike kona thavele ya kumbe okay thavele ya kumbe mayithaveni hi ndlele ka yena vhela a va kona mani laha i mana a risana rinokona ri nga ri va ku mafisi mlandzo la b9 laya na judgment wa machavalala laha risinga view mama kensi laha risinga view a pfuxa kahle mana triple r ni ri la stay lop kaya ku ri laha ka makoxa hansi ka vukosi bya ndu na mngoni ka sike hamiswiritana nkarhi wa hina hi awara ntlhanu henhla ka nhloko u pfumela kahle leswaku mina na wona mikiser etsumela xikan'we le kala whatsapp hi langu tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa whatsapp ku va hoxa xandla ka nongono kambe xo sorile na wa nga swi kota ku endla tano i ku va nandzeka whatsapp eka nambari 060875942 ni ngwenile mani u tabela va ku ni pfuna mazambala green farm ni khensa swinene hi ndzi hi le ka n'wina n'wina Walter Ndambi hi n'we vo hetelela ku va ni vahlaya swo swi ni ta tlhela ni vuya kahle loko hi vuya ka xiyenge xa mpfanganyiso va ku ni kombela ku pfuxa Kenneth Khamani laha ka mbatlo la ri ka karo bava laha ka xivulani laha Milton Ndambi laha xivulani laha va pfuxa kahle Walter Ndambi laha xivulani laha ni khensa swinene ni ba mandla ri vuyela a hi tsumeleni le ka lava nga kona va nga tirhisa whatsapp wo sungula hila
1: avantlhava xi kona swimatleni xotongo laha ka swikhunyana wa kokoko wa mbali mana wa fluxia laha ka dzingidzingi a maskrala wa kona mana wa emotion ka nkoma wa boxana hawa ni mukhacana le ka rigito swihansi ka la titanga papa umama u tsotsoro koja papa
2: mani ya ka siandani ni ya pfuxa mani a ni kimhlanga pfukani ka mani ni suka ni ya le a block 3 loko mhani li zimajoko pfukani na n'wina ni suka ni ya ka mchipisi loko mhani jajani makhelani wa mayini pfukani ka mhani lava a mpfuxaka i mhani julietini kwala hi fa hinkwena hi fa soku tahisekani inkomu
3: vula vala tsi ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki boxoza daka mofaya wa radio kaya hi le ka mavhuza sweswi va le 14 bent pfukani pfukani makombela rixeni ivi ni sukani ku botinyiko mitirho wa le vuxakeni i tshika misava hi malwandla loko va mamoyeni va ku tata a pfukani pfukani zinjivo rixeni ni kombela ku hetelela hi nkatamusa wa hosi xilahla richati dzambukeri va le sadana lonjo hi ntirho a kaya hi le ka nsavulani amaxonjeni pfukani na ka botirixeni mi pfuxa hi kokwani gaveni ni la ka makoxa ni ku rhandza hi rirhandza va lava mfana wa mina tankopaya
4: kurhula dj tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa khulu wa vana khulu December laha ka mavalani un'wamuthombeni lawa pfukani ni pfuxa sesiburisa kwalaya ka mapayeni pfukani ka sesi ni hetisela hi sesi kheyila kona kwalaya ka mapayeni pfukani ka n'watshongu sesi kheyila vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana.

0: ri na papa Mhluri Siseka Richard Rikhotsoni kwala robeni ka show kwa 7 dila ni komukhazi
1: kona wa govani ka Thomo Pfukani Malizi Majoko ka Minsi Bukutri Pfukani Daxiri ma aniki mhlanga ka Siyandhani vanhu va kovani manumero ka Blackwood ka Minsi Bukutu danke
2: ni pfuxa vanhu lava landzelaka ku na bari vombo la mutini a va pfuki le hlangana na township leyi ku na n'wana wa mina mhani mari ya n'wa James Pfukani mhaka nhlaneko amugangeni wa ka Mpenyisi ku na boti mfundhisi Khosa Pfukani mpfuxi mhani ri vombo n'wa mavona kwala Ngalasburg bank
3: a va pfuki mhana Neo ni vula nkata Joni laya ka manghena layani Pfukani mhana mina a ku pfuki manhlekani va manyunyu laya ka Phaphazela laya Pfukani mhani a ku pfuki mhana Mukateko laya ka Xithelani layani na vona a va pfuki a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala loko va ku ku na mhanjhanjhani va vula mino kwala ka Muchipisi hlayisekani DJ nkomu
4: ahe mahaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mfundhisi mvhelemvhele kwala ka ngopfu Pfukani bava ni landza Gian Derek Xivambu a karhi ku pringapringa milenge n'wanuna a nga bihi boti ku biha xikhwama boti a ri kwala ka ngopfu pfuka ni tshela hi boti Richard Mathe a Thothoko Pfukani vanhu hinkwakwa va pfuxa mani mabundi mina ni kwala ka ngopfu dangi
5: a va pfuki yani la hiza wa makheke ka ngove ka hosi ya vintlhanu kuya pfuka mana TBZ Tinyiko Maluleke a Jamela 2 ku pfuka Maleveya Nkata Banda lembebule leri dziwani votshile pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xavela Block 7 at Katarine munimuzana vulavala minikese guruguru magadia
6: ya mun kumbela ku pfuxa vanhu lava landzelaka sesithavele ya khumbe ka mapapila fla machinini ni pfuxa school boy ka homu 14b ni pfuxa mhani Elisa Makamu le basani ka Mcetweni va pfuxa hi mhani Nhlekani va manyuni ri kwala zone 4 ka Phaphazela hlayisekani tlimi
7: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na mhana Felicia kokwani wa Mbali aka dzingidzingi ha masikirala pfukani ka n'wabarula ku na mhana Suku na Sithembile na Nkateko aka Mapuve na n'wina pfukani ka mama ta hetelela hi n'wana Sesi emlandza jara ka munyu aka Sikhonyani pfukani ka n'wana Sesi vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana mari ya Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala mina le hansi ka vo bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya danko
8: a ku ku ya pfuka tibodongwa tiomo a bong city a tipfuki ku ya pfuka Masenyani Dani Mashava a va pfuki Amzindlani ku ya pfuka Mr. Ponyoka Makhuva loko va ku Makalia a va pfuki va Batikatara hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na Marhanga ni MT Ndhambi la gongwangwa lexivulana na gongramali tanko
9: Tavantavo wena va petsa a sungula hi tikulu wa hosi kwala ka Sikhonyani ni nghena la ka ngove lani ku na boderika ni switini va ku va tshove xikepe hi ku tlakula tisimbi ta hetelela hi swilo swa nghala kwala ka ngove vanhu lava a va petsiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Mininginisibuti ni ku danku tlhavani petsa
10: botlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa papa ntsongo wa vana Musama Khuvele le ka xikokwani Eco Park Pfukani mhinti ya monani ni pfuxa Manchaki ka Mininginisi i mitilo n'wana mhani hambi tiko ni vula roke kani mamani ni pfuxa mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula laha Gian Section A kani Eskimi vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele ka ta boti Rich la ka Ndhambi ikhensile muhaxani
11: ahi dijitlemi ni kombela ku teka vanhwana ri lava landzelaka ni ta le ka Mapuve ku na Sesi Rulanchavalala nka ta mfundhisa Goxa vapfuki ni ta ka Siyandhani ku na Sesi Nom swa n'wamavona na ka Siyandhani a vapfuki ni heta na Sadana Lodge.

0: tsebo tibe re thai bela wara le ya yantlano ni khasa swina rika ngoni ngoni mka kota ku shasha le ku tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp eka number 0608875942 ina we mingiseri nga swi kota ku endla tano mingiseri me hoxa xandle ka nongonoko siku kumbe ri kumbe siku u nga swi kota ku va u endla tano sweswi lexi mina u xi endlaka hi le ka xiyenge lexiya xa ku nandzika swinene mingiseri me xiyenge xa mpfanganyiso laha ni kotaka ku teka riqiweni ku teka eka WhatsApp ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena lexi endlaka mingiseri me ku ni tlhavela ka number 0608875942 ivi ni ku teka ni ku vekela riqingweni la kumbe u ni landza le ka Facebook mingiseri me ofcourse cincisana ku GCR ku space ku FM kwalano hi laha mina no hi nga ta endla ni hlaya lungula rorero kumbe ni landza le ka WhatsApp leyi ofika u siya nkaniso kumbe rungula ra wehe ku tsala kunene eka number 0608875942 tsi mo sungula ka mpfanganyiso la mo sungula ka mpfanganyiso ahe
1: papo vilongo bya hi vavisa ka
0: ka mama ka
1: papo tsutsumana ya kwalaka kunyani kwa zaa noku ntukulu wa hosi mantshayini pfukani ka mani tsutsumana ya kwala 14 a loko mankhomali a ni mi rivalanga ka mana mina tsutsumana kwi kwale vukatini bya mina le ka nkurhu a yi fana soko ku na hahandli endli mana i hahani wa vana va mina la ni ku pfukani ka hahani wa n'wana ngo vanhu lava va pfuxi humanda endla kunendla nyamela mitsongi nkapapaka
0: ka mamaka
1: ina papo
0: kese swine ni hlayisekani
1: Danko.
0: Ena we mingiseri nga swi kota ku endla tana ku enthavele ka nambara 0608875942 kasike enele ka WhatsApp va ha ri koho hi lava van'wanyana
2: ahe rixile ni nga ri va pfuxa munhu hi hala ka vangoho hi hala ni pfuxa n'wana sesi mana khavisi pfukani kwele ka ngove ni pfuxa n'wana sesi basani n'wana sesi phosa pfukani na n'wina ivi ni hetisela hi hala hiza lava va hoxi wa vutlhanu kwele ka ngove ni pfuxa hi mhani mahuri hasi ka sports center ka mapfuni inkulu
3: ahe tlemi ni kombela ku va pfuxa pfuxa hahani wa ndhavesi thaka mswana pfuxa mhani ana n'wazita ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani ni pfuxa botiwile rigidi ve le kaya ka mininginisi va pfuxa hi mani rozobyani ka nkuzani n'wana nga dangi
0: khensa swinene kusuka laha ka nkuzani laha tsi tlhaveleleemi
4: ku ve na n'wina n'wana ngo kombela ku pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka na vona ka mhani makhuvele le ka ndhambi wa dzumeri le a va pfuki le ka papa richi le malaiza le ka ngove wa mtlhanu pfukani ka mhana mina ka le ka rivala na kona ka a va pfuki lava nga ni pfuxa vito ra vona a ni ri twa ngopfu ka pfukani le ka rivala le mi tlhe mi ngeta siku rin'wana ku hi n'wina mani a no khola n'wana mani vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi minamburi ya ntshava hlangana ni thawenchipi laha ni kumeka kona ka DJ Tlemi a hi tirhatirhi ri xile dyambu hi ku tlhava tsi
0: tsi ni tlhavele la
5: mani mahori kokwana wa diona la ka mapfuva vapfuki
0: ya
5: ku na kokwana swo boha le ka makoxa pfukani
0: ya
5: mani joe a layitini ka nkurhu eswifaswani ka vapfuki a va pfuxiwa hi n'winyi wa xitichi ka mapfuva
0: keswo swinene n'winyi wa xitichi la ka mapfuve la
5: Thank you.
0: It's exactly 20 minutes past the hour, 5 o'clock on the door. Tsi, tabirila.
3: Tlemiwa DJ, moho ya ku hala ka ngove. A ku pfuki mhani mavundza hi mina laha ka ngove, pfukani ka tatikhulu. Na hala kwalaha ka ngove ku na mama BBZ 16 Nyiko Maleka. Vona va hala jamela 2, pfukani ka makwavo. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Maria n'wa James leyi a hlangana ni RDP va kha va ku mo hi pfuxa lava hi pfuxaku na yena mi hi pfuxa hi mpfuxini mhani Mario vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi mhani Maxinji kokwana wa ku hlula kusukela gan section a inkomu the DJ ahiye
0: kesi ri hlayisekani danko ka seke le go tsimela le ka Facebook le ba go romela e Walter Ndambi ba go re sele mo hasheng go mela go pusha ba ba tla kana ka mala ka mbatlona e re ka kara go baba la shibolanda na Milton Ndambi la shibolanda ba pusha ka le Walter Ndambi mo kusuka la shibolanda and ke sene ka seke ba go re kona ma ka pele ba go shogona la ka shikukwana la gear boy e ba go re sele my love le DJ go mela go pusha ma mafiki le magret khoso la ka mgongoma la FM ya ka show ka robe ba mo tlhorisa ka re tsadir khoso and taitelo FM ya ka mphambo Ludwig Maluleke e ba pusha ka le gear boy kusuka la ba yetla ska share ndlela ba go na ba go re sele radio on and ya hi sa malanga be vel nko bela kusha bana tsala nko bela kusha ha no wonder is the original one ha no wonder is the kiko loko jo la hlangana na township na mani maria nwa james la hlangana na township la nta itela hi mana mana maria masonga nyi kusanga masonga ile nko bela kelwa loko be birthday akaman loko nga ri flora eva mhlongolo ka magebala na ntsa ko mathonsa la xiko sandla a vutshwa kahle no na berero kahle xi ka xire ndleleni la ka mahlathi la nkesa swinene ba heta ba ku let's go so bula tsana ku a hi fambi ya mahlweni vele na nongonoko e morning better ka just rafa maritora sha luka operation mo sha sha ranzo ene ko mikerile mixer matla mampiri hi bokoro bangwana ba tirise tshenga sha mburu sha WhatsApp ai
6: push ta pusha pa pam tsuri botri botri cha dr khotsa mrobin ka shoko 70 la ne pusha botri be mashanga mashanga ta ta telela hi bot first test tole ka ndinda ava pusha man gil mathe ula ka mashanga na khensa mo sha mi
0: Kesa sinene mani gele tsi thabile me.
7: Ngana ngantsekano wa manyoni ka papazela. Una mkhatya ngibi bibi ka mingini.
0: Eh.
7: Na ethemya ka mphambo yo diri malile. Ka wa kutshwa manso ku kwa ti frigini, ti o geta gede.
0: Kesa sinene la ti frigina.
7: Thank you.
0: Kaske ba kore mandai mana sukuna tsebile la ka Facebook la ba go ba show me ni kobela go tsaba ba tsang majo sentlo ngwana ka show sa la mana ma hore la ska sport center la ena se swami la mana ma god la tere tere ene mdere vater tere la ka mapubela ni kobela go tlhomela go be birthday e ka tina manganyi kusuka la ka mapubela ntsa ko mathonsi e kusuka la ka show sa le ba fusha ka tlo nna belo ro ka hle ko kwano wa kensiwa mana sukuna tsebile na nkateko e kusuka la ka mapube a le pompo ni kheso swinene la ka mapube a le pompo ba kona ba ngwana ri tsingwela tsi thabele me
8: skim same
0: skim samo
8: Eh hey, moniko e knowledge mwananga ita rangi kuya ko Alexander le ya ka vano ma wena DJ Ntomani kokwani wanga na vaveri pukani i vuya mwananga i vuya ile ka siandani le muganga wa ka boyile ive ka bankuzani ive ka kokwani wanga na vaveri pukani i vuyisa sweswo ile ka makosha mwananga xikola xipalini nga karhani wa rumiwa aka masewa mina man grace mashani kwele muntini wa ba ma blendela Ivi ku kumasewa n'wina kokwana wanga na vaveri pfukani vandla va hinkwavo skim sama va pfuxiwa hi kokwana wanga na va laha swi ka vukosi bya ka xiviti ani yangi madlekeni namuntlha hinkomu
0: kesa swinene skim samo
8: danke
0: danke bokora mhlanga wethu va ku swin'we ni ri kwalavo hihle pheni hulela hi mina ni khe swinene pheni hulela kusuka lava vuhihle laya vakori van'wana ri tsingwena tsi tlhavile mi
9: Kuna mani maria maswanganyi aka maswanganyi pfukani ka mani. Kuna mani Jeni Mathevula kona kwele ka maswanganyi pfukani na n'wina. Kokwana wa risima ka board pfukani na n'wina. Mpfuxi mana fiki xela kokwana wa mbalela ka Jesu laha maskrala.
0: Kesa swinene laha maskrala.
9: Hi swona.
0: Danko.
10: Kurhulu kurhula muhaxi wa mina. Ni nghena kwala ka board lani ku nga Big Five Mathevula ni ku a va pfuki. Ivi ni ya le mawa leyi ni ya kuma mhani makhuvele kun'wa maxalani lava a va pfuki na vona ivi ni ya le ka homu khale ka le tibananini le 14 a leyi ni ya kuma mhani anakanya pfukani machomza mi va twini tikulu wa hosi lowu va ku michomu ya mina pfukani chomu i kokwani wa ntsumi lava vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhani ndhawu la ku taka madleke kwala ka sikhonyani danko mihaxi
0: kesa swinene va kona manongonongo tlhava kana kambe la xibejwana makuswala maxele va ku ri ni kombela ku pfuxa paseka mavundza la ka nkove laha lezi zi thela ka nkove laha na sibongile lwazi mavundza laya ka nkove ni khe swinene la xibejwana makuswala maxele kasi va ku ri van'wana va tirhisa WhatsApp ro kandziyisa ra vona hi lava
11: manca wu kibavhu aka jimu pfukani ku pfuka mhanhlekani wa manyunyu ka papazela ni hetisela hi ku pfuxa swa va vakokwani tiveka makhahlele aka minenginisi i mhani burisa kwala ka mapayeni va ri kwala ka xivuri inkomu
0: tsi tlhavele la aw shem a va kora ni kumbe se va hindzile laya
2: hanjesu va ka xihosana
12: manje sina hlongwana ka Johnson Pukani kokwani wa xingwavila ka Johnson Pukani mantsongo yetela hi mantwi ku maleka ka ngove jamela chupukani mapuxo mangu zi nga pfumani ka jimko
0: vachado vambirhi laha xidawuri va ku ndo ku fambela wena ni khesile hi vachado vambirhi tsi tlhavelela
13: a va pfuki tatani nambi muni benisinika le block 3 hi le ka miningimisi
0: eyi
13: pfuka tatani jo gift by va tshama ka mixana ni to hetelela hi vuxokoxoko information swiweya la swi kumekarhi hinkwavo vanhu lava va pfuxa hi Alexandra ra Maluleka ni tshama Babangu tiko ra kona
0: khensa swinela Babangu tiko ra kona
13: bangi muhaxi wa mina
0: khensa swinela hlayisa ka ri papa
13: ba
0: se tlhavelela
14: tlhavela tati ni va pfuxa ku na malume masiyana Ronald Maluleke kwele mawana ku a va pfuki kuna papa rumuti malume na bona abapuki ntetsele ya papa jo gift ku baile ka mshano ku abapuki a pusha hiko kwani vari sima kwa ka boden thavi kona sesi no huma
0: kesa swinene se so money
14: danko
0: danko hosi skepe ndlela ni vaku swinwe ni ri kwala mugangeni wa hosi skepe ni pusha joveni na themba khorombi ni kesa swinene hey hosi skepe ndlela ni ni ba mandla rivela ka skepe kwa mama ni ba kandiselela
15: richile tleni ago puke khona flimpo ba ka homa ngombe khala manso pimbai bai ka mapa plastic fridge ni no nwana men mavasa apolo kwana mafutswa ita vele ya kombene ri kwala ka papile thank you tlem
0: kaske vakore vangore vatsari lake mhlongo lapha vak morning mutlem lo dj dj ame ama temba ri kombela ku pusha ntukulo ka xithwayimbi so lomongo la thembisa lapha pa mthurisa ka ri chat ri kotsa la robene ka xihoko and ta itela la el similan la ka mkosha pusha ka hle fm ya nyagerani lake mhlongo vaku ni ri la waterfall kaze swina ku la waterfall
16: and kombela ku vapfusha aku pfuki kokoni wa dj ya achilonga eh nwana swara ona boti pfukane ni mutini aku mana xihloke a pfuki ni vula swona aku pfuke mama albi makwava pfukani le aka xikokwana kuna botlinkingo ven le abiyehle vana va hinkwavo va pfuxa hi mama xihluke kwala ka ngoe a jamela tsinko
0: sa rafa mthabelela
17: ai manango woni pusha nkhulu wa tshe ka makoshi ni pusha masibushalati ni pusha xikwembu xidzai mbangi dange nwananga vari na mana wena jara mina
0: vata
17: hi famba hi aka mapayini aka DJ ya nkankhesa ngwambani dange nwananga itana tinjovo ka mfana
0: oh se tilungini tavani gwerile kwani fika kwala thank you ri kezo swile tsaisa kare a bizir tana mixer swi bekela kamina te inwenga se bhama kumena ri bela ora liya ya nthlano ka skele ximera we xendla ka ngari khale ngo vinga ri longa tenga beza bakari tsumera ka lavanga kora va tiba ka lavatlanga sikuru ro kubeli ko le xendla ka sweswi no lava ku korisela nyana vo hetsela hetsela tsi muwa hetelela ku bamba pfusha la
18: ntsisini ba wo hetelela ni kombela ku vateka vanharhu
0: ai vatekeni ba
18: amugangeni wa kampeni siti kurasi kufundisa khosa pfukani swa eka thomo le kokwani dala wa nga lava pfukani papa mina ayitisela hi le ka mswa yi le ka mahalani le i driver ya chopa pfukani papa mina vana va hinkwavo pfuxa hi sina sisikholo kusuka kwala ka gongongo danko
0: khensa swinene sitole
18: khensini papa
0: danko khensa swinene ka hinkwenu ku mingisa ri mi nga va moxa xandla ka rongonoko ni le ka mixo wa siku ra ramuntlha swi ve kahle ku va na n'wina xem ende swa ha ri kahle ku va na n'wina kusukela ka wara liya na ro henhla ka nhloko koza ta fika laha yi nga fika kona sweswi kumba ntsena makumenaro timinete yi nga za yi ba wara liya ya ntsevu loko wara ntsevu henhla ka nhloko yi ta va karhi yi lamula mina na wona sweswi mara hila
19: felis ambesario aka vanhu lava landzelaka felis stopenio felis ikopeani xariza aka vanhu lava landzelaka
20: Professional Copia Felicia Mbesari aka vanhu lava landzelaka. Felice Stompenio. Felice.
19: Ricopea ni Shariza aka vanhu lava landzelaka.
21: Salvation Copia.
0: Ni landzela riqinghweni laha ka nambara 0608715942 mi byela kun'we mi tiva vana ka veleko hi siku leri fanekele na ramuhla lamuhla i ti 24 ta June lembe ra 2026 ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi ro i tiva vana ka veleko hi siku leri fanekele na ramuhla mikiso ra ma hi ni tlhavele ka nambara 0608715942 hi va byela ku Felice Compleanos kumbe Felice Anniversario sweswo hinkwaswo swi va swi kha swi vula ku happy birthday swi vula ku duva ra mabebo swi vula ku siku ra ku velekiwa ivi swi swi vula ku u suku lo ku zalwa hi sweswo hi va karhi hi tirhisa swona mingiso ra mehe ka xihondzo wa ro 6.0 xfam u ni landzela nambarini ka riqingho 060-8875-942 aka WhatsApp i nambara leyi fanaka 060-8875-942 xikoti xa moto n'wembe wa kangulaka namuntlha la
22: hayi namuntlha hi mina hi mina voni ni ku duva la mabebo kha vothe
0: ya
22: ava va ba begwa namusi
0: eh
22: ndi rivote a kha ba hule
0: eh
22: eh va zwavo zwa zwiande
0: eh
22: ai godo cha mondo mila la basana ka tsane
0: ni gele tsane godo cha mondo mila
22: bye bye
0: thank you baba is it so so big wrong squad ko ba o endla tano tlhavela kana ba 060875942 tse mer felish compleanos skamanla
23: claim my dj
0: yebo ma'am
23: mona ku happy happy happy happy happy birthday tanto kulu wa masebo wa mina mam thavini johana laya peri ba kumeka ka mapayeni tanto kulu wa mhani khumalo ikumeka ka mapayeni insa khesa mugwambani
0: okay
23: mavasa ishivongo eh ni yo twa yena ntene akulu lo wa ntukulu wa vomota la malembe vakokwani vele ku teni musi xibhele tindleveni ku tinjhovo ti atambariwani
0: a ni ta gwera
23: mara ti nge pfumeli timbala na bemuda n'wananga wo lavanyana ro buruku ro lehanyana
0: hayi ka mi nga ni endli sweswo mi nga kholeli ka
23: hayi khona lava yi tirheki suti yivile hayi leswi swo ta lava swi bemudani hayi ta va yi khome hi tingana
0: haliyi ni fanela njhani bemuda
23: hlayiseka n'wana sese
0: sweswo swinene ku hlayisekani
23: Isso.
0: É danco. Sim, feliz cumprimento, Camanda.
24: Feliz aniversário, ca. Já que estamos guambana, qual a bebê? Qual a bebê? Já que estamos com o nosso nome, qual a bebê?
0: Aí, né? Sim, feliz cumprimento, Camanda.
25: Não tem um quadro lá, eu vou me tornar super namorado. Não vai me valer a bebê, né? Vana vele li papa Alex Sharma le le ke ni babangu.
0: Ke se sine la babangu wa kongwane.
25: Tangi na shona.
0: Dako.

0: Eba fethu ngicela mafethu laba vidicho vicho 44 after 6 Briggs Mabrigado ya ne
1: malembenzako
0: ya sithi kungatatsimu let Mr X
1: yeah
0: tihleketsa ku malembenzako ka ri wa sport ne kamba lwa di dikisi ya kana lebu ya di dikisi na ya loko na wa di dikisi uzeni mbala inwani dikisi yo tsala ku dikisi dikisi dikisi dikisi dikisi andi mighty wa dikisi yo kuma ku tika
1: ku tsala dikisi dikisi ku kuma a be yo no sukusela nengeni ku fika tlokweni
0: yirina xinwana no wa xo tsala ku dikisi la noam loko ntshame ya ma ayena yona riding liya loko seni ipfulini na rivala kuna riding so nga ni famba loko ntsutsuma to kacha kacha kacha kacha ni ya ku tsutsuma la xa xa
1: ya ina bo ta ko
0: ya le bulu ya dikisi ya la Mara pasa le er kahle swinene man.
1: Ya, yona er kahle vhele, er kahle vhele.
0: Eh, bele ku ringetene matimba hinkwako va vakha va yi vuyisa fashion and loko i bona swi munhu a imbali, kuna munhu o fana na vhari man loyi, Jay John the Big Baby. E munhu a kuranda fashion ya ya ma dikis. Ane ni fanela swinene ngopfu.
1: Kwako vhari masiku lama va hi tivi.
0: Ah, va hi tivi. Va hi tivi. Ah, na swo loko u xave dikis ngwa xingembali.
1: Stronger than wet suit.
0: I 46 after 6 and fuck okay, so swinene ngopfu Mr. Senga la ndawu le DM. Tala ka mhlaba vhele ngi va komisa timhaka ta ku va yingiselene ka sho sokuram le sadlera audio streaming ya www.gistarfarm.co.za lenhlambi ndlela le hloko maka remember ngobe ni cancer switene ngovu kambe ke shesh Mr X kunika kahle the weather updates ifunze ni kolosha le popo ke aba hobi avumba ke ke bana mashele kombe shana ba South African weather service rishon jani ifunze ni kolosha le popo good morning rishile
1: exume kahle ba kare ngena kahle la adrobin ragian la sobola tsena le sokuru mashele mele hehla na mashele mele hasi 10 to 30 mashele magona kama lamlele 11 to 29 tsuma kahle ni yale a xifunzeni kombe shana doro bara old dates 13 to 26 ri vuyala abila is 12 to 24 liphalale 12 to 26 ntsuzuma kahle niya le alivu bule 15 to 27 ntsuzuma kahle niya la amakhado 13 to 25 makopani 12 to 24 nibiya kahle la amusina la 14 to 28 liphalaburwa 16 to 30 polukwane 11 to 23 ntsuzuma kahle niya le athabazimbi 13 to 25 nibiya la atho yandu bari mini venda 16 to 28 ntsuzuma kahle niya la atsanini la 13 to 25 lawo akuti mashelo emtisela wona kusokaba ka biziro ya ta mashelo
0: hey indlala le mixes of amber shisa shisa ifunze ikolosha limpopo ke abahube yavumba ukeke brother mashela africa tsonga kansa shtene keep on tuning me said ukuseva kahle breakfast ekutsokombela 47 after the hour 6 o'clock kubrwa leswaku 9488 wabano labanga amukisiwa emabhazi kusuka eDurban ifunze ikolosha kwazulu natal eseba fikile ka sisheshu kusale uma 7000 wabano kwale Durban ifunze ikolosha kwazulu natal nashona ka hafika botala na bona balaba kumuka bathlaleka rikwabu ya etibutisa ku ti province tinwana kunjani loko ikhalela ngutsa ifunze ni kulesha xa kwazulu natal ku na hlayela enhla so inga vulavula ifunza nkulu xa le mpopo inga vulavula ifunza nkulu ya xa Gauteng bo Eastern Cape na Western Cape enhlayela le enhla switene of Mr X
1: ya na mbelo kana ngutsa vele nime kanthi botisa no loko se xifunza ku xa Durban na bo man swi ri so hlayela ile enhla swinene ngopfu what about swifunda leswi nwanyana fanele ku ri na vanhu vangani ngani leswi vula ku ene aninga switike hlokweni ku South Africa inga ri na vanhu vo tala so vo suka handle kahle-kahle ko na ku population ya vanhu lava taku yile handle ngaku yo hindza ya hina hi nga la South Africa so
0: ndzawulo ya dyondzo kumbexani ya Department of Education eyifunzeni kolexiya xa le Gauteng va tsalele swikolo swa mfumo va nyika list kumbe nhlayo ya vana va vahlampfa lava dyondzaka va nga ri ku na maphepho leswaku va fanele ku ka va nga ha amukeriwi eswikolweni kasi leswi swi ta endzhaku ka loko vana va laha Afrika-Dzonga lava nga ri ku na maphepho ya ku helela va aleriwa ku nghena swikolo ku ve va vahlampfa lava nga ri ku na maphepho ya laha tikweni Mr X va pfumeleriwa ku dyondza va nga na maphepho ponzawulo yiri kuna xikolo ejimistene lexinga na 300 wa vana va vahlapa lava dondzaka va nga ri na maphepha vari kuna hlayela henhla switene ngopfu la tikweni ra Afrika-Dzonga ya vana va vahlapa lava kumekaka va admitiwa lomu xikolweni Mr X va kha va pfumala maphepha ya mpfumeleleko va tikweni ra Afrika-Dzonga kasi kuma ku se kuna vana va la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga Mr X lava hetelela ku va pfumala xipesi ku va va kuma ko admitiwa a xikolweni swa ku hambanahambana so va tsalele ndzawulo va la ku komisa timhaka ta ku a va ha swi lavi leswaku vana va vahlapa va tikuma va kha va admitiwa ka xikolweni swi nga ko tikweni ra Afrika-Dzonga kuna vana lava nga ko kuma ku se va pfumala na space swa ku va va amukeliwa xikolweni
1: ya ene it's not mean ku ri vana kahle a va laveki ku ri va dyondza swikolo lawani a va endli timfanelo ti va kahle va kota ku amukeriwa kahle lomu swikolweni loko va karhi langutisa kahle ku ya mahlweni kahle Firoz Khatchalia u ya mahlweni kahle ka va karhi a vulavula minister u khomela wa maphorisa laha Afrika-Dzonga wa tiko hinkwaro u vula leswaku hi siku leri ya ra ti 30 ta June 2026 laha ku nga ta va ku ri na xitereka laha tikweni hinkwaro swi fambisiwa kahle ka vahlapfa maphorisa tirhisa ya vambe ngoma ya vula leswaku a ku nge vi na siku ra kumbexana ku nge vi na swibalesa kumbexana switlhavatlhavani leswi nga ta va swi ri karhi leswi tirhisiwa hi siku leri ya va ta va vambe ngoma tiko hinkwaro leswi vulaka ku ri laha nga ta tlula na u ta sorhoseriwa hi tisembe.
0: Alright, ke Afrika-Dzonga ya mahlweni ku nyiketa swiko swa mahungu leswi vaka hi khomile swona. Harmon Anthony loyi tatana wa wena a nga muAmerika, manana wakwe a humaka eMozambique, u rejiste vandla rakwe ra tipolitiki Afrika-Dzonga vito ku nga no your power leri nga ta nghenelela nhlawulo wa lembe ra 2026. Anthony e muakatiko wa Afrika-Dzonga kusuka eMafikeng loko khari langutisa xifundzeni kule xa xalele North First. Vulavule hi mavandla ya tipolitiki ya ku tala swinene ngopfu lama vaka makha ma titsariserile Mr. X ku va va kha ya nghenelelela ka mihlawulo leyi nga ta va yi ri kona. Kari nangutisa ka mhlawulo ya mifumo ya miganga kuna mavandla ya ku tala swinene ngopfu ya tipolitiki laya nga nangutseriwa ku va ya kha ya voteliwa hi ndlalo leyi Mr. X loko kari nangutisa etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.
1: Kasi loko va kha ri langutisa kahle ku ya mahlweni kahle ka 06:51 9 minutes before 7 o'clock loko langutisa ku ya mahlweni la khoto ya Supreme Court appeal yi humese kahle xiboho xa leswaku va ndyangu wa khale ka president wa Zambia Edgar Lunga u ri na mfanelo kahle ya ku Lunga swi na malembe a lovini hi June 2025 laha va ndyangu va lava ku n'wi veka kahle laha tikweni ra Afrika-Dzonga kumbe mfumo wa Zambia wu vula leswaku wu lava ku teka ntsumbu ya n'wi lahla kahle le a Zambia lava muti wa ka Lunga wa mfumo wa Zambia a va koka kokana na xidumbu laha hi February khoto nkulu ya Pitori yi nga boha leswaku mfumo wa Zambia wu fanele wu lahla Lunga kambe va ndyangu va vula leswaku wu Lunga hina hi lava leswaku a lahliwa kahle laha Afrika-Dzonga.
0: Se swi na swi endla nkarhi wo leha
1: swi tsakisa ku se u nga ku xiboho xo hetelela se xitekiwini ku Lunga u ta hetela kha lahliwa laha tikweni ra Afrika-Dzonga.
0: Alright, ke vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X ka tolo u vuye kombisa timhaka ta ku ri no holobye wa maphorisa Phyllis Kachalia ya kombisa timhaka ta ku ta tirhisiwa ntsengo ringana 600 million ku va va kha va lunghisela maphorisa lava ya nga ta tirha hi matimba swinene ngopfu i siku ra 13 eka n'hweti leyi va ka hi ri ka yona hi ndlela leyo ku va va kha va nyikiweke vahlampfa lava nga ri ku na maphepho leswaku va muka leyi nga ta va kha yi tirha maAfrika-Dzonga ya ku tala swinene ngopfu a me le ku amukeleni xiboho lexiya hi ku ya hi ntsengo lowu nga allocatiwa va kombisa timhaka ta ku va le kusuleni swinene ngopfu maAfrika-Dzonga ngopfungopfu vantshwa va tiko ra hina va kombisa timhaka ta ku ntsengo walowo wu le henhla swinene ngopfu tanihi hi ku ya ri ka n'hweti ya vantshwa swi ti komi nga ri vantshwa va hina va tiko ra Afrika-Dzonga va le ku pfumalekeni ka mitirho kumbexana ku na nhlayo ya le henhla leyi ya vantshwa lavo ka va nga ri ku tirheni mara va hlamarisiwa swinene ngopfu hi ntsengo wa le henhla lowu va kombisa timhaka ta ku ekusuka kahle ka va ndzawulo ya vuhlayiseki ku ta kha ku huma ntsengo wo ringana 600 million ku va ku kha ku tirhisiwa maphorisa lava nga ta va kha meka xoko va hlampfa va va kha va tlhelela eka rikwavo etiti ta mii ku va na ntshamiseko tikweni ra Afrika-Dzonga.
1: Ya mina vhele loko switolo ni va kha ni swi tivisa vhele ni vi ni kha ni hlamala swinene ku ri se ni va laha Afrika-Dzonga mikarhi wo tala va hi byela ku ri loko se hi la kulekeni lwa swo karhi ku va ku ri na budget yo karhi leswiwani swo juma kwala na kwala va budget 600 million hi nkarhi muni lava vanhu vo tala va nge le ku vuleni ku ri hayi mani a va hi endleli mitirho laha tikweni laum swa swi koswa emahlweni kasi loko kha langusa kahle ku ya ka siku leri ra tolo vhele xipano xa tiko ra Portugal xi ve kha xi hlula kahle xipano xa tiko ra Sebastian hi tibolo ta 5 eka tandza eka madyambu ya siku ra tolo leswi vulaka leswaku ri hayi mani ku hlula ku kulukumba swinene ka ntlangu lowu wu ri kona tolo eka siku ra tolo and then Ronaldo na yena u va karhi a howisa
0: mhaka yo vava swinene ngopfu ya matsemanhlana mingiseri wansati loyi a nga nyamalala hi May a kumeka a dlayiwile kumbexana hunde emisaveni wansati wa 26 wa malembe vukhale Thabile Mokgohloa loyi a nga vikiwa ku va a lahlekile Mr. X kumekile a hundze emisaveni Mokgohloa u hetelele ku voniwa hi ti 22 ta May 2026 endhawini ta Hatfield eTshwane va ndyangu va khensa vanhu hinkwavo lava nga va na xiave xa ku pfuneta ku va va kha va kuma kahle masalelwa ya ntombi ya malembe ya malembe ya 26 kumbexana wa 26 wa malembe minkarhi ya ku tala Mr. X vanhu lava va ka va kha va vikiwa ku va va lahlekile minkarhi ya ku tala swo vava swa kona va va va kha va kumeka va hunde emisaveni.
1: Ya swi tala ku vavisa vhele loko munhu mo za mi twa ku u lahlekile hayi mi hetelela mi n'wi kuma a hundi emisaveni n'wanuna na n'wansati va byele endlwini a Joni hikokwalaho ka ku va va layita xitofu va ku vona va twa xirhami va lavaka ku fumela laha ku nga tshwa yindlu hinkwayo kasi loko mhaka leyi yi karhi yi humelela a va tshamile na vamakhelwani loko va karhi va xuxa leswi nga hetelela va va karhi va boha kahle vurhongo ni tala ku va ni kha ni vula ku ri tihitara leti hi ti layithaka switofu leswi hi swi layithaka a hi making sure mani ku ri hi swi tima hikuva a hi swi tivi siku ra nga ta ri tshuki hileswiwani yindlu se yi tshwini na ngu van'wani mi nga sala mi swi tirhisaka a hi vini va karhi swi tlhogomela swinene mani swi na nghozi swinene
0: hi swona leswi a hi khomile swona mingiseroxisa fm ka nongonoko wa the big breakfast onka first hour a hi khomile kahle ti-wet updates yi fundzeni kuluxani popo top stories making headlines Afrika-Dzonga hi ndlela leyo fikisa sweswo makumi ka first hour kameke ke sala ntsena tlhano wa timinetse mixeri dikolo ta koke ka awara nkomo na ka awara nkomo enhla ka nhloko ta bar kona mtirikulone remember ngobe na itisela kahle mahungu ka second hour xipano xa bbc ndzaka sona hi mina mani today ni history kumbe xana swi nga humelela kahle malembe ndzako hi siku leri fanaka na rona mutlha njara balandza mr x famisana swin'we aka noman jig jela ta bar kona vhele remember ngobe vhele hi vaka hi famba na yena on the news desk UB40 red wine hey I found me Mr. X man
1: let's go
0: hey nga nambutele loko ni vulavula hi red wine
1: wa tsukula le
0: Richard Big Z good morning

0: Tisa varhandzo va n'wina kusuka eJoni hi ku vuyiseni Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Arma Rubela Funeral Services, n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Walala wa sala Rico Dico iva winu ba Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles, rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE Step leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
2: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela 079-292-3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
3: Lato Madwe Giyani na Malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi. Tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90, kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana, yona yi sungulaka 1499.90. Endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. Laduma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo.
4: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili vanhu va fambukaka va ri kona,
5: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. Yi nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
6: Pfuka hi n'wetelo ka rimixo eka nongonoko wa the big breakfast zone bizet 629 rimixo ku sungula ku fika ra vuntlhanu bizet tsele ka GSR FM rito rixaka.
7: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.

0: Ya risimra kahle swinene vanhu kusuka la ka Nomonde Rogers a famba kahle na Mr. Post va ta kahle ka n'wina va ku mama zala eka mixo siku ra namuntlha nkarhi wa kona vhele 0816 u vulatsela leswaku ri khometse vutiminetse swo kahle awara ya nhungu ye bile
1: alright ke Afrika-Dzonga exactly 16 after the hour 8 o'clock Afrika-Dzonga va ra ku hetelela na xipandi xa babies ku byele ku tava na ku cincanyana eka nkarhi wa sweswiwani hi tsutsumela kahle ka nhlokomhaka mhaka ya siku eka nkarhi lowu nga hete kumbelo i kona Mr. X ku khomela kahle mhaka siku kumbexana nhlokomhaka leyi lavaka taku va hi kha hi langutisa ni le ka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast on xiwondo 106.0 mhaka siku yi tshamise kuyini Mr. X
0: xana loko swikolo swi pfala wa pfumela leswaku n'wana wa wena a ya eka maxaka lama a ma rhandzaka kumbe wena na vanhu lava mi nga riki kahlekahle kumbexani wa pfumela ku a ya ka maxaka lama yena a ma rhandzaka and then swi endleka kuma ku maxaka malawa wena na vona a mi kumani se wena kumbexani munhu yi vekisa straight sweswi yi nga hi xiswona ke because ni nga lata mi confuse xana loko swikolo swi pfala wa pfumela leswaku n'wana wa wena a ya eka maxaka lama a ma rhandzaka kambe wena na vanhu valava mikarhi mi nga kotani ke
1: simple 060 W875 942 060 W875 942 kuna mingisela no
0: mi lavoyeni vamikeririxile ahe
2: halo
0: ahe
2: i network ya mina yi njhani i swin'wana he xivutiso xa kahle
0: ya
2: a ni nga pfumeli i ya njhani ka vanhu lava hi nga kumaniku mina na vona mara hambi ku ri ku i maxaka ya yena
0: a ni n'wana i n'wana a nga tivi nchumu
2: hayikho a ni nge pfumeli a ni loko n'wana a ri n'wana i hanya hansi ka milawu ya mutswari wa yena
0: impela
2: swi ri ta va kha a endla ku rhandza musa endzeni ka muti a ni nge pfumeli u rhwala n'wana sweswi xikolo xi nga pfala mi kuma ku or munhu yaloyo no vulavurisana hambi vulavurisani swi komba ku mhena xota mihleketeni musa
1: emitwile
2: a tshami kaya
1: enkomo sasalatlaka makoxa mikiselo wa yena wo sungula heyi namuntlha va bukini wa ka yimina mani va sungurile le ka nhlokomhaka va sungulini
0: heyi
1: namuntlha va tele ngopfu la 18 after 8 good morning
0: rixile
3: a huma nkata min'wana ata ku nghena swikuza xa yena mabiwa
0: hi vana
3: hayi i ta ya njhani mina mutswari wa yena ni nga kumani na vanhu lavayani tana i n'wana wa mina i le hansi ka mina
1: se mi la ku tsema vuxaka lebyiya n'wana a nga na byona vana i vana mana vuxaka lebyiya va nga na byona tanihi vana n'wesi swi fanele byi tsemeka
3: i n'wana wa mina kona loko a tshuka hlangana swo tika ta lava mina mutswari wa yena
1: i ya langutisana njhani i ya va langutisa njhani lava ka hahani wa vona hahani wa yena loko n'wi himi a risa ku i la ku vhaka ka hahani
0: ya
3: u va langutisa ku yini a swi lavi mina a ni mina na swi tiva ku mina na hahani wa yena kumbe manimani wa mina a hi kumani iyela hi mile swi fana leswiwani loko mi kuma ku mani wa mina i hanye na munghana wo yiva ni fana mina ni ku hayi leswiwani ni fana ni pfumela n'wana mina a huna vanhu lava i le hansi ka mina a nga yi helo
0: o a ku hotspotaniwe
3: leswi mhexi lavaku ni mutswari wa yena
0: danke 060 W875 942 emutlheni kahlekatekahle qingo ta n'wina 0819 uka hlamali namuntlha swi cincinyana va hlamala ku nkarhi lowu se hlo karhi wa hlokoma
1: se fike njhani laniwa
0: good morning rixile
4: hina
0: hi pfuke swinene
4: hayi loko va bya va nga ni rhandi na mina n'wana wa mina i ya teka hinkwala vanhu dyondzaku kona ni nge swi koti swi nge ni chuchi phela hi ku a ni a va ni tsakeli se n'wana va n'wi tsakei va n'wi tsakela njhani mhe va kha va nga ni rhandi
0: ya vhele swona swi twiseki
4: ni va ni nga pfumeli a nge zaki ni ngo vheni ku hayi zaka kun'wana loko twa ku ri na kun'wana la ku tsakelaku mara laya ni nge swi koti
0: zonda mina u zonda na vana va mina
4: loko byi zonda mina zonda na vana va mina
0: ni mi twikahle
1: inkomo hlayisekani
4: hayi hlayisekani maboti wa mina mani a ni kimisanga kwala ka swiyandhani makhela wa jesu
0: danke
1: ke swa swinene ngopfu rhumela kahle voice note ka nambara 060 W875 942 ku fana na lava
5: rixile vaxi nhlokomhaka leyi ku yi tweni hi ku ya hi mina ni vona ingaku a ni nge pfumeli kumbe a swi kahle hi timhaka ta yini mi nge rhandzi n'wana wa mina mina va karhi va nga ni rhandzi va ngo endla xin'wana na xin'wana ku lava ku khanya mina n'wana wa mina so lexi mina ni nga xi endlaku ni tshama hansi na n'wana ni n'wi byela ku n'wana wa mina nga yi i timhaka ta 1 2 3 ni vula ku swi hundla a xa ha ri kona swa ku ni nge tshami hansi ni nga n'wi byeli n'wana wa mina ku ku endleka yini ku a va a kha swi tiva ene a ni n'wi byeleli ku a va zonda a va xeweti vutomi byi ya mahlweni mara a nga vhaki
1: mara loko a vutisa rizini
5: mifanele mbuyini
1: a ku hayi ka mhani mila ta n'wi byeku yini tanihi n'wana a yi teki nkandziyiso
0: ya
6: ri xile boti wa mina na mulandzi wa kwala xiticini a kha ha yi twa na nhlokomhaka ya n'wina e-e a ni pfumeli ku n'wana wa mina a vhaka ka maxaka lama mina na vona hi nga vulavurisanini hi ku hi nga rhandzaniku why a fane a vhaka nakona why ku fane ku twisisiwa n'wana wa mina mina ni kha ni nga twisisiwi loko i zonda mina i zonda na vana va mina mina na vana va mina hi xilo xin'we i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana n'wa mun'wanati loyi inkomu
1: 060 8 7 5 9 4 2 kunabingisela
0: mr x mina vayeni ma mikerile ri xile
1: vabalekile nkandziyiso la
7: njhani valambyo na mr x kwala xiticini na hi pfukile ha yi twa topic i ku mina loko ni nga hlamulani na maxaka ya lama a nge pfuki a yini n'wana wa mina hileswaku yena u ta ya loko a ta va na vutihlamuleri yena loko a ta va a ri na vutihlamuleli a nga hahanyi hasi ka mina a sweswo ni nge n'wi aleli loko a kurini mara loko a ha ri n'wana a hahanyi hasi ka mavoko ya mutswari wa yena a ni nge pfumeli kwalano ni nge pfumeli ku loko a vhaka maxakeni ni fanele ni n'wi longisa na timbuwa se ni ta n'wi longisa njhani ka vanhu vo ka ni nga hlamulani na vona a nge yi valambyo na mr x ni ri ni nge pfumeli inkomu
1: 060 8 7 5 9 4 2
0: Good morning, I'm taking him.
8: I am booking my shack.
1: If you're in Dallas,
8: if we make one of some business in a tavern and slang with Antarangan long time one woman, here's 18 years, and I'm some seller we all over the Afaka. Yeah, it's a vac. I go back as Steve of Billy that we see. I go one alone song as I want about family. Yeah, I'm a Pumila vac. Mara Loco Aron Cool, one and ni nga n'wi byela ku hi holovele yini ivi yena ni tlhela n'wi byela ku a vhaka a ni na yi ta kota ku tisirhelela loko u na swin'wana leswi swi fana na loko mhe ni holove na mhana yena a n'wana wa mina wa ya ka mhana yena na mhana mimi ni nga holova na mhana yena ma ni twisisa n'wana wa vhaka loko ku ri i mhana yena ma loko u maxaka lamaan'wana lama maxaka laman'wani a hansi ka 18 years ni nge n'wi vhakisi mara loko se a kulini u fanele a tivani na maxaka yena a na mhe ni ta fa va tlhelela ka maxaka ya yena ku fana na mhe ni nga kurisiwa hi vomhani mara sweswi na tlhelela ka maxaka ya mehe loko ni kulini maswivona
1: eku twile
0: kandziyiso
5: vaxumi vaxumi njhani hina hi pfukini na nhlokomhaka ya kahle mina ni nge pfumeli ku n'wana wa mina a vhaka lomu mina ni nga ku laveki or lomu mina na vanhu valava hi nga twananiku a ni nga pfumeli sweswo ni nge pfuki ni pfumerini sweswa ku n'wana wa mina a ya ka vanhu lava mina hikuva hi nga twananiku mavonelo ya mina malama ka ta masandra ku baleka nkosadomo hi mina nkomu
1: ku na mhanana kanye la ka 060 8 7 5 9 4 2 mana mamazi
9: ahe jara vana mbyana masaeti mpfuki
1: mpfukile mpfukile
0: nga vona
9: hi pfukini
1: ma pfumela kumbe mpfumeli
9: ku aya a ni pfumeli
1: gogola kwa yini mana anaka
9: n'wana imani mbyela ku n'wana iya i vona lama mi nga n'wi byelangi na n'wina hi n'wexe na n'wina mhana kona mi nghenaku kona na n'wana wa ya nghena kona va ya va lava yini ku mani mi byela ku munhu loyi a nga rhandzeku mina loko a la ta ni vavisa ta ni vavisa hi n'wana a nga yi n'wana wa mina ni nge swi tsakeli ku va ya swi fana na loko kumaka ku i maxaka a va mi tshuneleli loko va swi vona ku lama va dinga ku mi nga lava mugayi ka vona va nga mi tshuneleli sweswi va va tshunele ku va swi vona ku se ma swi kota ku titshamela mugayi loko ma nghena ni ta teka lexiya xin'wanyana ni dyoka nhlokweni
1: mara mi n'wi byela njhani n'wana wa n'wina loko a fanele a mi byela ku i la ta vhaka mi n'wi hlamuserisa xinjhani tanihi n'wana wa n'wina
9: a ku la ku vhaka ka lava nga ni hlamuleki wa u byeriwa ku a nga yi n'wana a nga ni wa swi taka va ni koti na ya lava yini na ku ti n'wi byela lee i ni to n'wi byela kana ku n'wana wa switwisisa to byeriwa kan'we ku a va ni koti n'wanaka ya lava yini nakona ya n'wana wa mina na na ni koti ni kota na ku na vona wa ya hoy
1: nimitoi xiyo yini ka mhani
9: aka mhani manana kanye
1: inkomu
0: ya leswi endleka phela kun'wana wu n'wi hlamusela timhaka hi ta ya vula ku hayi phela mhani vete a ni n'wana a nga tinchumu
10: ku rhula mr x na jara valandzwa nhlokomhaka ya kha yi twa mina munhu loko o zonda mina a rhandza vana wa mina ni nge swi twisisi vana wa mina va fane mina na vana wa mina hi xixin'we u fane a rhandza mina a rhandzana na vana wa mina ene loko ku ri ku kova ku ri ku a rhandza vana wa mina ntsena a sweswo swi nge endli i mavonelo ya mhanhlekani ma manyikola zone four ka papazela mina na loko munhu o va a kha a ni zonda ni loko no fa ni nga byela vana wa mina ku a nga ngheni mutirhi wa mina a va yimi gede va ku bye ku tlhelani i mhanhlekani wa manyikola zone four ka papazela
1: a yi teka mingisela wa ku hetelela Mr. X
0: okay Rishile
11: hello
0: hallo
1: mi ro hetelela
11: minjhani
0: i kona minjhani
11: a ni kombela ku hlayela nhlokomhaka kambekambe
1: a ya ha ri na nkarhi khensa swinene ngopfu nkarhi wa n'wina ne
11: okay mara no lexi a ni nga kombisa xona hi ku switsongo a ni sikeni batwala
0: yami twala kahle
11: a no ku ni kandziyela kambela yin'wana ni nga vulavula hi sweswi van'wanyani n'wana wa mina a ni nge pfumeli a vhaka laha amaxakini ya mina ni nga no ka ni nga kumangiki vuhlayiseki nkarhi lowu na mhaa ni vhaka ni nga mutswari wa yena mavona lexi xi nga kona i ku loko wa hanya i ri mutswari endla vuxaka na maxaka ma wena kahle ku na vana va wena ni loko se va fane va vhaka lomuya maxakeni i nga vi na problem
1: emixaviseki
11: emixaviseki
1: emitwini khensa swinene ngopfu nkarhi wa n'wina
0: okay hikokwalaka nkarhi ya famba
1: ya hi sweswo ke Afrika-Dzonga va angulini va yingiseri tindlela ta ku hambanahambana eka nhlokomhaka Mr. X kambe xiwa siku ra namuntlha vhele van'wana va kha kombisa swinene ku hayi khona loko nga kumana n'wana loko mhe ni nga kumana vana n'wana wa mina wi fanele a va na vuxaka na vanhu lava ekumaku a hi na vudyalana bya kahle Mr. X
0: ya walowo i ntiyiso vhele loko u zonda vana va mina zonda na mina loko u zonda mana mina zonda na mina
1: orit ka Afrika-Dzonga 27 after the hour 8 o'clock yime ku lungha timinetse timbirhi ntsena remember a yi nyika kahle nhlokomhaka ta mahungu happy birthday ka munhu wo fana na amuzozi kusuka la ndhawu leyi teleka Jim Galalume ntukulu wa Man Rose nga vuman loyi wa tiphile siku ra wena ra ku velekiwa mukele ku rhandza swinene ngopfu eka mixo wa siku ra namuntlha risimi swi va kahle eka Eric Donaldson va ku Land of My Birth a hi fambi rixile ku

0: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya kaye. Maphorisa ya va Hawks ya khomile vahlengeteleriwa vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 39 na 47 hi vukhale. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Poppy u languteriwile ku tshimeka pfhumba ro dyondza online. Mahungu hi xitalo le ka awara ya kaye rixile.
1: La Dr. Giligili Buru nga famu kaka ya varikona Bapuna ike kususa sinyama Kutungula bani kuhlongurisa ya moya Kutungula munu kuhlangana nshoko Kususa mayo teruwa ya wanu na kumbe Wasat nivisiku Kusimeka lukunga kumimwana Kupia minti Kuhlongula mwalu kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula shetela Kutungula vana buwa Kutungula vana buwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana na kashona Kutungula milengu lo kuiva vana kupimba ti cancer talents ni kama query ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pretela ku tsungula xilume ku tsungula lava tikeliwaka hi ku femula ku xifuva ku buisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta bona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair ba tsungula ku pandwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wa profeta ku twasisa vunanga ku pfulela lava nga pfaleriwa vunanga ku palula mpfuku ku buisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka Pukka mwete nukaan misho Eka nongo nuku wate big breakfast zone BBZ 69 misho Wesu mwini kukufika rabu nchan BBZ Zileka Jisar FM Nito Rishaka Kulanjaka teknoloji Shiku nseneta eko suna hina Visaba mkoyo jikelela Ingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
2: Alright, so we beka kahle la ka makumena rumbe ba tumela tsuke kahle ka wa Ryan Nongo. Khesa swinene tlhoko makata mahungu kuswa kahle ka mtrikulone remember ngobeni. Jara branja, Mr. X on the news desk from Sarah kahle na remember ngobeni ka misho sikura na muntu. Tsimse kahle ba yingiseri Mr. X loko ikari isungula nango lokho ka misho wa sikura na muntu leswaku bita ba kha ipurisana kahle na vaka asapra ka misho wa sikura na muntu ku yimelwa kahle e Port Robert ka beka ibulabula swi Port Robert ina bona emoyeni ka misho wa sikura na muntu. Port Robert Nzobelo ha ri xile na ko mamukele ka nengono kwa the big breakfast zone ka Jisar FM.
3: Valandzwa ri xile man. Ni mishaweta nkhenishaweta na host ya nguna Mr. Mr. X.
2: Ahi.
3: Ni nkhenishaweta vanhu va important ku tlula n'wina. Vanga va yingiseri va n'wina. Vanga va akatiku ha va xaweta swinene.
2: Alright ke hi hlanganile vhele eka mixo sikula namuntlha ana vhele a hi tshembisa va yingisele ku ri ta va ka hi burisana na n'wina kusuka kahle eka xiyenge lexiya xa SAPRA kumbexana ku komisa Port Robert Nzobelo a hi sungulini la loko hi vulavula hi SAPRA hi ku komisa hi nga va hi vulavula hi yini
3: mlando loko hi vulavula hi SAPRA hi vulavula hi nhlangano wa mfumo nhlangano lowu wu kumekaka wu nga endliwa hi mfumo leswaku wu va wu langutane na vulawuri bya mimirhi hinkwayo ya leyi va ku hi khi yi tirhisa loko aka tikweni ra hina ra South Africa mimirhi hinkwayo leyi kumaka yi va yi tsarisiwile kumbe yi va yi pfumeleriwile ku tirhisa kumbe hi le xibedhlele kumbe hi le kwini mirhi hinkwayo yi va yi kumeka yi khi yi lawuriwa hi SAPRA.
4: Alright, okay, loko hi sakahle amahlweni hi wihi nkoka wa ku va SAPRA hi veka yi kota ku va kahle yi kha yi cheka ku ri xana vavabyi va yona va teka kahle leyi faneleke.
3: A ni mutwangi kahle xivutiso
4: xa nkoka wa ku va SAPRA yi va yi karhi yi cheka ku ri vavabyi va va kha va teka kahle mimirhi hi ndlela leyi faneleke nkoka wa kona i yini?
3: Loko hi langutile swi na nkoka swinene na leswaku va yingiseri va kumeka va hlayisekile loko va kha va tirhisa mimirhi nkarhi hinkwayo hi mhaka ku mimirhi leyiwani loko yi kumeka se ya pfumeleriwa ku yi tirhisiwaka community hinkwayo mlam yi va yi dyiwe research aka vanhu vo karhi vantsinini lava mi kumaka va va hlawuriwile ku mimirhi yi kota ku yi testiwa aka vona yi lavisisiwa ku ya tirha na kumbe miri leyi wani yi hlayisekile na kumbe miri leyi wani yi hi xiyimo kumbe loko hi ku quality hi xiyimo lexa xa le henhla na kumbe na loko hi langutaka ku effectiveness hi vulavula yini hi ku murhi lowu wa lapha na murhi lowu wa horisa hi ndlela leyi mi kuma ku tikhampani leti ti kumaka ti nga wu manufacture kumbe ti nga wu endla wu endla leswi va nga vulaka ku endla swona na so that's why swi va swi ri na nkoka swinene ku minkarhi hinkwayo hi tshama hi khi hi langutisa ku vayingiseri va hina kumbe vaakatiko minkarhi hinkwayo va kumeka va loko va tirhisa mirhi leyiwani va hlayisekile maku swa ndleka hakanyingi ne mi kuma ku murhi wo karhi wu va wu lavisisiwile loko wa ha fane wu tsarisiwa ku wu pfumeleriwa ku wu tirhisiwa hi vaakatiko mara loko hi mhaka ku loko se wu ya tirhisiwa hi vanhu vo tala milandza va kumeka wu tirhisiwa hi vanhu vo tala lava va nga mi kuma ku va nanga na mavabyi man'wanyana lama mi kuma ku loko wu thestiwa mirhi vanhu lava va nga wu testa a mavabyi lama a va nga ri na vona ene vanhu va kumeka va kha va tirhisa mirhi leyi hi tindlela to hambanahambana so swi na nkoka swinene ku hi tshama hi khi hi langutise ku murhi lowu sweswi wu nga testiwa kumbe leswi wu nga lavisisiwa ku wu tindla swona wa handla swona na ka community nkarhi yin'wanyana loko hi languta milandzwa loko maybe ni nga yisa maselinyana futi ka xivutiso lexa nkoxo ya n'wina i ku mirhi leyi nkarhi wun'wani mi kuma i mirhi leyi humaka a yi va yi lavisisiwe atindhawini ta kwari ivi hi va na ku tsakela ku maybe na la ka South Africa kumbe vaakatiko va hina va nga kota ku va benefita kumbe va nga kota ku mirhi leyi va kota ku yi tirhisa mi kuma ku mara yi va yi nga biwangi hala so swi va na nkoka ku na loko hi sungula ku tirhisa mirhi leyi hala ka South Africa kumbe a ti-community hinkwato leti hi kumeka hi ri kona hi fanele hi kota ku swi vona ku mirhi loko wa handla swona leswi maybe loko wu lavisisiwini a hi nge no nyika xikombiso ntsena mi kuma ku wu lavisisiwe ku register nkarhi wa wu ri a America ani vanhu va le America loko i languta mirhi ya hina a yi fani na munhu loyi a mi kuma ku ni nga ku hi le China a yi fani mirhi so swa ndleka minkarhi yin'wanyana mi kuma mirhi leyi loko yi ta yi ta tirhisiwa hala ka ti-community ta hina ma vona yi khoma ku hambana so swi na nkoka swinene ku hi tshama hi khi hi va na ku hi va landza ku vanhu loko va kha va tirhisa mirhi wa ha tirhisa sweswiya wu nga tsarisiwa ku wu fane wu ndla swona na milandzu
2: a khensa swinene enhlamulo ya n'wina ka xivutiso lexi a va ri na xona Mr. X so tanihi muvabyi ni swi tivisisa ku yini ku ri no mirhi lowuwa hi nga ku na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle enhleni ka miri wa mina
3: swi telenyana mari ni ku lava ku nyikanyana xikombiso nyana ma vona milandzu ku ku nga va maybe munhu a va na swi swo fana na a hi nge loko ka switandzhaku a swi vona nkarhi le kumbe hi na leswi hi nga vitaleku hi ku i rush switirhumbaninyana swintsinini leswi nkarhi wun'wani va tekeke un'wanyani a nwa mirhi mi kuma ku a twa ngaku wa ba hi nsululwaninyana nkarhi wun'wani wun'wanyani a nwa mirhi a twa ngaku i la ku hlanta ma swi twisisa ku na switandzhaku swo karhi leswi mi kumaku loko u ta i nwa murhi i kuma ku u nwela ku wu fanele ku pfuna ka swo karhi mi kuma ku i tingaku murhi lowu a wu ndli leswiya hi ngaku wu ni a wu ni khomi kahle hi ndlela yin'wanyana ma swi twisisa so hi laha hi swi vonaka hala ku nga va ku ri na switandzhaku swo karhi leswi ni faneleku ni swi languta aka nyingizi swi tana loko i pfula emirhi wa wena ande ka phakete leriya va ku yi nyike rona ku na ti-packaging set va va tsale ku i ti-side effects ma swi twisisa so hakanyingi loko wo languta ti-side effects ivi hakanyingi vanhu swa wa kumeka loko ya kha tirhisa mirhi a va na swona switandzhaku leswiya swintsinini leswo mara hakanyingi vanhu loko hi vulavula hi ti-side effects loko ni kota ku maybe ka xivutiso xa n'wina na ku ku na nkarhi wun'wanyana mi kuma ku vanhu va na leswi vitanaku hi ri ti-ADR ku na ti-side effects ku na ti-ADR ku na ISI leswi hi nge ADR hi vula ku i adverse drug reaction ivi ku tlhela ku va na yin'wanyana loko munhu a tirhise i misawuto ti-vaccine ivi va ku i adverse event following immunization ma vona so kwalani milandzu hi va hi khi hi vulavula yini loko ku side effects hakanyingi ti-side effects hi swa swo n'wina tiphilisi ma n'wina ta ma ti tirhisa mara switandzhaku swa kuvona ni na ni ta ntirhweni ma kota ku tiyela mi ya ntirhweni mi ya tirhela hambi mi kuma ku nkarhi wun'wanyani ku side effect liya mayitwa mi kuma ku yi kona ma kota ku chubeka mitira ni khini tinga ku kumbe xa ni tinyela swin'wanyana swi ni tinga ku ta swi tiva philisi leyi loko no ku ni na nkarhi lowu yini ndla ni titwa swo mara mi kuma ku ma ti kota ku tlhela mi endla mitirho hinkwayo ya leyi mi yi tirhaka masiku hinkwawo i ti-side effects mara loko hi ku address milandzu hi va ke hi vulavula loko kuma ku i swilo leswi i swi vonaka ha leswiwani um swi te hi xiyimo xa le henhla leswiya swo i nge swi koti na kumakuma ku i tirha i fanele i kumeka maybe i tlhelela ka dokodela va ya ku cheka ku xihoxo xi fanele ku maybe ni ngo nyika xikombiso mi kuma ku loko hi swi te hi ku address swi va swi ri swi swa xiyimo xa le henhla i side effects ya kona hi vulavula hi yini na hi vulavula hi leswi swo fana na ti i tsandzeka ku hefemula sweswo a swi fanelanga swi endleka loko u kuma ku u tirhisa murhi mi kuma ku nkarhi wun'wanyana i twa ingaku i weak a wu koti no ndla nchumu sweswo a swi fanelanga swi endleka loko i kuma maswi kumbe generally wo twa inga ti kahle kumaka a wu koti no ndla nchumu sweswo hi laha se hi nga yini i ti-adverse effect mara swi sweswo hinkwaswo swi na nkoka ngopfu milandzu ku va hi tivisa swona va yingiseri loko va kumeka va hlangana na swona mavona
4: ya na mito mkambala bla kahle hit side effect na yini na yini mara loko ya hi ku langusa kahle ni hlamuse hi hlamuseleni kahle ku hambana ka ADRS na AEF swi hambana njani swilo zwani
3: okay so no ku ni languta ka ADR lenge i adverse drug reaction ivi hi ku ta hi languta ka AEF ko va ku katsakanya sweswo i adverse event following immunization i xilungu sweswo mara ni kombela ku swi hlamusela kahle milandzu ADR hi vulavula hi mimirhi ya straight leyi yi tirhisaka loko i vabya milandzu mara swa kumeka i nga vabyi i tlhe i ya hi mivi tanihakutana tliliniki mi tifana va ta ndla nsawuto i ti-vaccine leswi mi kumaka vana va yisiwa titliniki va ya tlhaviwa leswi mi swi tsundzukaka na swo fana na COVID-19 i kuma ku wena a wu na COVID-19 mara a ku vitana hi ri tana tandlani ta sawuta yi ta tlhava COVID-19 vaccine maswitwisisi i va i nga vabyi so that's why hi kumeka hi lava ku swi hambanyisa kahle ku va yingiseri va swi twisisa ku swa ndleka kuma ku loko i teke nsawuto walowo hi ku tlhavile i va na ku i nga titwi kahle swi va adverse kumbe swi va hi xa xiyimo xa le henhla swi hindla laha ka ti-side effects leti hi ti tivaka mara mi kuma ku nkarhi wun'wanyana ku va murhi lowu ku nyika ku i fanele i nwela ku i horisa kumbe i na blood pressure kumbe leswi kumbe i na chukele kumbe mi kuma ku loko i nwile yes va ku lalapa chukele ro mara wu fa wundla swin'wanyana swa xiyimo xa henhla i swi twa kwalaha ni nge hi swi koti ni fanele ni ya ka dokodela masiku so ku hambana ka ADR na ti-IV wa kwalaya kwa ku hala hi vulavula hi yini misawuto ti-vaccine kumbe hala hi vulavula hi ti-adverse drug reaction laha hi vulavula hi laha munhu a vabya faniwa swiphilisi leti ni lata ku vabya maswiphilisi so swi na nkoka swinene sweswo hi ku a hi fanelanga hi ku nyika vaccine hi ku endlela ku yi ku endla yini ku le mahlweni then yi ku sivela mavabyi mara mi kuma ku loko ku nyika yona yi ku vabyisa a swi laveki sweswo so mara a hi swi leswi hi nga kuma ku sweswo swa humelela mara a swi talangi
2: alright a hi langutiseni ku ya mahlweni hi marito man'wana mi vula ku ri no vavabyi kumbexana ti-community members kumbexana vaakatiko va fanele va report-a swikoweto swo ka swi nga ri kahle swa mimirhi kumbexana tiphilisi va tirhisaka ka xiyenge xa n'wina xa va SAPRA straight na
3: sweswo swi na nkoka swinene loko landza loko hi languta le ndhaku leni ku nga si va na swi swo fana na tifoni landza ku nga sa vona swo fana na tikhompyuta laha mi kumaka ku hakanyingi a hi tirhisa maphepha swilo swo tsariwa swi rhumeriwa kuposo swi tsariwa swi rhumeriwa hala swi fambisiwa hi tiposo ma swi twisisa sweswi swilo swi hi olovela swinene ku va hi kota ku kumeka munhu a swa ha bohi ngopfu ku i sungula eze i tlhelela ka dokodela straight loko i lava ku ondla yini i lava ku mangala ku heyi mina tiphilisi a ti ni khomangi kahle hi nga ku setani vavisi swi ku na swilo swo fana na tifoni ku na swo fana na tikhompyuta ti-inthanete vanhu va kota ku report-a directly straight va report-a ka hina va SAPRA hi mhaka hi va hi khi hi langutane na hina na vuhlayiseki bya vanhu loko swi langutana ka swilo swa mirhi ma swi twisisa
4: alright okay loko ya mahlweni kahle ka loko a ha sungula vhele mi kha mi kombisa kahle swikoweto swi side effect na yini na yini ka muvabyi na community hi ku ya hi ndlela yona yeleyo mi nga hi hlamusela kahle ku ri swi va swi kha swi hambana njhani ku vayingiseri va ta kota ku va karhi va swi twisisa kahle
3: ani khobang kahle xivutiso xa n'wana
4: ani ku loko ma ha sungula hambi minkarhi mi nyika kahle swikombiso swa ti-side effect ne le ka muvabyi na community hi ku ya hi ku hambanahambana ku va ti kota ku va karhi va swi twisisa mi nga hi hlamusela kahle ne le ka vayingiseri ku swi va kha swi fambafambisa kwini
3: mi le ku ni lahlekeleni ma ni lahlekela mina na mito mara mi le ku mi ri le masunguleni ni vulavula hi
4: ya ana ni la ta vulavula hi le masunguleni loko hi sungula kahlekahle ku ri mi vulavuli kahle mi kombisana ti-sound effect na yini na yini ku ri vavabyi va fanele va swi endlisa ku yini na ku yini as a community vele hi lava ku va kha hi tiva ku ri you can just help to describe them to the listeners nkoko va ni twe milandzu u nga ta kwale
2: marikon
4: kumbe va lahlekini
2: Mr. Robert
3: Mr. Milandzu
2: ya
3: nalekunilahlekeleni mari
2: mahitwa
4: mi le ku hitwe
3: na mitwa mara mi nga ma ni lahlekela swintwinini milandzu
2: okay sweswi mahitwa na va mi vutisa xivutiso lexi a va la ku vutisa xona
3: vutisani food
4: ya sweswi mi ni twa kahle sweswi okay ani ku le masungulweni loko kha mi sungula mbe kha mi kombisa kahle swa ti-side effect ka muvabyi na le ka community se mo va u kha mi kombisa kahle as muvabyi na community ku angarhela mbe kha hi vulavula ngopfu yini
3: okay so loko hi vulavula hi ti-side effect
4: yeah.
3: Okay so loko hi vulavula ti-side effect hi va hi khi hi vulavula hi ani ku na ti-side effect na ti-adverse effect.
4: Yes.
3: So ti-side effect hakanyingi i swileswi mi kumaka ku i swileswi swi nga kumeka hi swi vonile loko murhi wa ha lavisisiwa loko u fanele ku ndliwa ma swi twisisa. So loko va ha lavisisa ku na swileswi obviously va loko munhu a va kha testiwa va teka mirhi va kumaka munhu loyi wa kumeka a va na leswi wa kumeka na leswi mara wa kota ku chuvekeka a ya mahlweni na yini. Na ntirho wa yena wu masiku hinkwawo wu tlhe wu nga n'wi disturb ma swi twisisa so mara loko hi vulavula hi ti adverse effect kwalano ene loko ni tlhe ni vuyela ka side effect kwalano hakanyingi swi va swi khi hi langute ti-side effect ti ndleka loko mi kuma ku munhu i va i khi hi tirhisa kumbe ni ngo loko hi vulavula hi tiphilisi i kuma ku i tirhisa hi ku ya hi ndlela leyi tiphilisi ti nga leteriwa hi kona loko i languta i phaketi ra wena ku va ku loko va ku teka timbirhi kumbe va ku teka yin'we i kuma ku i teka hi ndlela yaliya ti-side effect hi va hi khi hi languta leswi swi nga possible ku swi nga ndleka loko i kumaka i khi ti teka ti mara ku na nkarhi wun'wanyana i kuma ku a hi milandzu va te teka yin'we milandzu a teka 310 kwalano se hi khi hi vulavula hi swin'wanyana so kasi ti-side effect swi va swi on akanyingi swi va swi tisikatanana na ti-adverse effect ivi loko ti-adverse effect hakanyingi hi laha hi kumaku hambi i kumaku i teke philisi hi ndlela leyi i nga leteriwa hi wona kumbe i nga yi tekanga hi ndlela leyi i kumaku swileswi swi va swi ri serious leyo ndlela yo i kumaku a wu koti na ntirhweni loko ku ri kumbe a wu koti na ndla swileswi i faneleke u swi endla masiku hinkwawo ma vona so ku hambana ka kona ku va ku ri kwalano ku side effect hakanyingi nkarhi wun'wani ku titwa a wu nge titwi nkarhi wun'wanyana hi nga titwa ani hi ku hi hambane ngopfu loko hi ri vanhu ma swi twisisa so loko hi hambanile hi ri vanhu swa ndleka wun'wanyana loko a teka mirhi wo karhi ti-side effect leti a tikumeka ti vonakala nkarhi wun'wanyana wun'wanyana a teka murhi lowa ti-side effect letiya a nga ti nga twakali ma vona
2: ya information leyi mi nga yi nyika yi na nkoka swinene ngopfu loko hi kha ri langutisa Mr. Ndzobela eka vaaki na ku va hi kha hi experience timhaka ta ti-side effects hi nkarhi wolowo so i ncini lexi hi faneleke hi xi endla ti-option leti hi faneleke hi ti endla loko hi tshika hi experience swilo swa muxaka lowu just because this information kumbexana vutivi lebyi ntwi nga byi na nkoka swinene ngopfu loko hi kha ri hi langutisa ka community loko hi hlangana na swilo swa muxaka wolowo ti-option leti hi faneleke hi ti tirhisa ku tihlanganisa na n'we va ka SAPRA hi tihi
3: hakanyingi milandzu loko i swi twisisa sweswo i kumeka i ri na ti-side effect kumbe loko a hi nge ti-adverse effect na ti-side sweswo hinkwaswo swa hi pfuna swinene loko hi ri SAPRA hi mhaka ku hi va hi khi hi langutele vuhlayiseki bya n'wina hinkwenu ku va hi mi hi tivisa ma vona so loko swa koteka loko ku ri maybe i nga koti ku i ri munhu loyi i nga koti ku tsala kumbe i nga koti ku tirhisa tifoni ku va i kota ku kumbe ti-internet a vuyela doctor-ni ya n'wi hlamisela mara nakona wa pfumeleriwa ku nakona ina yena i fonela i tisa kumbe i tirhisa ti-app teti hi nga na tona i tivisa hi tona ma vona so that hi kota ku ndla yini ku pfuna ku

0: maybe leswi i swi twaka swi lava i ya tlhelela doctorini kumbe swi lava i tirhisa i murhi hi ndlela leyi yi nga fanela na. Nkarhi wun'wanyani swa humela futhi maybe nandzu loko xifutso xa n'wina xi tlhela xi fambelana na yini na, laha mi kumaka nkarhi wun'wani mi kuma wa tirhisa mirhi hi mi kumaka ku na swihoxo leswi endlekaka leswi maybe yena a nga ndlela xihoxo as in muvabyi fanana leyi a nga kume mirhi kona mi kumaka i kumeka a vona ingaku hayi mani ingaku a va ni nyikanga mirhi lowu hinkwayo mhaka murhi lowu ni wu teka n'hweti na n'hweti mara this time va ni byele ku ni wu tirhisa hi ndlela ingaku swi wrong. Swi sweswo hinkwaswo loko ku ri swo kumeka swihi swi vona ku ku na swi nga swo swa wrong swi nga ndleka swa ma endla ku mi line mi hi tivisa hi swona ma vona hi yini na ku swihoxo kumbe ti-medicine errors kumbe ti-ri wrong medicine loko mi kuma ku va ku nyikile kumbe i vona ngaku murhi a wu tirhi hi ndlela loyi loko va nga ku byela va ku nyika murhi va nga ku byela ku wu ta tirha hi kona u kuma ku a wu tirhisi swona swi pfuna ku hi tlhelela ndzhaku ka vanhu lava va ndlaku mirhi liya hi kumeka hi va ndla ku maybe murhi walowo va wu susa ka makete ni tshemba ku mi zami mi swi hlangana na swona nkarhi wun'wani mi kuma ku na murhi wu karhi mani heyi i khala wu ri kona a mi ti ngaku wa tirha wu kahle mara endzhaku ka nkarhi mi kuma murhi lowu loko mi ya ka hala ni lava ku xava a wa ha kumeki lomu ya hala wo xava sweswo swi va ka swi huma kwini a ka ku va vanhu va kha va hi byela ku murhi wo karhi a wu hi khomi kahle murhi wo karhi a swa hela swi susiwa ka makete ku swi nga yisi mahlweni swi swi ndla yini swi vavisa vanhu va ka community ma vona so swi na nkoka swinene ku va hi va yingiseri va kha va hi tivisa loko ku va kumeka va ri na ti-problems kumbe va kumeka va ri na swiphiqo swo katsana na mirhi leyi va yi tirhisaka nga ri hina ntsena na madokodela va lava va kumeka va tirha na vona ma vona.
1: Okay. A hi langutiseni ti-follow ka ku follow up ka this question hi ti tindlela leti va fanele va ti tirhisaka swa ndleka ku ri na website yo karhi ku report-a kumbexana ku ri na app yo karhi kumbexana va endlisa ku yini email ya mani twa
2: Marco
0: mala
1: mani twa
0: kona valandza
1: a ni ku nga va ku na ti-option tin'wana swa ndleka ku ri na app leyi va nga yi download-aka kumbexana website ku va va kha va fikelela hi ku hatlisa kumbexana email address.
0: Yes. A swa twala mlandze mi le ku ni tweni
3: kahle ni twa kahle.
0: Okay hi leswi nga landza ni vulavula hi ku va nga tirhisa tifoni va nga tirhisa tikhompyuta kumbe tiinthanete ku va va hi mangalela kumbe va report-a va kumeka va ri na problem na mirhi yo karhi nakanyi nkarhi wun'wanyana na n'wina loko na lavakulu phela kaya na vona mi kuma ku a va koti ku tsala a va koti ku tirhisa swilo swo fana na tifoni na tikhompyuta na n'wina ma kota ku va mi report-a on their behalf mi va report-ela mi hlamusela ku munhu wa so i hlangane na swiphiqo swa so hi ku ya hi mina so ti-option leti hi nga na tona mlandza i swin'wana swa simple i ku na leyi na ku Med50 app yi mi kota ku yi tirhisa aka foni ya n'wina ene leswi yi swi ndlaku Med50 app mi kota ku hi rhumela ti-report-o teti kumbexani swiphiqo leswi mi kumeka mi hlangane na swona hi ku ya loko mi teke mirhi wo karhi kumbe ku va ku ri vaccine kumbe ku ri mirhi wa straight yi ya kumeka ka tifoni to tala ka leswi wa swi vitanaka Google Play Store ndzi tshemba ku vanhu vo tala va swi tiva ku Google Play Store sweswo na vo Apple App Store ku ti tirha njhani ma vona va download-a app le ma afonini va kota ku loko va lava ku report-a va report-a va ti-problem la kuma va ri kumaka va hlangana na tona na mirhi i option yo sungula ivi ku tlhela ku va na option yin'wanyani malandza ya ka website ya yena so loko mi ya ka website ku na laha yi ka website yi fikaka yi kumeka yi mi yisa aka laha mi kotaka ku yi nge report drug advert drug reaction so ya kumeka mi ku mi kota ku report-a kona kwalayani ivi ku tlhela ku va na yini xin'wana milandza lava kotaka ku tirhisa ti-email loko va prefera ku tirhisa ti-email maybe i tsale phepha munhu wa kota ku senda phepha rero hi email kumbexana a hi typela email ivi hi n'wi contact-a back hi n'wi fonela hi teka information leyi a lava ku
3: alright
0: aka email yeleyo adr@sapra.org.za health.org.za. Ivi i option ya vunharhu leyi nga kona le ivi van'wanyana nkarhi wun'wani vo la ku fona ma ku na phone number ya ndzi tshemba ku maybe loko swi koteka mi nga va nyika na yona ma kota ku fona loko mi vona tixoxo swin'wanyana mi hlanganaka na swona futhi 02501-0300 ta mi nyika yona milandzu loko mi lava ku tlhela mi va nyika
2: allright okay kumbexana mi veta mi byela marito ma n'wina ma ku hetelela ka vayingiseri mi nga ku yini ka vayingiseri kha hi ya ku fika makumu marito ma n'wina ma ku hetelela loko se kha hi fika makumu ka vayingiseri mi nga ku yini mi nga se famba
0: marito ma mina ma hetelela milandzu xo sungula no maybe ni sungula ku mi khensa ni tlhela na ku mi tlhela mi pina futhi ni hi vitana because ngopfu hi nga vulavulaka swona hi mirhi leswi mi kumaka ku va ku va yingiseri maybe mi kuma ku sweswi hi vulavulaka sweswi van'wani va na swivutiso va lava ku vutisa so swi kahle ku hi tshama hi khi mi hi vitana hi ta vulavula mara xikulu lexi ni nga xi vulaka milandzu i ku loko hi khi hi tirhisa mirhi na ti-vaccine leti hi ti tirhisaka swi na nkoka swinene ku va for rihanyo ra hina hinkwenu ku va hi ripota ku loko hi hlangana na swo karhi swi ku a wu pfuniwa ntsena loko i khi hi ripota valanu i pfuna na van'wanyana lava a va nga i nga na vona kaya lavakulu lava nga kota ku ripota na vana lava ntsinini va ha kulaka hi kota ku tiva ku mirhi yo karhi la South Africa leyo so a yi hi khomi kahle hi kota ku ndla yini hi control-a hi kota ku swin'wanyana loko yi fanele yi susiwa ka makete hi swi vona ku a ku na ndlela yin'wana leyi hi nga sivelaka ku yi vavisa vanhu ya susiwa ka makete hi nga kati sweswo ntsena na swilo swo fana na swa nkoka swinene leswi loko ni languta community ya hina swi nga hi tshineleleni swi humaka emadorobeni swa ti-drug abuse mlandzu i swi swin'wana swona sweswo ti-report teto ha ti teka ene i swilo leswi ma ku loko hi vona languta ka mahungu vana vo tala va nga ku va swi le ku tshineleleni hala makaya mani sweswo swi na important ngopfu mlandzu ku hi tshama hi endla hi hlohletela ku vanhu a va report-i ivi hi kota ku vona ku leswi sivela njhani
1: Mr. Ndzovelo
0: hi
1: ti-second hi nga se ya ka mahungu hi ti-second leti nga sala loko va lava ku landzelela mapheji ya n'wina ka swiyenge swa mabulo social media platforms va mi kuma kwini na kwini ka Twitter ka X ka Instagram ka Facebook va mi kumisisa kwini loko va lava ku mi secha va lava ku mi landzelela ka swiyenge swa mabulo hi ti-second ti nga sala
0: kwalano hi na WhatsApp ya kumeka ivi ku va na Facebook na yona loko mo secha SAPRA ma yi kuma aka Facebook ivi mi phe ku va na LinkedIn na yona yi kona SAPRA aka LinkedIn ma kumeta ku mi hi sendela meseji ivi ku va na X leyi vo tala va yi tiva as Twitter ivi ku tlhela ku va na Instagram hinkwato loko wo secha i ta yi kuma SAPRA wa kota ku hi sendela meseji na va khi hi senda na mahungu
1: All right, Mr. Ndzovelo khesa swinene ngopfu ku va mi kota ku endla nkarhi na hina ku ya dya ku engeta hamba na siku ra kahle hi tshamaka na nkarhi lowu taka mi ta va mi kha mi tshunela kusuhani na hina hi va hi kha hi burisana ku pfuna rixaka ku ya mahlweni swi na nkoka swinene ngopfu leswi va mi kha mi swi kombisa ka vayingiseni eka mixo wa siku lamhla vulavula sweswi van'wani se va na dyondzo hi khensa swinene
0: hi khense ngopfu mi tlhela mi hi vitana futhi
1: inkomu hlayisekani sweswo ke Afrika-Dzonga fikisa sweswo vhela makumu ka nongonoko wa the big breakfast zone Mr. X hlangana kahle na vayingiseri
2: mara hi nge se famba swi ri ku khoma nomo hi nge se famba la tlhela ni keta futhi live readly ra ku hetelela hetelela loko wa ha tirhisa kahle khadi ra SASSA ra gold u fanele kahle u ri cinca hi khadi ra post bank ra tima ku fika kahle 31 August 2026 ku tiyisisa leswaku u ya emahlweni u amukela kahle mudende wa wena na ku ka u nga chajiwi nchumu cinca khadi ra wena ra SASSA ra gold card u cincela kahle eka khadi ra post bank ra tima namuntlha ku cinca khadi i mahala u nga tlhela u tirhisa kahle u ri tirhisa hi nkarhi walowo endzela postbank retail site eka Shoprite USave Pick and Pay Box kumbe Spar tiko hinkwaro ku kuma postbank retail site leyi yi nga le kusuhani na wena u nga dayela kahle nomboro *120*355# postbank i vaphakeri va swa timali lava nge le nawini
1: swoswo ke Afrika-Dzonga remember yi ve ku lunga na mahungu ya awara ya nkaye eka mixo wa siku ra namuntlha
3: latumatwe gi na malamulela le yiri tsama u kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona yi le hansi hansi tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec la duma way save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na xipimelo.
4: Technology, you can send that echo sign. This is a very good thing. www.gcrfm.co.za.
5: Nikhensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ ku languteka ungunguleka wara leyi ntlawa wa vulavisisi bya le henhla va Hawks laha xifundzeninkulu xa Limpopo va khomile van'wana va ehleketeleriwa vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 39 na 17 ni nga ku na 47 mayelana na nandzu spala wa tindhawu ta modemole va ehleketeleriwa va humelerile emahlweni ka khoti ya majistrati ya sinwa va rona hi siku ra 23 eka n'hweti leyi va langutane na swihehlo swo hehliwa hi vuxisi kun'we na vukungundzwana hikokwalaho ka vulavisisi lebyi yake emahlweni byi paluxa leswaku maendlelo lamawa ni nga ku byi paluxa leswaku ku vile na mali ya 5,000,000 leyi nga va yi ri karhi yi nyamalala naswona masipala ku vikiwa leswaku ku na mali leyi hluwaka ya 48,000,000 hi leyi kalaka yi nga tirhangiki nchumu vamangaleriwa vanharhu va nyikiwile beli leyi sukaka eka 5,000,000 ku ya eka 20,000,000 naswona va languteriwile ku joyina vamangaleriwa kulobye va khume loko mhaka leyi tlhelele khoto hi siku ra 26 eka n'hweti leyi.
6: Investigation team of the Hawks in Limpopo have arrested three more suspects aged between 39 and 47 in connection with an alleged fraud and corruption case involving the Molemole local municipality. The suspects appeared before the Snobarana Magistrate Court on 23rd June 2026. They face charges of alleged fraud and corruption. Due to ongoing investigations, the identities cannot be disclosed at this stage. Investigations reveal that proper procurement processes were allegedly not followed. It is further alleged that a service provider was paid before a service agreement was signed, and that fictitious documents were used during the procurement process. The alleged financial loss to the municipality.
5: Ku langutshana kambe ka mahungu ya awara ya kaya ka GCRFM premier wa xifundzankulu xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba languteriwa ku simeka mapfhumba ya dyondzo ra online exikolweni xa le henhla xa Dennis Matlava wa vumbirhi ka masipala wa Mogalakwena xifundzenintsongo xa Waterberg kungu leri ta va kona eka swihangalasamahungu ku endla leswaku vatswari na vahlayisi va vana ku tshembeka kungu leri premier wa xifundzankulu xa Limpopo u languteriwa ku va na MEC wa ndzawulo ya dyondzo mavungu lerule ra Makhanya kun'we na van'wana va varhangeri va dyondzo ntirho lowu wu ta va kona hi ra vumune vhiki leri ka xifundzantsongo xa Waterberg eka masipala wa Mogalakwena ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni ntlawa wa vulavisisi bya vukungundzwana wa Hawks wu khomile vaehleketeleriwa vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 39 na 17 ni nga ku na 47 hi vukhale ku gimeta ka mahungu ya awara ya kaye sweswi nongonoko wa Made Morning Life wa landza rixile
7: eka GCRFM. nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Bulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga Kahuli opposite Chilidzeni Hospital Bulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na

Romina Vakrante ka va kuma jagani rixina ku mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana hi lomba ku mukhemeni yingisila mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ku ri Women Crush Wednesday ka siku ra namuntlha i siku leri mina na n'wina yi nga ta va yi kha yi tiphina kahle yi kha yi crusha kahle lova xisati vani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona mi ta mi khe mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza ntombila ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini hi tata ka bunyeni ka xitachi mina nikhe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito u rantswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani ku nge na vayingiseri va mina va ku rhandzeka kambe ke ni nga ri va lo ku tata cancer swinene eka vatirhi kuloni lava nga ni siyela nkarhi n'wina vayingiseri va hina kusuka kahle ka nongonoko luwa wa BBZ ni khensa swinene jara va landza na Mr. Jikijela malume X ni khensa swinene man Department of News mina n'wi ta va khe famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke siku ra namuntlha mani hi ta va hi kha hi tiphina kahle swinene na tshama na ku pfumela leswaku hayi nakona na n'wina mi ready n'wina vayingiseri va hina a hi languteni ku ri nongonoko wa hina wu ta wu tshamisekweni eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ku nga Wednesday ma swi tiva leswaku ri ta va hi ri na vayeni kusuka kahle ka social development n'wina vayingiseri va hina otherwise ke awari yo sungula hi ta va hi kha hi tiphina kahle hi xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma kahle ti-top stories sin'wina vayingiseri and then awari leyi ya vumbirhi kota past 10 ta kuma kahle nhlokomhaka eka mpfuwini wa siku ra namuntlha hi languta kahle ku ri u ta va khe ku chukachukiwa hi yini and then 10 to 11 hi mina na n'wina na tinsimu letiya timbirhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leti n'wina mi nga ta ti chuzela tona hi balekisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexi xa va social development tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri siku ra namuntlha ha swi tiva ku ri siku ra ma-social worker and then hi balekisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu xa ku hetelela ku nga xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes loko u fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko hayi khona ni ta va ni tlhela ni mi byela kahle ku ri se hi drivisa ku yini lexi mina ni mi byelaka xona kumbe ku mi tshembisa xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisa a hi fambe ni ya languta ti-hashtags ku ri nghena kahle ni va mani ka nongonoko ka mpfundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 23:09 loko hi kuma ku yi joyina mi endle swona otherwise ke 060 kahle yo www.gsrf hi tiphina kahle hi kona leyi kasi ke kahle mi nga tlhela mi yi kuma kahle ka Facebook page ya hina ni le ka ma-tiktok hi site leriya ra at gcrfm kasi mina my handles at Facebook intswalo yin'we and then Instagram being Marilyn n'wina vayingiseri va mina and then balekisa sweswo yi nghena kahle ka TikTok page ya mina it's at Marilyn Pirita kumbe lane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hashtag ka mani na mani leyi nghena kahle nayina eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela ni ba mandla ni vuyelela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka vaxisati siku ra namuntlha siku ra Crush Wednesday ni ba mandla ni vuyelela ka la nga le ku yingiseleni antswanga nga le ka xo famba xa mani na mani siku ra n'wina ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku yi ka humelela ni khensa swinene ti-driver ta hina ta ku hambanahambana lava va nga le ku cheleni kahle ka swibazana swa vo mani na mani siku ra n'wina ri saseki lava nga le ku traveleni kahle ti-long distance siku ra n'wina saseki ku ya mahlweni ni ba mandla ni vuyelela eka lavaya va nga le ku yingiseleni kahle va ri makaya 106.0 le ka gandlati leyi siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela leyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiya hi tsutsuma kahle ha languta kahle va n'waximahusa siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela profit ya namuntlha a hi ndi ya tolo hi balekisa sweswo ya khensela va tirhaka masaluni siku ra n'wina ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku humeleli ku ya mahlweni and then hi ba mandla hi vuyelela eka lava nga le ku tirheni kahle emaxopeni siku ra n'wina a ri saseki kwalano mani lava nga le ma-restaurant siku ra n'wina ri saseki ku ya mahlweni ti-brick layers ta hina xikan'we na vanhu lava tirhaka kahle le eka ti-brick yard siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi balekisa sweswo hi khensa kahle vo mhani lavaya lava xavisaka le vumakete le siku ra n'wina a ri saseki leswaku dyeni va ri le matafuleni a yi khona siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni it's only 9 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava nga le mahofisini siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni otherwise ke a hi languteni ku yi nghena kahle na vo mani eka nongonoko ka mpundu wa siku ra namuntlha Women Crush Wednesday ni ba mandla mbelela ka munhu wa ku fana na sesiwa ntimanyana va ku rixile na ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ri laka sikhunyana basa ni nga na maniphosa na mi vona kwalano ka ngove siku ra n'wina ri saseki leswi ni vona kahle mani Christine Manyika va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laka makoxa B9 a ri saseki siku ra n'wina ku ya mahlweni Elsmilan na mi vona kwala ka makoxa ni ba mandla mbelela ni vona kahle munhu wa ku fana na Khanyisa Xiseke siku ra n'wina a ri saseki hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Angelican Mabunda siku ra n'wina a ri saseki le ka ngove a humilani hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Tovoni Daphne.

0: tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment 50 rand vona i 350 rand loko va ku tshungulela eka ya 1500 rand ntsena loko uri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic.
2: Technology hi ku tshineta eku swina hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.

ndlela leyo va ri stadium a xi tele va ri stadium a xi tele eka siku ra tolo vanhu vo tala va swi bile mavoko kasi ke mina na n'wina hi hayisa sweswo mahlweni khe hi languta kahle leti baka huwa over 1,000 people has been infected etindhawini letiya ta DRC hi Ebola tsundzukani a hi ri ka 800 and something ka vhiki leri nga hundza sweswo ni tlakukini yi le ka 1,000 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kambe ke va ha kombisa timhaka ta ku ri they will try by all means ku va va ya va khe va pfuna and then va khe va kombisa timhaka ta ku ri the new updates ya vanhu lava nga hundza emisaveni i 120 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mimoya ya vona a yi etlele hi kurhula va ya mahlweni va kombela ku pfuniwa hi swakudya na ti-medication leti ti va nga ta va khe ti va pfuna because kusuka ka isolation tsundzukani ti-isolation leti nga tshama ti va kona nkarhi luwa wa COVID-19 nakona va hi swi endlise sweswiya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vuvabyi lebyi va ku byi khe byi transmit-iwaku kahle kumbexana byi tlulelaku kahle hi timhaka ta loko vanhu va hlanganini lebyi tivekaku hi vito ra gonoria va ri swile swi le ku beni ka bembele recently kumbe swi le ku beni ka bembele hi xiyimo xin'wana xa matimba xo chavisa vanhu va le ku komberiweni kahle ku ri loko va vona ti-signs tin'wani to ka ti nga tolovelekangiki a va tsutsumi kahle va ya etitliniki ta le kusuhani ku va va kuma ku pfuneka n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka because most of people va tibyela ku hayi ni ta va right hayi ni ta va right so va kombela va department of health ku ri vanhu va nga tekeli ti-signs ta ku cinca ka mimirhi ya vona ehansi a va tsutsumi va etitliniki ta le kusuhani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va ya hisa sweswo hi khe hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi languta kahle leti nga le ku beni ka pongo va khe va ku lack of funding and access to land va kombisa timhaka ta ku ri vana lavatsongo va tikuma va ri ku tirheni emapurasini hikokwalaho ka ku pfumalaka ti-funds na mitirho laha tikweni vanhu vo tala va swi sole swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ti-funds ti tele ngopfu eSouth Africa mali yo va ku yi tirhisiweni hi ndlela yo ka yi nga ri ki kahle youth of South Africa the taught much and much not farming lavawani van'wanyana va lava va ku va khe va nga against that much and much leyi nga kona hi ti-30 June n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi va hi ya hisa sweswo mahlweni hi va hi khe languta kahle leti baka pongo the Senzumiwa murder trial has been postponed to 20 July n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swi sule swinene va ku case leyiwani yi drege ngopfu yi ta dlina yi hela matimba kumbexani ku ta dlina ku nga khomiwangi munhu leswi yi nga dregisa xiswona vanhu vo tala va yi sole swinene kumbe vanhu vo tala va le ku yi soleni swinene case leyiwani otherwise ke ya ya mahlweni languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa member of parliament va le ku hlamuseleni timhaka ta ku ri vanhu lava nga le ku fambeni va yisiwa emakaya kumbe vahlampfa lava nga le ku tlheleleni amakaya va le ku tekeriweni kumbexana va le ku siyisiweni ka mindzwalo yin'wanyana hi mhaka ku mabazi ma makhe ma rhwala swilo swa overweight a ni ma swi tiva ku loko mi ya a ti-airport kumbe mi ya a ti-bus station loko mi ri na mindzwalo mindzwalo n'wi yi fika yi kariwa ivi then va kota ku yi hoxa ebazini kumbe va yi hoxa eplanini loko hi ku yi tika ngopfu va ku byela ku swin'wana a swi hindi se ku na ti-chance ku na ti-challenge leyi nga koho yo fana na leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then vanhu vo tala va va khe va vutisa ku mindzwalo leyiwani va yi kuma kwini kumbexana mindzwalo yo tala so va khe va yi kuma kwini because loko va ta va te va nga khomangi nchumu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi swin'wana swi nga le ku beni ka pongo otherwise ke letiwa hi leti mhani mi khomele toho to tala n'wina mi ta tikuma kahle le eka mahungu ya awara ya 10 na remember ngobeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi loko hi ku n'wina ma ha ku yi joyina a yi khona khensa swinene ni ba mandla ni biyelela eka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke timembara ta tiko leriya ra Malawi va ha ri ku kombiseni timhaka ta ku ri nambara kumbe nhlayo ya vona yi le ku ngetelaleneni siku na siku aswitarateni swa Durban leswiwani swi vangiwa hi mhaka ya ku tiko ra vona a ri le ku pfumeleni ka ku humesa mabazi ya ku va va ta va ta va teka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so far va kombisa timhaka ta ku ri more than 15 wa mabazi ma fambile kumbexani va tini va ta ma teka but then vanhu va ha tele lava wa hi vulavulaka hi vona i ti-undocumented foreigners n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku lo sala ntsene nkombo kumbexani timinetse tinharhu

0: kgatlhagantšha ka thekenoloji seko internet-a e go senaina re saba nkwa yo jikelela ekisele eka otlo streaming ya www.gzfm.co.za gcrsahito resia
1: eka GZFM marimamba ngolo
2: ndikhensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we miyingisele mahungu ya awara ya khumeka GZFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka wungunkule ka awara leyi vacheri va mimovha va tsundzuxiwa leswaku gondzo ra R40 eBushbuckridge Mountain Stop and Go sweswi leri langutaneke na ku kavanyeta lokukulu endzhaka loko vaaki va kombisa ku vileleka mixo wa siku ra namuntlha. Swiviko hi leswi kombisaka leswaku tilori ti pfarile gondzo leswi vangaka ku hlwela lokukulu kun'we no tala ka vanhu endhawini leyi. Vacheri va khutaziwa ku va na vuxiyaxiya lebyikulu loko va ri karhi va tshinelela laha mhangu yi nga kona naswona va nga ha kambisisa tin'wana ta tindlela loko swi va swi karhi swi koteka. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya khumeka GZFM, ntlawa wa vulavisisi wa vahawks laha xifundzeninkulu xa Limpopo va khomele vaehleketeleriwa vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 19 na 17 ni nga ku na 47 hi vukhale mayelana na nandzu laha ku ehliwaka leswaku ku vile na vuxisi kun'we na vukanganyisi eka masipala wa muganga wa Modemule. Vaehleketeleriwa va humelerile mahlweni ka khodi ya majistarata ya sinuwa va ri vana hi siku ra 24 eka n'hweti leyi. Va langutane na swihehlo laha ku ehliwaka leswaku ku vile na vuxisi kun'we na vukungundzwana.

0: kissfm.co.za.
1: We are the voice of the nation impela. Otherwise, ke akuna la minga ta ka minga ikume ku kona. La ikumile kule o the streaming ya le ngina ba ngiseri ba mina ba kurandeka. A yene ni hatwa nhlokomaka eka tsukura na monhla. Nhlokomaka yime indlela le one ngina ba ngiseri ba mina ba kurandeka. Kuna leswa swa ku munhu atekiwa ari na nwana indlela le. Ba ri ku koka ranga. Na kutwa hi nwe hina eka tsukura na monhla. Loko wo tsuka o la ku teka nsati loyi anga na nwana. Onga fisakela ku ba u koka ranga. Kumbexani to titekela nsati n'wana a sala kumbe mi swiendlisa ku yini nakona hikokwalaho ka yini hi ndlela yaleyo loko hi ku yin'we nsati i nga pfumela wena ku va u tekiwa ivi i tekiwa na n'wana wa wena mi famba swin'we kumbe hi nga lata ku n'wana wa ye a sala kaya nakona hikokwalaho ka yini i swi lavisa sweswo 060 875 942 hi nomboro ya tongo leyi mina ni nga ta famba kahle hi yoho kasi mi nga tlhe mi ni sendela ka yona marungula mikandziyiso ya marito 060 875 942 mingiseri wa mina wo sungulo mi le moyeni n'wina
2: aye mpfukini sasena
1: hi pfukini mi twalela kule jara special
2: yo kumbe netiweke sweswi ke
1: a hi netiweke i voice ya n'wina
2: Xiritwa xa kona
1: jara special
2: na rasanyana
1: se na mitwa
2: sister hayi no mina pukini mana maxelo ya kahle maxelo yo aka miri ya tlheta na
1: kahle
2: ane ku nwana titi ya mo ngena nhlokomhaka
1: yep
2: sister mina ngani loko ni teka n'wansati ngani nga swi kumeli loko vo valangisa leswi swi boha ku ni teka n'wansati na n'wana wa un'wana n'wanuna a na mhe ni n'wanuna ma swi vona because loko ni teka n'wana ni teka n'wansati ni tlhe ni teka na n'wansati hambahambanile ni le ku xaniseni ka n'wanuna wun'wanyana ku na mhe ni n'wanuna ni fanele ni teka nsati ntsena n'wana u ta tshama a ri wa n'wana wa papa ya lo hambi va hambanile se swi ta pfuna na loko va lava ku vhakelana va kota ku na loko a lava ku teka n'wana wa yena a tlhela a kota ku n'wi teka a ya ka vona se loko no ni lava ta ti kokisa rhanga na n'wana ni ya teka na swaku ni ya fanele ni cinca na xivongo xa papa luya leswi vulaka ku na mina ti vavisa na mhe ni tshame ni teka van'wani va vasati hi hambana va na vana va mina ma swi vona
1: yes
2: se no twe hi nga ku ni ta va ni kha ni panicha wun'wani mutswari ku sweswiwani va fanele loko ni cincacinciwa mapasi ku hakeriwa timali loko se ya va tlhelelana na n'wana wa yena hi ku n'wana hambi no n'wi teka ma swi twisisa n'wana u ta tlhelela aka vona daswana loko hi fa va ri ntshuri wu tlhelela ntshurini moya wu tlhelela moyini se na loko no teka n'wana wa swilo swa nghala loko se minkarhi wu fika nkarhi un'wana i ta lava ku ya ka swilo swa nghala a ni yena wa swilo swa nghala
1: ya
2: hi fana na hina hi le ku xanisekini sweswiwa hi tirhisa swivongo swa ka vakokwana hi vhe hi ti lan'wisa hiku swa fana ho vhi tirhisa swona ntsena hi swi tiva mbilwini se xiphiko lexa mhe ni nga hlangana na xona a ni swi lavi ku vanhu van'wani va hlangana na xona hi mhaka n'wanuna wun'wanyana loyi loko se a ta swi endlini loko mhani luya a lova i ta tlhela a jikela vana lava a ku famba ka papa wena kumbexani loko mhani luya a nga se lovaku wa xisati a tlhela hundzula n'wana luya a n'wi ndla nsati ma swi vona
1: ya
2: se mhani ta prepara ku loko ha swi twisa hina vavanuna hi nga lava ku xanisa vavanuna kulona ni a hi tekeni vavasati ntsena lava nga tshikiwa n'wana a nga tshikiwi i ta tlhelela kwele ntshurini ku fana na loko hina hi fa hi ta tlhelela ntshurini hi mhaka hi huma ntshurini moya wo ya moyeni
1: ko teka
2: n'wana wa swilo swa nghala Just that I train in Tikafchele. Thank you.
1: 060 875 942. Mabonela ming ser, imabonela ming ser. Jisara fema ina shave nguna wang ser, wamina wak randeka. Loko tsuka lak tekan sati, lwanga na mwana. Iya koka na ranga na. Nakona yoko kwa lo wakaini. Loko irungan sati, itsuka wala kutekiwa. Uta tekwa na mwana wawena na. Kumbe shana ikona. Nakona yoko kwa lo wakaini. Ming ser, wamina mile moye nwina.
3: I am. N'wana nga ni fanele ni n'wi komba rirhandzu ra mani ni ta n'wi komba n'wi siye kaya swi vonisa swa nivhumbe tiva ni lovukasi kumbe swi popa yeni
1: khensa swinene
3: thank you.

0: Danke, 060-887-5942. Mingserwa GCRFM. Mile moye nungwina.
1: Lava wona moya makwavo wa pfuka.
0: Ni pfuke ku pfuku. Amkhohlo ninge hethe leli.
1: Ah ni tloso iyo nchama so na mi ende tshe ni tsakisa. Loko ke dla itseta ha xihleko so vaka tax life.
0: Masitisisa.
1: Ba ku imela xo xiyenge xe xa ku nemhani.
0: Ai tweneni.
1: Lwa teki wa ku kani siya i hi nwana.
0: Mm.
1: Ina swa olova loko ri keni ani mutswari iva iri na yena. Kasi swimo swin'wana swi nga antswa i kurisa vana i nge se ti nghenisa ka vukati loko a ni rhandza ni ri kaya xikombiso na ha ri na n'wana wa lembe ivi ni ya byi kuma byo vukati byebyo switandzhaku swa ku famba na n'wana vukatini swi tele ngopfu n'wana yaloyo ntsinini loko a ri n'wana lowo ntsinini a ni a ri wa xisati a ni wa hlangana na kho makhombo ya ku pfonyolotiwa swi kalinini swi famba na yena ntsena loko a ri lowu wa mfana a ni wa ha ri ntsinini i n'wana lowu a ha ni lavaku kusuhani mara ni twa i nga ri hi ku yi xihlamulo hi ku kongoma swi na nkoka ku ni n'wi siya a kaya ni lava ku bela i xigandlu i khalanga lahaya loko va ku swi na xiave xa ku hi pfalela vatswari van'wanyana ehandle ku na loko a ri na papa a ta ya n'wi vona a ri kwele kaya ka mhana mina va kota ku pfuxela na vuxaka bya vo byi ya mahlweni hikuva n'wanyana va teke vana lava ntsinini va famba na vona a mimitini liya yintlha i va ya kula n'wana a ku ri na nhlokomhaka yin'wanyana ku te va sejeni ri juwele ri khotso ma yi hleketa leya n'wansati luwa wa ku a tekiwa tirhela a pfumalanga n'wana hi loyi i le pfulukwani n'wana hi loyi se akeriwe xitandza hi papa yena hi ku a hi papa ye wa ngati swi siya makhombo wa ku se i va na rivengo na n'wana wolongo lowu n'wi tswali a sani na mhani or a ni loko ku ri wa ni rhandza a ni akele xitandzini veka vana va mina ni ndla hi ku ya ni ya va pfuxela na ba wa vona va pfuxela wa ngati ni twa hi nga ri ni nga n'wi siya ku lava ku hi hlamula hi ku baseni swa nkoka i ku ni n'wi siya a ni ku n'wi siya hi ku n'wi cukumeta swi ri i ta fane i voku vana lava va hlayisekile hayi ku va siyivheri ayirisa mhana wena vutihlamuleri byo a rindzi vana vana i khi i byarha vutihlamuleri i ri kwele vukatini maswitwisisa swi na makhombo ngopfu ku va nkatikuloni wa n'wana wa mina ni voni ku ni nga pfuka ni tirivaleli ni nga twa ku vava ngopfu se swin'wana hi leswi a swa xindlivomu i yo ndlivomu rhwala n'wana wa ntangha ya u yo ringana na wena i va ya n'wi lavela n'wanuna kwele hasi se ma swi vona ku swa tika a sali na mhani
0: ni khensa swinene
1: ni swi vonisa sweswo makwavo
0: danke
1: inkomu
0: 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka hi twa hi n'wina nkarhi wa n'wina loyiwani vanhu va mina va airtime miyingiseri mi le moyeni
2: ahe sesi
0: ahe
2: ni pfukini na vaxomi
0: ni pfukini minjhani mfundhisi
2: e pfuki swinene mina a ni pfumeli ka ku hlayiseliwa vana hi n'wanuna wun'wani kumbe ku hlayisela n'wanuna wun'wani vana va yena a ni swi pfumeli hi mbilu ya mina hinkwayo loko ni lava wansati ni ta va ni lavi yena vana a va yisi ka tata wa vona ni va na tata na vo ti tela misaveni a ni pfumeli mina ka ku ni teka n'wansati ivi ni ku ni ta teka na vana va ndoda yin'wana ni ku ni ta hlayisa xivongo xa mina a ni hlayisi ni cawuke ni tlhabyani mina ni teka nsati vana a va yisi ka tata wa vona ivi hi kuma va hina ni hlayisa va mina ivi na yaluya a hlayisi va yena vana i n'wanuna wa njhani wo tshika nsati va famba na vana va yena swi tana le ka lava mina a ku na n'wansati loko a dlaya vukati loko ku ri ku va mina ni leswo ni prove wrong loko va ri va mina a nga a va longiwa hi ti-take away va famba na yena a ya hloma na vona va ya kwihi i vana va ka tlhabyani ku fi vukati vana i vana va tlhabyana byeli vuxaka byebyo a fambi a ni n'wi siveli ndlelani a tekiwa kun'wana mara i siya vana loko ku ri ku va mina ni leswi a ni prove wrong a kombeta ku a hi va mina o kumeka ni khomisi penalty loko swi nga ri tano a va hela a va yi va sapotiwa hi wun'wana na hanya mina tata wa vona wun'wana n'wana na a teka vutihlamuleri hi vana va mina never a ni pfumeli swi sweswo mina
0: ni mi kuma kahle
2: ku khesa mina sis
0: danke 060-887-5942 it's only 26 minutes past 10 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko u tshuka wela ku teka nsati loyi a nga na n'wana hikokana rhanga xana ke kumbe xana wa n'wi siya i

0: eka nsati ntsena nakona hikokwalaho ka yini na loko va iri n'wansati i tshuka u lava ku tekiwa wena iri na n'wana i famba na n'wana kumbe i n'wi siya kaya na nakona hikokwalaho ka yini mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina alright GCRFM hallo
1: ahe
0: seven
1: hello
0: ahe
1: yo, anu mitwa raka.
0: Ende mina mitwa.
1: Ta phone mara. Nga kula ke redu na mtanya. Anta ku a. Mara suri kona kha.
0: All right. Van balekere. Otherwise ke makunwana asali ka vakokwana wa yena. Sona so nwana asali ka vakokwana wa yena kumbe ka papa yena. Swa feyila sweswo a hi a tshamaka kokwana wa yena kumbe ka papa yena ntsako khoza in case of swinene 060 875 942 mingiseri wa mina mi le moyeni
2: ae mantsonga mpukini
0: hi pfukini minjhani manulo
2: hi pfukile a ni nge fambi na yena a ri mina ni ngete tani
0: mi nge fambi na yena
2: hayi tona Swi nga endla ku ni tshama ni nga ha tshamisekangi na laha ni yaka kona na yena. Loko ni yo n'wi siya kaya na mhani hoyi, ni ta tshama moya wa mina wu khululekile na mbilu ya mina yi tlhe ku tlhe.
0: Mi mi kuma kahle.
2: Hikuva a ni loko no n'wi rhwala loko a ya lowo wa nhwanyana ha. A yi fikati ku lobye xexa ha mhani ntsongo na mhani wulu kwalani.
0: Ni chava ku boha hi xitina.
2: Futhi yewe mana wa kona wa feyina se swipfhumba hala ya kaya lowo wa ntombi
0: timhaka ta kona a tlhe a mi hlamula a ku phela hi papa mina
2: yo mati va mi mi nga timeka mi ku ntshi
0: nikeo
2: a va a mi byerisa sweswo mi nga timeka mi ku tshitshitshitshi na yalo yakwe ha hi tlhela a hi n'wana wa mina ni hoyo ta na yena
0: timhaka ta kona
2: ya ku ri n'wana wa mina wa ngati Mara no mina na yena hi mashaka se hi swa sweswo sweswo swi vonisa ku swana hi swo se ma ta tshama ni ri kahle mutini wa kona
0: hayi kona
2: ni nga ya tshama ni ri kahle swa swa ni n'wi siya na mhani mina ni tiyela lomu ni tiyela kona hi ku ku famba na n'wana hei swi na problem ngopfu
0: swi na problem
2: leyikulu yo hindza na problem ku kula ka yona
0: ni khenza swinene xiteketi
2: hi swona mhantsongo xumani
0: hi sweswona sweswo
2: Isasona
0: seso. 060 875 942 nguva yingiseri va mina va ku rhandzeka. Va ku ri swo famba na n'wana swa feyila hi ku ti-temptations ti tele. Khense swinene FK Phandlela 060 875 942 nguva yingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka. Loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona nongenoko mid morning life mi khe mi famba kahle na mina ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani mo mi ni baleka ndzi tsima kahle na kuma kahle tinhlokomhaka eta mahungu hi site leriwa.
3: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 11 meyara wa xifundzhantsongo xa Mbembe Councillor Jauke loyi a hlanganile na le vaaki va hlanganeke na yona vacheri va mimovha va tsundzuxiwa leswaku gondzo ra R40 Bushbuckridge hi leri hlanganaka na nkavanyeto endzhaka loko vaaki va kombisa ku vilela mahungu xitalo le ka awara ya 11 rixiya.
4: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
0: Okay right ngina bangiseri ba mina ba ku randeka mina na ngwena ta ba khesa sweso mahlweni otherwise ke it's only 29 minutes to 11 leka xiphemu xa nhloko maka Josie Carlos atamela akune ku ngisele ku antswa ni ri Mozambique ke so swinene bangiseri dzwa kwena famba ka swinene hi site leriya ra TikTok page ya mina Adam hashtag ka we eka mpundu wa siku ra namuntlha hi va hi ya hisa sweswo mahlweni n'wina bangiseri ba mina ba ku randeka otherwise ke 060 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina alright yi swi tlhendla leswiya swa ku ni hlamula yi hlela ku hlamula mara ni hlamulrini mingiseri mi le moyeni ahee
1: ahe mirini ni mpfukini
0: ni pfukini minjhani ni ta ti dladise

0: Ni khensa swinene manana kanye mbana siku ra kahle danke le khalekele tibananeni le vaku hayi wa mini famba na yena 060 875 942 mingiseringu na mixini leswaku yini ni pfukile minjhani kahle kahle kokwani mukazi
1: mina na ku vula leswi swi nga humelela mina mina ni muteki nsati a ri na n'wana ntombi n'wana se i le a lova mara se mina vatukulu vanharhu a ri kwala kaya a yi zangi ku ve na wubi bya kona ende na ni nga vona a ri nsati ka mina mara swi teki process yi ku ri kumba ngopfu ni endle ku ni rhanga ni vulavula na vatswari ma ni xi kume xa ha ri na 3 years and then 3 years hi liya a nga xi xaveli nchumu papa wa xona a xi xaveriwa hi vakokwana se ive ni endli leswaku n'wana loyi ni vulavula na vatswari va nsati wa mina ni ku leswi ni tekaku n'wana n'wana wa n'wina n'wana wa yena ni nga mi kuma a ri na nuna wun'wana se endlise ku yini va ni byela problem ya kona va ku sweswi i na 3 years a nge se tshama a yi vhakela a endla nchumu se teka n'wana loyi teka nsati wa loyi tlhau teka na n'wana wa kona loko yena a lava ku ta hi vhakela i ta rhanga taka yini i noza ni suka tikweni leri a ni tshama a ni nga mi teka a ri kona ni ta tshama ka khomomo sweswi ni nga la diyani a nge se tshama vhaka i tlhela lova n'wana loyi a kula a bya teka matwendi something yezo a nga zanga a tata mi vona hi mhaka ku a ri mitsandzeki se a swi khataleki swi ya hi ku vukati byi fisi ku yini nkarhi wo sungula nuna ivi nsati loyi a ri na ntiyiso ku hambiloko vhaka a nga kongomi ka nuna liya kumbe a va fonelani mina ni na yena sweswi ni na mateti something yezo leri na yena nsati loyi mara vi swi tshama va vuyelelana hambi ku tshama va fonelani i kuma na ungo tshiki ntombi yo saseka hi mhaka yi nga onhiwa hi wun'wani munhu a mi kumisa n'wana a ha ri xikolweni ende va vona n'wana ku a ha ri na 14 years a kuma n'wana xa ha xi hlanga xi 31 nchumu se loko ni mi kuma mina a tlharihile no dara mi tekini na yena sweswi mhani mukasi ko na yena n'wana mihlanga kahle swi va vutomi ni na switukulu wa swinharhu swa n'wana loyi wo sungula ni nga mi kuma a ri na yena tlhela ni na vana va 5 ka lava van'wana se va ku 6 ku kata na lowun'wana swi ni na vatukulu vo tala ha switukulu swimbirhi ni kwa nga fadari kwa yaka

0: kwa tu kure kukata nara waka mina ninga wabibula senda kukula ku ashidi angu kuteka watati nuka arna mseketi yaku ni umirika niwa wakani ni njena kareta ukati zisha mchera na wena unyuna bi umula vula na vachari vaya na saku chika inti saku yi nukumu wana afu sheni ba wayesu ina mpushera arika vo nukumara nukumu wana akuna nkinga teka sabana yana nukukuruku ba wewe wamzala ita takai nuteka mina nipikira zakine na problema na nuna bia
1: kezo shuna nuka kwenye mkansi
0: danke
1: danke 060-875-942 mabonela mingser mabonela mingser jisrar fama inash ave mishin lisa kuyi nungwina mingser milo moyen
2: ayo mfukili na
1: nipikili minjan
2: mfukili magale wala wala kumana angani soko magale amkarlu fana le itele ngopi itele ngopi kakule na ingana wana wana nyango shaya wofa kwa rezo ishkwembu kwa ni mpela luku kota ja kurna wana wana arlakaya arna wana ala kutamuteka ita ala kutasuwa kumundu ata katamuteka wana lo wane ita takela na wana la wakumbe na mwinyo nyesi ita satika silu mkarli wana ivile ntua inga kukala asu anza kwa sita kwa nwa kala wana su unka ngopu kuna wana wotala la wanga riki wa minjangu yotala wanga wa minjangu yotala da wanga riki wa kona mara mge stilu kwa nwa kala wana su unka sesesu wana loko wana ateki wa ifane swi tiva straight ku loko wana mina ateki wa ifane ateka munhu a tsakela ku teka arina vana kumbe arina n'wana swi tikomba ku swa serious ita n'wi teka arina n'wana a tlha a fika n'wi xanisa na n'wana luya a hi yena yena va fanela masiku lama na swi ti ku humelelani wa misaveni i tshikana na munhu arina n'wana a teki hambe n'wi fonela kona n'wana loyi ta tsakela ku munhu a foneriwa a fonela n'wani na un'wana a ri kona ma swi vona ku swilo swa masiku la nge swi tivi swilo swa ku swi humaku swi ya kwini ma vona mhakaleyo
1: se n'wi a mi ta swi endlisa ku yini a mi ta tekiwa na n'wana kumbe a ta sala kaya
2: swi ya hi sweswi i mhana anakanya nga vulisa swona ku wa languta munhu wa kho ku xiharhi kumbe i munhu phela ku na vanhu van'wana va fihla vuharhi bya vona mara loko wana matihlo yo endla u ta n'wi vona ku loyi xiharhi lowu u wo ni rhoba loko ni ya fika le i ta venga vana va mina ma swi vona munhu un'wana na un'wana i fanele rhange hlela munhu loyi nga na yena no futhi n'we vanhwenyana before a ku teka munhu u tshama na yena lembe i vona vutomi bya yena ku munhu i xiharhi xa njhani i ta kota ku se i nga ti ta lovola i ta ve n'wi vonile ku i munhu wa njhani se masiku lami na swo munhu u fonela ku bya ku na ku rhandza mi kha mi rhonana nkarhi wo le mi kha mi cata da swa yena vukati bya ku a byi nyawuli byi onhaka kwala na kwala ku mi rhandza na kwala na kwala swi nga mi nga n'wi vonangi munhu loyi ku i hanya vutomi bya njhani wa swi vona munhu u voni u ta n'wi vona rhandzo ra yena loko a ri na ntiyiso lowu i munhu nene mara ka xiharhi ta n'wi vona ka ha sunguli wa swi vona
1: ni khense swinene
2: hi swona n'wana
1: 060-875-942 ke tlherisa sweswo ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 22 n'wina vayingiseri ni teka kahle muyingiseri wa hetelela hi site ra ti-calls se ni ta kota ku tlanga kahle mikandziyiso ya marito muyingiseri wa mina mi le moyeni
3: mpfukile mani mary
1: ni pfukini minjhani yo
3: a hi swona ku
1: a hi swona
3: va ri munhu laha endlaku swilo loko va endla swilo swi huma hlangani xa swi tiva ku timhaki ta tiyimela ene a ti nge yimeli hi mitswari loyi a nga kaya swi ta yimeli hi wena ni hi nga kuma n'wana i famba na yena wehe ku nga n'wana wa wena
1: n'wi a mi ta famba na yena
3: a ni ina ni mina i ta sala a hlupha mani la kaya hi ku mina ni nga n'wi kuma n'wana luya ni fanele ni famba na yena ni ya swi vona kwalini handle ka loko ku ri ku a ri wa mfana ni nga famba na yena nhonyana hikuva ni handle ka loko a ri wa nhonyana hikuva ni na swi ta ku vanhu nhonyana va nga tshuka va kanganyisiwini kwalomo miti yaliya
1: kumbe va
3: kanganyisa mina ma swi vona se nhonyana ni famba na yena lowa mfana luya ni famba ni famba na yena ma swona mi fanele a na a nge n'wi ndli nchumu nhonyana ni nga n'wi siya kaya n'wana famba na yena
1: ni khensa swinene mama
3: a ku ri but egi kwala ka ngove
1: a ku ka nkuri
3: ka ngove
1: ka ngove mi va na siku ra kahle mama
3: so
1: danke 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile Marilyn ku famba na n'wana it's not a problem mara ni twa ingaku u fika u va selfish ka papa n'wana because loko se ala ku n'wi vona mi ya swi endlisa ku yini swi ta fika swi va nga ntlu va bvanga ku fana na risimu leri u nga ri tlanga kwalano

0: loko a ri ntsongo ingo famba na yena ku ya ya nkurisa and then loko se a sungula ku va na vutihlamuleri ingo vuyisa ka kokoni wa yena ku ndlela ku papa yena na yena a va na vuxaka na n'wana hi mina Xikalavito 0608875942 ba ku ri xile Marilyn wa Xirindza ni na wena ni ri laha ka ndhambi mina n'wana ni nga famba na yena loko a ri ntsongo otherwise ke loko se a kha a tlharamuka hayi ni nga n'wi tlhelerisela kaya hi ndlela yaleyo 060 va ku ri xile Marilyn mina ni nge teki nsati loyi a nga na n'wana hi mhaka ku ni twa ingaku ni fika ni khata ti-boundaries between papa n'wana na n'wana leswi mina ni nga kurisa swona ni kule papa va nga ri kona ex-1 ku kula i ri n'wana wa xinuna especially swa tika swinene ku va u kula u nga ri na munhu wa xinuna etlhelo ka wena kumbe papa wena etlhelo ka wena swi endla ku u tshama u ri na anger a ni kulangi kahle Marilyn ni loko nsati wa u rene even then a tlhelela ka kokwani wa yena ku ndlela ku a ya va na vuxaka na tata wakwe hi mina Xikalavito 060 875942 kesa sweswo hayi va Xikalavito va tele namuntlha va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha ka nghove lani wa ni khensa swinene man Grace mina na n'wina hi ta va hi hahisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xiphemu xa nhlokomhaka hayi khona ma ni kuma kahle nkani wo sungula sungulo hi lowa
1: Richile muhaxi mina n'wana wa mina loko no tekiwa n'wana a ni nge fambi na yena ni ta n'wi siya kaya hi ku famba ka masiku ni ta n'wi lavela xitandi laha ni nga ta n'wi veka kona ku laha xitandi xa n'wananga hi ku loko no famba na yena vukatini n'wana wa mina loko se ni ya kuma n'wana wun'wanyana leyi n'wana wa mina wu ta hlupheka lava ve le vukatini va ta rhandza n'wana luya wa kwalaha mutini wa ka vona va venga lowa mina se na mina ni ta boheka ku va na choice ya ku ri ni rhandza n'wana luya ni tshamaka na papa yena ni venga n'wana wa mina ende loko ni tshama na yena hala vukatini lebyo ka byi nga ri bya ka vona u ta pfumala rirhandzu ka papa yena a nge koti ku va na rirhana na twanano na papa yena se ku bonda vuxaka na papa yena a ni n'wi siyi kaya va ta hamba va vona na hi ku rhandza na papa yena i thavhele ya kumbe ka mapapixi
2: njhani sesimerile na hina hi pfukile ha yi twa topic yo n'wana a va koka rhanga na vana va rona khale sweswi a ma ha koki rhanga na vana va rona mina hi vumina n'wana ni nga n'wi siya kaya hi ku na swi tiva ku ku na switandzhaku loko a va n'wana wa mfana u ta hundzuka xibantiti u ta va mudyohi lonkulu laha phakati ka ndyangu luwa loko a ri n'wana wa nhonyana u ta hundzuka nsati kwalayani hileswaku switandzhaku swa n'wana wo famba na yena hi matlhelo hinkwawo swi tele se ni nga n'wi siya kaya hi yo mhaka ya kahle na bawa wa yena a ta kota ku n'wi pfuxela na bawa wa yena a ta kota ku ya n'wi xavela timpahla a swi vuli ku na mhaka ni nga n'wi pfuxeli ni ta va ni kha ni kota ku ya n'wi pfuxela kwele ka vatswari va mina na mina ni kha ni n'wi xavela leswi a nga ta va a ri hava hi leswi ni swi vonisaka swo ni ri ka muchipisi n'wana a sali kaya inkomu
3: Ifukile
4: mina. Ayi, se mina. Ayi, na ifuke. Ah, nige fambi. Ni sirile suwa.
3: Ninge fambi na yena.
4: Mwana. Mwana wa hlupa. Mwana itiva hi mana wa yena. Loko wena ilava mwana, ilava mana mwana, ilava na mwana. A ya n'wi kurisa a tirhisa xivongo xa wena loko i swi lava wena mara lexi nga kona i nga n'wi hluphi na n'wi hlukumisi swilo swo sungula i swilo swo twisiseka evuton'wini leswi ni nga twanana swona munhu vambirhi hikuva mi twananini ku hi na vana hi na vana n'wana i famba na mhana yena a n'wi hlayisa hi ku ya hi ntwanano wa vukati lebya vumbirhi nkomu
5: avuxeni na vaxumi sesi Marilyn minjhani ku pfuka hi mina ni pfukile so yi koka rhanga na vana swa tika mani swi tika ngopfu a hi ni ne le ka n'wana wa kona loko o ze a swi tiva ku ta ku lavaya a hi papa yena loko va n'wi rhuma i tondlisa swin'wana

0: swin'wani kwalaya mutini swi endlisa swin'wani kuma ku ri swi nga ha twisiseki mina ni nga mutswari ni jika ni ku ni vengeriwa n'wana kasi a ngo vengiwa o va na swiendlo na n'wana hayi n'wana swi lava ku ta ku munhu a siya kaya mhe ni nga n'wi siya kaya hi ku heyi vana na vona mavonelo ya mashudu gracious mphephu ni ri kwala river plasans ka vukosi bya ka ku baidanki
1: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka heyi leswi famba na n'wana avukatini ha swa feyila n'wana wa munghana heyi wa hlupha swinene loko a ku ri khale khale hayi a va nga hluphi ka nkarhi wa sweswiwani hayi va hlupha a va sali kaya va ta sala va va hlayisa vakokwana ha ku ri mavonelo ya pilo ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khotsa
2: ahe ntombi ya papa n'wana ni famba na yena a ni hi ta va hi vulavurile ku mina na yena ni na n'wana swa boha ni famba na yena ni ya kaya ka yena ni ya mina ni n'wi siyela mani mani ro
3: ku rhula ku ve na n'wina ka ntombi ya bavo he mani wa mamani n'wina yu nhlokomhaka ni le ku yi tweni mani wa James va nga ri papa va vona i ta fika a va tatana wa ntiyiso loko a ri na nhloko na byongo loko a nga ri na nhloko na byongo swi ta tikomba kweleni a ni nge xaveleli ku tshama loko a kholela vana va mina vana va mina lavaya ni yo vatswala na yimanzi hinkwavo and a ni vuli ku swihoxo ka mina va nga va nga ri na swona va ta va na swona mara ni ta va tshinya loko va nga twi ni ta va panicha hi leswi ni nga ta va panicha hi swona loko ku ri ku va delela n'wana luya loko ku ri ku yena a nga va xanisi hi ku swa fana mhani hamba vo va koni va siyela ro xa ndzhwalo hi ku le kaya ku na van'wana lava nga ta sava va hlupha na vona a swi antswi ni famba na vana va mina va sava va nga ganderiwi va ganderiwa kwa le mahlweni loko swi tsandza ha vuyo hi ya lava switandi se hi ta vi hi lo phusi titeze a swi sunguli hina hi swi kume swi ri kona leswo tekiwa na vana i vangani va nga hlayiseriwa vana kwalomu mitini i vangani va nga kholeleriwa vana kwalomu mitini van'wani va kala va luma ribyanyi hawa loko ku ri ku ritiwa hinkwaku va pfinyiwa n'wana ngo mani wa mahumani a hi ri na n'wi no i mani wa James mburi ya ntshava wena na
4: 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mukandziyisi wa mina herini ni nga kuma kahle vayingiseri vambirhi vanharhu hi twa ku vona va ri va nga swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka and va nkeni twa vanhu vo tala va khi va ku hayi khona ni nge fambi na yena hi mhaka ku n'wana wa nhwanyani swi nge te 1-2-3 a redzi moni ku muyingiseri mi le moyeni
5: hambi swi ri tani n'waxirindza n'wansaka nga phuphi a nga pfuphi n'wansati hileswaku kusukela a ri xihlanga bya kula dyandla mukhegula a nga pfuphangi vana vhela vona va fanele va sala lomu va nga beburiwa kona ngopfu loko va lava ku famba va ka mhani vana a va sali lomu va nga beburiwa kona ni khensile n'waxirina
4: ni khense swinene
5: danku
4: 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni otherwise ke hi ta va hi khehisa sweswo mahlweni hi ndlela leyiwani 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka mi ri swi endlise ku yini mi ri n'wina nsati loko mi teka nsati mi n'wi tekisa ku yini mi koka na rhanga kumbexana loko hi ku mi la ku tekiwa va mi tekisa ku yini 060-875-942 va ku mina ni nga famba na yena hikuva ni fanele ni ya n'wi hlayisa tanihileswi ku nga n'wana wa mina muyingiseri wa mina wo hetelela muyingiseri mi le moyeni
6: ndzalo ya papa
4: ahe kokwani gaven
6: nipfukile
4: minjhani
6: mhaka ya wena ya ku dyondzisa ya ku yingiseriwa hi lavo kuma vana va kaya wa swi tiva wena loko swa ha nandziha swinene i ta ku hayi a hi tshambi na yena swi na mhaka ya n'wana wa wena i ya hundzuka hlonga u sina mina loko hi vulavulisana lahaya ka basisaniwa loko xi ri xintsongo ni ta ku loko fambe mi ta mi ya n'wi kurisa famba ni mi ya n'wi kurisa mara a heti malembe mangani a vuya ka mina ni nga amukela mindzwalo yo tika ni ta tshama na yena swi ya tikisela van'wani.

0: n'wana loyi a nga bebuliwa la mutini wa mina ni kha ni n'wi vona ni pfumela hi ku va famba va ya va kuma va vuya na vona i fika i ku tshama na yena ivi ku tela a nga ta n'wi vona ku loyi i nhwanyana a n'wi teka loko ku ve n'wana ya loyi ya mina xina 5 years wa mina xihelo ni ta sala na xona ni ta vona ku xi ta grajuweta xi ku yini ku yiwa mahlweni na vutomi vona va yi va tswala wun'wana wa vona kwele ka vukati bya vona i kokwani Gaveni yo
1: ni khensa swinene kokwani Gaveni
0: swona khoba mina
1: 060 875 942 gimitsa sweswo xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni vuyelela ka mani na mani la nga kota ku va khatlanga kahle xiave eka mpundu wa siku ra namuntlha ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni hi ya ya kuma kahle risimu ra siku n'wina vayingiseri loko hi kumaka ku yi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemini yingisela mi ri kona
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
1: otherwise ke mina n'wina hi va hi kha hiyisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha muchuza mani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka siku ra namuntlha ri tiveka kahle tanihi Woman Crush Wednesday loko hi kumaka ku yi joyina hi le ka xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma kahle tinsimu letiya timbirhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 875 942 hi famba kahle hi risimu ra mani n'wina vayingiseri va mina cawuke suka kahle ka yini si featuring show hi nge rhangani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexani famba kahle hi risimu leriya ra khoni cawuke loko a ku ri tinyiko hi famba kahle hi risimu ra mani 060 875 942 i mani loyi hi fambaku hi yehe ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka muyingiseri wa mina mi le moyeni
3: Merlin
1: hello
3: a hi fambeni hi khoni cawuke a ku i ya tshamiseka tinyiko hi sweswo makwenu wa mina a wu swi tiva ku ni tinyiko no ka ni nga ri twisisi kahle ri tile ra tinyiko ri kone le pasini
1: ni khensa swinene
3: hi sweswo
1: thank you 060 875 942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpoyendi wa siku ra namuntlha muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: amuhina ndzavo va nsati khoni na va lava nga ri twisiseku vito na vona hi vo khoni
1: ni khensa swinene
4: o i tinyiko
1: va ri vo tinyiko loko va vuya
4: va ze va ri lavene se ni hamba ni va vitana hi rona
1: ni khensile
4: yebo
1: danke 060 875 942 cawuke kusuka kahle ka hini si featuring show ngi rhangani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexani balekisa sweswo hi famba kahle hi risimu lesuka kahle eka khoni cawuke loko a ku ri tinyiko muyingiseri wa mina hi famba kahle hi risimu ra mani
3: a hi fambeni hi tinyiko sesi Merlin no
1: ma n'wi tiva mara yena tinyiko
3: a nga n'wi tivi no n'wi twa
1: ni khensa swinene sesi gracious
3: Thank you.
1: Thank you. Balekisa sweswo mina ntombi ya ka mama ni ya kuma kahle. The voice note a hi tweneni lava wa.
3: Mere e famba hi khoni wa xinyori.
1: Right, va ku ni kumela kahle khoni otherwise ke moni ku
5: Mere lino famba hi risimu ra khoni cawuke ya tshamiseka.
1: Alright, mo himpela hi ya hi ya tshamiseka risimu leri mina n'we ri nga ta heleketa kahle mahungwini i risimu leri sukaku kahle ka hinisegi inuwa
6: choke shilo

0: Okay, right, n'wana vhang se ramina ba ku randeka, mashamblani. Hey, mativana, tisimta kona, tisimura kahle kusuka kahle ka Jojo, Maleke n'wana vhang se ramina ba ku randeka. Otherwise ke ve ba ikhengenisa sweswo ka xiphemu lexi xa ku va ya kuma kahle ba social development n'wana vhang se ramina ba ku randeka tani leswi mi swi twaka ku ri hi Wednesday. Hayi iba hi ri na vo kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya twa ku ri namuntlha va social development va ta va hi khomele yini ta va ke famba kahle na Mr. Manganyi eka siku ra namuntlha ri xile na ku mamukela Mr. Manganyi
1: i nkomu muhaxi na ku xeweta vayingiseri va GCRFM ikhensa ku amukeriwa ni tshemba ku na lava nga ku yingiseleni va ri kona vayingiseri va GCRFM na vona va le ku tiphineni a va amukela ku va va ya va ya hlangana na hina na ku ya va ya dyondza na hina ka siku ra namuntlha ku ri wa vunharhu wa ti 24 ta June ha ha ri ka n'hweti ya vantshwa namuntlha hi lava ku va ku ya hi ya langutisana na timhaka ta ku va vantshwa va teka vutihlamuleri taking responsibility for crime free future ku teka vutihlamuleri ku hetelela leswaku muntshwa loyiwani vumundzuku bya yena ku va vumundzuku lebyi byi nga ri ku na vugevenga so muhaxi loko ma langutisa endzhaku loko hi khi hi vulavula kumbexani hi khi hi nyika tidyondzo hi va hi khi hi kombisa hi ti-institution ta ku hambanahambana kumbe swiyenge swa ku hambanahambana leswi swi nga kona leswi swi endlaka ku va mina ni va ni ri kona kumbexani munhu a kota ku va a vumbeka a va munhu lonene a va munhu wa kahle a va munhu loyi a nga na a nga hanyaka hi nawu leswi hi talaka ku va hi khi hi swi kombisa hi minkarhi hinkwayo xa ku sungula ku nga xiyenge xa ndyangu munhu un'wana na un'wanyana a swi kona swa ku munhu u baleka enhlangeni munhu un'wana na un'wana i va a kha a davuka endyangwini wo karhi so namuntlha hi la ku ya hi ya langutisa swiyenge leswi hi ku hambanahambana ka swona ku va mina ni hanya vuntshwa lebyi byi nga ri ku na vugevenga kumbe ni hanya vuntshwa lebyi byi nga ri ku na ku soleka ku eka vumundzuku bya mina ku va ku nga ngheneleli vugevenga kumbe ni hanya vutomi lebyi byi nga ri ku na vugevenga ndzeni ni nga swi endlisa ku yini kumbexani ni nga fikelela njhani eka swiyimo swa ku fanisana na sweswo so hi ya langutisa ku xana ku teka vutihlamuleri i yini mina personally loko va ku mina ni teka vutihlamuleri ni va ni khi ni endla yini xa ku sungula muhaxi i ku va mina ni khi ni ni teka ka ti-choices leti ni ti ka swihlawulekisi leswi ni swi tekaka kumbe eka ti-choice leti ni ti tekaka a ku vi ku ri na ni va na switandzhaku ni langutisela na switandzhaku swa kona so hi swoho sweswa ku loko ni teka vutihlamuleri mina loko ni teka responsibility eka vumundzuku bya mina ni va ni khi ni ya langutisa kumbexani ni langutisa ku loko ni teka i choice leyi ni yi teka kumbe ni hlawula nchumu lowu switandzhaku swa wona hi swihi as a young person you must also live in integrity i fanekele i va i hanya hi ntiyiso i nga vi u hanya njhe hanya hi ntiyiso ku hava ku munhu a ku ntiyiso a nga wu tivi munhu un'wana na un'wana i na munhu loyi hi n'wi vitanaka ku munhu we le ndzeni swilo swa kahle na leswo ka swi nga ri kahle hi va hi khi hi swi tiva so vana muntshwa loyi i hanyaku hi ntiyiso i hanya hi ku lulama ene i hanya hi ku respect-a voko ra nawu sweswo swi ta ku pfuna ku i kota ku i teka vutihlamuleri bya wena avoid-a mahanyelo lama ku endlaka ku leswaku ma ku lead-aku ka ku ya endla timhaka ta vugevenga kumbe timhaka to ka ti nga ri kahle swi tele ngopfu leswi swi endlaka ku hi tikuma hi khi hi hanya vutomi kumbexana vantshwa va tikuma va kha va hanya vutomi lebyi byi va yisaka kumbexana byi va lead-aka ka vugevenga xa ku sungula ku nga timhaka ta swidzahadzahani leswi swi nga kona timhaka ta substance abuse i swihi leswi vantshwa va fanekelaka va swi avoid-a swilo swo fanisana na sweswo swi ta va endla ku va nga teki vutihlamuleri ka mundzuku because for an example loko munhu o va a dzahe crystal swi endla ku conscious mind ya yena yi nga ha tirhi kahle and then se loko ka ti-actions leti a ti endlaka a nge swi koti ku mundzuku loko a pfuka hi n'wi vutisa kota ku teka vutihlamuleri so a hi avoideni ku va hi ya heteka vutihlamuleri a hi avoideni timhaka ta ku fanisana na swidzidziharisi timhaka ta switswotswi hi hambana hi fambelana na kwele na tona because sweswi loko mo langutisa hina nambara yo tala ya vana lava vantsongo kumbe vantshwa va hina va nga tinghenelerisa ka timhaka ta ku va va tirhisa timhaka ta ti-substances so hambanani na switswotswi mi hambana na timhaka ta swidzahadzahani leti ti nga kona mhaka ya vu ya ku va vanhu va violent a ni tivi ku hi xichangani nga tirhisa rito ra njhani ra ku munhu loko hi ku i violent timhaka ya madzolonga yes ya yeah, that's a good word. Hi hambana na timhaka ta madzolonga loko mo langutisa ku na vantshwa vo tala lava sweswi va nga ku hanyeni va twi nga ku nhlamulo hi yaleya ya ku loko munhu a n'wi doheleni kumbexana n'wi endle leswo ka swi nga ri kahle u fanekele a n'wi ba so mhaka ya madzolonga a yi laveki hi voko ra nawu a yi ri laha a yi yi lavi timhaka ta madzolonga loko sweswi munhu u no n'wi dyohela ivi a fika a ni ba swi vula ku mina ni na right yoni ni ya n'wi pfulela case ivi a ya a ya khomiwa se sweswo swi lida ku yini mundzuku se u le ka system ya hina ya criminal justice u va u nghene ka system liyani so hi leswi hi ringetaka ku swi avoid a hi hambane na timhaka ta madzolonga ku va hi kota ku va hi ri vanhu lava va va ku va ri kahle na ku ti-associate na vanhu lava va nga ka timhaka ta madzolonga ti-criminal groups kumbe leswi hi swi vitanaka ku i ti-gang ku na vana vo tala lava va nga ka gang loko gang ya yena yi ku namuntlha hi ya ku yiveni a nga question u famba a ya endla leswi va vulaka swona le gengeni ku ta kota ku kuma sense of belonging a kota ku titwa na yena a kha a wela ka ntlawa lowuya so a hi hambaneni na ti-group-u un'wana na un'wanyana a muntshwa a hanye vutomi bya yena hi ku loko i beburiwa i velekiwa a wu velekiwangi na munhu i velekiwe i ri wexe so hanya vutomi bya wena lebyi mindzuku byi nga ta ku endla ku i va na vumundzuku lebyinene u va na a bright future leswi namuntlha hi vulaka swona ku we need a crime free future muntshwa a hanye vutomi lebyi a swi tivaka ku ka mindzuku future ya yena vumundzuku bya yena byi ta va byi nga ri na vugevenga endzeni ku nga ku ka fika age leyi u kumaka ku se u fikise ma 50 years loko u langutisa ndzhaku nxaxamelo wa vutomi bya wena byi va byi khi byi ri karhi byi ri na vugevenga la ndzeni kumbexana vutomi bya wena byi famba byi khi byi mikondzo ya kona leyi nga kandziya kona ku na vugevenga endzeni so a hi avoideni ku va hi tikuma hi khi hi hanya na ti criminal groups kumbe ti-gang leti ti nga kona ku loko genge ya mina group ya mina yo ku ya ku yiveni namuntlha no fanekele ni swi endla ni comply loko ni nga swi endli swi vula ku mundzuku ni ta pfuka ni nga ha weli kona so a hi hambaneni na swilo swo fanisana na sweswo xin'wana lexi xi hi nga hi pfunaka ku vumundzuku bya hina ku va byi va vumundzuku lebyi byi nga crime free muhaxi i ku va hi chuza vanghana lava va nga kahle ya yelana na leya ni kha ni vulavula hi yona ya ti criminal groups na ti-gang chuza vanghana lava va nga kahle chuza vanghana lava va xepaka attitude ya wena va xepaka mahanyelo ma wena va endlaka ku vutomi bya wena byi teka shape ya kahle byi teka na direction ya kahle minkarhi yo tala loko va khi hanya na mi hanya mi ri group a swi talanga ku huma mi khi mi byelana ntiyiso because laha ndzeni ka group liya ku na vanhu lava va nga vanghana vona hi voxe laha ndzeni so i nga tikuma ku wena i sideline wa kumbexana i welaka ku va na swilo leswi va nga swi vulavuleki loko hi ri kona so chuza munghana kumbexana chuza munhu loyi a ku byelaka ntiyiso loyi a endlaka ku a shape vutomi bya wena ku vutomi bya wena byi va vutomi lebyi byi yaka ka direction ya kahle na mahanyelo ma wena ma va mahanyelo lama ma yaka ka direction ma nga na ku hlonipha ma nga na ku xixima ma xixima na vanhu lavakulukumba also lexi xi fanekelaka xi endleka ku va u tikuma u fanekele u ti surround na vanhu lava va ku encourage-aka ku endla timhaka ya tidyondzo vo tala va ta ku byela ku sweswiwa loko hi khi hi hanya a ku ha me ni lava swilo leswi swi nga ta ni nyika mali mali hambi u va yi ri na yona loko dyondzo enhlokweni ya wena yi nga tshamangi

0: nga yi foforela e se ti kuma yi ka ti leswi swi nga kona swa ku swa ti program leta ta va I blew it ti kuma se i demali hi ku a nhlokweni ya wena a ku na dyondzo leyi nga kona so a hi hanyeni na vanhu lava va hi hlohlotelaka ku va hi nghena xikolo hi dyondza ku na loko mali yi hi kuma hi hlangana na yona kwala vuton'wini hi kota ku hi tirhisa hi ndlela leyi nga fanela hi tiva na matirhiselo ma yona ku mali yi tirhisisiwa ku yini hi tiva na timhaka ta vuvekisi loko u va i ri na xikolo hi ta swi tiva ku mali a yo dyiwa hinkwayo mali yo fanekele yi hlayisiwa na mina ni yi hlayisa ku yi ta kota ku mundzuku yi tlhela yi ni hlayisa so a hi hanyeni na vanhu lava va hi hlohlotelaka ku hi va i vanhu lava va ndlaka swa tidyondzo hi hanya na vanhu lava va hi hlohlotelaka ku hi tirha hi ku tiyimisela mho ni mi byela ku loko hi endliwa hi tisiwa laha misaveni Xikwembu xitin'wana na n'wana ta dya swa nyikiwa yena i nge he dyi i nga tirhangi kahlekahle loko i nga tirhi swi vula ku i fanekele i nga dyi so a hi hanyeni na vanhu lava va hi hlohlotelaka ku hi ri vantshwa hi fanekele hi ti tirhela hi dzuka nyuku hi dya swilo leswi swi humaka ka nyuku wa hina loko ze i ri muntshwa i hundzise malembe ma 18 se u ri between 18 and 21, 24 kwalaya u fanekele u sungula ku tiyimela u lava ku ti tirhela so a hi ti dyondziseni kumbe hi hanya na vanhu lava va hi hlohlotelaka ku va hi hanya vutomi byo tani bya ku va hi tirha hi ku tiyimisela ene hi tirha leswaku hi kota ku va na swa kahle eka siku ra mundzuku na ku va hi va positive mahaxi ku na vanhu lava vantshwa va hina sweswi a va ha ri positive hi timhaka ta vutomi a hi hanyeni positive life hi hanya vutomi lebyi hi byi vona ku byi ri kahle loko hi byi langutisa hi langutisa hi vona swa kahle hi nga langutisi hi vona swo biha evuton'wini mihleketo ya wena a yi langutisi i vona i ri you must be positive u ti navelela swa kahle na wena
1: in other words i ku vantshwa vo tala kumbe vantshwa va masiku lamawa va ha ri hava milorho hina hi kule hi khe hi lorha ku ex loko no fana na swimanimani even then mi kuma ku mi kondza kona yi sungula ku nda sweswiya swa fana na swimanimani
0: yi teka shape liya ma ni twisisa
1: ya so ni to mi khe mi hlamusela timhaka ta ku ri hi vulavula hi timhaka ta ku hi fane vantshwa hi fane hi va responsible for crime free future vantshwa vo tala kumbe vanhu vo tala in general va twa nga ku loko u endle crime hi loko u ya yiva kumbe ku tshova kumbe maybe u tikuma u ri involve ka timhaka ta ti-robbery to karhi mi kuma ku maybe mi robe swin'wani kumbexani mi tikume i ri ka situation where i ku nga fika ku pfinyiwa munhu you know those kind of things ku na xin'wana xi nga va tumbelela vantshwa and timhaka ta cyberbullying a va swi tivi ku ri munhu a nga va na criminal record himhaka swilo swo fana na so na swilo swo fana na sweswo especially ka ti-social media platforms
0: exactly
1: mi kombela ku mi hi highlightanyana switsongo hi yona that part ku ri va kota ku swi twisisa ku hambi i nga yivangi kumbe i nga bangi munhu i nga swi kota ku va u ri na criminal record hikuva u endle kumbe ku tsala swilo swo karhi ka social
0: i ntiyiso lowu mahaxi crime a hi mhaka ngopfu ya ku va maybe hi ye ya ba movha ya timali hi ndle heist kumbexani hi ndla yini crime ku na swigavagava swa vugevenga lebyi byi nga kona byin'wanyana sweswiwani leswi swi hina vanhu lava mi kumaka ku ka social media va yi tirhisa social media ku va va yivela vanhu van'wanyana sweswo swo taniya van'wanyani va tsala swa bad a nga tsala swilo swa bad hi n'wina kumbexana a tsala swilo swa bad hi mina ka social media ivi mi kuma ku mina ni ya ni ya n'wi pfulela case kumbexana ni n'wi suwa so that is another crime defamation of character ya khomisa munhu wa khomiwa a khomeriwa sweswo kumbexani wa suwiwa i suweliwa sweswo ku va u tsale swilo swo ka swi nga ri kahle kumbe tsale timhaka ta mavunwa ka social media u bula van'wanyani kumbexani hileswi swa ku wa ni bullying ingaku i yini xangani ya na mina ra ni fambela ku i ra ni fambela ni tala ku ri tirhisa minkarhi wo tala mara sweswi ri ni tsutsumelini mara like bullying others on social media it's another crime leyi vanhu va nga ku yi endleni and va nga ri ku yi tekeleni nhlokweni vantshwa vo tala hi vona va kha va tsala ka social media mi kuma ku se ku le ku exchangeni ka timhaka ta tinhlamba ka social media un'wana a rhuketela un'wanyana so i crime leyi vantshwa a va yi tekeli nhlokweni ene swa khomisa swilo sweswona i nga ya pfuleliwa case hi mhaka ya swilo swo fanisana na sweswo
1: a ku ri kahle like the person a ri home va ish vito leri a ri fambile mara yes a swi va khe va n'wi bula ka social media ani so unfortunately n'wana luya i lo va na bad ivi a tsavula yena so a ku tsavuriweni ka yena

0: kubiye kumisiwa papila even then abe ayakhomiwa loko ayakhomiwa even then abe aya a kulofika tekwa tintiwu even then ahikela fine yo kara vanhu va tala va swi tivi ku ku hakela fine i ku accepta ku ri u guilty. So last year a fane a ya xikolweni u tsandzeke ku ya xikolweni boti a endla teaching ka yin'wana ya tiyunivhesiti because a ni ma swi tiva ku loko endla teaching va fane va teka tintiwu each and every time ivi ku ya huma tintiwu letiya va ku a hi nge swi koti ku ku amukela tintiwu ta wena ti thakile a ku ni tshama ni yiva ni tshama ni endla nchumu va ku wena ku na case ya so a ku ni humese mali va ku acceptini ku i guilty wena. So mi va careful because mi nga swi vona vanhu va khe va rhuketelana ka social media even then mi ti byela ku hayi swi vula ku swi endliwa a swi endliwa u ta va na badi i va example siku rin'wanyana mi nga mi khe mi yisa mahlweni and then hi va khe hi pfuna vayingiseri va hina.
1: Exactly Mahashi, sweswo swa ku admit admission of guilt i hakela fine swi vula ku we i na criminal record loko hi ya humesa SAPS 69 loko se hi langutisa nxaxamelo wa milandzu leyi nga tshuki va na yona nandzu lowa wena wu ta huma ku wena u tshame u vona nandzu wa so aka system ya ka ya le xiphoriseni
0: hakele
1: mali ya so. So like a hi veneni careful hi mahanyelo ma hina leswi hi tikhomisaka swona ka social media. It's very much important swi na nkoka van'wanyana vathori va langutisa va lava ti-social handles ta wena ku hi wena mani ka social media ka Facebook ka Twitter hi wena mani ka Instagram va la ku cheka ku mahanyelo ma wena how do you present yourself aka ti-social u tikhomisa ku yini i munhu wo hanya hi ku ba tinhlamba u posta yini ka social media what kind of a picture are you painting about yourself. So it's very much important ku va hiya hi hanya mahanyelo manene ma kahle na le ka social media hi tikhoma kahle hi nga xanisi kumbexana hi bula van'wanyana mixaniso ya ku bula van'wanyana hi khosela van'wanyana mavabyi na tienga na swin'wana na swin'wana sweswo swi nga kona swi karhataka. So I have to comment kahle hi hanya kahle na vanhu van'wanyana hi hlayisa vanhu van'wanyana mahashi.
0: Okay right, can so swinene leyi mi yi vula ku liya ya ku cheka ku yi hanyisa ku yini va yi vitana social media footprint.
1: Yes.
0: Mi va careful social media a yi rivali mina va yingiseri va hina mara otherwise hi ku vona ku nkarhi wa ko u yi vondzekile hi can so swinene masta ma nga hikuva mi tile ka siku ra namuntlha mi ta mi ta hi tsundzuxa na ku hi dyondzisa ka siku ra namuntlha loko va yingiseri va mi lava va mi kumisa ku yini.
1: Mahashi loko va yingiseri va hi lava va nga hi kuma hina social development kwala Giyani a Mopani district district ya hina yi le Unigasi va nga hi kuma kona kwalayani ni le ka ti-office teti ti nga kona ka tiare hina ti-local offices leti ti nga kona kwala matikweni va nga hi kuma through ma-social worker ya hina ti-officini teto tano. So hi khensile Mahashi vantshwa a va hi va hanya vutomi lebyi byi nga crime free in future na le ka nkarhi lowu nga ka wona inkomu.
0: All right, hi sweswo ke n'wina vayingiseri va mina va khurhandzeka hi nkarhi lowu ka wu nga heteko mbilu mo mina n'wi yi baleka hi kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu n'wina vayingiseri va mina va khurhandzeka na rimemba ngoveni hi ndlela leyiwa
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM-rito rexaka.
3: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume mbirhi va ehleketeleriwa vambirhi va lavisisa hi maphorisa xifundzankulu xa Limpopo. Meyarankulu wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe Councilor Miyelani Jauke u yise emahlweni na vukorhokeri bya vaaki tindhawini ta ka Bungeni. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 12 enhleke
4: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving no style. Swi kumeka eka CTM ni popo tsena.
5: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama wu ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna loko u xava.

0: Vari swoga swinga sangani. Mwina mini lavaku. Ani mi lavi. Na mi lava no va lavaku. Avani lavi. Mara selesele mara. Umelela yini vari swihlangani man. E selesele risimula kahle risuka kahle ka selesele aka feature kahle hlabusikiza vaku a swihlangani. Yo vari ku nandzika swa nandzika. Kumbe ku twa ku nandzika. Sananzika, mara zanga zgurna kunanzika shikari. Otherwise, ngana wangi siru wamena wakurane kai baleke ni mina wangana yakuma kasha the birthday wishes. Ewa man watlenga la kasha sukura wana rak baleke wa eka sukura na moencha mirepe birthday eka mani. E GCRFM yimnawela kasha tinjombo. Happy happy birthday eka monu ngana ngwa la tlenga la kasha sukura na rak baleke wa eka sukura na moencha. E shukumba shimfuni shimkateke saku na meleka tembele tangwina. Aku yiku ya umelela. Makeke makeke makeke. Pop mabodlela, pop champagne, 060-875-942. Ile kufambeni kahle yo, mire happy birthday eka mani n'wina. Eka siku ra namuntlha. I mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha va ku ahe muhaxe. Alright, but delete. Timhaka ta kona, otherwise ke ahene ni ya kuma kahle hi site leriwa.
1: Happy birthday aka amukelani tshauke ka gym tsatsi rikhotso ka ngobe aka ndona makamo tsako ka ntsako manthosi aka shohosana shela manganyi kwala ka mapuwe flora ka ndambi na nkhesa mugwambane aka mapayini nalo birthday yako hinkwana vale mani mahori kama puva sika sipoku seta inkomu
0: 060-875-942 va mani va tlangela kahle siku ra va ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mira happy birthday eka mani n'wina i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa happy happy birthday eka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa yena velerako kahle hi xiluva va ri happy birthday sesi xiluva
2: manihappy ka makhanani mahumani wa kula namuntlha tsatsi rikhotso na yena wa kula namuntlha hinkwavo vana va le laha ri ka karo bavari bava na marhanga ni empty nambe ni la gongongo ra xivulani wana gongo ra mati danko
0: danko 060-875-942 kuma kahle ti-birthday si va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vona ka siku ra namuntlha
3: happy happy happy birthday ka tsatsi rikhotso aka ngove aka ndhuna makamu ni ku happy birthday ka amukelani tshauke aka gym Nuku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava nga siku ra vona namuntlha va naveleriwa hi mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
0: Alright, 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangelaka ti-birthdays.
4: Ni ri happy birthday eka Vumbhoni na Duvula ka nkarhi ka nkorhi a xifasonke. Ni naveleriwa hi mhana Nhlamulo hi Mhlanga kwala ka nkorhi a xifasonke ka Makondo. Ni ri happy.
0: Alright, mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.
5: Happy birthday eka Khanani Mahumani ka Thomo. Ni tlhela ni ku happy happy birthday ka Nghongwani. Mana Hope. Tombeni at the F na hinkwavo lava birthday ya ku a va navelela hi mama rito na mponisi Agnes ndoko wa nkwala B9 nkomu
0: danko 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni
6: rexile sesimeri leyi nxirhinta ntswalo yin'we ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka amukelani tshauke ka gym tsatsi rikhotso ka ngove aka ndhuna makamu na hinkwavo lava birthday ya ka siku ra namuntlha a va navelela hi Makesh Bongani la Gosimbetsa wa xigubu a ri la ka xikukwani stadium danko
0: 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha
7: avuxeni na vaxumi sesimirilino ni ri happy birthday ka vanhu hinkwavo lava ku nga siku ra vona ra ku velekiwa namuntlha na hinkwavo lava va nga naveleriwa hi mama Albi vanhu lava va vi na siku ra kahle siku ri va khoma kahle xikwembu xi va endla hi titswalo ku navela ka vona ku humelela a va naveleriwa hi maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plasans ka vukosi bya ka ku baidaki sesimirilino
0: 060-875-942 va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha mira happy birthday eka mani n'wina 060-875-942 khehisa sweswo mahlweni en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha. Vanhu va mina va airtime andle ku va kumeni kahle a ni swi twisisi ku ku humelela yini. Mings alright vanhu va le kini 060-875-942 mina na n'wina va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i vo mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha. Va ku ri happy birthday ka vanhu lava landzelaka Ntsako Mathonsi eka Xihosani, a va naveleriwa kahle hi Leni N'wanomeni Mabasa ri Polokwane hi audio streaming khensa swinene vuyingiseri bya n'wina le Polokwane le Petersburg. Otherwise ke
8: happy birthday ka mikateko cauke ka Jim tsatsi ri khotse ka Ngove Ntsako ka ma Pove, Shell, kama Pove, Makhanani, Vumboni, Kankuri, Mana Hope, na vanhu hinkwavo lava birthday ku na vona a ku ri Manjanjani lava a va va navelela mikateko ya tilo yaleyo nkomu.
0: Ni khensa swinene Manjanjani siku ra n'wina ri va kahle 060-875-942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni. Iba mani batlangela kahle ti birthday sta bona mira happy birthday eka mani n'wina 060-875-942 and loko va kumeni kahle vanhu lavawani. Otherwise ke 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani baleka ni kuma kahle hi sayiti leriya ra Facebook page ya xitichi va hi khe hi languta kahle ku ri iva mani batlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha 060-875-942 mina n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka alright ku na swin'wana swi nga le ku ngheneleleni hi sayiti leriwani. Otherwise ke swi vula ku mina n'wi hi to hambana hi mhaka ku swi swa ku a swi endli swona mara otherwise ke alright leswi a ni swi lava hi leswiwani. Miyingiseri wa mina mi le moyeni?
9: Ahee. Ya ni navelela hinkwavo lava birthday yaku na tsaki kwala ka Ngove hi ri makhekhe makhekhe.
0: Ni khensa swinene mama 060-875-942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni mi vana kahle ekwala ka TikTok. Otherwise ke mina n'wina hi ta va khe hisa kahle mahlweni i va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vona va ku happy birthday ka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yi ra ku velekiwa siku ra namuntlha a ri saseki hi mina xikalavito. Otherwise ke hi khensa swinene hi xikalavito mo mina n'wi hambana n'wi vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni velela ka mana mani la va kota ku va kha famba kahle na mina eka siku ra namuntlha ni khe ni ku siku ra n'wina ku tshama na ku pfumela swaku a yi sasekini kambe ke mina na n'wina ni va hi khe hambanyisa sweswo hi sungule kahle nongonoko ka wara liya ya nkaya ta gimela kahle ka wara leyi nge le ku yi tirheleni ku nga wara ya khome hambiri n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke ni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ya ni ya kuma kahle site leriya ra alright na na kuma kahle site leriya ra Facebook page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ha languta ku hi fambe kahle na vomani ni ba mandla ni vuyelela ka munhu a ku fana Mr Judgment of avanyisi chavalala ri singa vimba na siku ra kahle Zax Colbert Rofiwa mba na siku ra kahle khanyi xiseke mbela mandla hi vuyelela eka n'wina kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Dennis Lungwane Sfasonke mba na siku ra kahle Mr Eric Taribane mba na siku ra kahle le bulwini leyi leswiya na vona kahle munhu a ku fana na Bishop Rasi Pia Zimawa le pheli mba na siku ra kahle ni ba leksoso swa mina ntombi ya ka mahumani na languta kahle munhu a ku fana na Tsikani Filima na mbona kwala ka Zamani mba na siku ra kahle hi leswiya na vona kahle hle aniki aniki akuni kwala ka mavalani Merlin Phuliso Thenga na ku bona kwala ka matshila kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Mr Link ngo vele we hehlile mi vona siku ra kahle hi leswi xa ni tsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumana vona kahle munhu a ku fana na Teyi wa ka Raja mi vona siku ra kahle Nyiko Michael Mashinzi na mbona kwalano ka Maswanganyi mani ka gondzo ra R578 mi vona siku ra kahle Mr Web Chabalala ka xikukwani hi leswi xa ni valekisa sweswo na vona kahle munhu a ku fana na Wiseman Socha ka xikukwani ni vona kahle munhu a ku fana na AB laya ka Maswanganyi mi vona siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya vona kahle munhu wa ku fana na Malume Dev, mba na siku ra kahle laha ka nkomo 22B, mba na siku ra kahle na baleka mina ntombi ya ka Mahumani, ni balekisa sweswo ndzi tsuma kahle na languta kahle le ka TikTok page ya mina, mba ku happy birthday eka hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa minavelerwa kahle hi n'watsakisa kokwaniwa ka hlela la gan section a land khensa swinene maseve. Otherwise ke va kumi va na siku ra kahle Merilini, mi hi khome kahle ni khensa swinene Cape Phahlela. Mbona siku ra kahle ndzi tsuma kahle na languta lava nga tshama le fastereni le hashtag eka n'watsakisa ni khensa swinene maseve. Mina va yi sungule kahle na vona nongonoko, kasi FK Phahlela na va yi sungule kahle na vona nongonoko. Ni ba malani bela ka Mr Eric Ngobeni, ni khensa swinene va ha ku yi joyina awara yo hetelela. Kasi ni vone kahle munhu wa ku fana na Xirindza, ni khensa swinene Xirindza huma kahle letindhawini letiya tele Mozambique. Mbona siku ra kahle Eric hashtag eka n'wina. Kasi ni vone kahle munhu wa ku fana na Carlos Tamela na yena u huma kahle letikweni leri ra ra le Mozambique. Mbona siku ra kahle Theron Theron hashtag eka wena but like 16 khensa swinene letindhawini letiya tele Israel ka hi ku ri la gan section elan one khensa swinene malume. Mbona siku ra kahle Nyeleti ni khensa swinene kuva mi yi joyinile ka siku ra namuntlha n'wana bava ntombi liya ya ku huma kahle le ka Phaphazela le. Mbona siku ra kahle. Kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Papa Ntiyiso hashtag eka n'wina lihle 052 mbona siku ra kahle. Otherwise ke mina n'wina hi va hi khe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Kasi Pretty a tlhavu ya fude a ku ni ri happy birthday to myself. I vona siku ra kahle Pretty ku navela ka mbilu ya wena a ku hi ke humelela. A mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka Mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita. N'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ntombi ya bava leyiwani n'wa Mahumani mona dzongeni hi khensa swinene mani na ku tshama na ku pfumela leswaku mi tiphinile nongonoko loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala ni mi rhandza sweswika mbilwini ya mina khatsa tinyiko kusuka kahle ka khoni cauke i risimu leri n'wina mi nga tilangela rona a hi yeneni mi ya tiphina.

Tell me about the moon, I'm gonna show you.

0: jaka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rixaka.
1: Ni khensile ku tsheriwa nkarhi mitswalo yin'we mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri enhlekane ku languteka hungunkuleka awara leyi. Van'wana va Giyani Youth Forum va vula leswaku va xinuna sweswi va fanerile ku va va vuyisela vutomi bya khale na ku vona leswaku va lemukisiwa hi mhaka leyi fambelanaka na madzolonga. Loko va yise emahlweni u tlhela vula leswaku hi ku navela ka vona va fanerile ku va na ndlela yo kota ku lwisana na ku va na swidzidziharisi leswi nga kona.
2: Immense Forum I Gender Based Men Forum ya Greater Giyani. Hi lava ku vulavula hi vitomi bya vatatana eka tiko hinkwaro ra Greater Giyani. Leswi hina hi faneleke ku endla swona vitomi vurhangeri. Loko I za u va Men's Forum gender base ina vutihlamuleri una vurhangeri hinkwaswo leswi humelelaka emugangeni egreta mopani.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM, meyara wa xifundzhantsongo xa Vembe Councillor MG Chauke eka siku ra tolo loyi a vhakerile kumbe ku va ri karhi endzela vurhangeri bya ndhavuko eka vuhosi bya ka Bungeni ku va va yise mahlweni na ku va va ri karhi va yisa vukorhokeri eka vaaki kun'we na ntirhisano exikarhi ka vurhangeri bya ndhavuko na mfumo wa miganga eka ku yise mahlweni na mphakelo wa vukorhokeri na nhluvukiso endzeni ka miganga. Hi nkarhi wa riendzo, meyara Councillor Chauke u tivisile hosi Mbungeni project to hlaya swinene leti tirhisiwaka ta mati tanihi masipala laha va vikeke leswaku va nga antswisa mfikelelo wa mati yo basa.

0: Alright, the mom get it. Now in Gwatla, meaning is like America. 25 what minutes ago be our Raya Kumembe, Rinongonoko, Igis, Artoke, and Chikani. E wa suka namhlanhlekani wa ku saseka swinene Afrika-Dzonga na tindhawu hinkwatonkwato ta le matikweni ma le handle vhela mi ningisela mi ri koho xifundzankulu xa Limpopo lama ni kumaka hi 106.0 audio streaming le ka matiko lama nga kumbexana ka swifundzankulu leswin'wanyana vhele vo Mpumalanga Eastern Cape Gauteng KwaZulu Natal ma ni kuma hi audio streaming ya www.gcrfm.co.za or you simple go to your Google mi fika mi tsala ku GCR Live streaming la nga ta mkarhi mini kuma koho kwalana mi kota ku va mina n'we va karhi bula Wednesday na mutlhela vunharhu ti 24 ta June eka lembe ra 2025 2026 ku ndlaka yini alright nokoloko GCR Talk na le ka lowu na xin'wana xiyimo lexi hi lavaka ku va hi tshama hansi hi xilunghisa ku ri mina na wena miyingiseri kun'we na lava hi nga na voho haleni leyiwa i mhaka ya ndyangu leyi ya tika yi lava ku mi va mi yingisele swinene mi nga suki loko vena mi ri ku tirha tirheni mi lo twa ku na timhaka vhetani mi tshama hansi ku na timhaka ta ndyangu laha ti lavaka ku lunghisiwa se swi lava ku pfuniwa kusuka ka n'wihi leswaku mi nga kota ku va mi n'wi pfunisa ku yini swa tika nkarhi wun'wanyana ku va u tshikiwa hi vatswari kumbe ku jikamhani ku sala papa mi kuma ku mi sala mi nga vi na vuxaka bya kahle between n'wana na papa swa kutani i swilo leswi humelelaka in a daily basis timhaka leti humelelaka hi masiku hinkwawo kambe hi ta twa hi vuentisis loko va hi hlamusele leswaku xiphiqo i yini ku endleka yini ku humelela yini kambe Facebook page ya hina i GCRFM mina ka Facebook don u kahle mathivula WhatsApp na tinqingho hi le ka 060-88-75-942 sweswi a hi ngheni mavhengeleni ndzhaku mavhengele ya ka tihlokomhaka ta mahungu ni ta ka tihlokomhaka ta mahungu ni vuya straight na timhaka leti ti nge le ku yiseni swinene
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000

0: right, mingi siri nkarhi wa koho vhele pfulelani swinene ready se xalatile ka makoxa already va ni byele ku hayi ni pfulele swinene khalanga se na va makhelwani va yingiserini radio ku na mhaka leyi lavaka leswaku mi va mi karhi mi nghenelela mi kota ku va mi pfuna mi vona leswaku sesi va nga pfuneka njhani inhlikani minjhani
1: Pfukini mnjani.
0: Hi pfukini to vulavulela henhlanyana mi ta kota ku at least va mi kota ku twala. Okay, bula na mani kusuka kwihi?
1: Mina ni Tshembo xivongweni wa ka Malungani sikani ri ka dzingdzingi.
0: Why mi ra haleni namuntlha?
1: Namuntlha ni ta haleni ni ta hi timhaka ta muti ta family. Mina ni tshama na papa mina na matsona na nsati wa vona matsongo na vana va matsongo. No mina na makoni wa mina i lovini accident leyi ri kona lede ngamazi ya bolo se mina mina ve va lova 2004 papa mina va takisa tin'wana nga vo matsongo na vana vi se hi tshama swi va right ivi ku ta fika
0: immediate loko tana that's one day xitori xi teneni kahle ni ta nge ni mi byebi vo nghena moyeni kumbe nga jahi nkarhi lowu hinkwawo i wa hina ni la ta ku va yingiseri va hina va sala va nga ri na problem na xexo vulavulela mi nga xi jikisa xi mi languta kahle mi feel free Twanan, mani babe ba hunda misaveni hi 2004. Makwenu wa n'wina hundi rini?
1: 2015.
0: So, papa va sale va teka nsati wun'wana.
1: Ku nga matsongo lava tshamaka na vo sweswiwa a B9.
0: Va va teke rini?
1: Va va teke... 2006.
0: Alright. Mara misale mi va na vuxaka bya njhani na matsongo loko va tekiwini kwalaha kaya hi 2006? Nkarhi waluwa loko va ha ku fika.
1: Loko va ku fika swi ve kahle hikuva va te na vana va sesi wa vona va te na vana va vona va fika kumba n'wana wun'we laha kaya wa mfana ivi swi va kahle swi va kahle swi va kahle se swi yahani ma swi ta vhele loko munhu a nga ri na mhani swa hluphanyana ende mhani a mungana wa karhata
0: okay ya yanani mahlweni se mi hlamusela
1: ivi ku ta fika sweswiwa i 2024 ndhaka lembe leri nga hela va ve va ha ri vurha va va tshama a B9 loko va tshama a B9 mina ni sala na n'wana wa mina na n'wana wa mfana ntsinini sweswi yi na 5 years sweswi va longa leswi ri landzeni ka yindlu laha kaya va longe hinkwaswo na mavanti va longa hinkwaswo ka tshama a B9 xikongomelonkulu xi nga ndla va longa va rhurha a ka accident leyi a nga humele ya makwenu wa mina ve va tlema mali ya pato mina va nga ni byeli va ni khiya
0: kuya tlema mani
1: kuya ku ya tlema va matsonga ni swi tiko fambe na va mani va va feka laha swilo leswi va nga swi endla va ku mufi ife a siya n'wana na nsati n'wana loyi a nga lova a ri na 14 years se na nsati na n'wana loko va fake ivi ni twa mahungu ndlela hoyihoyi vanhu va hlamusela ku yeyi wena ku na mali sona
0: mara mi nge se fika kwala makwenu wa n'wihi a ri na malembe mangani loko a hundza kumbe wa rini
1: wa 2000 a ri na 14 years loko a lova
0: hi 2014
1: i lova hi 2015 accident
0: swi vula ku a ri na 15 Alright, loko se matsongo va va fika swi mungo va fekini, va fike va ku hayi kho. Mfana lwe loko a hundza misaveni a ri na nsati na n'wana.
1: And a tirha ri daka na van'wana va nga swi endla swi nga swi endlisa swa ku hala kaya va fika swi va tele. Ivi ku fika kwalano vhele vanhu va ni byela ku mali wena yi kona sona va vi va xavetela swilo hinkwaswo swo aka va nga se va kuma ndhawu
0: leyi
1: va tirha mo home base. Va tirha laha kri metati mara loko ni twa veri nga ku se va tirha laha laha veri le gatewayni loko ni twa ivi se kusuka kwalani va rhusisa swi va ta na swilo switatimente swin'wana va nga va feka kwale va nga feka kona a swi nga tsaliwangi Ralph swilo leswiya le henhla kombisa ku mali yi humaka Ralph vo londla swi va nga ndlisa swona na waluya a fika va humesa leswi va fika va komba ku kuti va te kume 100 ka mali liya ivi ka 100 liya mina ni nyikiwe 2 ivi va ku nyikiwe 200,000 a hiri na list leyi a hi tsale timbye swa timalimali leswiya
0: lomara twanani loko mhani va hundza misaveni va mi siye n'wehe mi ri n'we mi ri vamakwenu vambirhi kumbe ku na vamakwenu van'wana
1: vamakwenu vambirhi na vambirhi ni hlaya na loyi a nga lova hi swilaku swo sendzisela ni ri 1 ku lwa se i lovina
0: a mi sale mi ri 2 ntsena ivi voho va sala va yimela swa makwenu wa n'wina
1: mina ni nga swi tiva nga ni byelanga va ndla xihundleni
0: a ndzhaka timali letiwani loko mi nyikiwa n'we veti va mi nyika mali yo suka kwihi ya yini loko mini kwa 20,000 or 2,000
1: mina loko ni kwa mali le one vo njela ku mali ya ka Ralph mara swinga tsalanga ni vutsa nwana vaku swa tsala mali ya Ralph sesi loko yi huma kwa vaku mali yi huma vaku ku mema lasina so munhu anga vuya nove elele apatwini leswi laka afane a ku mema mali yo hlaya hikuya hi vanhu lava nga ndzirisa xiso
0: Somwe ami bang na nkarhi wa ku yimela swa makona nwana like mikota ku famba mi swiyimela mi famba the office ma lawyera kunwe yi kota ku claim wa ingena ka nwana straight
1: mina andza na nkarhi wa ku famba ni jika jika hi maka ku swile swi a mapapela ma vakala na wona koza ku vana leswi nga ndleka ku zima pela menze ni makumini andza na nkarhi wona se mara ane ri ku lapsi seni ka vulapsisi bya ku ni kombela ku ni pfuniwa hi lava vanga va tiva ku swi swa va ti lawyera va ko Ivi loko ku na van'wana va ku hala kaya ni va tiva ku ni yisa ka vulo ni yisa ka vufuka ni bya ku swilo swa sesini halaha hi switwisisi a swi va ni jikajika kahle hlahla n'wani veki a rivaleni straight mara ni ve ni swi twisisaka swilo leswiya swi ya swi ya tirhiwa swi vekiwa swi tirhiwa ku hambi no ya ku ni le kwini ku swi nga yi na swi ni nga pfuneki helo kahle kahle
0: ku tirhiwa mbula ku tirhiwa hi swiprofita
1: maprofita na tin'anga
0: all right kusuka kwalano
1: kusuka kwalani loko se sweswi va nga rhurha va nga ku le B9 va tshamaka na papa papa mina va hamba va nika mali va nika hi voko ya ku ni ta xava i swakudya na n'wana kasi papa ku na n'wana wun'wana wa ku laha xitandini va n'wi maintainaku va ngo hiyana xalati se n'wana luya mina ni taka emakoni wa mina hi leswi ni tivisaka swona ku ri a hi makoni wa mina kumbe ngendlaka yina ni swi tivi se namuntlha sweswi papa va hume peceni loko va mapeceni va hume hi February se timali ta va tiza ti huma timali ta vona ta ha khomiwa hi xalati luya ni n'wi vulaku va ta kota kuma timali papa loko va kha va mi famba ti khota na xalati va kombisa loko xalati ku na tati kaya a vula mina vona va ku mina a va ni tivi mina lani ni yo boda mina ni na vana vanharhu mina ni catini laya mina ni hanya hi mali leya vana va mudende ande mina a ni catangi ande a na nuna ende a ni bodangi ku ni le kaya ka hina kwala va nga rhurha va ni siya ko ivi se loko xalati loko se xi ri so se hi swo va njhani loko se xiyimo xi ri so a ku mina le ka magistrate ni famba kona le na kana ku katsa ko ha ku problem papa ku na swi va nga ndliwa swona papa a hi vona a va ti ndlisi va lo ndliwa se va ri vona wena a va ku tivi se ni ta ni ti butisa ku a va ni tivi njhani hi ku le ndhaku vule ka timali letiya ti nga vuya ti huma teleta patu ta hansihansi leyi nga ndleka va ya vutisa papa hi vatsongo va ku and then boti loyi mi n'wi veke kwini loyi ka swa timali mali swan'wa loko mi tshika milovini kumbexana loko mi tshika mi humepeceni loyi mali ta yi kumana va ku ehansi se swi tshikeleni mina swi tiviwa hi mina leswi vulaka leswiya va nga byela vanhu lava ku mina swi tiva hi vona swi la ku mina a nga ri swona a ni le helo ka swa vo ende xirati loko a ni kombisa ya ku mitshamaka ta ku vona ka timali ta vona a nga ka va nga tsarisangi munhu hi ku vea fika le a ka magistrate ya fika va ndla hansahansa va famba na vana va mhani lava tshamaka na vona va ri 6 va bahansa va ndla hansahansa leni va rhasarhasa va ku veriveri i vona papa va na vana va 6 ku nga lava me ave a ni le ku hlayiweni mina ni nga sana
0: mutiwaxalatiloyiwahlayiwa
1: xalati yi kona maka ka system ku leyi aka yinani i kona
0: ene va ri timali leti nge humi xalati a nge sisayini
1: ku sayina xalati timali leti ta kota ku huma ende sweswo ha va yile va khombisanini vana n'wana va yisane tingatini loko tingati ti huma hi ti-3 ta July va ya ka va ya anani a ku tengeni ku leyi hikuva se a nga ta huma mali a ni swi tiki loko tizalati to huma ti ku xalati a hi n'wana wa vona papa swi vula ku mina hiku nga ani ku hlayaweni hi nga ri ni nge kumi mali na ya xalati obvious a nge kumi nchumu loko ti huma ti ku xalati i n'wana wa papa swi vula ku mina naswona ni nge kumi mali na
0: so mara loko mi tshama hansi na papa mi vulavula va ri yini papa
1: papa a ni tshamange hansi ni vulavula na vona hi ku papa a hi vona kahle kahle ku na leswi swi nga ndleka emirini wa vona va ndliwe swilo ene papa va catini mani nga swi tiva papa va catini no twa hi vana va ku bawa hi va catini a ku catani ka kona a ku sayinangi va papatsongo a ku sayinangi vahahani va kume munhu mapatwini kwahala mabyaleni va ya va ya sayina na munhu luyani va famba luwa wansati hi a nga ta ka va ka vona va va ku sayineni kwahala ya no hlamali loko ni twa hi xalata ka ndzi va catini mara a ni swi twini hi vahahani ni tshentwana hi van'wana van'wanyana hi suku va nga catero ni tshentwana hi va loko va vuya va tsakini ku velana va sayina and ikhala kha ku ameni ku sayineni papa va kha va kala ku ya ku sayineni
0: ya ya le mhaka mi nga se ri ka 060-88-75-942 so sweswi papa va hume penceni ene a ku na mali leyi swi tikombaka nga ku mi ta yi kuma n'wini
1: ene va ni byelanga va hume penceni mina noko languta malembe ma vona ni tshembyeriwa hi xalati ku ku va hume penceni ma ni nga tivi nchumu va ra xalati hi ku ya vulavula a ni byela hi se hi famba hi ya kwele kwele a kwele ya maphoriseni a xalati kwele ka va nga busy vona yena va nga ku tengatengeni kona a fikaka luya va nga va n'wi tivi hi loyi lava va ngo yi lo tekiwa hi loyi a ku zuku ri swona va ku wa hemba mara a ivona hi leswi fanga ndiwa swivandiwa swin'wanyana
0: ni twa mhlamusela mhaka ya ku papa va hamba va mi nyika mali hi voko a ni tivi ku va mi nyika na sweswi kumbe va mi nyiki
1: loko ka ha ku sungula hoyi hoyi liya ya mali leyi nga dyiwa ya patu ya n'wana mhani va nyike 1000 hi xandla ka n'hweti leyi n'wa yi landzelaka ivi hi xa n'hweti leyi n'wa yi landzelaka va nyika 800 va nyika 800 kuku lembe leri nga kuku 2024 va kha va nyika 800 2025 lembe leri nga hela va chicha mali liya va yisa ka 700 eya va ni nyika mara hi ku n'hweti leyiwa hi nga ka yona mhla ya June na n'hweti leyi nga hela na leyi n'wana yi nga hela a va nyika nga ku mali ya vona vile ku holeni ku ya ha ri amoyeni ya ha ka ha ri na hansihansi ya vona na n'wana
0: all right mingiseri hi ringetini ku tihlanganisa na papa hi va fonela loko ni va fonela a mi ri koho ka call ne papa a va pfumerini hi moya wa kahle ku va pfumela ku hi tshama hansi hi vulavula and the agreement a ku ri ku a hi moyeni a ni lava ku mi yisa moyeni as mi ri papa na n'wana a ni lave ku hi tshama ofisini va byela ku hi ta tshama ofisini hi vulavula loko yo tshika yi hi tsandzini swi vula ku hi koho hi nga ta yi teka yi yisa moyeni so papa va pfumela va ri kahle ivi n'wimi tlhe ma arrange transport ya ku hi ta va landa ya problem pfuka mi ni fonele namuntlha mi ku minister don hi na hi ready hi lava ku landa papa ni kombela ku n'wi hi mi va fonela mi va byela ku hi le ku teni se va rhuketela va rhukete swi va nga rhuketerisa xiswoho
1: swiloko huma heta ku va fonela va fonela mi a ni khomangi foni ya vona no yi tshika yirila ni nga va hlamula ni hlamula na ku twa ku a ni nga lava ku khoma ni twa ku valava yi no yi tshika yirila va va ni fone na mi mara ni khomangi foni ya vona ivi ni fonela kokwana ku va ni fonela va khoma ni ku a ni khoma foni ya vona kutolo va pfumerini va ku swilo hinkwaswo swi right a famba namuntlha jikijiki va jika vona viri a va swi twisisi a na fane va aletola ku ni a ni swi lavi kumbe ni nge swi koti
0: allright i nhlikani hi mamukerini eka GSR FM
2: yeah,
0: I am cool.
2: You forget
0: it. It's a my beginning, Gomwe.
2: Okay.
0: Mitwalela cool and Takombelam Komatan Sulam sang in a song.
2: Okay.
0: Thank you.

0: Go one pasa.
1: Yebo.
0: Hey.
1: Ya ana sho weta sisi kwa lana kuni kugeli. Epoke. Ya matiba butona sisi bala ba muse yebo na banga mwana wa mkhalabwa ni.
0: Hey.
1: Ene lava van'wanyani vo va phangaphanga a hi vana va mukhala bya vangata ni ya hi nga pfumela ku ri na swin'wanyani swi endlekaka hi ku twanani loko ku twananiwa polo namuntlha va pfuke va jikile so a ni vo jipiwa ene naswona swi nghozi ku ri mi sayinisa munhu vatswari va yena kumbe vana va yena va nga tivi nchumu hileswaku mi lava ku phanga rifa ra n'wini ya vana na va mina lava ya va ntiviso va suka va ya va ya phepha se ka a ni a va pfuli case va vula ku ri ku na mhaka ya 1-2-3 leyi humelelaka hina hi tivaka ku betetaka swa swilo swi endleriwa a swi hundzeni hina hi nga swi tivi phela vona va lava va endlaka sweswo loko ku ri ku munhu ku ri kumba swa endleka mutswari wa yena wa ngati rifa ra yena ra ha ri kona leri a nga ta avanyela vana va yena ene ni nge fiki va lava ku ri va swi share na sesi va lava va nga kwalaho ene va tlhela va lava ku tlhela va dya rifa ra mukhalabya luya a ka vana va yena va suka va ya va ya phela se munhu loko a vabya a nga koti nchumu a nga pfumeli no ya exibedhlele u khalisiwa movha a ya se hikuva swi vona ku mukhalabya leswi swi endlekaka a vo tiendliwi a vo tiendlisa vo rhanganyetiwa a va maki pulani yo va vitanana va ka rixaka va papa ntsongo va papa hulu va haha va ringeta ku la ku ri ku humelela ya ripota swi na tindhunini na kwale ka timajistrate ku ri hina hi le ku xamaleni vanhu lava va nga nghena laha a va hahi lava vela kusuhi na vona se hi kombela ku mi hi lunghisa ku ri va ye va ya chatisa papa ku hana wun'we ku ri na swa
0: amukwini kokwani pata
1: hi vona swidrayivhaku hina a hi laveki a kusuhi na swona se hi endlisa ku yini loko swi tita swi nge endleki ku ta huma ximanga asatini hi ku i vitlharinyana bya le khoneni loko ku ri ku mukhalabya lava va fane va hlayisana na mhani wa vona a va heleli kwalaha ka swakudya vona lava ya va na papa wa vona loko ku ri ku papa wa vona i lovi a nga va vekelangi nchumu swi feyirile a hi nchumu mara va nga endli ku ri na lava swi feyila swi nge se feyili lavaya i vana va

0: na vangapi. Na loko vo va na tihomu, loko ti xeriwa va fanele va tikuma yin'we yin'we yin'we yin'we yin'we yin'we swi dependa hi ku vanga. Mara leswo fika mi teka vana va vanhu mi va yisa le kule, no mi fika mi nghenelela mi lava hinkwaswo, mi tlhela mi ku huma na rito ro ximanimani a hi n'wana wa la kaya i no tekiwa. Swi va swi nga ri kahle, sesi tlharihani vitanani va papa ntsongo va hahani va yiniyini va n'wina. Mi va vitana na vona va lava va mi tlhangelaku swilo. Mi ku sweswi hina hi endla ku ri hi ya ka magistrate kumbe hi ya tindhuneni na tihosini, hi vutisa ku why mi endla swo aka papa wa hina. Phela loko hi ku papa hi vula lava, ku fana na vona valava a va ku papa va vula papa wa vona wa ngati. A va zangi va disturb-iwa hi munhu. Loko ku ri ku mukhala bya papa wa vona a va nga ri na nchumu, swi yo tisa swona. Mara swimalani leswi swi nga na papa, hi vana va vona hina va why swi lava ku kuma hi n'wina hina hi nga swi kumi. Swi nge endleki swi ta lunga Gordon, a va va report vanhu valava. Ni yi vona tani Gordon.
1: Inkomo hi can see.
0: Yebo Gordon.
1: Inkomo ni tshemba ku sesivele ku switweni va yingiserile. Seslow i nkarhi wa ku va mi teka ku tshinyiwa kumbe switsundzuxo hinkwaswo. Kambe a hi vanhu hinkwavo lava nga ta nghena va fika va yima ka sayiti ra n'wehe, van'wanyana va ta nghena maybe va mi hlasela sweswa ku taniya. Mara swi ya n'we ku mi kota ku teka swilo leswi nga ta kota ku va swi mi pfuna ka xiyimo lexi hi nga le ka xona. Nhlekani mamukeri.
2: Gordon.
1: Ahe Mr. Makwani.
2: Minjhani.
3: Hi pfukeni minjhani.
2: Mavinyi n'wina a ni va kona vanhu va n'wina.
3: Va kona.
2: Na lava malume va kona na papa ntsongo va kona ni.
3: Va kona.
2: A ni swi xarati ebyelini ku bava va hume pension loko kumbe kuma timali ku xarati i clean something leyi. Ene swin'wana swi va ko loko va mi fonela bava a mi fanele mi khomeni foni. Loko mi khomeni foni a mi ta ndyangu va ta mi byela yini maswo swa tele leswi a mi va fonele tona kudyona. Loko va vuya tlhela va va tihlole leswi va ndla swona maswo a mi fanele mi tshikaka na ya vona. A mi fanele mi khomile se mi byela bodyona ku loko bava va khoma namuntlha va ri fonelele va ni byele swimereleke leswi. Mara va kona kwalano va hanyile va kona vanhu vo tlhari ya kona ka muti walowo kambani leya ka magistrate swa mi tlheni u mi va byela ku bava a vele bava a vele ku ni hlayisekiseleni nexe ene sweswiwa wa huma pension loko wa huma pension timata wa se huma hi mhaka ku ni swan'wana wa sesi ya mina a nga va claim-a ku va fanele ni nyika mali se na mina u wela ku tlhela ya ka mbisani va ku ka magistrate loko wo ya hambiwa nyamuntlha u ta kuma ku ri va vanhu vo tala va nga fertilize va fona ku ndo fana ta wena leti to tala ti biwini tiyindlu swa ku makwana loko a swi va kuma nsati rindzwana u teka musati loyi a n'wi yisa le ka muti wa mhana wena so loko yena a fika a lova leti mhani luya i tlema munhu loko a ku nga ri wa yena loko wena i ku muti wa wena a ba tindlu ta a swi ta famba yena ku laha a suka kona a ku ri na muti wa yena u kuma ku na hi ku leyi a nga kona i lungele hi mina wun'wana a tlhaya ka ba wena va ndza swo a swi sungule ka n'wina swi swi voni ku rengovu ka government hlangana swo hlaya sweswo loko a suka kwala kesi loko yi ya mhani luya i ya ba tindlu letiya xitima market na wena ba wena mara sweswiwa leswi ku a tihlayisaku swo wa hanyeriwa wena mara na foni ya ba wa fane kukumile hambi wa ku fonela sweswi ku huma kwala khoma i ta kota ku tiva ta ku hlamusela yini a ni ri sweswi loko i kuva vugodela va va fonerini or se va tshama hansi loko swi phikela miseketo yi vuya phela munhu wa dya sweswi a dyaku swona mara ku se a hlangana na ti-challenge maswa ni teka mi kuma a ti hlengela kala ta kumeke loko va ku fona va ndza ku byela ku ri a hi hlangani ka magistrate na wena nkarhi ya ku sayinela ku n'wana wa mina maswa i nga va tirhiseli xifava ku hlambini i ku wena ka ba wena i nga kota ku hlambini loko tolo mi tshame hansi na bodyona mi va fonela mi kumaka a va swi twisisa ku mbala swiyini na loko i famba na vamalume wa wena na vahanu wa wena va ta swi twisisa ba wena ni ta ku byelela ku problem a ku ri yini na yini leswiwa ku hava munhu wo loko mi hlangana hi muti ni tshama hansi mi vulavula swilo a nga swi mara sweswiwani wa ha chava wansati loyi a nga na yena a ni ri vanhu lava nkarhi wo tala sweswo i vulaku swona i kuna a ku kume i xitirha i fanele a benefita yena phela a vo rhandza a wu ngo rhandza makuwani mhani luya rhandza o wu rhandza leswi ka wena va nga na swona waswiwa sweswiwa yimelele ti yimelele tiphizini ta bawo loko to huma va ta kota ku dya mali ya yena va ta tlhela va n'wi hlongola ba wena and ba wena loko va n'wi hlongola leyi loko va va va n'wi dlanga bata mtsongela tshawe ya kuna ka wena go ka mo kwa mwana wena so se loko ke famana ma tsaka ba ma wena bata tshamsele se nna go ya le ka so e ka kota go bona se le masini ela problema go kuna ra ba wena ama se go bona se le masini ma so mo re nga nkuma arla bana go rena na se ke tsa go tswana go rana go rana go au go kana tso a go ma e kana tso ela e le go tsaka go bana go se ke kuli wa o ma go bana la bana ene loko ro se se la bene sa bana go botsa fuma go a bana ba ma kuana go a bana ba nwana nwana ba e ba se ene la ta go koma ya re a ntsa se se se se ba wena a se bona tshini ma ka go a se kuma bana ba ka bona o ma pfuna la ya go na ba ba komba ma sheli mana se se nga talana ni ba ta go pfuna go dona ira ira pfuna ta ke se mona go se hayi loko le suka le ya hlenne ta ma shata wo hinkwawo la ni ba wena go a go tsare ya bangwa go na ba go tsare ba ngwe se nne ke tsumela ba go tsare ba bangwe ba ba tsama ha se ba go komba go nna ma le tshingwana na you know ho ma ya bawe ya go ya botwa wena ke ka ngutsa ba ma le ya go tsuma ma ye kwi lo ga ana mo ka kuma go ye diwi na mhanda me se re ita buya ga se buya ya tsena kwa go se le tsuma ya pura ya swona go dong ba go tsunela ke se re dia ba go pura ya tsa se tsa ga go ya tsena kwa ya tsena e peka ndawe ra di mara se na tsirisimbo ifa go bawa go fona call eta go tla go bona go se se ba go le ba bona le fela le mara enga tsinki ya kuma mashaka me ya mafini a se se ya sign wa ha ka district eta e kuma maya bawe mara aba roke pele u aba ene a u ite maka ba ifa fa go go bawa e wa rete wa kwa da mulo so ena kuma mo na sign na go mala ya di go nwa ka nna ba nga kula na go tika sa pele mono wa se bona lo ka ba wa ngwe respect yiwe da elija elandela profite tshila ba so a u ruketel baba lokwa go bona ba foma for it ka bona ba bana ai ke se ka ntuto
1: inkomo e concessionen inkomo 0608875942 excellence and tlhano at minute leswa go go ba awara le ya yangwe ku ta kura ra mbere kana ngona oko GCR talk a ingeneni laula shim kumbe ku tisa tshitsho enhle ka
4: e budona se simpuke
1: It's a my fucking going.
4: My fucking.
1: And
4: the process, I observe a lady who came out of the home. I come a magistrate court. I like a maintenance of the maintenance. I think I claim a maintenance. Every look I had, I got the social work. I think I was some sort of story saying, while Shumali Utai Kum. A seva leti ga isi u mama ya papa o ta ikuma ba na yena inkomo
1: inkomo I can see right kuma mzemia ka magistrate
3: ka magistrate an nga sizane ni nangutsena malembe swingandla vandzwele hi malembe ku akuri na vanwanyana I ka vula vanhu vutsa ku na malembe mangana ivi seni vadzwela kone na 33 va go swa hambana mara swa hi ku I kuma vanhu va njhani ku na ku va ku pfuna ku na ku va nga ku pfuna
1: right 0608875942 a yi nghene ni twa kun'we mi ri yini mhaka leyi
5: hi bodona na n'wana ya lwa kwalano a ni ku ku pfuna hi mihleketo na yi twa case yaleyo ni ku yi tweni mara a yi tshamangi kahle a ni ku vutisa n'wana ku xivutisi xo sungula a ni ta kombela ku maphepha lamaya va nga mibuku leyi va nga loko va lovola mhani wa yena ya ha ri kona na a nga yi kuma na loko ku ri a nga yi kumi a hi ka va hahani wa yena na va bantsongo wa yena na vakokwani dala wa yena va kona vanhu lava loko o ya kona a fika va hlamusela hi xitori lexi nkwaxo na tshemba swi nga tshamiseka ende swi nga pfuna swinene hi swinene swin'wana swaku swona vahanu wa yena wa kona tinhla ta boti loyi na vakokwani wa yena vahanu wa boti loyi va koho van'wani va koho na vabantsongo wa yena boti loyi va koho na vaboti wa yena vakulukumba va koho se mhani ku a tshame ahansi a yi sungula kahle yi kota ku brika kahle mara leswi vulaka one pasani a va pfuli case mara va kota ku vitana vanhu lava va va timbhoni ta ku n'wana loyi en'wana wa kwala kaya en'wana wa ka Malungani en'wana wa kwala kaya hi yena a nga wa right a nga wa kwala kaya swa hi swivono sweswo se hi leswi mina ni vonisaka swona ku a va va report a police station swi ta va pfuna loko kota ku va report a police station va vitana vahanu va buti loyi hi vona va nga ta kota ku boya xihundla hinkwaxo inkomu
1: right Nhlekani
6: ahe
1: ahi minjhani
6: hi pfukile minjhani
1: hina hi tshama hi pfukile
6: ina mani masesi a kumi van'wani va ka vaxaka ra ka bava va teka mali va yisa tindhuneni kwala tikweni va sungula ku yi tenga kwala tiko rero va vutisa mhani loyi na bava lava kun'wana loyi a va n'wi tivi na va ta va kha va tsala timinete leti va nga ta kha va tsalela hosi lori ndhuneni hi leti va nga ta ku loko ti va kha va fambafamba or va la ku ya tlima mali ya ku mukhalabya va fanele va pfuneka kumbe n'wana la ku kota ku pfuneka hi mali ya mukhalabya va nga tirhisa toro ku pela na mhani lava va n'wi tiva ku i n'wana wa la kaya ku mhani lava va suka va n'wi kuma la kaya va n'wi cica njhani namuntlha wa ku i n'wana wa kandza vukati yo kandza vukati laa ku ri n'wana wa la kaya waya va fanele va n'wi cica ku ri va n'wi kumela niteka jarata a swi tindhunani sweswo tiko ri ta fakaza hi ta vona ku va la jhika ku ri kombe kun'wana lava va n'wi teka va n'wi kumela niteka mutuwu i n'wana wa mukhalabya lava wa n'wana yaloye se va ta va teka timinete for kusuka tindhuneni leti nga ta famba ti va yisa hala na hala se swivana va kota ku yimela timhaka ta mhana ta bava wa vona ku va ta kota kuma mali ya bava vona mhani lava nga na mhanitsongo sweswo a nga lava bava a lava ku mali ya bava heli loko mali ya bava yi ta va herini i ta va reject i ta va cukumeta bava va ta tshama va hluphekini n'wana lowa nhwanyana hi nga ta kho a tlha a ya ondla bava wa yena yena lo va ta vuya bava la kaya mhani yi ta va cukumeta luya i lava rifa mhani luya kahlekahle i lava rifa swinene loro bava yi ta hlupheka ku tlula mpimo yi ta tlhe yi vuya ku ri ku n'wananga ku ra
1: allright a hi fambeni mahungwini ya awara ya n'we ta vuya ndlela leyi
7: eka GZFM
8: ni khensile ku siriwa nkarhi hi khalanga mahungu ya awara ya n'we ka GZFM rito ra rixaka vayingiseri Enhlekani ku languteka ungunguleka awara leyi holobye wa maphorisa wo khomela Firoza Kachalia u burisanile na vateki va mahungu emusombhuni ku mayelana na ku lulamela ka vona loku nga langutiweke ku kombisa ku vilela mayelana na vaakatiko va matiko mambe holobye u vula leswaku ku kombisa ku vilela loku nga kona eka n'weti eka tiko ra Afrika-Dzonga ku nga ha fiki emakume eka n'weti leyi siku ra vumakumenharhu eka n'weti ya Khotavuxika naswona swi ta durhela vaakeri va xibalo hi ntsengo wa 600,000 wa mamiliyoni ya tirhandi holobye u tlhela hlangana na holobye wa masocha manana Angie Motshekga ku va va ri karhi va kunguhata xiyenge xa vurindzeka swifundzankulu swa Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape na Western Cape.
9: When I say we are enforcing the law, that includes the immigration laws. In this province, the police are arresting people who are illegally in the country. And that's what they're supposed to do. There should be no
8: holobye hi nkarhi lowu a burisana na vateki va mahungu u kombisile leswaku wa enerisa hi ku lulamela ka swiyenge swa xiphorisa holobye wa masocha manana Angie Motshekga u vula leswaku va ri karhi va burisana na valulamisi vo kombisa ku vilela
9: law uphold the dignity of all the people who are in our country and work with law enforcement in maintaining stability to those who may be contemplating acts of lawlessness our message is clear and unequivocal the full might of the law will be brought to bear to deal decisively with those who seek to undermine the safety security of our people and our constitution
8: Meyara wa masipala wa xifundza ntsongo xa Vhembe Councilor Chauke hi loyi a va ri karhi a endzela vavukosi bya ka hosi Bungeni tanihi xiphemu xo nghenelela ku ya emahlweni va kombisana kun'we na ku kongomiseka ntirhisano exikarhi ka vurhangeri bya ndhavuko na mfumo wa miganga ku yisekelo vukorhokeri kun'we no hluvukisa miganga ya tindhawu ta ka Bungeni. Hi nkarhi lowu Meyara Chauke u tivisile hosi Bungeni tiphurojeto to hlaya ta switirhisiwa swa mati leti nga le ka masipala lava vekeke leswaku va lava ku va va ri karhi va basisa mati ku va va ri karhi va yisela vaaki.
10: I nkomu eka vaakatiko va ka Bungeni na muganga hinkwayo ya hala ka suka ka Nkuzana. Namuntlha a hi tivi lahawani a hi endla culture ya hina ya leyi tivekaka a hi ti kuhlomphini ka hosi mara hi vulavuleni na ndhavi zita ti-issues tin'wana leti va affectaka na hina leti hi affectaka ti endla ku service swi hi tsandza ku hi yisa mahlweni but together hi vi na ti-decision leti hi nga ti teka. One i ku hi na project leyi nga ta sungula sweswi this July. Ndhavi zi ta va tsakile sweswo project leyi ya durha mali leyi ringanaka 683 million loyi katsa na ti-engineer. Project leyi yi ya katsa muganga yo tala leyi katsaka ngopfungopfu muganga ya la ka Bungeni.
8: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni holobye wa maphorisa wo khomela Firoza Kachali ya u burisanile na vateki va mahungu emusumbuni ku mayelana na ku lulamela ka vona loko ku langutiweka ku kombisa ku vilela loku fambelanaka na vaaki va matiko mambe. Gimeta mahungu ya awara yan'we ya n'wana ya kona le ka awara ya mbirhi hafu ku bela awara yan'we Lunghile Malepfane i vuya kahle na tinhlokomhaka nongoroko GSR Talk i nhlikani
7: eka GSR FM.
11: Remember, remember, remember.

0: Enhlika ni?
1: Aye kala ngampukini.
0: Yena itsa ma yifukini ngonwe.
1: Ah, akare a tsaisiwa.
0: Mm.
1: Eh, mtatwana network wa kwa pendi sona.
0: Mm.
1: Eh, a ayita makase kielo ye.
0: Okay.
1: Aye. Chaka ratanyana leti a sihlayisa ku sona.
0: Mm.
1: Leswi swi nga ta n'wi pfuna sesi yaleyo tanihiloko a ku vahani va kona kumbe na vatsongo a ringeti ku va loko va ri kusuhani na yena hi loko no vahani wa kona siku un'wana vo ka va nga ri kusuhani na yena mara loko vo va kusuhani na yena va tlhogomela swilo swa yena a swi ta lungha hi ku na vanhu lava va tengaku kwale ti-social worker na vona i vanhu va yi twa mhaka ku ya kwihi. Loko a mire swilo swa masiku lama swi karhata hi ku loko swi nga tsariwanga tsariwanga ka nchumu swa hlupha mara hi rixaka loko vo va na vumbhoni bya kahle sesi yaloye a nga humelela hi ku mhani luya i nga xihoxo xikulukumba ngopfu n'wana yaloye i n'wi kume a ri kona a hi kaneti ku a nga va a n'wandle swin'wana mhani luya hi vito ra yeso hi vito ra yeso hi vito ra yeso swi ta hambanaka swilo sweswo ku hanxo tlula xikwembu a vanhu va karhi va khongela a ku na vusinya na wun'we lowu tlulaku vito ra yeso loko vo huwonela vito ra yeso i ta kuma ku swilo se swi hambane swi endla swi ta hundzuka nchuri wa misava a yi mahlweni vahanu va yena va vatsongo va famba na yena ku ri mayaka tisekeriweke va ta swi twa hambi ku nga ri na maphepha yo vulavula nchumu ka yena a kota ku

0: Né?
1: Aê.
0: Em como? Yama clinic
1: 0086 0885 942. Father's Day, I will bow for an papa well. You will have a noon along with some leaves. Inge can't glue, I want our men in Bagamoon. So I'm the sort of time, Sissy. Listen, Minam, she gets a wish on Irish. Look, it's Suga Kuala and Fama and Dinner have a few years ago. Minana problem, yes, on a social issue, it's a wish on. Itela eva dwela go sesin le kunde ni bula le go etsebisa nduna le kunde ni aka the social work na report ebe ke e honda e a police station ya pula case ya fraud iku munhu loyi a fanele xo sungula a claim mali ya makwa wena e papa wena na wena hayi mantsongo mantsongo a va nghenele helo ka swilo swa a u fanele ku famba fambe wena na papa wena se va ti komba ku papa wena va controlling. Se ni ku wena e flag case ya fraud against mantsongo lava vona va nga va claim mali leyi hikuva va nga rhwala mapasi na hinkwaswo swa ti-birth certificate va claim mali ya road accident fund. Se hi ndlela yaleyo swi vula ku exiphoriseni va ta boheka ku pfulela mhani lava case laha se ku nga ta frizisiwa timali leti va nga sala na tona a ku tshama ni twana munhu na wun'we a ku i kume mali ya road accident fund ya 200,000 ni ngo hlamala namuntlha sweswi ni swi twaka mali liya minimum vulavula hi 1 million minimum se va ta kota ku ya navisisa tiakhawunti ta vona va va yi kuma ku mali leyi ngheneli mali ya so laha wena a va fanele va ku xirhelini mi ri vanharhu ku nga wena papa wena na vo mhantsonga a va katsanyana so loko swo va swi famba hi ndlela yaleyo ya yi report a xiphoriseni swi vula ku ku ta pfuleriwa mhani lava case a ka ti-social work hi ya pfula case ya ku bava va ni a laveri a ni n'wana wa vona se hi ndlela yaleyo ti-social work ti ta vitana bava ku wa n'wi tiva loyi na hi ndlela yaleyo swi ta vula ku na loko ku ri ku wena a wu le ku tirheni ka nkarhi wa sweswi u qualify ku kuma maybe 10% ya mali ya ba wena ya pension se ti-social work ti ta landzelerisa timhaka ta mali liya ku fana na sesi luya wun'wanyana luya i nge se i hakeleriwa mali ya maintenance se hi ndlela yaleyo mi ta mi kha mi famba rendzo rin'we until loko mali yi huma yi ta kota ku na wena i kuma something mhani lava va ta chajiwa hi mali ya ku va dye mali yo ka yi nga ri ya vona ni xo one pieces
2: hi swo
1: ha twanana
2: e ni le ku mitweni
1: ya a ni hleketa sweswo sweswo swi ta ku pfuna ndhuna honda hi kona i va tengisa ku sweswi ni andza 1 2 3 4 andzaku mi hlamala ni khense ngopfu timaredio ku fonele ra xivongo tirhisa masweli dang bar
0: inkomi khensi. Alright,
3: 0608-759-42. Ni la ku rhanga ni kombeta ku kun'wanyani no ka ni nga twisisi ku ri munhu i n'wi sapota a za a va na malembe mangani wa ha ri a ku n'wi sapoteni hi ku twisisa ka mina loko munhu a za a hundza malembe yo karhi hi nga ku loko hi karhi hi tswala vana hi swi ove swa ku hi ovela leswi swi nga ta hi tsandza loko a za a hundza malembe yo karhi munhu kova kumupfuna a hi mhaka ta ku na xiboho xa ku na

0: na boheka ka ku n'wi sapota.
1: Ene ni na ku ta kombetanyana laha. Mativa vana lava va loveriwaku hi vatswari ku va nga loveriwa hi bava na mhani va sala na munhu un'wana. Va hlupha ngopfu kumbe va lovela hi mhani va sala na bava. Va hlupha ngopfu ku tlula mpimo. I ta kuma ku a nga lo rhurha hi ku swi lava muti a ku ri wa yena kwalaha a nga rhurha kona. Mara loko se a fanele a va na nsati wun'wana a ta ku i muti wa mhani. Ene ku ve yena ku za a teka mhani luya a tiva swa ku no va ta va karhi va hlayisana. Se a n'wi tiya hi ku a hi nge swi tiva ku ta rhanga mhani a hundza emisaveni.
2: Mi twelela hansi swinene kokwana Khosi. Ndzi
1: vona mhaka ta muti wa mhani a za a rhurha hi xikhale. Leswi swi ni vavaka ngopfu hi laha ka ku va teka mali ya makwavu wa yena loyi a nga lova hi mhaka ta nghozi. Ni twisisa ku hi Xitsonga a swi pfumeleleki ku yindlu yin'wana yi dya yindlu yin'wana. Hi ku na loko o tekiwa a ri wa n'wansati xuma xa yena a xi nge dyiwi hi n'wana wa mhanitsongo kumbe hi n'wana wa mhanikulu. Xi nga dyiwa hi bava wa yena. Se na pfumela ku ri a nga ya aka ndhuna, ndhuna wa va tiva mukhalabya na yehe loko a tswaleriwe kwalaho va n'wi tiva na va kwalaha mugangeni hinkwavo. A yi aka ndhuna a ya yisa mhaka leyi ku ri mukhalabye va hlamusela kahle matekelo ya mali ya makwavo. Ivi a koxana na yoho mali ya makwavo yi va yi riha hinkwayo mali liya ya makwavo wa yehe. Hi ku yo a yi nga lavi na mhani ntsongo mali liya a yo lava yehe na bava wa yehe va ri vambirhi. Mara loko se bava va yi tekile va yi dya na van'wani vavasati a hi nandzu wa vavasati lava bava va nga dya mali na vona. A ni ri vavasati lavan'wani vo nyikiwa hi mina mali a yi voni tekela ni hi mehe ni va nyikaka. Se swa ku va endliwe swin'wana loko yo lava vumbhoni hi nga hetela hi nga byi kumi ku hi yini swilo leswi va nga endliwa swona. Va vona loko munhu a nga ri na nsati ne vavasati va swi kota ku hi endla ku hi nga endla swin'wana na swin'wana loko i za i n'wi kuma. Hi mhaka leyi loko n'wansati a lava ku ta fuma a ngo rhandza munhu loyi a nga na tipfula machini hi makumu tipfula machini i ta ya hi n'wansati loyi. Se me ni u sola laha ka ku va mukhala bya va dye mali va nga niki loyi makwawa wa kona. Se hi laha ni nge a yi a tindhuneni a ya na le hosini va ta va va karhi va tenga ku za ti ya fika kwahala ka magistrate ku ri va humesa mali liya ya makwawa wa yena. Hi laha nandzu ni wu vonaku ngopfu kowo. Inkomo vatukulu xumani kahle mi nge ni dyondza swin'wana aka van'wana.
2: Inkomo yi khensile.
1: Danke.
2: Inkomo 0608875942 ya mahlweni se swi va mi yingiserile va kokwala tindlwini ta hina ta vuhaxi hi ku twa n'wihi kumba nika ti-advices ta njhani. Hi va ri Inkomo Budon n'wana wa loyi a nge tivi tibuku ta malovolo hi ku loko mhana wa yena va n'wi siya a ha ri ntsongo va ku xema and a nga le ka vakokwana wo tswala va mhana yena va ku Inkomo i Ntshembo. Alright, okay va ri ve le ka dzingidzingi Inkomo you can see swi vula ku i va hala ka n'wini. Alright 0608875942 so sesi loko mo kuma ku papa himpela va mi rhabina va mi tsarisanga ni vito yini
3: a ni nge vuli nchumu a na lexi ni nga ta xi endla hi mhaka ku hansahansa leyi hinkwayo yindlu mantsongo.
2: Right so sweswi andzhaku ka loko papa va nga ha mi nyikangi mali ku ya emahlweni mi i ncini mi nga xi endla kumbe mi vulavurini na papa mi ku vutisa ku why ku ndleka yini.
3: A ni vulavulanga na vona a ni vutisanga nchumu ni lo mi yela ene a va ni byelanga ku va huma peceni va byele mina va ku ntirho wi herini a na ha tirhi.
2: Alright no na mi twisisa n'wina mantsongo ma vulavula mantsongo va sapota ku papa va kota ku mi hlayisa kumbe njhani.
3: A ni vulavuli na vona mantsongo no ndla swa loko ni fone va vanhu va pfuxela na vo nkarhi wun'wana kumbe njhani swi herini. A hi vulavuli nchumu na vona.
2: Vuxaka bya n'wina vana va mantsongo
3: sweswi va nga rhurha a ka ha ri na vuxaka hikuva a yi tshama.

0: hlangana hlangana kahle swi helele kwele ka dzingdzing
1: loko va rhurha va vurini va lela va ku ha hina se ya rhurha hi ya tshama hala kumbe kuleliwangi ku lo fambini
0: mina vani lelangi ni yo vona va kha va longa va kha va paketela va famba kwala mugangeni va rhwarisarhwarisa va kwale va tshama kona a bina hina ni ku tivi mi la va tshama
1: kona
0: na ndzi tshama ni ya noya
1: byi njhani vuxaka bya n'wena na family ya ka vapapa
0: ya la ka family ya vapapa vuxaka bya mina na vona vanhu va papatsongo byi kahle khomanini ha vulavula
1: ene va swi vona ku papa swivandla va ndliwe swin'wana matsongo kumbe njhani swo voniwa hi n'wini
0: na muganga wa swi tiva na tiko ra swi tiva
1: All right. 060-88-75-942 sesi va endla njhani papa se va hume penceni sesi mali a va ha ri ku nyikiweni swiswana kasi a va se tsarisa mudende papa ku va kota ku mi nyika ya swakudya n'wa mitirhi ne
0: ani loko tirheni mina va se tsarisa va ri karhi nga ku mali liya yo tala liya se va ta kota ku tsarisa mudende va endla swa mudende swi nge endli liya yi nga se za yi huma
1: okay Alright, a hi ngheneni mavhengeleni ndzhaka mavhengele mina n'we i vuya swin'we
2: Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving, no style. Swi kumeka eka CTM ni popo tsena.
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi hina family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko hakela 250 u tikumela 15,000 rand kasi 350 u tikumela 20,000 rand 400 rand u tikumela 30,000 rand la swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220

0: Enhlekani mam kere.
1: Ahe khalanga.
0: Ahe maran.
1: Mipukini.
0: Ina itsa ma ipukini ngongwe.
1: Ipukini makwenu kwalani mipukini.
2: Kene mnjani.
1: Ipukini.
2: Hey.
1: Eh vulavula na sishala tihlungwa va ta makoxa avo mara lava ya va va va va. Va makwenu wa nwina lava mi bva kumbe va pima pima mukushala tishala. Lavi lava ka makoxa.
2: Oh okay.
1: Eh ni no lava ku ta va na mina ni va na ku tisa marito mo karhi kumbe ku vutisa kumbe ku twisisa swo karhi ka wena makwenu wa mina kwalano. Hiku loko ni kha ni yingisela ni kha ni landzelerisa lexi a na ku rhanga ni ku vutisa xo ni nge se nghena ngoka nhlokomhaka i ku papa va ku nyika mali ya swakudya n'hweti yin'wana na yin'wanyani na.
2: Eh nkarhi lowu va nga mapecela a va nga se mapecela va ni nyika 700 rand.
1: Eh okay leswi vulaka ku ta fika sweswi va ze va nga fikeleli papa ku ku nyika mali ya swakudya i ku va ha yimele ku huma timali i ku ku tiyisisela ka sweswo ku i nga hisi ngopfu miri na mina ni ve na yena mutswari a tirha mfumo n'hweti leti a nga tshama tona loko mali loko wa ha rinde mali liya wa tshama ku nga ngheni na mali na yintsinini leswi vulaka ku kwalano a ni i nga hisi ngopfu miri ku i titsan'wa ku papa va ku cukumeta kumbe njhani ku ya hi ku twisisa ka mina hi ku hi ri papa a va ku hlayisa se loko ni swi hlayelelanyana kahle loko bodo ni va ku vutisa makwenu wa mina va ku i ma vulavula na papa na ka xiyimo lexi nga hlangana na xona i va byerini papa na lexi ni nga ku twa i xi vula i ku a wu va hlamuselangi nchumu papa ni nga ni ku twe swo makwenu
2: eh ni vule swo
1: eh hi yin'wayi ni tisaka ku ta ku lunghisa makwenu wa mina laya i nga ka i nga va byelangi nchumu papa ni ku vo i ri rhongo swinene hi mhaka ku yini na swi leswi i swi vulavulaka ku ta fika sweswi laha amoyeni a hi leswi i nga twa nomo wa papa va swi vulavula ende swi le ku ku vaviseni ende munhu wo rhango loyi a fanele a ta na xintshuxo ka swin'wanyana loko ni kha ni hlela ni twa hi nga ri i papa wa vona ku ri ke sweswi wo i kuma ku ta tshamelangutise papa wena hi tihlu ro tshuka ku sweswi ku kula ku ta huma timali a ve nge he ni pfuni hi nchumu a swi pfuki ka papa ka ku hi ku wa hlangana na vanhu ku kanti ku susuka ka swalati kumbe i swi kuma ka munhu un'wana na un'wanyani njhe tanihi munhu hi ku loko munhu a ri ku hanyeni i hanya na munhu un'wana na un'wana ni twa ni ku veka xihoxo makwenu mina a ni ta ku loko papa wena va ha ri na wo nkarhi wo foyina i foyina wena va hlamula foni ya wena hi vona lava loko swi tika kumbe i tshikiri na problem i fanele ku rhangisa voho papo ni twa leswiwa a ni swi twisisi kahle ni nga swi ndlisa ku yi kumbe ma swi tiva swihi swa swona hi ku sweswiwa i ni twa hi nga ri i le ku vavisekeni mali ya pension a yi se huma mara loko ku ri ke mutswari wa wena hambiloko a kha a tshama B9 a swi tiva ku ni na n'wana ni nga n'wi siya emuntwini lowu ni nga va na nhlatango lowu ni sukela laha misaveni a famba ni siya a swi tiva ku wa dya ni nga n'wi veka a ri mutswari wo i ri hi ku a nga ku cukumetangi

0: la ta ku tsundzuxa ku makwenu wa mina, n'wanuna kumbe n'wansati loko a feriwe nkarhi na vutomi byi fanele ku byi ya mahlweni. Ni nga vula ni kheni ku na va seketela ku va va sukile emutini wa mhana wena papa wena va lava muti va tshama kona, hi ku swa vutomi swi tika masiku hinkwawo mhaka ku yini na swa humelela munhu mi kuma ku i teke n'wansati wun'wana hambiloko ku ri keni mhani amukeli ku ta ni ri na mbanga liya ya ku mhana mina a nga kona namuntlha la mutini se ku ngheni wun'wana. Leswi ni nga ta ka ni nga swi tshuki ku swi vekiwe kwala misaveni loko mhana mi o ni pfukela swi ri wa ha ta teka nsati papa mina i va swi lemuka va swi vona ku swa antswa hi suka la xitandzini xa nsati wa mina ni siya vana va mina ka muti lowu ni ya lava ku n'wana ko tshama kona. Ni ngo vona xihoxo ka papa loko ku ri keni a va hati lava nga ku siya kona hikuva tshama binani, mara loko ku ri vata va ku xavela swakudya swi ri papa wena va ku rhandza. A ni ta ku loko ku ri ku ri na mihleketo leyi ta ku yi suka ka vana ni va ku byalela rivengo na papa wena ku wena masiku hinkwayo tshami langutise papa wena hi tihlu ro tshuka. Rindza mali ya pensheni makwenu wa mina ni i vona ku papa wena loko mali ya pensheni yi huma va ku endlela yini. Wa yi vona mihleketo liya yin'wana ni nga ku yi tsan'weni ni nga ku yi kanetena ni phela na mina ni n'wana na ha ri na mutswari na wena ni ku teka ku fana na makwenu wa mina ku loko lani ku vona ku i nga ri la wa phazama no fane ni ta ni ta ku hayi ta ku makwenu la i nga ri a wu swi veki kahle loko a wo swi vekisa leswi munhu loko a ri ku rhandzeni a ni mina ni swi vona ku hi tihlu ra ngayi ni twa i nga ri i dyisiwile ni twa i ri phikelela ngoko a va ha ri kahle ve ri bibele yi te munhu i ta sukela vatswari a ya na marhela nsati.
1: Okay, ni sesiala ni kombe mi khoma tani nghena ka tlhomo ta mahungu hi vuya swin'we.
0: Okay, ni dropa kumbe ni khoma
1: mi nga drop khoma ntani.
0: Okay,
1: lungule va le fani loyi na tlhokomhaka ta mahungu
2: mukhomixinara wa xiyenge xa ndelekani ya tiko holobye wa mina leswaku president Cyril Ramaphosa ta fuma ku fika lembe ra 2029 lawuni yan'wana le ka awara ya mbele.
1: All right, Cecilia. So,
0: Hey, makwenu wa mina na hari na wena.
1: Okay.
0: Choko mhaka leyi loko yi ta khala nga ni teke ximu xa makwenu kwala ni ti tshandzeka. Na ku ta xi hlamula eze mina. Leswi ni ku hlamusela ku hi leswi mina a ni ta swi endla ku ya hi ku ni swi twisisa ku yini. Ni teke ximu xa wena ni xi veka ku hi mina ni nga yima atintangwini ta wena. Se leswi ni ku byela ku hi leswi a ni ta swi endlisa swona. I ku vumba vuxaka na papa mina. Ni amukela ku papa va teke un'wansati ni tshuxa mhana mina va etlela hi kurhula la ni nga ka ni nga teka ni nga ngheneleli kahle hikuva ni nge koti ku swi hlamula hi halaha ka liya yin'wana ya swa timhaki ta le mapatwini mara leyi nga ni dya ngopfu yi ni vavisa hi leyi ya papa na ku va ta kuma mali ya pensheni ende sweswi i twa swi vulavula
1: mi nge se famba i nga ku vala ku mi hlamula
0: ni tlhaka a ni hlamula.
3: Oh, ku ze ni tela no papa ni nga vulavulanga na vona swi tikomba i nga ri na va va nga lava ku ni byela hikuva va nga ta ka huma peceni va miyela va nga ni byeli ku va huma peceni taswa ni tela niwa ni nga vulavulanga na vona ende xin'wana
0: na ku twa makwenu ku ze ni ku ni ta hlamula hi ku ya hi sayiti ra mina swi ta ya hi wena ku i ta teka swilo leswi i nga ta swi twisisa swi le na hala ku hlamula papa sweswi a ni va tekini loko va tekini swi ri papa xin'wana na xin'wanyana va xerhana nsati loko xi ta ka mina a ni vo ni tivisa tanihi n'wana wa vona mina a ni ta ku ni ku kombela swinene ku moya wa wena a swi twa ku wa vava ringesa ku rindza papa wena a ni thili ku huma mali ya pensheni i vona ku papa wena a va swi koti ku qhuveka na wena va ku hlayisa na hi mhaka ku n'wana n'wana loko a teke nsati i xerha mahungu hinkwawo na nsati ka mina tanihi n'wana mo khapela ni ku twe i ku makwenu va ku hlamuserile va ku ntirho wi herile na loko ku ri a swi ku enetangi leswi va nga swi vekisa swona mara va ringese ku hlamusela ku swi ri ka tin'hweti leti va nga ta va va nga ri ku kumeni mali hambi va nga vulangi papa ku ni hume pensheni swi ri a va ringesa ku hlamusela ku loko i voni nga ri ku ku nyikeni mali n'wananga i ku a ni na mali yi nghenaku a ni tivi kumbe ni yo swi twisisa hi moya wun'wana makwenu wa mina ni titimela moyeni i va na vuxaka na papa leswi nga swi twisisa hikuva ni mi ni ku rhumaku ka papa a ni vutisa na loko ku ri keni sweswi a wo swi twisisa ku okay papa va lava ku huma pensheni ni le ku tweni ku ri ni ku va lava ku huma pensheni a ku lo hela ntirho a wu to vutisa ka papa ku famba yini swi ndlisa ku yini sungula ku va chomi ya papa wena hi mhaka ku yini na loyi a fanekele i hleva na yena i mutswari wa xisati ende mutswari wa xisati a nga kona i makwenu wa wena a fanele i hleva na yena i xerha na yena makwenu wa wena a nga kona wo va wexe se papa wena a yi vi chomi ya wena vanhu va

0: ku vavisa vanhu va le handle ka gede hi mhaka ku mahungu va ta tshama kha ku tisela swaku loyi loko n'wi tisela mahungu a nge ya vutisa ka papa yena i to vaviseka ma swi tisa leswi vulaka ku i tekwalani mbilu ya wehe yi kha yi twa ku vava swinene mi rhwala xiyimo xexo na swi twa ku i twa ku vava hola makwenu i vo ku papa wehe va ta ku endlela yini ma swi tisisa na swi twa ku bodene se swi i twa ku vava ende na swi twa ku i twa ku vava ma tisa ku va nga ri na mutswari nga ri na wo xerha na yena ku swi vava sayizi va mara a amukeli ku va papa va suki emutinani a sala swi na nkoka ngopfu va sala va rile vavasati lava sala ku va va tekiwini ende van'wana va va va nga onhangi nchumu hi mhaka ku n'wanuna wa ha fana ya mahlweni na vutomi ende a swi hi oloveli hi ri vana ku sala hi amukela vavasati lava va ku va tekiwe hi va papa hina i ku mhana mhanga ha ri kona ma swi tivisa
1: okay
0: hola makwenu ni swi twisisa swinene ngopfu antini hi ku titsongahata ni hola mhaka ya wena ya vava ende i ringesa ku va chomi yikulu ya papa loko ku ri na swin'wana nga swi twisise ku vutisa papa ni ku tipimeta ku xalati sweswi la ku ya ka ti-DNA njhaninjhani swi nga ndleka na xalati kuma ku wa ku pfuvapfuva ndzondo leyi ya wena loko ni swi landzelerisa kahle ni swi yingisela a ni lava ku ta vula ku xalati a nga ku aki mara xalati nga ri wun'wana a ta ku na mahungu a ta fika ku byela ku leswi hi papa hina hanya na xalati mara hi vutihlamuleri i makoni wa wena i khi hanya na papa wena hlonipha papa wena i ta va papa wo va ta ku rhandza hola ka makwavo no ku kombela na swi twisisa ku i case yo tika sweswiwani mara loko hi yi tenga i ku we i le ku vileleni ku papa wehe va lava ku kuma mali ya pension ende a va ku byelangi ende hi ku ya hi site ra mina ta ku na loko va nga ku byelangi makoni wa mina va vone ku a wu nsati i n'wana n'wana i tshama ri hansi ka mikombe ya vatswari va yena mina ni vulavula ku ni na ndyangu mara na ha ri n'wana kaya ka papa mina va ha fane va ni letela se pfumela ku leteriwa hi mutswari wa wena a ku rhangela loko a ku byela swilo nga vuli ku leswi a nga ku byerisangi swo laha i nga swi twisisi ku papa laha a ni swi twisisi loko mi swi vekisa leswi mi vula njhani liya ya leswi le magondzweni liyani i ya vava na yona mara hi ku a ni yi twisisi hi ndlela yaleyo a ni swi tiku ni ta vula ku yini mara famba i ya vulavula na papa sesi no kombela famba vulavula na papa ni tiva ku vutisa ku papa i va fowunerini na loko i ta vi khi kuma hinkwaswo leswi wena i vo papa senani va nga ha ri kahle munhu loko a ri ku rhandzeni makwavo yimani vulavula ntiyiso ni nga tipfinyingi hi nga n'wi kombetela na hi tintiho hi n'wi vula na ku dyisiwa or na ku tirhiseliwe swiyini ka man'wanyana laha hi lero i fike ku rhandzeni yena i titwa a ri ku tiphineni ivi hina hi sungula ku n'wi jaja emi kuma ku ka man'wana a swi ri hi ndlela yaleyo i ta ni khomela makwenu loko ku ri ke ni ku na kun'wana ka ni nga swi vekangi kahle hi mhaka ku tihlu ri tlunyiwa ri pfule matihlo xa nghena xi lavi mi pfurini ku ni le ku voneni ni nga ri ku voneni nghina ni ri ku ku tlunyeni se loko ku ri ni le ku ku vaviseni makwenu wa mina ni lexi ma nga ta ku byela swona ni fambi ya vulavula vana na vuxaka na papa va ta ku byela hinkwaswo papa wena leswi va vona swi ringanela ku va ku byela i chomi ya we ya papa wena ku hindza mhantsongo luya wena ende nga titsan'wi hambi loko u twa vanhu hi xitarata yi va ku ri papa wena i ri a wu n'wana wa yena a kota ku tshama na we malembe ya lama i ze i kota na ku ta i ta fika tshama xiticini namuntlha ta ku a wun'wana wa yena a swi kona ndhawu sweswo i mavonelo ya mina bodoni mo hi twa van'wanyana
1: inkomu i kensi
0: hi swona
1: inkomu 060 88 75 942 a hi van'wani leswaku vo va ri va swi vonisa kwini miri yi n'we eka mhaka leyiwani kumbe ka xiyimo lexi hi nge le ka xoho se si hi lava haleni va yimela switsundzuxo swa n'wina marito ya n'wina whether ma va ribyuka ma va vuyisela ndleleni ma va tshinya or ma va tiyisa ma va chavelela enhlekani ahe
2: minjhani
1: hi tshama hi pfukini ngon'wena
2: hayi pfukile
1: ni tivi ku avala ku hi xoweta kumbe vo lo heleriwa airtime 060 88 75 942 ya mahlweni ya n'wina mina va kokwana va mi yingiserini loko ku ri na leswi mi lava ku va vutisa va hlamula va vutise enhlekani ahe
2: kumbe ku kota sweswinyana
1: mi twa laha hansi swinene
2: kumbe ku kota sweswi
1: mi kombela yini
2: kumbe
1: you are breaking up se mi le ku tsematsemeni swinene mani twa mi amukwi la ku khutaza sesi okay
2: ya ku va xa munya eh pa pa pa ka

0: ana ka vona na bata va nga rivali ku hlonipha papa hambi xilo yini ku
1: a ni tivi me ku i phone ya n'wina kumbe i voice mativa swi hi tikela swinene ku hi kota ku mi twa ni mi ta kuma ku mi la ku vulavula swa nkoka Alright, 060-88-75942. Nghenani, loko mi la ku tsundzuxa sesi mi va tsundzuxa swi mi nga ta kota ku vulavula swona vo loko ku ve ni na leswi mi twangaka swi vutisanga mi swi twa kahle tana ni mbutisa nhlikani enhlikani
2: Hello.
1: Aye.
2: Emjani?
1: Hi tshama hi pfukini ngongweni.
2: Hi pfukile.
1: Ina.
2: A ni lava ku nghenanyana ka mhaka yaleyi ni yi twaka na mina ni tivisaka ra marito.
1: Okay.
2: Munhu loko a loveriwini i twa ku vava tanihileswi nga ku vulavuleni ku twa ku vava mpela.
1: Oh ya.
2: Na sweswo loko ti komba ri ku tweni ka ku vava ende ntiyiso. Loko ni landzelerisa liya ya mali ku nga ku muti lowu va nge va makeni kwale va nga va maka kona swi ri va make hi mali ya n'wana lowu va nge ya patu le a ni jikajiki kwalano mali ya n'wana loyi twa ku vava hi mhaka sweswo tekeriwe mali ya vatswari va makweni wa yena ya aka muti va tlhela va n'wi byela ku a n'wana wa kona loko a ri nga ta ku vulavula na vona se a nge tshami hansi na ba yena a vulavula na vona a va kombisa timhaka ta ku ku ndleka yini kumbe ku ndleke yini ema ku vele ku n'wi twisa ka ku vava and vo n'wi twisa ku vava ku ya phambeni va n'wi byela ku a n'wana wa vona a henhla ka loko u dyiwe mali ya makweni wa yena ma yi vona mhaka yaleyo
1: ya ni le ku mutweni
2: se a ku na lexi nga ta n'wi horisa loko va ku a hola lava nga a hola a nge holi munhu a va teki sweswi va nge va swi tekisa swo van'wana ku va twa ku vava lava kha twa ku vava va tlhela va languta ku loko wo ko va vona va dyeriwe mali ya makweni wa vona a lovini va nga relaxa na va tlhela va rhwa nhundzu ya mutswari wa yena ya loyi a nga kwalano va famba na yona leyi va rhurhela kona i fane a sala a hanya yini yena a henhla ka loko a fele hi vuvabyi mani wakwe ma yi vona ni nge lehisa na loko hi endlisa kwalano
1: inkomo yi can see ey ya sesi loko mi xereriwa mali siku leri mi nga xereriwa hi rona va mi byeleni ku ya rough mali leyi
3: vete hi leyi nga huma mara ku yi suka ka Ralph leswi xa pepha ra kona hi ri vonanga ve va feka kwala va nga feka kona a swi nga zalanga Ralph le henhla mali liya
1: no ni vula ku va mi nyikini va ku hayi i ya Ralph hi leyi ya makweni wa n'wina
3: va humesini mara loko ni swi langutisini mali liya nga huma laha a hi yona leyi va nga kuma yona hikuva xave tisemende va xava tithayilese va xava mantshwa yindlu hinkwaswo va nga ze va kuma xitandi a va xava hi mali yo yaliya ene ka lexi va nga xi feka vete mali liya yi hume hi 2018 so laha ku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 loko ku ta huma xihundla lexi wa ku ze mina ni tive ku mali leyi yi humile xi hume hi 2024 xihundla lexi
1: ene n'wehe a mi zangi mi nga lava ku vutisa ku se mali ya makwenu wa mina mi yi tlema njhani mina ni nga swi ni vula ku a mi swi tiva loko va kha va lava ku yi tlema mali leyi kuma mi nga tivi nchumu
3: mina ni nga tivi nchumu ni swi tive ka muthini wo hetisela wa July va tini siku rin'wana before muthini wolovo ku ta ku ri matsongo na n'wana wa vona wa nhwenyana va fika va ku hina hi twa ku wena i ri la ku tana tiku le B9 mita hi si ta ndla hoyo hoyi se ni ku a ni tina na tiku ni ta ndla hoyi hoyi mi mina ni ri ni nikeni maphepho lama ya man'wana mhani ma accident leyi nga humelela va lava ku zama ku kanakani va kuva maphepho lama yani he ma lahlekeni swiku hi swiku yi ni ku a ma lahlekanga ni ma vonini ma kona va ku ho okay a ku na problem ivi va hi zambanyana masikunyana vi se ku va na muthini lowu wu nga kona ivi ku tengatengiwa ku ri na va le kuxawela na va ka nkoma na va kwalaa xitandini to ta tengiwa ka hina
1: mina yo nambara ya mhantsongo
3: na yo
1: alright a yi twaneni la hlekani
0: mpfukini khalanga
1: swilo swa nghala mpfukini
0: mpfukini hi pfuxela na n'wina na sesi kwalano
1: hi tshama hi pfukini before mi nghena ka timhaka leti na timali leti ta ti-donations ta GCR a ni se zani mi twa mina
0: hayi no a mi za mi hitwa mihi va hi khe mi yingisela hi va hi khe hi mi yingisela na ti-attempt va ti nga ri kona
1: Hayi so so ingiselwa na swito no vula ku loko mitirha tirhe na ni mfanele mfamuka hayi hi leswi swi tshamise leswi
4: hayi nge zi phone hi tata kunene
1: alright hi tsakela ku twa sweswo a ngene ni makeni
4: oh ya se tini va twini hinkwaswo leswi va nga swi vulavula ni eh se le mina nga ta yi teka hi va yi khumbile van'wanyana a ni tivi ni to kandziyela mantatlha ni hindza kun'wana
1: oh ya
4: me a ni ta ku sesi idea ya ku va sungula andhuneni ani eh va va tivisa ivi va tlhava ya pfula nandzu wa mhaka ya mali liya ya makwenu wa vona hi va ya Ralph loko mi nga hi twi kahle xirimu xa hepi and then va pfula nandzu waluwava because sesi ve le ku tiveni na mali leyi nga huma ya Ralph a va yi tivangi no emali mu mantwisisi se loko vo tlhava ya tindhuneni ivi va famba hi layini ivi va ya polistiki va tivisa timhaka teto ivi letiya tin'wani ti ta sala ti ta ndzhaku ta tipexini va rhanga va tiva mali liya yi nga huma leyi a va nyikiwa hi mhanitsongo va nga vula ku va nga va nyikiwe mali munhu se va yi pfula na yo liya loko yi va phoriseni ivi mhani va ta kuma swilipi hinkwaswo leswi mali yi nga huma ivi sesi va ta kota ku tiva va kume mali munhu ivi na vo mhanitsongo va vula ku sesi va va nyike mali munhu se hi yoho yin'wana yo sungula leyi ni nga ta ku yi le ku vaveni swinene leyi liya ya pexeni yo nghenelela a yi se za yi pasa ngopfu mantwisisi and then loko yi kha yi famba va ya ka ti-social work hi ku already ku na makwenu wa vona loyi va nga khomisana na papa wa vona laha sesi hi ku hi yena lonkulu hi ya fane na tiva hinkwaswo and then loko va kha va famba na social work va ta tiva swihundla hinkwaswo swa ku ka mali liya ya accident ku hume mali muni sesi va kume mali muni ivi swi ya mahlweni and then va pfula nandzu futhi eka social work ku a se papa va ri mina a ni n'wana wa vona and then komba ku papa i n'wana wa vona a ni papa sesi ve le kuvuleni va nyikiwa mali n'hweti na n'hweti hi papa papa va hlayisa n'wana loyi va tiva ku n'wana wa vona se vana hi va hi yisa mahlweni mhani to vona ku hi nga ku swo swi nga ta pfuna va yi atindhuneni va ya kuma papila ka ndhuna ivi va a polistic va hindza hi kona ivi a polistic va nga va komba ku loko swin'wana swi ya mahlweni swi ta ndlisa ku yini cause yi vava ngopfu ni yi twi liya yo sungula ya mali ya makwenu wa vona leyi vo ngo yi claim hi mani hi mhanitsongo a va swi tivangi no emali muni mara va fike va nyikiwa mali ku mali yi humini ya makwenu wa vona mara mali leyi va nga yi tiveki ku emali muni vo a vo nyikiwa mali and then impela ni yima na xivulavulo xi nga vula ku mali leyi va nga longa va ya aka kwele abihuma hi ku papa a ve se huma pekini hi minkarhi liya a va tshama na vona papa va kha va tirha a va nga humi xitandi va tshama B9 se loko ku hume mali ya grant ya yini ya accident va kote ku rhurha and sesi a va tivangi no emali muni na sweswiwani u na mhe va tshama na bava a vulavula na vo nge va byini bava hi vona a va fanele va teka n'wana ku sweswiwa hina ha rhurha n'wananga hi ya kwihi na kwihi se na loko ku na problem hi ta ku nyika so na so hayi vo o vona hi mali leyi nga ku tiyi hi ku swa endleka yi jika mali leyi va n'wi nyikaku a nga swi tivi ku ya peceni kumbe hi vo ya n'wi hlayisa kumbe hi yona mali leyi va nga ta yi vula ku a hi n'wi fambulela mali liya ya so na so ivi va tiva ku hume mali muni ku ya mahlweni ivi se va ya ka tipeceni na ku se va jikini a ku ha ri n'wana wa vona va kha va n'wi nyika mali ni nge n'wi nyiki munhu mali ni tshama na yena ni tlhela ni rhurha ni n'wi tiya nga ri n'wana wa mbini se hi yohe liya a va yi tivisi tindhuna va kuma papila va vulavula na vo va hahani mara papila ra le ndhuneni va ri kumeni ivi va ya polistic va pfula nandzu wa mali ya accident and then ivi se va sungula ya timhaka ta ti-social work ya ku se na jikeriwa a na ha ri n'wana wa vona mara na ha sale axitandini xa vona a ni ta vona hi nga ku swi ta pfuna ku ya mahlweni hi nga japajapi swo tala ma swi vona hi leswi sesi mhani ta va tsundzuxa swona a va vulavula tindhuna va kombela papila ivi loko va ya polistic va swi tiva ku va suke atindhunini endhuni ya le kwini kwini and endhunini va swi tiva ku n'wana loyi tshama xitandini xa mani ku na xitandi ku na nambara ya xitandi lexi tivaku hi ndhuna kumbe hi hosi lava va tivaku xitandi lexiya i xa bava na mhani lava va nga lova swi kona sweswi na death certificate swi koho swihi sweswo ivi va ya polistic va ya vula ku se ni le ku jikeliwini se a na ha ri n'wana wa vona mara mali a ni nyikiwini ya accident leyi ni nga swi tiviki no ku hume mali muni sweswi a na ha ri n'wana wa vona ku mali leyi ya accident a ni nyikiwa a yi nyikiwa hi mani hi ku loyi a nga humelela emakweni wa mina i n'wana wa bava loyi ni tivaku i bava mina mantwisisi se loko vo tiva mali yaleyo yi nga huma hayi swi ta ya mahlweni ku nga pfuka na tin'wani timhaka a va sunguli ka yaleya ya yini ya accident ivi va ya kota yona ivi leswiya swin'wana swa ti-social work swi ta vuya swi khi swi landzelelana ku papa sweswi va jikini va ri a ni n'wana wa vona va famba na loyi ni tivaku emakweni wa mina mara hi loyi a nga ntsongo ka mina kumbe hi loyi hi nga n'wi tiveki hi n'wi tiva n'wana wa bava mantwisisi yi ta huma mhaka a xihundla hinkwaxo hi ta kota kusukela kwalaha ka ku mali liya va nga n'wi nyika ya accident aku hume mali muni va ngone ka mali liya naswona vo va kume mali muni ebe mapapila ya kona ti police station na hinkwako na le ka madoctor na le ka ti lawyer ebe hinkwaso leswi.

0: n'wansati andzhaku. Kosi ya vava na mayi ta ni vava ya ku munhu a tshama na mhenisa le xitandini xa yena ivi a jika ku a ni n'wana wa yena. Ni tshamela yini xitandini xa yena ni nga ri n'wana wa yena? I ni nyikela yini mali ya ku ni tihlayisa ni nga ri n'wana wa yena? Ma swi vona? Se hi swona swi nga ta kota ku boxa swihundla leswiya swin'wana hinkwaswo. Ni ya ku va ta tshama na bava hayi ni nge swi koti ku tshama na vona, ve nge swi koti ku vutisela bava swilo hikuva swi vonini timali ti huma va ra va a va byeliwangi no hi mali muni. Tanto a yi sunguli kwalaya ya timali ta yini ta accident ku a ku mali muni vo va kume mali muni swi tsaliwa hansi. A ni timali tin'wana na tin'wana tindlayini ta tsaliwa hansi ku loko se swi kume mali ya so hi ku n'wini wa yona nga kona hi ta yi nyika mani, mani i ta nyika mani mali muni. Hi swoho swi nga ta boxa timhaka ku ya mahlweni. Halanga na khensa nkarhi lowu mi nga nyika wona.
1: Inkomo ikhensi.
0: Thank you. Hayi ta vonaka, ta vonaka hi le kuti.
1: Eh, hayi hi tsakela sweswo. Right.

0: Loyi a nga kuma accident a ri na 15 wa malembe, loko a kuma accident leyiwani a ri na 15 wa malembe a hundza amisaveni, mhana yena already a va lovini, a va hundze khale amisaveni. So loko va hundze khale emisaveni hi ndlela yaleyo, ku sale mhantsongo wa yehe lava nga tekiwa hi papa yehe, va sala va ya claima timali. Apparently va claime timali, apparently the word apparently ri fanele ri tirhela ka xitatimente lexi. Apparently va ye va ya claima timali. Sesi wa yehe i koho a nga tivi nchumu hi mhaka leyi, na ta tiva ku swi possible ku fika kwini, like swa koteka ku munhu loko a lovini a nga ri na n'wana mhani na vo va hundze emisaveni timali ta yehe ti claimiwa ke?
1: Okay, inkomo mahaxi nkhansa xivutiso. Hi ku ya hi nawu wa RAF swa koteka, mara ku na swilo swo karhi leswi munhu a fanelaku a swi claima, a swi prove ku va approve-iwa. Vanhu lava va qualify-aku ku va va claima i ku nga va nuna kumbe nsati wa mufi, spouse xa mufi, vana lavatsongo, ku nga va kumbe vana lava nga adoptiwa, na vatswari lava a va ri financially dependent aka mufi. Aka swiyimo swin'wana va pfumela na ku na munhu loyi a mi ve ri partner kumbe fiance kumbe girlfriend loko ku ri ku mu prove va ku mara mi ta fanele mi prove ku a mi tshama swin'we a mi rely-a ka yena i financially. So in this case laha ku nga lova n'wana loyi a ri a minor, unless loko ri ku a ri vana valavo mi kuma ku va va va kha va tirha va ha ri vatsongo va generator income, siku lama vana va na ku va ndla ti-content va generator mali or of yona va kota ku hlayisa miti. Mara loko ku ri ku n'wana a ha ri xikolweni a ku nga ri na mali leyi a ri ku yi ngheniseni a va dependa ka yona, a swi koteki ku mi nga claima loss of support. Lexi ntsena mi nga claima ku xona ka RAF i mali ya ku contribute ku lahla leyi nga tirha ka ku va a lahliwa. Yeah.
0: All right. N'wana loyi a tshama na mhantsongo wa yehe lava nga tekiwa hi papa yehe, ka vo swa koteka ku va nga va claima mali ya n'wana loyi as n'wana wa vona?
1: Tanihi laha ni nga vula ni ku loko ku ri ku a va hlayisa n'wana loyiwani ka swa timhaka swa timali, loko ku ri ku a tirha a ku ri na mali yo karhi leyi a yi kuma a yi va a va hlayisa, va nga ya va ya claima leswi vo ngo i loss of support ku va va lahlekeriwe hi mali ya ku support. Mara loko ku ri ku n'wana loyi a nga tirha a ha ri n'wana wa xikolo, mali leyi va nga yi claimaku ntsena hi leyi yi a yi nga contribute ka ti-funeral expenses.
0: Leri ku nga va ku ri mali ya ku pfala ti-cost leti nga va koka loko ku ve ni va tirhise mali for
1: ya ku nga va ya ku lahla ntsena. Ku nga va liya ya ku lahla ntsena, na yona ya pimiwa vo hakela swin'wana na swin'wana se ri voningo va ta mi yimbelela ka mikosi ya kona babila a va yi khavhara, va khavhara swilo swa ti-basics swo fana na swonkosi, ku va ku yisiwa ximtsumbu kusuka ka ndhawu yo karhi ku ya ko karhi, ku ri swi ti-basic funeral expenses hi tona ti khavhariwaku ntsena.
0: All right. I khensa swinene advocate Riboningo nkarhi wa n'wina na dyondzo leyi mi nga hi nyika yona. Ni tshemba ku vayingiseri va hina va mitwini na sesi lava hi nga na voho va nga na case leyiwani na vo ni tshemba ku va mitwini. I khensa swinene Xikwembu xi mi hlayisi mi kateka mbana siku lerinene.
1: Inkomo, ene loko ku ri ku va lava ku ta va show hi timhaka ta RAF ma kota na ku va mi foyinela RAF mi inquire ngopfungopfu loko ku ri ku mi kusuhi na loyi a nga mufi.
0: Mi twalela hansi swinene se na ha ri ku mitweni.
1: All right. Sweswi ke?
0: Ya matwala. Advocate?
1: Mohashi? Oh, okay. All right. Ya, kambe a hi fike kwini? Ya hi ku komisa a ni ku loko ku ri ni ku nga va na ku vanhu va lava ku cheka kumbe va lava ku ndla ti-follow up ka timhaka ta RAF va nga kota ku va va foyinela RAF contact center, call center, hi ta kota ku va yi va nyika vuxokoxoko. Cause ya kwa munhu a nga va a login claim mara swi vuli ku yi hakerini. Se tanihi laha mi nga vula ku vo yo twa ku va na mavarivari ya ku munhu i claimini mali, so swi nga ndleka kumbe va ve na ku va va ve misinformed.
0: Alright, advocate ni nga va ku ri na van'wana lavo ngo exinahina hi nga tsakela ku advocate va nyika information yo karhi va hi pfuna va hi chekela kumbe va vheta va hi pfuna hi claima timali ta hina, mi nga hi siya na tinambara ta n'wina.
1: Yeah, ningati siya. Mara I need to highlight the fact ya kunini.

0: ni advocate ni referral advocate not trust fund account advocate ku hambana ka kona e ku mina ni contact ID but ni refer ni kuma ti referral aka ti attorneys ni specialize hi ti presentation a high court so mara vanga ni foinela eviseni va linka ku na ti law family ti ni tirhaka na tona ti nga good ti nga va pfuna ku hi swona.
1: Okay.
0: Number ya mina is 083. Yes, 083 857 4344.
1: Money Clanakambe 083 857 4344. It can certainly say can advocate. Inko right lava persona bo advocate reboningo. Ba hlamusela material bo leswaku ba tirhisa ku yini ku endleka yini. Kambe ke mingisero wa mina loko ka ha ri na leswi mi lava ku byela sesi kumbe ku pfuna sesi hi swo mi nga nghena a no ndlela swilo swa ku at least basala haka liya ya ku loko n'wana swi ti swi ndlisa swo swilo swa ku taniya kambe it's a life lesson va hi nike dyondzo out of that comment hi swo swi nga ndla ku hi za hi lava loyara mi hleketela hi nga ri na yona kambe va hi pfunile 15 wa timinete kumbe awara mbirhi awara ku hetelela eka nongonoko wa GCR Talk. Sesi mi nga ku yini n'wehe since loko va yingiseri va nghenini left right and center and ka ha ri na ti-voice note leti mi fanelaka ku ni ti tlanga mi titwa njhani sweswi since mi tela ivi va yingiseri va hina va nghena va vulavula?
2: Ni titwa ni hlamulekile and then ni right se amoyina swa ha ri ku ni vaviseni mhaka ku ni humesee ni byela van'wanya leswi ni nga hlangana na swona.
1: Ya.
2: Sesiswani ni khensa ku tsundzuxiwa leswi mi nga tsundzuxa swona ni swi tekile hinkwaswo leswi mi nga byela
1: swona. Inkomi Kensi hlayisekani lava kha hi tlanga ti-voice note hi twananini na mester ku a ku fambiweni laha moveni ka ku ntlangu wa GCR mi kota ku yingisa ti-voice note leti nga kona.

0: Nikombela ku loko hi vayingiseri a hi tena mavonelo, mavonelo ya munhu i mavonelo ya munhu, hi nga hlamulani hina swo loko ho hlamula na swona hi onha nongonoko, hi nga onhi nongonoko no kombela ka kombela, hi nga onhi nongonoko, hi nga leswi hlamulaka hi un'wana munhu, wena ta na mavonelo ya wena ma aka aka social way vutomi bya phambili inkomu.
1: Enhlekani vudoni loko mhaka ni le ku yi tweni munhu ku leswi swi hetaku ku vula hi sikoni xa lati ka makoxa va vula swona ngopfu, sesi a vi na vuxaka na mutswari wa yena ku hava un'wana loyi a nga ta va na vuxaka na yena handle ka mutswari wa yena, a tshame ehansi a lunghisa timhaka na papa yena na foni yaliya va nga n'wi fonela papa, a fane a khomini, a fane a khomini hi ku ya hi mina. So a tshame hansi na mutswari wa yena a vulavurisana na yena, loko a ri na problem a vula ku mina problem ya 1, 2, 3 a nga va chavi epapa yena, papa yena va na rirhandzu ku tlula vamhantsongo wa yena ku tlula vaxalati ho valava. Xalati yaloye ka vula i lava mahungu loko a heta i tlhe a marhwala a mayisa le a nga rhumiwa kona, mhani ku i lo rhumiwa munhu yoloye i mixengi i Judas Iscariot munhu yoloye, mundzuku i le ku ku xaviseni sesi ene wena a wu swi voni i tibyela ku i mi khomananini, a ku na ku khomana ka nchumu maspecial loko se swi fika atimalini hayi a ku na ku khomana ka nchumu, pfula matihlo sesi i ya ka mutswari wa wena i ya kombela ku rivaleriwa ka loko i va endlele leswi i nga va endlela swona, xi sungula a wu khomangi na foni ene ni twisisa ku se ku na rivengo kwalaho ku he papa yini he papa this and that, ni kombela i va rivalela mi tshama hansi mi lunghisa timhaka na papa i mavonelo ya tinyiko malekalaka ngo va jamela inkomu.
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene, va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas, va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, wo chini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa, lay by ya pfumeleriwa, va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware, u nga va fonela ka 079 292 3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop, hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hozahoza, mrumele.

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Madyandza va traditional hila Dr. Giligili Buru nga fambukaka ya varikona
0: Va pfuneka ku susa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila
1: Dr. Giligili
0: lava va pfuna hi ku tshembeka la dumaduma ka xona u kuma swilo hinkwaswo swo aka ti kume light duty door frame hi 199.90 u nga tlhela u tikume la duma heavy duty wheelbarrow hi 599.90 u nga tlhela u tihlawulela eka ti-steel door u kuma yi hi 2799 loko u xava hi la duma loyalty card xipecial lexi xi ya fika makume hi ti-24 May 2026 tsundzuka xikweleti xi kona kwala xitolo la duma way safe and score
2: Vahlabi Bricks and Sand, lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-A80 to domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm i nga va chekelela ka Facebook na TikTok i Vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin at vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product ta bona hi yinkwato swilo na swi chipe ku chipa va kumeka eGiyani opposite na Pick Hardware u nga va fonela eka 015-812-0848 eka malamulele a R81 Road 076-048-01

0: 65 kwegiraka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova uhaba waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hikuhibela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071-554-9757 enga tlhelo hi sendra email eka admin@shibasa.co.za
1: hitimhaka
2: hi famba mahlweni
1: eka Jizarto
3: Vanhlangano wa ku timela wa Gogos Association laka xifundankulu xa Limpopo va sola ku ya emahlweni na ku xanisiwa ka vadyuhari 17 wo va hlampfa lava pfumalaka maphepha va khomiwile ka xifundantsongo xa ka Sikukuni lawa na yin'wana eka awara ya nharhu.
1: Technology, you can send that echo soon. This 7 Koyo GKLA. Sky Tent yiri ku tshulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona. Chino endla ti-popcorn, muchino wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Leyi bayi ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
4: He mngana, eyi we tshami stakini minkarhi leyi hinkwayo swo yini kumbe mathayele swixipina?
5: Ehe mngana, mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya mina yi famba hi swikhwaribani phela.
4: A wu swi twanga Osbro William Tire mathayele ma chipini? He mpfu loko u fikixava mathayele ma 4 i ma kuma hi ntsengo we le hansihansi ene mathayele ma vona va xavisa mathayele ku hambanana ka wona hempfu wo langa loko lava ti-white wall swi kona swi humvikule
5: se leswi ni hluphaku hi thayere rin'we ke
4: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price chipine mfu hambi va private na vo mathayele ma chipine mfu ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi tele mfu mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
5: va kumeka kwini munghana?
4: He munghana, va kumeka kusuhana check you he mfu kusuhana eka magistrate ku a Giyani tsutsumela kona sweswi ya xava mathayele mo chipu.
6: Walala wasala Rico Dico Eva win ba Reader's Choice Awards eka Best Tiling and Flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE style leswi vulaka fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka Aleitua Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
7: Unga dureli with Tombstone, T-Life Group yiri kona. Laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla. Naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni. Uli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fowunela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
8: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe ku 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele vukwakwayina salema jakanjaka tsanini na kakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endhaka magezi hardware na le ka risava ekambako village na le taxi rank street empenama egapane ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botlisto kusuhi na ravirintshwa eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhi na police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusuhi na le maname long primary school tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 armarobela funeral services ali tekele chance eka tikhasimende ta armarobela funeral services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office egiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya armarobela funeral services vitani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
2: I feel good done. Mpfukini enhlekani. Swa twala mani, swa twala nhloko mhaka leyi mi yi vulavulaka sesi i kombise kahle loko a ha sungula ku papa a va kombisa ku vona a hi n'wana wa yena a va n'wi tivi. So i ta va tshinelela njhani? I ta va tshinelela njhani papa? A va chumi ya vona. Ku ya hi swivulavuri leswi nga ku vulavuleni swin'wana. A hi ntiyiso kun'wana loko va ze va n'wi landzula va ku a va n'wi tivi i ya tshinela njhani kusuhi na vona.
9: Ahee van'wana nga don i nhlekani nhlokomhaka ya lowa ntukulu hi le ku yi tweni mina vonelo ra mina van'wana nga don hi leri mina ni la ku sungula hi le ya patu leyi ni la ku sungula hi le ya patu loko ku ri ku n'wana loya i vhe a helela patwini mali ya kona yi ri vo 3 million sweswi ya swo taniya yi le ka xiyimo xa le henhla ngopfu mara mina ni le ku hlamaleli loko papa loyi a fambafamba a tlema timali ta n'wana wa munhu sesi wa yena a nga ri kona ni le ku tweni ko vava ngopfu ku why kumbe mhani luya i lo teka pasi va ya cinca a tsala xivongo vito ra sesi loyi na xivongo xa sesi loyi a ni swi tivi ku va swi endlise ku yini mina a ni ta ku n'wana ngo mali ya rhwafu i nga yi tshiki sweswi wena famba le ka magistrate sweswi va ku lerisaka swona lava hi nga ku ku pfunena ni ri a va ta vhe va teka pension ya mukhalabya luya yi pfala mali leyi a va fanele va ku nyikini mali ya makwenu wa wena a swi kona ku mhani wa wun'wani a dya mali ya n'wana wa wun'wani papa i swi endlise ku yini i ta vula na fraud leyi a nga yi endla lomu a nga endla kona ku ze yena a pfumeleriwa ku famba na mhani luya a famba va tlema timali ta n'wana wa munhu i fraud phela yeleyo va ta lavisisa ku fraud leyi yi ve kwini yi ndlise ku yini swi ndlise ku yini n'wana ngo famba ra ha vona mara rhanga hi le ndhuneni ya tiko ra ka n'wina i va hlamusela ku mhe ni ve na challenge leyi na leyi i sungula ka mali ya rhwafu ku lexi na lexi xana n'wina mi ni tiva mina ni ri n'wana mani va ta ku tsalela papila va ba xitembe andhuneni i nga tluli xitepe swi nga ta ka swi nga fambi kahle va fanele va ku tsalela papila ku wena va ku tiva i n'wana wa manimani va hahani va ri kona va papantsongo va kokwani va ri kona na vamakhelwani va ta n'wi lava fakazaku impela n'wana loyi i n'wana manimani ix i nga swi tshiki
10: swi endli papa va nga se kuma mali liya ku va ta teka mali liya va pfala mali ya rough leyi va nga yi dya n'wananga i nga yi kumi ya makwenu wa wena mhani loyi tlharihele tlhelo ene xin'wani papa lava wena lava loko mhani liya a dye mali liya pension hinkwayo hi twa hi swi vona hi va mathwali vona loko a dye mali liya pension i ta n'wi sukela papa wena i ta tlha vuya kwala mutini wa yena kwalaho i tshamaka kona se i ta vuya ri hava nchumu mina ni ku ni swi vonile la mhe ni tshamaka kona hi makhelwani wa mina next door ya mina laha hi nga tsemelana hi tidirata ni swi vonile loko mali yi herile va caca i vuya kaya i ri hava nchumu i vuye kaya papa a ri hava nchumu mali ya pension hinkwayo yi dyiwina risinga se n'wananga tlhariha sungula ka mali ya rough mali ya makwenu wa wena inkomu mina ni swi vonisa sweswo i kokwani Joyce kwala ti-A.

tone na ipukile ayito ayito ya sesi kwalana mina hi ku tsundzuxa sesi kumbe ku pfuna sesi a byeli vahahani wa yena a byela na vakokwani wa yena kwalano va nga kona timhaka leti hinkwato sweswi a nga ti vekisa swo kwalano vahahani wa yena na vakokwani wa yena family ya le ya kwalano va ta suka va famba na yena avuhosini a va fambi na yena ahosini va fika va hlamusela xitori lexi hinkwaxo va ta va vitana vanhu lavaya va ta tshama hansi va vulavula na vona kumbe swi endlise ku yini ku humelela yini hi vona lava va nga tatana information hinkwayo vahahani wa yena na vakokwani wa yena va lavahahani wa va ka yena vakokwani tala hikuva a ni twa ku va kona se a nga fambafambi a ri yexe loko va fikile hosini va ta vitanana hi vukhanseli na mukhanselara sweswo taniya va tshama hansi va vulavula hi yona mhaka leyi loko ku ri ku swi ringana ku swi hindzela mahlweni swi ta hindzela mahlweni ku ri ku swi na mapapila ya le vuhosini swi nga fambi swi ri hava mapapila ya le vuhosini a famba na vahahani wa yena malume vakokwani wa yena sweswo taniya a nga yi ka magistrate a ri hexe timhaka leti ti fanele ti yisiwa ka magistrate hikuva ti sungule hi ku hleniwa a hosini hi swona leswi swi nga ta endla ku va pfuneka ku ya emahlweni swi ta tshamiseka loko va swi sungurisa sweswo hi ku u kumeka a fambi a ri hexe hambi kwalano a fanele a nga tanga ri hexe a fanele a ti na hahani wa yena se hambi swi ri tano u tile hi nge swi khanseli yena a endlise sweswo a tlhela a ya vulavula na vahahani wa yena na vakokwa wa yena ivi ti kota ku ya ahosini loko ti suka hosini hi kona ti nga ta famba ti ya mahlweni ti ya ka magistrate a nga yimi ene a nga heli matimba a kha a famba na vahahani wa yena a nga fambi a ri yexe hikuva swi nga n'wi lunghi loko a famba ri yexe va nga fambi va ri hava papila ro kombisa ku va vulavuleni hosini sweswo taniya hi leswi swi nga ta endla ku ri a kuma ku pfuneka hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi hlayisekani bodon nkomu.

pfukile mhani u ri ka minengenisi sesi a va fanele va khome foyini ya bava swa endleka mhati ya ku yini na bava a va nga koti ku vulavula va ri na mhantsongo swi kuma swo vona va hlekete swin'wana ku va hlamula sweswo swi swa kahleni va nga tshiki tati ku khoma foni inkomu.

0: tunga durelu tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite Chilidzeni hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti nga wateto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Jinke Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
2: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi tetiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le etingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GCare Private Clinic the heart of good healthy care
3: madyandzo va traditional hila Dr. Giligili u ri n'wifambo kaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga loveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pfandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta redrand yi nga va kumeka 079 968 9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka na dumaduweke ya na malamulele i xitolo xi ri xoxe lexi ku nghenaka ka xona u kuma swilo hinkwaswo swo aka ti kume light duty door frame hi 199.90 u nga tlhela u tikume la duma heavy duty wheelbarrow hi 599.90 u nga tlhela u tihlawulela eka ti-steel door u kuma yi hi 2799 loko u xava hi la duma loyalty card xipecial lexi xi ya fika makume hi ti-24 May 2026 tsundzuka xikweleti xi kona kwala xitolo la duma Way safe and score.
5: Vahlabi Bricks and Sand, lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boy Sand, River Sand, Crop Sand, Bubble Storm i nga va chekenela ka Facebook na TikTok i Vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin @vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mtsangi ya bona eka ti product ya bona hiyo kwad shilo na shi chipe kuchipa mapumeka egiyani obozi na bika hagwe ngaba funyela eka 015-812-0848 lele RR81 road 076-048-0108 kamuma ila 072-325-6828 mwene gandala ndakani wako ona 082-724-2000 Vashabi Bricks and Sand na ishidin rikoma mambara
6: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika shaku fumaela eka CTM. The price da ina, tisukana eka 50%. Mkwasu, nishu nana the price tag by yellow. Shichichi wile, logo ushava, ukuma bazela kwa lao, ubosha baloni uwenela kwa lao. Kusuka hiti 23 da juu, kuyafika logo mwedi yela. 50% ina, utweshona, CTM, big saving, no style. Shukumeka eka CTM, ni popo tena. CTM.
7: Sky Tent yiri ku tshulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku bayita egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
8: Walala wasala, Rico Dico, Diva Unibaritas Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Nkwa, Ulama Kakama Doroba, Lama Kulu, Kusuba, Epulukwani, GBM Tsengwili Ansi Ansi, Lufteka The Tiles, Rhino Boards, Leto Pumbula, Leto Nga Chavik Mati, The Toilet Net Bathroom Sets, Natiwoni, Telenruini, Yishaf Samunzo Gandrua CE Step, Leshibulaga Yifikelela European Quality Standard, Mishabakao.

0: Premier Minister atindawuli data Australia na wona lama emahungu makahle swinene ngopfu ka tindawuli atele Australia na kambe gaming zero register FM kuna magala nwana mani very sure ke August ba leswa kuri shofa ranzwana loko suka kahle la ka makenta ku lorala ndzwana i lorha ku fana na hina vanhu
1: yoho
0: ukhenda ngari atsutsuma la very by kha ilora and the shile shilora ku sinene ngofu ne very isintswanya lesintsongo kuba ku silora emiloro ya ku koma tani ku sintsongo isemzana le ikulukumba vera ayo lora ilora miloro le ayo leho ngari nwani pa enda ngari nwani pa enda ngari yo luma ye ham ndi imsana nchira it very high com yiva yiri ku lorheni hi ndlela yo yaleyo
1: manguta munhu wa hemba
0: hi swona yiva yiri ku lorheni hi ndlela yo yaleyo nkarhi wun'wani ndlela nga ri yo smile ve ri ku va ku ri na swa kahlenyana leswi ntswana yi nga ku swi vonini vaketina nkarhi wun'wani kuma ku yi tsakisa kwakho yi le kusuhana ntswana leyi crashelaka ta
1: crashelaaiyangi
0: tolo ve ri hey yi fambela hala ka swimanimanimanimanimanimani ve ri ntswana ya swi kota ku loko yi vona mintswana leyi yi tsakisaka ne yi jikajikela kwahalaha ku fana hina vanhu
1: hanya ku fana hina vanhu phela ku vulavula ntiyisi ne mbyana yi na rirhandzu loko va yi kha yi languta lava va va kha va na timbyana na loko n'winyi wa yena a vuya yi tlhe yi tsaka yi na rirhandzu na loko va yi kha yi kurisa ku fika ku beburiwa xin'wanani kaya yi fika yi tshineta yi kota ku xi tolovela yi na rirhandzu yi tlhe yi kota ku mi protecta ya mi protecta le ka swilo swa ku hambanahambana na hambi matsotsi hambi yini kambe sweswo swa hi komba ku himpena swona swifuwo swa hina hi fanele hi swi celebrata hi siku na siku
0: nkarhi wun'wani wa kombisa timakenta ku ri xi xo fana mbyana ya swi kota ku va yingisela kahle mabelo ma wena mambirhi kumbe ku twa mabelo ya wena mbilu yi ri kule na wena hi xitalo veri loko loko wo vona u chuhini mbyana ya ku twa ku munhu loyi ni nga na yena laha kusuhani la i chuhini swi fana loko u kuma ku ri wimbyana swi na kusuhi na wena ne loko i ku i chavisetanyana i vona ngo se yi sungula ku kelema swinene ya swi vona kwala a ku na nchumu laha mara loko yo twa mabelo ya mbilu ma wena ma nga ncici hayi yi ta yi chavela kule mara loko yo twa mbilu ya ku gigigigigi yi
1: vekwalala
0: hi le moriya la ka tirheka so a hi swi tive kusuka namuntlha mingiseriwa jisela ku ri mbyana khe ya lorha ende ke tilorha ku fana hina vanhu leti ntsongo tilorha swo hambanahambana avusikwini leti kulukumba tilorha nkarhi wo leha swinene
1: mimana xi lexi ni chavisaku I ximanga loko xirila na busuku nkarhi wun'wani loko ku ri lexa xikulu ri ku na rito rin'wana va ri tirhisaka i kuma ku xi xirile ngaku xo va xin'wanana
0: tiva xiku yo yo swesoavengiseri aka tivuka tihlokomoka ta mahungu ta lunghile mavalelefani kona munhu wo fana na techno miles risimu ra ku ri nga twaliwa ku dyano ra hereta kahle ka tihlokomoka ta mahungu mingiseri famba kahle ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka indenga.

0: holobye wa maphorisa wa ku khomela u vula leswaku tiko a ri fanelanga ku va ri langutana leswi nga kala swi humelela ka lembe ra 2021 va nhlangano wa ku tiyimela wa Gogos Association eka xifundzankulu xa Limpopo va sala ku ya mahlweni na ku xanisiwa ka vadyuhari lawu ni yin'wana le ka awara ya mona.
1: Gazankulu traditional shop le yikumeke Phalaborwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela 3433 5834 kumbe 064 700 2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, uramba vaaki va Ward 5 lava katsaka Nkorhi Zamani, Tomu na Sifasonke, swin'we na miganga yin'wana yi ri kusuhi eka imbizi ya meyara na Patupili Day leyi nga ta fambisiwa hi ndlela leyi landzelaka siku i ti 26 Khotavuxika 2026 kasi nkarhi wo sungula i 10 o'clock nimixo kasi ndhawu hi le Nkorhi a United Sports Ground ka Nkorhi Zamani. Ku kuma vuxokoxoko byo tala ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083 404 0434 kumbe Petrus Mashinji eka 063 628 5835. Masipala lowu ku hlayisekaka ka mbangu vurimi vupfhumba na switirhisiwa swa timinerali swi tlakusaka ku kula ka ikhonomi.
2: Bafana Hardware hi ku kumela special swi le hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 14.95 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850
3: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rand lama emazinhu yo tiyo
2: false video echo i 5700 u nga tlhela u tikumela bega master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo pulamba mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Hardware.
4: Electro Pump Giyani va khomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi.

0: Alright, siyaso ke mixer register fam resimbra kona fela ke resuka kahle ka J John the Big Baby resimbra ka thwa bitwe re kuchina swa tsungula.
1: Kuchina swa tsungula.
0: Ya vhere kuchina swa tsungula. Nwena we wota ngari kuchira e problem ne. Nkari unwana swi ringe dinyana mani. Eninge ni kanyana nje. So se tshilungu vongo every moves
1: it
0: has ne.
1: And a
0: turn.
1: Yeah. Ambo wo tsukunuka tsukunuka.
0: We so siya.
1: Yes.
0: Yeah, akuna swinwana.
1: Fiki china hinkwaswo wena. Mixer wa hina le ka awara ya bombeeri ke cancel mahonge awara mona kusika kahle ka lengelo ka malevani kambe ke ingena ka swiphemu leswi swa tinsimile ta tingembere leti nga ri va leswaka ka awara leyi one na swiphemu swimbirhi swiphemu xa ri CMO xikan'we na xiphemu lexiya xa ku va hi kha hi kumaka celebrity gossip kambe ka nkarhi wa sweswiwani se nkarhi ku va hi kha hi kuma tinsimu. Alright, risimu ro sungulane na rona haleni
0: ora risimu
1: yes
0: utoka hi byela mingiseri i risimu ra ma naswona vita ra simu i mani
1: yebo ri tshame hi ndlela leyi

0: Xandla xa murhangeri wa maphorisa ya Ekurhuleni loyi a nga yimisiwa, Chief Julius Mkhwanazi, u vuyerile nakambe ka khomixini ya madlanga eka siku ra namuntlha. Holobye wa maphorisa u vula leswaku xiyenge xa vurindzi laha tikweni xi tiyimiserile lavun'wan'wana eka awara ya ntlhanu.
1: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela.
2: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation, va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: bantwana bakho vitirasimu ri simi ra kota fanekele ri suka kahle le kha DJ Maphorisa va mi swi ri kahle vhele na XDP swi nge endli kabyeta simula nga ri kona ndzeni ka risimu xem lavambirhi lava bandi na buruku
1: va famba swin'we kahle nga vali na nkosisana ni dotshela ya xivoyisani lexi xasisi lexiwani khumembirhi wa timinete se mingisa veke simela kwile ka awara liya ku nga awara ya ntlhanu kambe ke hi le ka awara leyi va ku khe hi tisela kahle ti-celebrity gossips ta ha tele mahunguhungu ya ha tele na le ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke swi tivi leswaku hi kona ni le ka 0608 75 942 na ka Facebook GCRFM co.za kambe ke swihungwahungwani swi va swi kha swi tele le ka nkarhi wa sweswiwani hikhazi
0: kazi
1: wa swi tiva ku ri himpela munhu lava ka kha a tirhana na nawu eminkarhini yo tala va rhandza ku komba example hi yena loko a va kha a onile loko hi kha hi languta kahle ka mahungu lama baka mbongo ku na n'wanuna luya commissionara wa correctional services lava ku kha ku ri yena kahle ngopfu nikelwa xele kusuka kahle ngopfu ka ndhawu liya ku tshamaka va rhandza yena lava va kha va onile KwaZulu-Natal kumbe hi ngo tirhisa vito ra xitokisi kumbe rito ra jele lava ku kha ku ri yena commissionara wa ndhawu liya va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame ku a khomiwile andzhaka loko a va kha ku na timhaka leti a va kha va kona hlamusela leswaku ku na fraud leyi nga ndliwandliwa na ti-money laundering ta 20 million leyi a yi va yi kha yi ri kona lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri a ti vonaka ri se kahle a Pietermaritzburg Magistrate Court lava nga heta va va kha va n'wi nyika kahle bail ya 50,000 ti komba ku mali a ri na yona
0: ya
1: va n'wi nyika bail leyi va va na tshembaku a va lava ku tikisa ku kumbe xana ta nga na yona va va yi xiku hayi khona mani hi leyi mali mina na yona
0: hayi mina va hayi impela ke ave a hakela a va a humisa sweswo
1: hayi khona mali boti i humesini
0: awu shem alright i sweswo ke ka skaming 0GZFM ka yamahlweni feleke eka siku ra namuntlha ka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka hi yamahlweni feleke na mahungu lama bhakiwaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na matiko lama ma le handle ma vanhu va ndhuma lama ku na mahungu maheveheve eka swiyenge swa mabulu lava kombisaka leswaku a yi khona mani ku na swispano swa ku ringana swimbirhi swa leswa hala vo saudala swi nga interested swinene ngopfu feleke hi matlangelo ma mali wa mfuwethu loyi Tebogo Mokoena va kombisa timakenta ku ri South Pro League Altifak va interested swinene ngopfu hi ku sayina kahle feleke Mamelodi Sundowns midfield Maestro Tebogo Mokoena na TA Taiwan na vona ke va pfumela leswaku a yi khona mani vele ku languteni kahle nje ka matlangelo ma Tebza na vona ke ma va khoma kahle ma va tsakisa swi ti kombisa eka com va na ku tsakela leswaku a yi khona ke a nga ha va wun'wani loyi a nga ta ri karhi a tlangela kahle feleke swipano leswiya swa hala vo south hala one swiphelo wa mandla ka vatlangi va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga and i ya joyina mutlangi wun'wani loyi a sukaka ka xipano xa Mamelodi ka xipano xa Orlando Pirates ku nga muhawu kota swi ri va va swin'we kokwalaya
1: and va ta tlanga kahle sweswo hi leswi hi fanele ku va hi kha hi swi tsakela hi mpela kambe ka ha tlhela hi languta kahle ka mahungu lama va ma kha ma ri kona ku na ntombi va yi vula kahle ngopfu Makhosazana na Masango kambe yena ti vulaka kahle ngopfu Azana xiyimbeleri xa hina i va khatisa vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga leswaku i kombela ti-vote kusuka eka n'wina tanihiloko se a va kha a nghenelele mphikizano wa Miss South Africa a ku nghena kun'wana na kun'wana laha loko i nghena va rhanga va languta mi fanele mi tlhe mi nghena ka interview
0: va languta yini
1: va languta ku ri i fikelele kwini loko swi ta ngopfu ka swa vutomi dyondzo phela i fanele va kha i encourage na ku dyondzisa no tsundzuxa vantshwa ku ri ina swo n'wamburi hi swona kambe fanele va yi kha yi languta na swa vutomi na tidyondzo va languta na ku i swa swi famba njhani swa vutomi are you interested ngopfu tshama nghenela ka ti-test na hi ku nge vheti va yi kha yi sungula hinkwenu yi sungula ehansi na workers a wu zangi yi sungula ka GCRFM va muhaxi njhe ku na laha yi sungula kona i nge suki ehansi iveta i nga sungulangi i fambafamba egonzo kumbe xana ri ku dyondzisa swo karhi iveta ya ehenhla kambe ke va va kha va hlamusela va tlhela va languta na ku tshame nghenela mphikizano yo karhi na u ti khome njhani ti-social media ta wena ti famba njhani se leswi hi dyondzisa hini ku ka ti-social media platform sa hina a hi koteni ku va hina mahanyelo
0: ya
1: yes va languta na le mitirhweni ya masiku lama loko apply va tsala laha ku ri tsala na tina mavito lama ma tirhisaka ti-social media ta wena
0: va nghena va kambakamba ku hayi posta yini
1: ehe ivi ntseni ka mphikizano lowu nakambe va tlhela va languta kahle ku ri a wu body shame van'wani na a wu xanisi van'wani na wena ka social media hambi ka vutomi bya wena a wu na nandzu lowu va ku kha wu ri kona haki lowu nga ku pendeni na se loko ku ri ku i na ku tsakela ku va khengela van'wani buri wo fana na wo Miss South Africa swi lami ti khoma kahle hi tindlela ta ku hambananahambanana kambe ke va kha a kombela vanhu azana leswaku va kombela leswaku mi n'wi seketela tanihiloko se ku va kha va na challenge ya ku va kha va languta top 24 Mhm. Se iba kha kombela vanhu kuri i kombela nseketelo tani loko na nwana kha munyika kahle music wa kahle swinene.
0: Mara ba languta na mayimekelo ma munhu ma ku i make se ku yini.
1: Vana nguta weight.
0: Okay.
1: Yes. Ani mingari va leswaku kuna ti weight ka leti va vako va kha va tivekile na height le va ku va kha va yivekile ti swa ti consistent ka mikarhi yo tala va va kha va languta na height. Swi la ku me.
0: Mhm.
1: Aiko, kuhle mina Miss South Africa.
0: Isezo, mingzeri. kuna lele lebesi le. Unwani velekela famba ku mahlweni kumbe xanikela endla kahle matimo eka World Cup ya lembera 2026 linga kona ka tikuleri ra USA. Vakomisa makenta ku mizelo le mitlango imbiri ntsena ekori le kahle velekela ti goal ta ku ringana ntlhanu lama ematimo lama tsarweke velekela ka buku ya matimo yele matikweni ka mbana mbana. Vakomisa makenta ka sikuri faneke velekela eba ka tlangela kahle Ukraine ra ku velekiwa a ri ku tlangeni kahle vheleke eka World Cup khoma kahle 39 lo wa jalo wa Ukraine a ri be kahle mani hunwana lwa endla kahle sokuri World Cup yi va inandika hunwana ndla ku leswa kunwana unwani avana ku tsakela kumbe xanike a randa ku va a vona ntlangu wa ball loko tlanga xipano lexa xa Argentina
1: hey ya ene pemgar pa leswa ku isimbele i xitlangi xa ball xesha xa mampela va tirhisa mavito ya ku hambana na hambanana ku va va kha va hlohlotela na ku va va kha va khensa swinene phela ku vulavula ntiyiso loko swi ta nanguta ka mitlangu ya bola hambi vatlangi loko fika ku mbutisa ku mani nga ku hlohlotela vo tala va heta va vula ku
0: Messi Ronaldo what
1: swi la ku loko va kha va heta va tikuma va kha va share i ground na yena va heta va kha va swi vona ku ri ya xikwembu xi va ka taxini
0: i sweswo mingzero gsrfm famba kahle veleke ya mahlweni eka nongonoko bamba reloaded fikele kahle ka awurila ntlhanu lunghile malepfani i talandzela na

0: Reserve Power some record to give it to when and say, I have credit to the Gatican 19. What do you mean? Can you catch our land?
1: It went and say, money went and sent a scatter from my tailor to Tungo Malituan. But those two up any impella, you won't and say, a quag one in it.
0: Oi, look, it's a minute like at all.
1: Aye. Papa ma toileta kahle leta marhandzu kunga tsha vuka ku rasa rasiwa e ni vula ku mpfa mbanyana leta ta to horisa moya na hambi makwatsini hamba ta hatla vakwatuluka kambe ke hina hi le ka awara ya ku hetisela makumembirhi wa timina ya se ku bika hle awara ya ntlhanu le ka nongonoko bamba tibamba bamba reloaded mingisela xiserafaya mingina maku hi kumaka ha mi amukela kambe swi ta swi hi nkarhi ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku timhaka tshamise ku yini na. Alright, nhlokomhaka ya siku ra namuntlha mingisamina eka nongonoko yi va yi kha yi ta ka hina yi tshame hi ndlela leyi. Xana engagement ring yi fanele yi teka nkarhi wo fika kwini ku va se vanhu va cata ke? Naswona tanihi mutswari loko n'wana wa wena laha kaya wo n'wi vona a ri na ringi a nga ku byelangi nchumu, xana wa n'wi susisa ke? Van'wani va hlamusela kahle ngopfu ku engagement rings va swi kha swi vula ku ri ku nga ri khale wa cata kwala kusuhani kwala van'wana va hetina 6 months kambe ku na lava mi kumaka va tshame nkarhi wo leha va yimbarile almost like va ma 3 years kambe a ku ze ku vonaka ku ri na vayeni nyana va nge ndzawini la kaya se tanihi mutswari loko ma mi kha mi fika mi kuma n'wana wa n'wina a yimbari ringi ya leswi a nga mi byelanga nchumu, xana ma n'wi vutisa ma n'wi susisa or mi swi ndlisa ku yini 0608 75 942 vo riqingho la
0: 0608 75 942 mixer and GSFM, mixer rock, sungula loy 106 Mulika Radio. 106 hello.
2: Yebo.
1: Aye.
2: Bar take time to know it.
1: Okay.
2: Yeah, and got this in the wind, that's what I love to take. It's a fun by Kaiwa, a little way, she ever watched Tama Vokola party.
1: Nice.
0: Mula Tan.
2: Ya swa hlupa kuna swilo swin'wanyani a swi ringiwi hi fanele ku xiendla i xiendla
0: okay
2: se i fanele i rhanga i tshama hansi i dyondza munhu ni tshama nkarhi wo leha siku rin'wanyani a nga hleketangi nchumu eku hanyka ta mina i khale hi ri swin'we a ni hleketa ku apulayela xingwavila laha ku khensa aka leswi i nga ni endlela swona swi ri loko ni langutile ku hava ku ri ni ta hlangana na ku tika mara loko u teka xilo xi veka namuntlha
1: swita
2: tlhe bazeriwa hi ku hlongoriwa ne le mutini ya se e kuma ku ri pansi phezulu ene loko ko va n'wana wa mina a yendle sweswo a na n'wi vutisa ku se mi bombisa ku yini masiku lama i ncini lexi nga vokweni xi endlise ku yini ku se xi kumeka xi ri kwalano i hlekete yini fambi ya vitana munhu yaloo mi nga robana mi vekela xihi xexo loko a tana hina ni fika ni ku why mi endla swo ku ri ha vatswari va n'wina se loko ka mina n'wana vula swilo swa hweteka i huma hi swona
1: hawu kokwani mphahlani
2: a ni ta hlamarisa hi swin'wana ku ya ka nkarhi hi mhaka yo rhingile mara mi lava ku vula ku n'wihi mi nga tsaka n'wana wa n'wina a lovoliwa n'wihi mi nga ri kona mi kha mi hanya
1: Icon a ni laya wo kombisa ku ri ku nga ri khale ngopfu ku tata va yeni ka n'wina
2: o tata va yini a va ti nga ri kona vokweni
0: a ni ngo leswi yana kona ke va va ri karhi va kombisa swa ku vona hi voxe vombeni ka vona va le ku rhandzanini rirhandzu ro yime kahle
2: hi rirhandzu a hi ringi i ku rhandzana vona ku famba ka nkarhi va ta endla sweswo
1: o se swi vula ku va fanele va rhanga ku ta va yini hi kho mi nga ta kota ku amukela ku
2: a va rhangi va dyondzana a va rhangi va dyondzana
1: Okay.
2: N'wana un'wanyani loko ku vulavuriwa hi ringi a swi twa ku hani nga swi yimela
1: ku la leya ku beriwa mukulungwani liya
2: ku namuntlha mi vonana mindzwani se kumbe ku kala tirhingi a swi endli kahle swilo swo sekana hi swilo swo huha hi swona
1: swi twarile kokwani
2: swa hlupha loko hina vatswari ho ka hi nga hluphekangi aka ku tekana ka bona na tirhini ta bona a swi nge yihelo ene swi vanga na rifu hi ku na loko va tshuka va ku nghenelele swin'wanyani lowu wa mina n'wana i ehleketa ku marhani ya va ngheni hi ku hi vatswari loko swi tika swantswa ni hambana na swona hi ku ni beti short cut ni nga lava ku ta va khoma
0: ya
1: sata
2: se swin'wana na xin'wanyana munhu a rhanga byela vatswari va yena a ni i ve kona hi mhaka ya hina se wa yala ku tlhariha ku tlula hina handle ka dyondzo
1: sata
2: na yo ya hina hi ku hi lo n'wi dyondzisa hi ku koma hina a hi ri vatswa hi ku cina xibubu hi tshamutapa
1: veri ya vona kenzile kokwani
2: yebo
1: thank you All right, 0608-75914. Nhloko mhaka yi tshame hi ndlela leyi. Xana engagement ring yi fane yi teka nkarhi wo fika kwini ku va se vanhu va cata ke? Ku va munhu a mbarisa ring swi fane swi heta yi heta nkarhi wo fika ku ya ha tshamile ku va mi kha mi heta mi va mi kha mi cata. Naswona tanihi mutswari loko n'wana wa wena laha kaya u n'wi vona ambalena a ri na ring a nga ku byelangi nchumu xana wa n'wi vutisa ke?
0: 0608-75942 riperile.
3: Hey.
1: Fikile mjani?
3: Hey kana la govena la ngomeklani.
1: I can see.
3: A mina na vutisa ku a se mungo chatela xinyamini. Rinki ya le hinga itive kike.
1: Hey.
3: Ako a zeta na zero. Nuko vatu vaku yi. Mina lo va sato va vanhu vele xinyamini na hinga switini. Bela munhu yalo la vakumba la bar sa rinki ri sa wena. Anga ku lovola ni ku tiphe la mina kai. Wati va landla mathopeta ni tshamba swi vula xixexo i ta vuya ni ku tala van'wana i tala ta tshama la a na duma ni nyanyetiwa hi munhu ni nga n'wi tivi mina wa a nga ta ta lovela a ta humesa lavela ni haleni ku sungula hi ku a nga ta ku basa rhinki yaleyo ni nga ti ta ni karhalisa wena tshamba swi vula xixexo a ni la thaka la
0: se i fane i fa hluvula xilexi a nga mbarisa hi murhandzi wa wena
3: Ala
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la
1: la la la 0608-75942 Mingisela mina nguna mi swi vonisa ku yini hele hi nhlokomhaka yi la mavonela n'wijisela fa ema mamukela
4: kota
1: aye
4: a swi famba swi tika a hosi ni ta ku kurhula
1: a ku tale mama nchuma
4: xiyamamaya
1: mirini manchumayini
4: ta kota ko ku vulavula ka ya twala. Ku vutisa ni nga vutisa tanihi mutswari wa vutihlamuleri. Ka fikile ni ku vona kumba lexi ngwavila n'wananga.
1: U humelela yini khomba?
4: Ivi yena a hempela na tona ku hayi i jale ra ka mathosi ra hala ka mabuza hi ro ringani engage.
0: Yo.
4: Lava mathosi.
0: Vula mina
4: mina ku n'wananga swi nga heleli patwini a ni n'wana n'wanyani mutswari n'wana n'wanyani wa swi lava ku va n'wana wa yena a huma hi kede a lovoriwini a huma kahle
1: impela
4: phela swi na fomula leswaku swa ku ni ku va munhu a ta engagewa swa ha fanele swi vitaneliwa vafundhisi swa ndleka kwalaho va hlanganaku kona va tsakaku kona va tshame kahle mani tindhawini tona i ku mbarisa xo xingwavula xexo ni nga ze ntoni ri na problem
0: sena
4: a ni hlamusela hi vuenti ku hayi i mfanelo wa ka mathosi wa ka mabuza ha i ri lava ta ni lovola n'wi mhani ivi ni ku endlani swa seriousi mukon'wana a ta ngheni gete tshami n'wi tivisa ku hayi le ka maleke ve ri va lava 150,000 a swi to hlengeleta tiyi a ku homa mazala va ni hamukela ni nge hisa miri ni hisisa hi nsimbi hayi wo fana na mhe ni nge hisi miri ni hisisa hi nsimbi ivi se ni n'wi nike na switandzhaku kun'wananga phela loko wo lava ku ta swi endlela vinya mina ni ku na va lava mi kumaku ku va famba va rhandzana na manageriya swininini oro vanhu va rixaka leri ya rin'wanyani va le indiya a ni ni n'wi lemukisa na khombo ra swona hi ku ane nta ranga ni ingi sala yena ku ini tshela yini se minta kota ku tana ni khokhokho liya ni ku a vanwa va sala va tatiwa swi va onhela a vitonwini ane ntara na swikandhaku swa ku loko nga endlile swi nga basa xivangelo xa mundzuku ku nga va lexi xa mintlwani ku nga va lexi se vana na vutihlamuleri n'wana nga loko ri keni nsimbi yeleyo se hi fanele waka mabuti a ku na probleme a mara loko ku ri keni woni xisa n'wana ngi nga swa vukungundzwanani i ta sala i gagadzele pasi leri nga ta ku onhela ku vutomi bya we hinkwabyani ve le ku rileni lava nga catana na vanhu lava va ku huma ehandle hikuva va postela ku va ta kuma mapasi
1: ni
4: ta swi langutisa na sweswo ku nghozi ya kona khombo ra khura munduku i ncini marima a nga wu laveki lilili kaya ka
1: ku hava hempe
4: wa amukeleka la kaka ka Maluleke
0: yebo
4: jana dyuhori we hayi ku cheka
0: hayi hayi
1: va makhoti hava amukela mukon'wani hayi mukon'wani hawu amukela 0608875940 ra n'wi vonelo ri tshamise ku yini emengisero wa mina ma yi vona ringi yi kona ya kha yi ku vayivayila kaya la ra n'wina vonelo mi ri vonisa ku yini ke
0: 0608875942 ai fambi mingisero jisr fm to ya wena ke leswaku wena mingisero i ri yini eka nhlokomaka
1: jisr fm mamamukela
5: vaxome ka jisr
1: aye mfundhisi
5: vaxome
1: aye mi pfukile e pfukile
5: ai kese
1: amen
5: i mani a nga swi laveku leswinene
1: ku hava hempe
5: a nga kona
1: mhm
5: ndi mitswari ni tetani ende ndi huma kona avutlangini u sungula njheni hala hala ni ku ri hi sungule hi tivana kwalomuyana a hi famba kona hi ri ku fika nkarhi va vutisa van'wana futhi va mhani swi sungula ka vona vona va swi vona va vutisisa ivi va hi sivela swi swo taniyana loko ku ri ku hi swona swi ta va tani kambe loko swi nga ri swona xa mina eku ndla yini eku advise n'wananga hi swona xana i ta vula i vuya ni ku swilungheni loko swi swona i ta vonakala va ta dyondzana loko swi nga ri swona swi ta tikoma
1: khense swinene hlayisekani. All right. Mingisero wa mina makhama yitwa kahle nhlokomhaka eka nongonoko wa bambarilo dedra n'wina vone ri tshamise kwini ka 0608875942 vulala kambi keko ina we are the voice of the nation mi yi twile nhlokomhaka xana engagement ring yi fane yi teka nkarhi wo fika kwini ku va se vanhu va cata ke naswona tanihi mutswari loko n'wana wa wena laha kaya u n'wi vona a ri na ringi a nga ku byelanga nchumu xana wa n'wi susisa ke
6: maphesona tsaki mpfukile
1: i pfukile minjhani ma
6: i pfukile
1: ina
6: hayi loko no swi vonisa sweswo ni ta n'wi vutisa riseni ku hayi loyi ya mbala sikwini n'wananga yo mbarisiwa hi munhu wo hanya hayi yi kahle hikuva ni ku na lava vo mbala tirhingi mi kuma ku munhu wa kona u mbale na risiku swo tivi yena swa vusiku bya yena ku tikuma mbale ringi i kuma ku yena ku heta mina na bawu wa kokwala kaya a yena yin'wana a nga yi ta ni chavisa loko ku ri yena i ya munhu wa ri we wo karhi we le kwini loyi na mina n'wi tivaka a ni hi xitalo sweswiwani vatswari vo tala va xisati hi va swi tiva ku n'wana ni fambela kwini loko se a ku byela ku hayi ni mbarise hi luya ni fambelaka kona we leswi hikwihikwihi aya ku na nandzu
0: tshamisekile
6: hayi kahle hambi wo hi mbala malembe mambirhi hinkwawo wa ha lunghisa wa ha hlengeleta a nga lavi leswiya swintiminilaa leswiya swo ta ta tlhaleriwa hi tiko yi kahle ku biha leya yo mbala visikwini ku tiringi ti tele tin'wani ta mbariwa mara ti heta vatswari kwala kaya ku ri ring hi swoswo swi mavonelo ya mina
1: i khensile ma hlayiseka 0608875942 ra n'wina ke vonelo ri tshamise kwini mengisami engagement ring yi fanele yi va yi kha yi fambisa kwini cause van'wani va heta loko va ku mbarisa ring va vheta va ku nyika na papila ku a ri yi kaya ku ri va nga fiki va hlamala vatswari le kaya le ku ri ringi yi ngo va yi vayini ni vona mikandziyiso yi hlayile nyana la
0: Mo iteka kahle phele ka mkandisi wa marito le rumelweke mingiserwa G5 hito leso kulabo wa nga rumela kahle mkandiso ya bona marito vata vai khomele ini eka nhloko mhaka ya siku ra namuntlha
7: ari botina sesi mina ni pfukini vani hulu ka mnengini sa block 3 a mina na ngu vutisa ni ku ah ka sesi ringi lewa mucate rini naswona vo a swi nge hi vange swi vulavula na ivi se a kota ku titlhatlha inkomu
1: ensi
8: mina na n'wi susisa n'wananga ni n'wi vutisa ku i cateka hi muni hina vatswari va wena nga hi tivisangi ni kombe ku susa swi sweswo a ku na ku cata kwala na kwala ni ku susa hina loko u lava ku cata i ta hi tivisa hina hi ta boha xibelani hi ta kota ku cina hi ta vona mucata wena hi swona
0: ku mbala ringa ku cata
1: mara a ni ku na
9: riperile vanhu vambirhi mina loko no vona n'wana wa mina ambale ringi ni nga n'wi vutisa ku ringi leyiwani u yi kuma kwini swi ta njhani u kumeka u mbale ringi mina mutswari wa wena ni nga swi tivi a ku na ringi yi nga ta mbariwa mina ni nga swi tivi ende loko a lava ku n'wi mbalisa ringi a rhanga a humesa mali a tisi mali ku laveka mali haleni ku a nga ta n'wi mbalisa ringi mali ni la ku xava movha mina a ta kota ku n'wi mbalisa nsati wa yena ringi swi mbaliwa hi nawu chavhele ya kumbe
1: Okay. 060875942. Mingisa ramina ha famba na nguna kahle.
10: Njani vaxi vanuno?
1: Ipfukile minjani mama?
10: Ipfukini.
1: Ikensi.
10: Mwana mhane ku vulavula ntiso ringi yo pfumala nkulungwane i noto swa feila swisweswo.
1: Swa feila.
10: Hi blesse hi mani ku mina mutswari ni va ni nga swi tivi.
1: Yi fanele nga yi beriwa nkulungwane.
10: Yi beriwa nkulungwane yi blessa ku famba kahle n'wana wa mina loko ri makoti ni n'wi amukela ku hakho a ngheni amukelekile. Mara leyo yi ni ta ni ku voni ximbarini swi nga vula xikexo kuketiketi xi nga blessiwangi ha do ha swa feila. Mwana n'wana ni vhele ni n'wi vusa ku n'wananga i blesse hi mani ringi ya wena loko ku ri ku i ringi yi tata mina ni kheni yi tiva ku leyi wa hi mbala ringi mara yeleyo va ni hluvurini swilo swi rhanga swi lunghi
0: i mani lava
10: brand amrimi kwala ka rivala kusuhi na le khorini nkomu
0: ya vatswari va kwata
1: vatswari va swila swo humandlela
0: va kwata shem nkarhi wun'we u kuma ku na vona a va vangi na rona like ro ambexiwa loko va tsakini se va twa ingari hey mo hi twa lava
11: riperini mvaxi va mino va ku saseka me loko no n'wi vonisa swi swa n'wana mi hamba le ringi ni nga ve ni n'wi vutisa kahle ku ka baby girls mara a yi ni tiki ringi
1: leyiyovona
11: mukulungwani laha ringi ku tsakisela yo beriwa nkulungwani ni nga ve ni n'wi byo kun'wana ngangazi ti chela mabadi hluvula xixexo ni ringi yo pfumala nkulungwani a yi tsakisi n'wana nga yi hluvuli yi khongela ku we xikwembu ringina hi lava nga fambi khutisa hi vafana mbarisiwa tiringi to pfumala mukulungwana i ti chela mabadi me ni nga n'wi byela ku a yi hluvula xemi ni nge pfumeli ni nge pfumeli mavonelo masesi wa ntimanyana kwala ka sikhunyani sesi luya wa ku fanela hi ntima tanko
1: khensile maseve hayi vatswari va ku do
0: hi yo mhaka va vana va mbalaku va nga mukombi
1: vatumbe
0: loko a nghena ka a hluvula loko a huma a mbala nghena a hluvula huma mbala
1: mbaxanini
0: hi ku na ku mi mbarisana hi vumbirhi ka n'wena swi helela ka n'wina mi ri vambirhi ntsena ku ri timhaka ni ta ku tiyisisa evuxaka bya n'wina
1: exactly kuze va ku i engagement ring laha yo vuyisa ntshembo ku ri ni murhandziwa wa wena ende ni ku tshembisa ku ku cata
0: ende hi ta fa swini
1: ta hambana phe tiring leti ku na promise ring liya yo mbarisana yo tshembisana ku va na engagement ring leyi kombisaka ku himpela mina na wena ha cata laha ku tatana
0: wena murhandziwa
1: ku ta va yena ku ta va malume va azo badali lovola lana se ma swi vonanyana se vatswari hayi a va swi le ku swi twisiseni
0: mara hi vatswari mara
1: vatswari na
0: mina tinkinga
1: vavaridho
0: moyana leswi
1: hi lava timali ti rhanga ti ku tinyami hi khu hi nga ta kota ku
0: vulavula swo yini
1: i nga ku se ku pasa liya ya ku loko munhu a ku engage i vheta a ku nyika papila ku ri vheta i ri yisa kaya ani himpela ku na vona va nga hlamali a ni swa boha loko se ku va va tisa papila i ta fika va kombisana ringi ku hi leyiwa se va yini va le ku teni Seba botwa hina loko ruku impera mla ku swi endla mavata vatswari a swi va khomu kahle leswi swo mbarisa tibana ba vona tirhini vanga mutivi ehe n'wi vheti n'wi nyika papile nga ha tshami ku ve ku ta va na engagement ya 1 year ambale ring n'wana wa vana kha jikajika yi nga tiseberiwa nkulungwana veta u vulavula na vele kaya i xava xiringani ivi ya n'wi mbarisa i n'wi nyika papila leri a ri yisa kaya leri nga ta vheta ri kombela yini na siku ntenga ku sweswo swi ta olivisela
0: mara ana vula ku mara mpela nge loko kuma ku i swa n'wina mi ri vambirhi tanihi varhandzani vatswari na swoswo loko n'wana o fika a mi hlamusela mi nga va na problem ya swona yo ke hi ku swi nga te leswi na leswi na leswi na leswi
1: va ri va lava ya nkulungwana va ka mani leswo swa ku mi ta phuntisa vana va vanhu mathonsi hi kombela ve ri swa feyila ne hi kombela swi fa swi sweswo moya walowo a wu fi hayi a wu pfu i can see swinene
0: vatswari na tinkinga Zero ya mahlweni mi ngiseriwa GSRFM eka nhlikani wa siku rera mohlele ka xihondwa xo xelexo xa xirhandwa ehenhleni ka nongonoko luwa wa G wa Bumper Loaded 060875945 tsuma kahle mi ngiseri ya navelela kahle varhandwa va hina siku ra vona ra ku velekiwa va kona va bebuliweke eka siku leri faneke eka siku leri ra namuntlha all right ku ndle ka yeni laha all right 060875945106 mi le ka radio happy birthday come on
12: ayekazi aye
0: ina
12: sona as ka tengo
1: okay
12: ita kumbalisa ringe leya mina ita mi kaya kaya na yona kuze ku hela 20 years ange sizo kuthoma
1: hey mu vula ku santeka
12: naloko ku a kumbalisa engagement ringe leya mina a rume vanhu le ka n'wina leyi va ta tivisa ku hayi va ka swimanimani va le ku teni hi ku loko a ku balisa ri nga tlha ku nyikana papila ha swi tiyisi swi sweswo swi ta mi swekisa va tlhela va nga ti a rhumeli vanhu ku nga nyiki wena inkomu
1: vetani mi navelela mama
12: hinkwalo birthday yako ni happy birthday ka vona va navelele ku pfona dakana
1: i can see hlayiseka
12: thank you
0: Alright, 060875942.
1: Batsari. Tlangela siku ra vomani kira ku velekiwa kana namuhla siku. Happy birthday ka nguna hinkwenu tlangelaka siku ra nguna ku velekiwa. Ngelo wa matimba hinkwawo a nga mi endla hi tintswala mi katekisa hi tlangela na vomani ke.
0: 060875942 yena mahlweni mi ngiseri bela kahle riqingho hi ndlela yo yaleyo. 42 wa timinete ngheni kahle ka awara liya ya. Ntlhanu. I mana birthday yako. Rumela kahle nkandziso wona wa rito hi mo hitwela vo leswaku lava rumela kahle nkandziso wa fika va ku yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha
13: hepi ka makhanani mahumani wa kula namuntlha ni le ka tsatsi rikhotso na hi wa kula namuntlha hinkwavo lava vana va le laha ri ka ro bava na marhanga emuti wa ka ndhambi hinkwala gwangwangwa la xivulani wana ku n'wira mali danku
14: Nawini nakambe riperle va swa mina kombela ku navela ti birthday kombela ku vula ku happy birthday ka papa khulu wa vana va mina ni kimabunda kwala ka skhunyani va ri thembisa ka Alfontein ni ku happy birthday ka Thaini Manganyi kwala ka Mapuve ivi ni ku happy birthday ka Ntiyiso Mabunda kwala ka skhunyani ni ku happy birthday ka Caroline Sasirikhotso ise swa smart leshe tonga lava ni ri avave na siku ra kahle na hinkwavo lava birthday yaku namuntlha ni ri mpfula ya mikateko a yi vanele a va naveleriwa hi sweswi wa ntimanyana se siluya wa ku fana na hi ntima misava hinkwayo yi cikelele danke
0: Alright, sweswi wa ntimanyana veri lava u fanela hi ntima misava leyi hinkwayo yi jikelele nkandziyiso wa rito
15: mani Caroline mani Caro Rikhotso ka sikhunyani avakulu nyamuntlha n'wa baruli amukelani cawuke le ka jim ngalaluni tsaku mathosi ka xihosani kheso mugwambani aka mapuve aka mapayeni mani na makhanani mahumani a na ha swi tiku huma kwini mara hi le ku n'wi naveleleni na yena a vakulu va kulela hosini vanhu lava hinkwavo a va ri namburu ya ntshava ko laha hlangana ni thawenchipi mina lowu mathosi na un'wa wun'wani
0: khensini 0608875-1042. Hello, happy birthday, come on. Hello.
16: Papa Fana.
0: Bona Fana.
16: Hello. Come on, one for
1: me. If you can, Zanko, one gap.
16: You seem to have a gun, but if you can have a little, eh, Matos, I've been up on in a mapondo. You have
0: a boob.
16: Let me have a gazane. Where is her gazane? Where is a boob?
0: No, what's the rest?
16: I'm going to go to the house. Na la kama thonse le uno le bala le bala vukati nsinga tika vanganya ku ni bona ku ni abuba le ka xihosani le vari ikona na yena kwele na la nga pepe na la vanga hla ri ka ka ro bhavo hinkwa vuka bona ko va ku ni nghena ni tsakini a hlayisa ka papa fana vuyani ka titimela nwana mhani
0: ni vuya kone mhani veri ka titimela le ndlele kesi
17: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
16: leswiritani moni ku happy happy birthday ka ndza cancer mavasa mugwambani yeloyi i kumeka le ka mapayeni siku a ri saseki swinene i ntukulu wa mhanikhumani ivi ku va na makhanani hambi yo ri makhanani mahori siku a ri saseki namuntlha i siku ra hi ra ku tswariwa loyi na tsatsi leri wa velekiwa hi siku reri na niki mabunda na thayina hambi veri mathayina mabunda na yena a ni swi twangi kahle simatiseki ka dadi wethu umbo lomo tala malembe ivi ku va na amukelani cawuke na yena veri i tswariwa namuntlha siku a ri saseki swinene laya ka jim nghalalumi ivi ku va na ntsako manthosi lowu ka va manthosi kwihi hambi hi le xiwulani hambi hi le kwihi a ri saseki siku hambi ni taku n'wa mbhoxoza hambi hi yo mbhoxoza hi yoxe mi ta twa ma ni ku makhekhe makhekhe papa va hi xavela na leswo titimela ma swi twisisa ma swi vonanyana lava va nga kumi kambe vete hi von'wama lava va humaka kokwani nga ve rivele lava n'wanzama a ni nkarhi wa ngoma ku bomba mavito lama ngoma mi mani fana
0: mahari
16: kona ka moya ilebyo vuswaki lava n'wanzama lava laha va twa n'wi van'wa gaveni ku n'wana mo hi huma kumbe va nga nghena van'wanhlayingani le ka homu 14 n'wanhlayinga ni manana kanya lavi n'wanzama lava humaka ka xiyanamoya
1: sweswi
0: sweswomanchumayela
1: va vuleveti rin'wana ra ndza khensa va ri sasekini
0: mina loko ni dya vuswa a ku ri leswiwa swa ku hi ya 8 months angomeni a ku ri 1965.
2: Hello. Happy birthday eka makhensa mavasa wa ka mugwambani ka mapayeni a ku ri swinene entsako mampfusi i kumeka a maya ka xihosani laha a ku ri swinene na yena vo mani nalo tatwa smart na na ya ku swinene ni nkova ba da kuna bona man bona ba ba ntano go tsaka mapuva swa mina
1: thank you kensis nen hlaiseka thank you all right ina velerile ka
0: 060 85942 ai famika hlemingsela nje serfa mdlala leke ikona nka rumela ka hle rungula la era happy birthday eka ntukulu xidu xa mina gate maluleke kwala ka home 14b siku a ri saseki u navela kahle kokwana wa yena Venus Mathebula kwala ka home 14b
1: aha loko ni languta kahle van'wani va ku hi sungune ri kwala ka mapuve happy birthday ka Nyavani na Sani Mathebula ka mapuve Tshaina Manganye ka mapuve rifuwo maluleke eka mapuve malansiku sithen na sithembile khensile hi famba na n'wina kahle mingisaro mina karhi na montlha siku kumbe hi tsutsuma hi yena n'wi ta va ka WhatsApp va ka Facebook alright loko khe na ngita kahle va ku wa yi tiva radio kumbe wo twa hi sungunele kwala ka ndindani ro timinyuke ka ndindani khensile hi sungunele kwala ka hi sungu ka bamba relow the 36 ni ri laha ka ngove mugangeni 1 FM ka mukwala basani n'wana maniphosa hi sungunele kwala ka makoxa Elsie Milani hi sungunele kwala stendopo kaya ku ri ka makoxa ahansi ka vukosi bya ka ndhuna mugoni emana RRR va ku hi sungunele laha ka mapuve happy birthday alright laha hi hlayile hi sungu vahaxi va mina ni mingisele ku antswanele kwala ka ndhambi why not sesi le wa kufanela intima dango sesi wa ntima nyana esingwe mahashi ne rikwala gyan section f o la ikensile vako minjani na bashumi ka 36 mingiseleka antswa wisani jema kamka

Yeah, in general, let me say what I mean. And Hanvanku, I'm Kelika, Leniku, Jelisako, I'm Kelikin, Kanoko, Sportville. At Tavanamina, I was like 7 o'clock, I forgot like 1:45, 2:08, means Ramina, Storsha, and just like a song gone. Suko, Nakamajama, Sukura, and a moon, I mean, sir, what I mean. I could have to Talanga Comelatona, Akamajama, Sukura, and a moon, Tabaka, and Namuza, Kusaka, Tanga, Spani, Sokari, Vayaka Sokari, means sir, what I mean, Akamajama, Sukura, and a moon, that I pull out in Namtisa, Spansha, and I said the Springbok, Oh, Yavona, Ming Serwamina, Toyabona, Tabakari, Nang Tisalasaku, it's Hamsequi, and if I'm Saku in Toyabona, Ming Serwamina, Madaka Batlang and a Spansako Hambana, Hambana, Nibula, Spansha, and a Sarsaka, the Springbok, Ming Serwamina, Casbuff, and a fan, Madame Terriwe, Lesak Baba Carbatlang, Casperam Dung, Tangwan Cock and Cock and a Spansha Korea, Long at I, Isa Akalas 32, Kume, we Sakaya, Africa Zonga, Ming Serwamina, so Tabakari in Gananganakalaya. Hi twa ku suka Spansha Africa Dzonga ku va ri yini vatlangi va Spansha Africa Dzonga loko swi ta ka timhaka ta mitlangu leyiwani mi yingiseriwa mina hinkwaswo leswi a swi endla leswaku nongonoko wa Sportville wa karhi wu nandziha u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe u tsumela ka WhatsApp line ya hina 060-887-5942 kumbe Facebook page ya hina GCRFM yingiseriwa mina audio streaming xa hina www.gcrfm.co.za. Majama masiku ra namuntlha nga tivutisa leswaku ntombi hi nga vulavula yini ka majama masiku ra namuntlha mi yingiseriwa mina so far hi nga ku hata tshama ka mitlangu leya World Cup hi nangutisanyana ka yona mi yingiseriwa mina leswaku yi tshamise ku yini a swi tiva leswaku u va karhi u langutisele leswaku nhlokomhaka ya ntombi yo zenya yi ri yini ka majaha masiku ra namuntlha yingiseriwa mina hayi nhlokomhaka ya hina yi olove swa ngopfu yingiseriwa mina ni lava leswaku u ni predictela ti-scores ka majaha masiku ra namuntlha hi ta va hi kha hi vona Switzerland va tlanga na xipani xa Canada kasi hi ta tlhela hi vona xipani lexa xa na Bosnia va tlanga na Qatar kasi hi tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka Morocco na Haiti hi nga ku Morocco va ba va khomini laha ka Haiti mingiseriwa mina va ka hi nga tivi va nga tipfuxela va Haiti va tipfuxela ka Morocco mara hayi the way Morocco yi nga tiyisa xiswona the way yi nga na depth xiswona ntikelo xiswona a swi tikombi hi ndlela yaleyo mingiseriwa mina so ni lava ku ni predict ti-score u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku swi ta famba njhani kwahalaya ka mitlangu yaleya ni nga ku paluxela yona mingiseriwa mina u nga rivali leswaku mitlangu leyiwani i mitlangu leyi va ka karhi yi tlanga ka majaha masiku ra namuntlha mingiseriwa mina ku na matakuxa nte Morocco na Haiti Qatar na xipani xa Bosnia Switzerland na Canada predictor score leswaku voni nga ku ya wina va mani kwalaya tsumela ka Facebook page ya hina kumbe ka WhatsApp line ya hina u ni sela nkandziyiso kwalaya ni ta va ni kha ni teka tinqingho kumbe xana ni tlhela ni teka na mikandziyiso leyi mi nga ta mi siyele yona mingiseriwa mina na vona ni tshemba na ku pfumela swaku ta tiphina hi nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya a hi sunguli nongonoko wa hina hi ndlela leyi mi yingiseriwa mina hi ndlela ya mimbuyelo leya saka xa nghondo xi kona ka majaha masiku ra namuntlha hi ri ni nga ziza ni ya kule ni ku tivisa xona saka xa nghondo xi kona kasi ta tlhela ni a tinqinghweni ta hina ni ta tlhela ni vulavula na kusuka ka xipani lexi xa kumbexani kusuka aka tournament leya swa manyunyu ta tlhela ni vulavula na van'wani va nga yimela tournament yaliya ku na mitlangu leyi nga ta va yi karhi yi tlangiwa kusuka ka swa manyunyu annual soccer tournament mingiseriwa mina leyi nga yi va ku yi karhi yi tshunelatshunela ku hala ka swa va manyunyu so ni ta va ni kha ni vulavurisana na van'wani so ku twa to tala leswaku mani ni nga ta va ni kha ni vulavurisana na hina tshamisa sweswo kwala ka radio ya hina ya GCRFM mingiseriwa mina yi twa leswaku ku va ka karhi va ku tivisa ku yini aka majaha masiku ra namuntlha mingiseriwa mina a hi sunguli hi mimbuyelo leyi nga va kona aka World Cup ka siku leri ra tolo mingiseriwa mina mimbuyelo leyi nga va kona ka siku leri ra tolo yi tsakise mina no ka ni nga tivi van'wani ya va tsakisa van'wana a yi va tsakisi mara leyi ya tolo leyiwani mingiseriwa mina yi tsakise mina leyiwani ku vula ntiyiso ni tsakie swinene ku va ni vona mimbuyelo yo fana leyiwani a hi sunguli hi ntlangu exikarhi ka xipani xa Portugal na xipani xa yona Abstian laha hi nga vona xipani xa Portugal va va hlula hi tibolo ta ntlhanu eka tandza mi yingiseriwa mina ni vulavula hi mitlangu leya ya World Cup u tinga ku hi tennis mitlangu ya kona matlangelo ma kona va hi sala vona makorelo ma kona xipani xa Portugal xi kote ku va xi hlula hi tibolo ta ntlhanu eka tandza kasi ntlangu wun'wana u nga va wu karhi wu tlangiwa eka siku ra namuntlha mi yingiseriwa mina hi vone xipani lexo xo yena Croatia na xipani xa Panama va va karhi va tlanga Croatia

Vone Herikel Argona, Akantangolo, Jude, Belgium Argona, Gantangolo, Jaleria Barbetanaka, Maduke, Argona, Godon Argona, Nublabla Ris, Kumbe Rice Argona, Kaspanchayona, Ngilandi, Anderson Argona, so Otakotakus Bona, Lasakus Panchayona, Ngilandi, Asenas Tabatabani, Mashrain, Batangla by Batibaka Lasago, Bakarata, Avarcona, Lakaspanisaso, and Angilandi, Mingsera Mina, so. Logo itsumela ka Spanish yona e Ghana a ira vanhu vafana ba Jede Ayew vanhu vafana na ba Semenyo va tlangi ba kahle ngopfu laba loko na ngutsa Spanish sa yona Ghana vanhu vafana ba Thomas Petty vanhu vafana ba Sibo vanhu vafana ba William Sabari kona Mensa ari kona aka Spanish Ghana Jaleria vari betana ka Senaya ari kona ka Spanish yona Ghana so takota ku swivona leswa ku Spanish yona Ghana na show asir na batlangi ba kahle swinene loko na ngutisa ti changes ta Spanish yona Ngilandi boni ba Makers Rashford va va karhi va nghena Bukayo Saka a karhi a nghena wa swi vona leswaku a ku ri switlhavatlhavani vatlangi lava va karhataka swinene Rail a va karhi a nghena kona yena hi vone jaha leriya va ri vitanaka eze wun'wana wa majaha lava ma karhataka swinene miyingiseri wa mina n'wi vona ka xipani xa yona Arsenal a va karhi a tsutsumatsutsuma kwaleyi mara ka nkarhi wa sweswiwa xipani xa yona Ghana xi ku hayi hayi la ka xipani xa Ghana lanuwahi va vonini va va karhi va substituta kasi ka xipani xa yona Ghana hi voni vanhu vo fana va Fatu vanhu vo fana va Raham Optong Adu a va karhi va nghena aka xipani xa yona Ghana miyingiseri wa mina so a hi swi tivi leswi swi tivaka hi ku mitlangu ya bolo va nga le toro va va na ntshembo ra ku pfumela leswaku swi ta va fambela kahle xipani xa yona Ghana ku ya emahlweni ku va va drowse xipani xa yona England swi ku komba kahle leswaku a hi xipani xa ku xa ku huhwela ka xona miyingiseri wa mina loko ni langutisa minkutlunya leswi nga tshamisa swona xipani xa Ghana xi le ka number 2 xi na 4 points xipani xa Ngilandi xi le ka number 1 xi na 4 points va tlange mitlangu mimbirhi ha vambirhi miyingiseri wa mina Croatia va na 3 points va tlange mitlangu mimbirhi na vona miyingiseri wa mina kasi xipani lexi xi na Panama xi tlange mitlangu mimbirhi xi na tandza a xi se za xi wina na ntlangu na wun'we so u ta kota ku swi vona leswaku ku ta karhateka swipani swin'wana kumbexana va nga ha na famba Croatia as best number 3 ya ka last 32 miyingiseri wa mina a hi swi tivi mara loko nangutiseni xipani xa Ghana swi swi komba kahle leswaku loko swo va swi kota ku va swi tlanga swi wina aka ntlangu wa vona lowu wu taka miyingiseri wa mina because xipani xa Nghilandi nga ku xi ya tlanga na xipani xa Panama Croatia va tlanga na xipani xa yona Ghana laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa leswaku Ghana vo fanele va teka mikutlunya kumbe va drowsa xipani xa yona Croatia ku va va kota ku va va ya ka last 32 Mamara I think Ghana, Croatia, na xipani xa Ngilandi. Swi swi nharhu swi nga na ya ka last 32. Ti point letiwani ti ni hlamusela swin'wana loko ni ka ni nangutisa miyingiseri wa mina. So swin'wana swi va swi kha swi tsakisa aka group L loko swi ta ka timhaka ta World Cup miyingiseri wa mina. Nkarhi wa hina wu yi vekela ka quarter past 7 nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina. Yo va na ntshembo na ku pfumela ku xipani xa la Afrika swi ta ya mahlweni swi va swi kha swi endla leswaku hi va proud hi swona miyingiseri wa mina a swi nge hi disi mahlahla kasi ku ve na ntlangu wun'wana na wona loyi ni nga ku byela leswaku wu ta va tough exikarhi ka xipani xa yona Colombia na xipani xa yona DR Congo loko u langutisa aka group K xipani xa DR Congo hi swin'wana xa swipani leswi nga ti-underdog miyingiseri wa mina xipani xa DR Congo i ti-underdog ta kota ku ni twisisa loko ni ku hlayela tafula ra vona leswaku va tshamise kwini kasi ka siku leri ra tolo kumbexana matakuxa hi vone xipani xa Colombia va kora bolo yi ri yin'we ntsena hi minete ya 76 va languta tlhelo va DR Congo xipani xa yona Colombia xi va xi kha xi kora bolo yi ri yin'we hi jaleriya va ri vitanaka Munoz a va tiyisisa leswaku va teka mikutlunya yi ri yinharhu kasi DR Congo va va va karhi va famba na tingana ku va va tlhelela lumuya va tlelaku kona miyingiseri wa mina a hi nanguti tafula ra group K leswaku ri tshamise ku yini xipani xa yona Colombia va na 6 wa mikutlunya Portugal va na 4 wa mikutlunya kasi DR Congo va na nkutlunya wu ri wun'we ntlangu wa vona ni vulavula hi xipani xa DR Congo loyi va nga ta va karhi va wu tlanga wa ku hetelela miyingiseri wa mina na xipani xa Colombia wu ta va wu ri ntlangu wa matimba swinene cause xipani xa Colombia i xipani xa yona DR Congo ku na high possibility ya ku va nga ba xipani lexi xa yona Abstain ni twe kahle ku na high possibility ya ku va nga ba xipani xa Abstain so xipani xa yona Portugal na xipani xa yona Colombia ku ta va ka ku tika swinene ka ntlangu wa kona
tafla leruwa ndi tabarikari tsakisa loko kha ku tlangiwa tlangu wa vunharhu nharhu miyingiselo wa mina so hi ta va hi karhi hi

0: Bashini man egg.
1: Aye, man juice.
0: Eh, mita miri njani.
1: Aye, pukele nga kubona.
0: Aye, pukele.
1: Ni manan.
0: Hai, manani mjala kula kufamba pela ni ali bulwini.
1: Mafamba?
0: Hmm.
1: Eh, se kuda salaba man kwala.
0: Mga zimbile lang na man egg.
1: Hmm.
0: Bashini kiti bako nala.
1: Kuda sala shini kiti la.
0: Aye, yes.
1: Oh.
0: Nama namga famba.
1: Aye. Ina ani ha ku vuya ha swa swa ri kahle mana ha ku vuya hi tumisila swi famba
0: mfamene yena xinyikete
1: a hi fambe swi
0: mama hi byi lokisa swi ri kahle loko se swi vava mita tlhela ku tsuma mbuya
1: ha
0: xikomu xi vuye le mbenini
1: a xikomu xi vuye le mbenini n'wana mhani
0: hayiko ma hi khensa n'wana mhani eke
1: mara swi kahle mhanje swi famba ni na tiphina ni famba ni na tiphina
0: mi tshami tirha kahle la Ah,
2: Kasega ba hong hong jelang kumali yeri mar.
3: Ah, undi ni kwa lang kata mina, nung ziri ni, anu si swana, sa blood mo. Ah, chela la chela linda ako.
2: Ay, baba tani, baba pela pela, ita fuka ang zonda siyo, ita mara ay.
3: Ah, ita ba ang zonda lang tis.
2: Mara baba, yun yung rita wina ba?
3: Itisin, kongela sunen.
2: Ay, kaya ito, kasega baba lo ko iba yung idiwa afamba.
3: Ah, yun, hot sa mulo.
2: Oh,
3: bona itala ni magayo.
2: Ako na baba.
3: Ha, bona le tumwane.
2: Ako ni ako baba, ungasa ka baba. Ano mali ari ko na baba?
3: Mali ko na mara, ita zihe lang kata mina.
2: Oh, hindi hili baba na muna na yun na pele, yun na yun na niya.
3: Mtuwa fu, imani rila marinabu Joyce, wong mutlamu.
2: Okay, baba. Njani?
4: Ngoba unjani kata me?
2: Ngona.
4: Eh.
2: Se kufika ntirhweni i swa yini?
4: Eish, a ni kona wa swi va ni kun'wanyana hi vuhala wa mina kuya.
2: A wu leli na ku lela ntirhweni.
4: Aha, ku nga leleki ni fambe hi xipidipidi wa swi tiva mara.
2: Hayi mara na swi twisisa as long u kha u ni byela ku hayi u fambe hi xipidipidi swi kahle. Mara next time u fanele u dyondza ku lela hi mhaka ku se vanhu va le ku fambeteleni lawani va famba va ya kwale Mexico va lava ku vona kahlekahle South Africa ro hetelela loko yi tlanga ro hetelela ende phela ni to va kha va ku na wena ingaku i fanele ku va wena sala ku u ta va ku ri in charge la.
4: Marindo in charge.
2: Eh, utaba uri in charge la ntirhweni la manje se vakha vavula so.
4: Hayi, komba ku loko ni hepa, ndzi ri ta ku ndavuya ndi vandri kwa.
2: U hatlisa ka wa swi tiva ku mara leswi u swi ndlaku mara eh wa tiva. Eish, a swi na mhaka murhandziwa. Hlayiseka, vona kahle kwa laha u nga kona.
4: Ndava kahle kata mina, ndzi vona mali ku ya tala.
2: Sharp.
4: Okay, kata.
2: Bye.

0: Tsebo wa timinetse go bile awara ya nongona mengiseriwa Jesus FM ba e kareng kena kona eka nongonoko wa nzima ya vutomi lami nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na yena Xiluva Xeka Mabunda n'wamihlave di-cancels thene eka munyiketi wa nkarhi nhwenyani wo zenyana loyi a karhi a mi khome hi ta mitlangu ni tlhela ni khensa nakambe eka munhu un'wana na un'wanyana laha ri kona a nga kona kumbe ku teka xiave eka ntlangu wa xisaka xa nghohe ni khensa swinene wena mingiseri wa Jesus FM tlhela ni khensa ni vuyelela nakambe eka vahaxi va hina va ntokoto lava hi ri na vona kusukela loko dyambu ra humile kusukela kwale kusunguleni khensa swinene eka vona hinkwavo ni tlhela ni khensa nakambe eka wena mingiseri wa mina wa Jesus FM wa nkoka loyi a tshamaka a ri kona kwala va hi lombane tindleve hi va hi karhi hi bula hi letiya na letiya dyambu ri ze ri ya ku petapeta kambe ka hi ngheni kona eka ndzima ya vutomi a hi languteni leswaku nongonoko wa hina kumbe ndzima ya hina ya vutomi eka madyambu ya namuntlha yi ta va yi tshamisekise ku yini kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya nongo ku ya fika ka awara leyi ya khume liya laha hi nga ta va hi karhi hi bula i nongonoko wa tidyondzo hi tshame kona henhleni ka dyondzo laniwa hi ta va hi karhi hi bula letiya letiya hi va hi karhi hi cincana vutivi lebyi hi nga na byona etinhlokweni ta hina kambe ke loko hi khomanisa 1+1 xi ta endla 2 se swi edeke henhleni ka mihleketo ya munhu hi ndlela yo yaleyo kambe ke ka tiawara leti wa timbirhi hi ta va hi karhi hi khome swiyenge swimbirhi swa ku hambana ke eka awara yo sungula laha hi nga ta sungula hi awara leyi ya nhungu leyi ku ya fika ka awara leyi ya nkaye liya hi laha hi nga ta hi karhi hi borisana kahle hi swa nawu kambe ke eka madyambu ya namuntlha advocate va sende hungu ra ku kombisa ku ri eka madyambu ya namuntlha ku ri na swin'wana na swin'wana leswi nga va khoma va ta va va nga ri kona va nge koti ku fika kambe ke timbuva ti kona na tona ku va hi ta va hi nghena kambe ka awara liya vumbirhi liya hi laha hi nga ta va hi karhi hi vuya na dokodela Chauke lava nga ta va karhi va hi nghena hi swa rihanyo hi ta va hi karhi hi borisana kahle na vona hi rihanyo ra hina hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona mina na wena muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi bula hi nyiketana letiya na letiya ku va ku ri vuxokoxoko bya ku va byi karhi byi kurisa miehleketo ya hina kumbe ku yi andzisa ka leswi hi nga xiswona wena muyingiseri wa mina tanihiloko hi tshama hi karhi hi vula ku ri hayike we learn every day hi dyondza masiku hinkwawo ka vutomi bya siku na siku hi va hi ri ku dyondzeni ku na swilo swintshwa hi va ka hi karhi hi swi discovera kwala ku hanyeni ku ri hayike leswi loko swi endla hi ndlela leyiwa swi dlina switshamisekisesweswi se ke Jesus FM hi ku ni ta ku tisela swona hi sayiti lera ra moya leriya hi ta va hi karhi hi hlangana kwale hi bula hi nyikana tidyondzo hi ku hambanahambana ka tona ku ya hi miehleketo ya vanhu ku na xinawu na xigavhamente hi ndlela yaleyo kambe ke wena muyingiseri wa Jesus FM hi ta va hi karhi hi fambisana swin'we eka nongonoko lowu ka awara yo sungula ya ndzima ya vutomi ku ta va ku ri mina na wena hi nga ta va hi karhi hi bula kambe ke u tsundzukana kambe ku ri hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u nga va karhi u tsutsumela ku hala wena muyingiseri wa mina u ya ya ni byela ku ri eka madyambu lama u ni yingisela u ri ku hi tindhawu ta kona ke kambe loko a ri mina ni ku haxelela thwi kusuka kona kwala etindlwini ta vuhaxi ta GCRFM nakona wena u va u karhi u ni twa eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM kambe ke naswona sweswo hi xithekinoloji u nga tsutsumela kona eka www.gsrfm.co.za nakona kwahala ni va ni karhi ni twala ku antswa swinene u nga tsutsuma u ya u ya ni yingisela xidijitali xithekinoloji u nga tsutsumela kona kwahala kambe ke hi nkarhi luwa wa tinqingho luwa wa ku va mi karhi mi vutisa swivutiso na muyingiseri wa mina u swi tiva kahle leswaku ni na WhatsApp laha ni nga tshama kona na riqingho ra le nyongeni na kumeka eka 060-887-5942 hi riqingho rin'we ntsena u va u ni kumile u va u karhi u twala na mina emoyeni hi ndlela yo yaleyo kambe ke hi to tlhela hi jikanyana makete hi timinetsenyana timbirhi loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya hi ta bula kahle hi nhlokomhaka ya hina leyi yi fambisanaka na nawu hi ta va hi karhi hi vulavula hi ti-rights ta hina kumbe timfanelo ta hina tanihi hi vanhu lava nga kona kwala misaveni tanihiloko nawu vula swona ku ri we are all equal before the law namuntlha hi ta va hi karhi hi languta ku ri hi equal hi ndlela yini timfanelo ta kona hi tini na vuya wena muyingiseri wa mina a hi jikeni loko se hi vuya laha hi ta va hi karhi hi hluta tona teto hi twa ku ri equality ya hina yi le kwini kumbe ku ringana ka hina hi kwihi loko hi va hi karhi hi vulavula hi kona laha kambe ke hambi swi tetana a hi jiki ha vuya sweswi mina na wena
1: technology she could send that echo sina hina misabengo yo jikelela ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za
2: unga dureli with tombstone t-life group here kona laba iba endleva tombstone ta quality ya shimichele entla naswana himi ntsengo yele hansi hansi xivumbeka xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka t-life group tombstone ba endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u taka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite chilidzini hospital pulukwani na le solomon day kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Walala wasala Rico Dico Eva Unibaritas Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka Mavengele Nkwa Ulama Ngakama Doroba Lama Kulu Kusuba Epulukwani Yibu Ye Mtsengwe Ile Ansi Ansi Lufteka The Tiles Rhino Boards Leto Pumbula Leto Nga Chavik Mati The Toilet Net Bathroom Sets Natuvoni Telenruini Yishav Sa Nunzo Gandrua CE Step Leshibulaga Yifikelela European Quality Standard Mishava Kangwe Mishave Lavutomi Nkwa Tujangwina Na Amin Tsengwe Nga Chichuwa Gunza Ka 50% Yikume Kaka

0: ethnic treatment at 350 rand. Consultation yabona at 350 rand. Loko bakutshulela ekaya at 1500 rand ntsena. Loko uri eka malamulele na Giyani na nwina vati medical aid vaswikota kumpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568. 066-257-5568. Gcare Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Madyandzo va traditional healer Dr. Giligili uri nga fambukaka va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu, ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. Nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
0: Swibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona yi hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

i vatirhi na vaaki va nkarhi lowu taka i vaaki va mumundzuku leswaku vana va kula va va vanhu lava nga na vutihlamuleri va fanele ku sirheleriwa ku xiximiwa naswona va tlhela va nyikiwa minkateko yo va va kulela endhawini leyi nga kahle yi nga riki na ku xaniseka ka miehleketo kumbe emirini wa vona va fanele va kula ndhawini leyi nga ta refresha miehleketo ya vona leswaku na vona va kota ku hleketa kahle va hleketa hi vumundzuku lebyinene loko hi languta eka nawu wa Afrika-Dzonga wu lemuka kumbe wu hi lemukisa leswaku vana va lava nsirhelelo wo hlawuleka hikuva va va va karhi va ha kula laha hi le ku dilaneni na ximilani hi xi nyika xivumbeko xo karhi ku xi fane xi kula mi nga yima na mina loko mi va mi karhi mi byala swimilani leswi swa ku mi kuma ku swa nava kumbe ku na laha swi fanelaka swi leha swi ya kona loko u vona ingaku xi govekela sayitini ro karhi ni nga kombisa hi nsinyanyana wa tamatisi ma wu vona ku loko u fanele u tswala mihandzu u nge vi na wona matimba ku nga ri na nseketelo wa rimhandzi ro karhi swi fana na vana n'wana loko a ha kula u ni da rimhandzi ende rimhandzi i mutswari loyi a nge le kaya i muhlayisi wa n'wana loyi a nga kona le kaya le se swi vula ku mi fanele mi va mi ri laha tlhelo ku ta n'wi komba ku ri laha hi lani ku lavaka kona laha u fanele u yima straight u langutala hi kona u nga ta kota ku tswala mihandzu ya wena yi nga dyiwi hi switsotswani leswi nge le misaveni kumbe u nga tikumi u ri munhu loyi a nga pfuneki nchumu se hi va hi ri kona tlhelo ka vana va hina ku va shape kumbe ku va nyika xivumbeko xo karhi no tlhela hi va komba ndlela ku ri leswi hi leswi ku hanyisiwaka swona tanihi hi hina hi nga rhanga hina vatswari va vona tanihiloko na Xitsonga xa hina xi vula ku ri rhavi lerintshwa ri tiya hi le ra khale hi ndlela yaleyo swi vula ku ri hi hina marhavi lama ya khale hi fanelaka hi nyika xivumbeko xa kahle eka vana va hina hi tlhela hi va komba ndlela ku ri laha ni nga phijeka kona n'wana wa mina a nge phijeki kona hikuva hina hi va hi ri kona ku va nyika nseketelo se na nawu wa Afrika-Dzonga wu kona ku ta wu ta yimelela vana va hina tanihiloko hi va hi karhi va ha kula emirini va kula emihleketweni va kula ni le ka switwi swa vona mi va dyondzisa kwalaha ku tiya na ku handle situation kumbe ku khoma xiyimo hi ndlela ya kahle ku nga ri hi ku va n'wana a tirhisa violence kumbe ntlhontlho wo karhi mi kuma ku n'wana loko a fane a vaviseka u acta tin'wana u tibanele hansi bukutela kumbe u hetelela a fayifa stere hi ribyi hi ndlela yo yaleyo hikuva vatswari va nga ri kona ku ta n'wi tshinya exikarhi se a hi veneni hi karhi hi ndla leswaku vana va hina va kula kahle va kula hi ku xiximiwa ku na vona va ta kota ku xixima naswona va tlhela va nyikiwa nkateko wa ku va va kula kahle hikuva va karhi va kombiwa ndlela va tlhela va nyikiwa xivumbeko xa kahle hi ta hi ya languta kahlekahle loko hi vulavula hi ku na timfanelo ta vana hi va hi karhi hi vula yini timfanelo ta vana i milawu leyi sirhelelaka n'wana un'wana na un'wana ku nga ri hi ku hlawula ndluwa eka hove timfanelo leti ti pfuna leswaku vana va khomiwa kahle va sirheleriwa eka makhombo naswona va nyikiwa nkateko wo va va kula kahle na ku humelela evuton'wini n'wana u fanele a langutiwa swin'wana na swin'wana leswi n'wana a langutaka swona vutihlamuleri byi le ka mutswari hi timfanelo ta n'wana teto mutswari yena u na vutihlamuleri bya ku va a karhi a languta ti-rights ta n'wana ku ri ti famba hi ndlela na okay se hi ya hi ya languta ku ri timfanelo ta nkoka xana hi tihi eka vana va hina loko hi karhi hi vulavula hi timfanelo leyi hi ta hi ya languta ku hi tihi ta nkoka number one i khale hi karhi hi swi yimbelela right to life and development leswi swi nga va swi karhi swi vula yini ke n'wana un'wana na un'wana u na mfanelo ya vutomi na ku kula eka ndhawu leyi n'wi pfunaka ku va a kula ku nga ri ku kula ntsena hi vula ku leha kumbe ku engeta malembe kambe ke hi vula ku kula emirini naswona hi swi katsa kona ku kula emihleketweni na ku va a kula eka mahanyelo ya yena a va a karhi a kombiwa mahanyelo lamanene loko va karhi va vulavula hi ku u na mfanelo ya vutomi na ku va a karhi a kula hi leswi va karhi va katsa swona ku ri n'wana u fanele a nyikiwa vutomi lebyinene leswaku a ta kota ku kula kahle emirini rihanyo ra yena ri va ri ri kahle a kula kahle na le miehleketeni a kota ku hleketa a hleketa hi leswinene ntsena swa positive n'wana a nga kuleli ka muti lowu vatswari va nge le ku bananini u ta twa ingaku i vutomi bya kona se n'wana i fanele a kulela ndhawini leyi nga kahle yi nga na kurhula yi nga na rirhandzu a tlhela a va a dyondzisiwa na mahanyelo on top of that se hi ya ka right to
education i right number 2 le una mfanelo ya ku dyondza xikolo nwana una mfanelo ya ku dyondza dyondzo imfanelo ya nkoka swinene nwana unwana unwanyana u fanele a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla ku nga ri mhaka leswaku ndyangu wa ka vona u le vuswetini kumbe indawo leyi nga na mali na leswi hi swivu hi vuyaka ka swona kumbe ka state xi vuyaka eka xona i ku nwana una mfanelo ya dyondzo loko ku ri a ufikelele kuva a ya ka xikolo lexa xa ti private lexiya xikona xa public school mfumo wa hina u hitisele swona la ku havaka na xikolo fisi nwana o nghena mfumo u endla timfanelo ta nwana hi ku hitiseka xikolweni se le right hi nwana yona le ifaneleka hi tekela nhlokweni ku ri nwana u na mfanelo ya ku va a nghena xikolweni ku nga vi na nwana loyi a tikumaka a lo tshama kaya van'wani va karhi va nghena xikolo a hi lulamiseni maphepho swilavekiso leswi lavekaka ku va n'wana a tsariseriwa xikolweni a nghena xikolweni hikuva loko n'wana a nga ngheni xikolweni hi swi hlaya ku ri mi le ku kandziyeleni ka timfanelo ta yena n'wana waloye se nawu wu ta va wu karhi wu tikisa voko ehenhleni ka sweswo hi va hi karhi hi ya languta ya number 3 mfanelo ya n'wana right to healthy care na le ta va hi ya yi breaka hi vona ku ri loko hi va hi karhi hi vulavula ku ri n'wana u na right to health care hi va hi karhi hi vula yini vana va fanele ku kuma vukorhokeri bya rihanyo byo fana na titliniki swibedhlele switlhavelo swa nsawutiso na vutshunguri loko va vabya imfanelo ya n'wana le n'wana anga vabyi kaya a sungula ku sileriwa matluka lana laya muku hayi i ta hola ko va leswi wa swi ta hindza i ntungu walowo ku na nsawutiso wa wona a titliniki a swibedhlele timfanelo ta n'wana ti katsa ku u fane a ya vona madokodela a ya vona vaongori le va kota ku n'wi ongola hi ndlela ya right swi fikelela laha ka ku va langutisa ku ri n'wana loyi loko mo languta kahle loko n'wana a ha ri ntsongo kumbe loko n'wana a ha kula ku va na ti-complications to tala mi kuma ku na mirhi yin'wana a nga fanelanga a yi tirhisa se sweswo mi nge swi tivi mi tshame kaya mi karhi mi ringeta mimirhi liya mi nga swi kotaku hi n'wexe ku va mi n'wi horisa kaya a hi tshinelelei madokodela ku va va kota ku hetisisa timfanelo ta n'wana hikuva vona va swi tiva va na ntokoto ehenhleni ka swona hi ya ka mfanelo number 4 laha hi nga ta vulavula hi right to protection loko hi vulavula hi right to protection hi vulavula hi ku vana va fanele va sirheleriwa eka nxaniso any kind of abuse n'wana i fanele a va a karhi a sirheleriwa leswaku a nga tshuki a xaniseka hi laha a tshamaka kona a nga xanisiwi kumbe ku honisiwa hileswaku mi kuma ku wa neglectiwa mi kuma ku mutswari wa xinuna a nga kona evuton'wini bya n'wana se n'wina hi n'wina loyi mi sungula ku byeletela n'wana papa wena a nga zanga ku hlayisa n'wana papa n'wana a kuli kahle n'wana n'wi kombeni rirhandzu a nga swi voni na ku mutswari wihi a nga kona kumbe wihi a nga kona loko ku ri ntiyiso loyi a fanelaka a wu tiva n'wana i ta wu tiva u le ku kuleni n'wi nyikeni nkarhi wa ku va a kula a nga vi na miehleketo ya ku papa mina va zanga va ni rhandza at the first place papa mina a va zangi va ndla leswi na leswi na leswi kurisani n'wana hi rirhandzu leswi nga endleka ka n'wina vatswari ku va mi hetelela mi hambanini swi endleke ka n'wina swi nga tshikeleli n'wana kumbe swi nga xanisi n'wana swi nga ngheneleli ka vutomi bya n'wana ku va byi n'wi swi n'wi tshikelela swi n'wi lahlekisa na ku tshemba na hina n'wina a kula a nga ha titshembi kumbe ku xanisiwa a sindzisiwa ku va a tirha mitirho leyi nga ta n'wi vavisa n'wana a nga fanelanga nyikiwa mitirho ya ku tika swin'wana swa ko loko hi va hi karhi hi vulavula hi right to protection ta tlhela ni yi sungurisa kahle vana va fanele ku sirheleriwa eka nxaniso ku xanisiwa ku honisiwa ku xavisiwa kumbe ku sindzisiwa ku tirha mintirho leyi nga va vavisaka n'wana a nga tirhi mitirho yo tala a ha ri ntsongo leyi nga n'wi pimeki mi kuma ku ri n'wana wa 7 years se u kota ku sweka mukapu kumbe u le ku tshibeleni ka vuswa u le ku no ku na mitirho leyi n'wana a nga ta tirha yona loko ri mila ta n'wi dyondzisa ku a kula a karhi a tiva mitirho mi nga n'wi sungurisa ekamarini ya yena yo tlela mi n'wi dyondzisa ku songa mi n'wi dyondzisa ku kukula laha kamarini mi nga vhi mi ya n'wi sungurisa xitofini n'wana a kula a ri na swivati swa swimarha mirini wa yena hi fanele hi dyondzisa vana va hina ku ya hi malembe ya vona step by step a hi n'wi gandzeli mitirho ku ri hi lava ku vona ku ri a nga lolo na n'wana a hi fambeni na yena ku ya hi malembe ya yena hi malembe ya yena hi malembe ya yena sweswo na ku xavisiwa ka vana loko mo languta kahle ku na switori swo tala leswi humelelaka vatswari hi ku lava rifumo
hikuva va tinyiketela ngopfu ka rirhandzu ra mali van'we va le ku xaviseni ka vana va vona mi kuma ku n'wana u lahlekile n'wana a nga lahlekanga mutswari a va a karhi a swi tiva ku n'wana wa yena u n'wi xavisile hikuva loko ka ku va a lava rifumo ra xihatla ngopfungopfu ka vatswari lava va ku mi kuma ku i wa xisati i kume jaha rintshwa kumbe i kume bawu ntshwa loyi a ha ku nghenaku a vona nga ku n'wana loyi a nga ha ri na nkoka kumbe wa va disturb-a ka phisi ya vona hikuva a hi n'wana yena bava luya u hetelela a n'wi xavisa a lava mali ya ku tsakisa wanuna luya se endzhaku ka ku va u xavise n'wana yaloye yaloye i nga na yehe i nga xavisa n'wana wa wena na yena u ta tshama na a karhi a swi vona ku ri wena wa swi kota ku teka swilo leswi i swi rhandzaka i swi xanisa kumbe i swi xavisa na a nge tshami a swi kona sweswo loko u za u komba mintirho ya ku biha ku hava ku u ta xava rirhandzu eka munhu hi ku endla swilo swo ka swi nga ri kahle sweswo swi humesela na wena rivaleni ku ri a wu munhu nene se vana va nga xavisiwi kumbe ku xanisiwa va sindzisiwa ku tirha mintirho leyi nga va vavisaka leswiwa swi endleka ka miti leyi ya ku mi kuma ku n'wana u siye hi vatswari a sala a hlayisiwa hi mhantsongo ku nga nsati wa papa wa vumbirhi loyi a nga sala a tekiwa loko mhani va ta va hundzile emisaveni va ku huku a yi letele xa munghana se mi kuma n'wana loyi se u rhumiwa mintirho ya ku tika laha kaya lava va yena vana vo lo tshama u ta va phamela u ta endla tiya u ta ya matini a tirha mintirho liya na liya mi swi tiva ku ri mfumo a wu zanga wu yima naswona sweswo loko o tshunelela ma-social worker kumbe eka vanhu lava tivaka nawu nawu wu ta vuya henhleni ka n'wina ende swi nge hi tsakisi u ta vuya hi ndlela ya ku vava swinene se hi va hi karhi hi ya hi ya languta loko ni va ni karhi ni vulavula hi mhaka ya ku protect-iwa ka vana kumbe ku hlayisiwa ka vana eka mhaka ya ku xaniseka loko hi va hi karhi hi languta child abuse i nchumu lowu nge le ku kuleni ngopfu vana va le ku xanisiweni ku na ku xanisiwa ka vana leyi ku nga kun'wana ka mitlhontlho ya ku va n'wana a tsandzeka ku ka nga kumi vuhlayiseki bya yena mitlhontlho leyikulu leyi languteneke na yona eka vana namuntlha ku xanisiwa ka vana ku endleka ekaya exikolweni eka inthanete kumbe eka muganga vana va xaniseka ka ha ri hava ndhawu leyi va nga ta ku va safe kona va ta va va tumbete kona nhloko se nxaniso wihi hinkwako loko hi va hi karhi hi vulavula hi nxaniso a hi voneni ku ri mihlovo ya kona leyi ni vulavulaka hi yona eka nxaniso wa vana child abuse ni nga va ni karhi ni vulavula hi mihlovo ya njhani na number one ku xanisiwa ka n'wana i ku biwa ani a li miri murhumi wa n'wana i ku n'wuba mara ku na belo leriya mi ri vonaka na n'wina ku ri loyi se wo susela timbitsi henhleni ka n'wana handleni ka ku va n'wana a dyohile la se wo beriwa ku a twa ku va kumbe yena a tirhula leswi nge le makatleni ehenhleni ka n'wana hi ndlela yo yaleyo ku biwa ka n'wana yin'wana ya abuse ya onha na n'wana u dlina a ha twa va madzingandleve hi ku tshama a ri ku bokoteriweni kambe ke a hi va tshinyeni hi va tshinya hi ndlela ya kahle vana va hina ti tele ngo ti-punishment leti mi nga va nyikaka tona loko ha ri n'wana wa xikolo wa n'wi byela ku ri se u ni bongela mundzuku swi kherisa hi loko u nga dya xikolweni kumbe day hi ndlela yaleyo se yin'wanyana ya mihlovo ya ku xanisiwa ka vana i ku va xanisa hi sayiti ra tlhelo ra swa masangu mi kuma ku okay e vana lavawa mutswari wa famba u ya ntirhweni loko mutswari ya ntirhweni n'wana u sala na vamalume ejarateni loko a sale na vamalume ejarateni malume a sala ku a swi ku tala van'wana a sala na lowu wa ntombi loyi mi kumaku wa xaniseka a hi chekeni vana va hina hina hi siyaku vana mimitini hina hi fambaku hi ya mintirhweni nkarhi wo leha hi siya vana na vanhu va xinuna ku nga ri hi ku lumbeta vanhu va hina va xinuna kambe ke hi vulavula hi ti-case leti endlekaka mi nga ni attack va papa a hinkwenu ko va na timhintsi exikarhini ka tinyimpfu ke se hi fane hi attack-a mhintsi leyi vana va xaniseka hi timhaka ta swa masangu se ku na vatswari lava va ku u kuma ku loko ku ri i stepfather a hi papa yena n'wana loyiwa loko a byela mhani ku mhani ku na leswi endlekaka leswi u ta ku miyela loko wo rhasa xinkwa hi ta xi kuma kwini loko o famba u ta sala u xava u na mali munhu wena a hi ringeteni ku va hi karhi hi hlayisa vana va hina hi tindlela hinkwato hi va cheka hi tlhela hi dyondza na ku va tshemba leswi va swi vulaka vana va hina ani ali hi nga va hi byi rhandzile vukati lebyiwa kumbe hi nga va hi karhi hi lava ku hlayisa vuxaka lebyiwa hi tibyela ku ri hayi swi ta lunga hayi swi ta tshika kumbe hayi n'wana loyi u hemba ngopfu loyi ringeta ku va u karhi u cheka swin'wana na swin'wanyana hi tindlela hinkwato ku ri a nga va nga hembi n'wana loyi ku nga va ku endleka u vutisa lava nga around ku hi nkarhi wa so loko i vutisa n'wana loyi a ku hi nkarhi muni a ku va mana vana va ye kwihi va vutisi na valava va fambeni ku
Eh nkarhi wa soso a miye kwihi mani a sale kwini u swi twa ku ri loko u khomanisa tidoto ta khomana na se u sungula ku swi teka xinawu loko ku ri u rilela saka ra mugayi kumbe xinkwa henhla ka tafula xikwembu xi ta swi vona ku ya emahlweni a hi sirheleleni vana va hina n'wana wa luya u n'wi tshikaka a xaniseka ku tiva mani mindzuku hi yena a nga ta veka xinkwa xo tlula lexiya luya a veka xinkwa ntsena hikuva a karhi a xanisa n'wana se n'wana loyi a xanisekaka swi nga endleka a veka xinkwa na rhama mi kota ku totela mi dya sirhelela kambe ke a hi veneni va hi karhi hi va hlayisa yin'wani ya mihlovo ya ku xanisiwa ka vana i ku va n'wana a xanisiwa emoyeni n'wana u tshama karhi a byeleteriwa loko ku nga ri wa kona futhi yena u byeleteriwa hinkwaswo a hlawuriwi marito lexi ngo tanon'wini xo huma xi tseteriwa ehenhleni ka n'wana luya n'wana luya u tsandzeka u kula karhi a nga ri na ku titshemba vi na vuminamina kumbe when I grow up liya van'wani

0: ana va hlaya ku ange hlaya hi ndlela yona ange tshembi ku ri yena anga humelela se a hiti dyondziseni ku va hi tshuxa miehleketo ya vana va hina hi nga va xanisi nga tshami hi va khunguvanyisile emoyeni ina ku ta va kona lava nga ta hi kandziya kona tanihi vana kambe ke na loko hi n'wi tshinya a hi n'wi tshinyeni vun'wana hi swi tiva ku ri noma o kula n'wana loyi na loko ni n'wi tshinyani vani karhini la ta n'wi komba ndlela ku nga ri hi mhaka ya ku yini a ni n'wi rhandzi a hi va tshinyeni hi ndlela ya rirhandzu na vona va sala va swi vona ku ri laha a no ka ni nga endlangi swona hi ndlela yaleyo xin'wanyana i ku honisiwa vana vo tala va negletiwa lomu mindyangwini leyiwa mi kuma ku ri n'wana wa mina mhana wa wena u lo ta na wena laha kumbe xana a ku wena a ni tshembi na ku n'wana wa mina a tshama karhi a byeriwa matirito ya lama n'wana ku ri wena a ni tshembi na ku n'wana wa mina a wu fani na lavan'wanyana u hambanini na vona njhe mhana wena a ngo lo ta na wena kumbe a ngo lo ni phandela wena hi ndlela leyi marito ya lama ya va karhi ya akeleta miehleketweni ya n'wana ya va karhi ya akeleta ya n'wi damage its either a hetelela a hundzuke goya a nga ha viwa kona laha kaya hi mpela sungula ku famba a tiphandela ende ku phanda i ku famba a karhi a yiva lomu handle loko a ri n'wana wa xisati mi ta hetelela mi kuma ku i hetelela hanye vutomi lebya bya ku endla ingaku i lo hungukiwa na yena n'wana wa ku hanya vutomi bya le xitarateni hi leswi a ni la ku vula swona sweswo se a hi endleleni leswaku vana hi va hlayisa hi tindlela hinkwavo vana lava xanisiwaka va sungula ku chava ku hlundzuka ku tikuma va nga tsakanga kumbe ku tsandzeka exikolweni swa va tsandzekisa naswona kumbe a hetelela a humile a hanya vutomi bya le xitarateni tanihiloko ni vurile se a hi hlayiseni vana va hina hi languta leswaku va tshamisekile hi chela ku titshemba ehenhleni ka vona i vana vantsongo lava loko va chela moya vana wu hatla wu nghena moya wa kona lero loko ho sungula masungulo ya kahle foundation ya kahle henhleni ka vona u ta kula kahle n'wana loyi u ta kula a tiyini le miehleketweni u ta kula a karhi a ti tiva a tlhela a titshemba a va a ri na xikongomelo xa ku waya ri ku hanyeni hikwalaho ka hina a nghena xikolo loko ho leha yaleyo ntsena foundation mi ta swi vona ku ta va ku ri hava vugevenga tikweni ra hina hi ta va hi karhi hi hluvuka na hina se ke hi va hi karhi hi vuya ka vana na ti-social media leti nga kona letiwa eximativa social media se yi ngopfu hi hanya xidijitali masiku lamawa hambileswi thekinoloji yi pfunaka eka dyondzo yi tlhela yi tisa makhombo yo fana na ku xanisiwa eka inthanete vaxavisi va vuxisi vuxisi bya mali na swilo leswi nga fanelangiki eka vana mi kuma ku va hetelela va wache swilo leswi nga fanelanga swi voniwa hi matihlo ya vona va ha ri vantsongo va hetelela va kule emihleketweni mara va nga kuli hi ndlela ya right ku va ku ri ndlela ya vuxisi yo ka yi nga ri kahle leyi nga ta va hetelela hi minkarhi yin'wani va hetelela va ve swigevenga kumbe swin'wanyana vatswari va fanele ku languta kumbe ku langutela leswi vana va swi endlaka eka inthanete a hi chekeni tifoni ta vana va hina make sure ku password ya n'wana wa wena loko a ri hansi ka 18 vana wo karhi u yi tiva u ta kota ku vona ku ri ku famba yini loko mi languta sweswi va ri ku na mabunu swilo leswi a swi ta hetelela swi yi khomise vana va hina vumundzuku bya vo byi lahlekile loko wo vona n'wana n'wi vona ku i na mali wa ha ri n'wana wa xikolo u yi kuma kwihi u yi tirhe kwihi nkarhi muni mali yaleyo a hi chekeni vana va hina hi va shape i swimilani leswi ni daka ku ri swi fane swi kula swi ya ka direction yihi hi leswiya swa ku loko dyambu ri tlhava hala swona swa ha ri landzeleli hi ku a ri ri hala swi voyamele hala loko se ri hala swa ha ri landzeleli swo goveka swo goneka se a hi veneni hi va hi karhi hi ka hi ri hi languta vana va hina hi va nyika xivumbeko xa kahle lexi va nga ta kula hi xona se hi ya hi ya languta ti-responsibilities ta vatswari ku ri xana ke vatswari va fanele va tirha yini eka ku lulamisa vana kumbe ka ku va va kurisa hi ndlela ya kahle vutihlamuleri bya vatswari vatswari va na vutihlamuleri bya nawu eka vana va vona ku na vutihlamuleri lebyi mi fanelaka mi byi teke vuton'wini bya vana kumbe xiave xikulu lexi mi fanelaka mi xi teka eka ku va mi karhi mi kurisa n'wana wa n'wina number one i ku n'wi nyika swakudya na vutshamo n'wana u fanele a provideriwa food and shelter laha hi vulavulaka hi swakudya na vutshamo bya kahle lebyi nga basa hi ndlela yaleyo number two hi ta vulavula hi ku tiyisisa leswaku va ya exikolweni vana va hina va fanele va hetelela va tikuma va ri exikolweni va karhi va kuma dyondzo ya vona hi ku hetiseka a nga lovi n'wana n'wana lontsongo a nga xi lavi xikolo na n'wina mi nga attesta vatswari va mina ka leswiwa n'wana loko a ha ri ntsongo a nga swi twisisi ku ri why a fanele a ya exikolweni kambe wena mutswari u fanele u nyika xikongomelo xa ku hikwalaho ka hina a fanele a pfuka exikolweni loko a nga la ku ya wa n'wi fostela n'wi rhwala n'wi ya n'wi chicha kwale xikolweni ta dlina a swi tiva ku ri mpundzu un'wana n'wana ni fanele ni pfuka ni ya xikolweni ku wa ni ta ku vona endzhaku ka xikolo number two lexi hi faneleke hi xi endla kumbe vutihlamuleri bya hina tanihi vatswari i ku va sirhelela eka khombo ku xanisiwa na ku neglectiwa hi ndlela yo yaleyo ku honisiwa hi fanele hi va hi karhi hi pfuna vana va hina leswaku ku nga vi na ku vaviseka na kun'we loku nga ta tshunelela wa mina n'wana ni ta wa ni pfuka ni rhandza vatswari lava vulaka leswi va ku hayika wa mina n'wana ni ta wa ni pfuka swantswa ni tlela ni nga dyangi hi leswi hi fanelaka hinkwenu tanihi vatswari hi va hi ri na moya wona lowu ku ri hayika n'wana wa mina fanele hi va protector hi tindlela hinkwato swantswa ni ti luza mina n'wana wa mina a kuma vutomi byo antswa a nga hanyi kumbe ku kurisa leswi mina ni nga kurisa swona xin'wanyana i ku va pfuna ku kuma vukorhokeri bya rihanyo n'wana u na timfanelo tanihiloko hi vurile ku ri u na timfanelo ta rihanyo ra kahle ra ku va a titshineta kusuhi na swibedhlele titliliniki na nsawutiso hi ndlela yo yaleyo se hi fanele hi endla sure kumbe hi fanele hi va hi swi fikelerisa ku va a kuma mpfuno wa kumbe vukorhokeri bya rihanyo hi ku hetiseka xin'wana xa kona i ku va nyika rirhandzu na nseketelo leswi hi swona swi endlaka vana leswaku va kula va ri kahle mind ya vona yi kula yi setekile ku ri ni fanele ni endla leswi na leswi i ku va a cheriwe rirhandzu na nseketelo kusuka kaya loko o vula lexi xa kahle n'wana mi n'wi seketela mi n'wi bela mavoko u ta ha mahlweni a ndla swona a hi languteni hi loko n'wana a deya loko step number one mi tsaka mi ba mavoko mi karhi mi ku tetete u ta hlohloteleka ku va a teka rin'wana goza ku va a ta vona mhana yena a tsakile hi ndlela yo yaleyo se loko mi va mi karhi mi va bela mavoko ka swa kahle leswi va swi endlaka va ta va va ri na ntlhontlho wa ku va va kota ku ya emahlweni va endla leswi nga fanela loko vatswari va nga endli leswi va na milandzu ya nawu loko va nga koti ku endla vutihlamuleri bya vona eka vana va vona byo fana na ku va nyika swakudya na vutshamo ku tiyisisa leswaku va ya exikolweni ku va sirhelela eka khombo kumbe leswi nga ta va vavisa ku va pfuna ku kuma vukorhokeri bya rihanyo kumbe ku va nyika rirhandzu na nseketelo loko leswi swi nga ri kona an'wanini mfumo hi laha u nghenaka kona u nghena hi ndlela ya tihanyi swinene se ke ku sirhelela vana i ntirho wa munhu un'wana na un'wanyana miganga yi fanele ku vika ku xanisiwa ku pfuna mindyangu leyi nga eku nonon'hweriweni evuton'wini hi fanele hi va hi karhi hi va pfuna vanhu lava hi tshunelela ma-social worker hi bula na vona hi vona ku ri nawu wu nga va pfuna hi sayiti rini hikuva hina tanihi muganga loko swi vona ku ri muti luwa wu le ku tikeriweni vana va le ku yeni xikolweni va kala junifomu na swin'wana na swin'wana ma swi kota ku tshinelela eka vativa nawu kumbe va ma-social worker mi kota ku report-a ti-case teto na loko mi kuma ku vana lava nga siyiwa hi vatswari swisiwana hi ndlela yo yaleyo ma swi kota ku tshinelela social worker mi pfuna vana lavawa ku va kuma timfanelo ta vona hi ndlela va kota ku va va karhi va hlayisiwa hi mfumo na ku tumbuluxa tindhawu leti hlayisekeke eka vana lavawa vana va fanele va hlayisiwa hi tindlela hinkwato na a tlhela ni swi repita naswona sweswo kambe ke wena muyingiseri wa mina a hi jikeni hi va hi karhi hi gayela eka mhaka leyi hi ta vuya nakambe hi va hi karhi hi languta hi sayiti rin'wanyana a hi fambeni
1: Jenke Private Clinic lei i clinic le pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand ba tlhela ba bana chronic treatment 350 rand consultation ya bona 350 rand loko ba ku tshungulela ekaya 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwina ba ti medical aid ba swikota ku mpfuna kasi tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan 100 rand ba kona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix arrange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ke le tingwenzeni kasi na le giyani a section A ku sonile amba va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care
2: vahlavi bricks and sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks stock bricks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand river sand crop sand bubble storm i nga va cheka na le ka facebook na tiktok i vahlavi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin @vahlavi bricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi bachiche mitsengo ya bona eka ti product ta bona hi yinkwad swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Pick Hardware unga va fonela eka 015 812 0848 aka malamulele a R81 road 076 048 0108 ka mamayila 072 325 6828 mina gandlalani ka khani va kona 082 724 2000 vahlavi Bricks and Sand laha hi xitini hi khoma nambara
3: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi the 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving, more style. Swi kumeka eka CTM ni popo tsena.
4: Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: hari marovela funeral services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku yinga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele vukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endaka magezi hardware na le ka risava ekambako village na le taxi rank street empenama egapane ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botlisto kusuhi na ravirintshwa eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhi na police station na le ka dr nyiko medical center na le sgadafi winterfield kusuhi na le maname long primary school tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065 525 4253 kumbe 074 rubela funeral services mina mlabaka ku joina milemkiso ebukanganyisi lebyendliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office egiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarovela funeral services vikani vukanganyisi eka 065 525 4253 kumbe 074 751 4932
6: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito rixaka
0: 12 wa timinetse ku nga se ba awa ra ya nkayi wena mingiseriwa Chisa FM ba hi karhi hi vuya ku va hi ta hita songasonga eka awara ya hina yo sungula ya swa nawu la hi bulaka kahle hi vuhlayiseki bya vana kumbe timfanelo tavana emakaya kumbe laha va tshamaka kona va kumeka ka vuhlaviseki kona kambe hi ta vuya hi ku vana lava xanisiwaka a va fanelanga kumiyela ku na vukorhokeri byo hambanahambana lebyi kumekaka ku va va pfuna ku va sirhelela na ku va va va nyika nseketelo hi ku hetiseka kambe ke ku na vatirhi va nhluvukiso wa vaaki lava hi va vitanaka ma-social worker hi ririmi ra vahlampfa va kambela swivilelo swa ku xanisiwa va nyika nseketelo wa miehleketo naswona va tiyisisa leswaku n'wana u va a hetelela a hlayisekile se a hi ringeteni ku va hi karhi hi tshunelela ma-social worker eka vana lava xanisekaka vana lava nga siyiwa hi vatswari vana lava vonaka ngaku a va tshamangi kahle kumbe timfanelo ta vona ti le ku kandziyeriweni a va tshuneli laha ku nga na ma-social worker kona hi xitalo ma-social worker ya kumeka a ti-creshe kun'wanyani kun'wana ma kumeka etitliliniki a hi va tshuneleleni ma-social worker kumbe vatirhi va nhluvukiso wa vaaki hi va hi karhi hi bula na vona na loko ku ri u swi vona ku ri i vana vatsongo va hava vuxokoxoko byebyo bya ku va nga ya kwihi va report-a va pfuni wena tanihi makhelwani va pfuni wena tanihi muakelani wa vona loyi a tshamaka emugangeni wun'we na vona u nga swi vona ku ri leswi i khale se swi ka swi endleka vana lava a va na ku hlayiseka hi ku hetiseka a hi tshuneleleni ma-social worker hi va hi karhi hi ya report-a abuse leyi hi vonaka eka vana lava nga siyiwa hi vatswari kumbe vana lava nge le ku munhu wa hlaniseka a xanisa hi mutswari wa yena loyi a ngo lo n'wi bebula se hi nga languti ntsena ku ri hayi i mhana yena hi ta ku i lo n'wi bebula a hi tshuneleleni ma-social worker hi ringeta ku report-a ti-case to fana na teto n'wana un'wana na un'wana u na mfanelo ya vuhlayiseki na ku rhandziwa a kuma ndhawu yo tshama leyi yi nga tala hi rirhandzu ku nga ri hi ku n'wi honisa kambe ke number 2 hi ta va hi karhi hi ya hi ya languta ku ri va na vukorhokeri byo sirhelela vana okay leyiwa hi vulavulaka hi yona a child protection service i mfumo wu hi tisele yona leyiwa na yona ku va u seketela vana protection service ka protection service i tindzawulo ta mfumo na mihlangano yo hambanahambana leti taka ku va tisirhelela vana eka ku xanisiwa ku honisiwa na madzolonga xin'wana lexi pfunaka eka vana lava xanisekaka i ndzalo wa miehleketo na vuleteri vana va nga kuma mpfuno eka vativi va miehleketo lava ku nga ti-psychologist vatsundzuxi kumbe vatirhi va nhluvukiso wa vaaki leswaku va kota ku hlula maxangu lawa va hundzeke eka wona kumbe lama va hlanganeke na wona a hi veni ni karhi hi va tshuneta ekusuhi na lava kotaka ku khansela ti-psychologist va va nyika nseketelo hi ndlela yo yaleyo yin'wanyana n'wana u na mfanelo ya ku tshama ka yindlu yo basa kumbe yo hlayiseka hi ndlela yaleyo tiyindlu leti hlayisekeke loko vutomi bya n'wana byi ri ekhombyeni a nga yisiwa eka yindlu yo hlayiseka ndyangu wa ku hlayisa vana kumbe senthara ya vana ti kona tindhawu leti kun'wana a ku tala ku va ku i feeding scheme kambe ke ku na tindhawu leti yimiyisaka vana lava xanisekaka va va tshama kona kwaleyi va kuma vuhlayiseki kahle hi ku hetiseka tiyindlu ta ku hlayiseka teto mi nga va yisa ku va va kuma vuhlayiseki byo hetiseka xin'wana xa kona loko n'wana a ri ku xanisekeni kumbe hi n'wi vona a ri ku xanisekeni kumbe wena n'wana u swi vona ku ri timfanelo ta wena ti le ku kandziyeriweni u nga tshunelela maphorisa leswaku va kota ku lavisisa milandzu ya ku xanisiwa ka wena ku nga ha va ku ri ku pfinyiwa hi swa masangu ku xanisiwa kumbe ku xavisiwa ka vana na swidyoho swin'wana na swin'wanyana leswi endlaka leswaku vutomi bya n'wana byi hetelela byi va byi ri ka nxungeto a va a nga hlayisekanga a hi tshuneleleni maphorisa va tirha hi swona va ta hi lavisisa case ya wena ntsena u swi veka swi basa swi fika emakumu va ta kota ku ku pfuna kambe ke swin'wanyana i vukorhokeri bya rihanyo swibedhlele na titliliniki swi nyika vutshunguri swikambelo na nseketelo wa rihanyo eka vana lava xanisekeke se kumbe vana lava xanisiweke se a hi veni ni karhi hi tshunela nakona eka vukorhokeri bya rihanyo laha ku nga e medical service nakona hi ya hi ya la leswaku vana va hina va kuma rihanyo lero hetiseka kumbe vana lava hi va vonaka va karhi va xanisiwa va fanele va fikelela ka ku va va kuma vukorhokeri bya rihanyo lerinene xin'wanyana ti kona tikhoto ta vana leti ti hlayisaka vana children's court leyi tekaka kungu hikwalaho ka ku hloniphiwa kumbe ku tekeriwa nhlokweni ku phutseriwa hi rihanyo ra n'wana loyi anga abuziwa kumbe ku xanisiwa kumbe ku honisiwa hi ndlela yo yaleyo ukona khote ya vana hi ndlela yaleyo lawa nga ta kuma swiboho mayelana na nsirhelelo nhlayiso na vumundzuku bya n'wana hi ndlela leyi swin'wanyana leswi hi nga swi endlaka ku va n'wana a va a hetelela a hlayisekile kumbe n'wana a va a xanisekile a nga kuma nseketelo hi site lera ra xikolo eka vana lava nga le ku xanisekeni a hi ringeteni leswaku hi communicate kumbe hi vulavurisana na vadyondzisi va hina lava hi nga na vona xikolweni swi tivi ku ri mudyondzisi loyi u hlanganaka na yena xikolweni i mutswari wa wena u nga bula na yena xin'wana na xin'wana kuma thichara loyi u n'wi vonaka ku ri u olovile embilwini wa vulavuleka a nga hatla a twisisa xiyimo xa wena a kotaka ku pfuna ha va tiva vadyondzisi lava hi dyondzisaka ku ri mani mbilu ya yena yi basile u na mbilu ya lwandle a nga kota ku ni pfuna a hi tshuneleleni vadyondzisi na vatsundzuxi va xikolo leswaku hi va lemukisa hi swikombiso swa ku xanisiwa naswona hi ta kota ku kuma mpfuno ehenhleni ka sweswo a hi tshuneleleni mathichara hi ringeta ku vulavula kumbe loko ku ri ma swi vona ku ri i n'wana wa ka makhelwani masuka mi ya kwale xikolweni mi ya hlamusela principal ku ri ni vona mhaka so na so na so leyi endlekaka leyi vana lava tshamaka kona endla va ha ri na mutswari va le ku xanisekeni principal wa swi tiva ku ri u fanele a khoma kwihi a tshika kwihi ku va n'wana loyiwa a kuma rihanyo lerinene asuka emashangweni xin'wana xa ko eminhlangano ya vaaki na tikereke laha ku nga na mimithini kona na le tikerekeni la mhaka yo fana na abuse yi fane yi vikiwa kumbe swilemukiso hi ndlela yaleyo minhlangano leyi nyikaka swakudya na yona ndzayo vuleteri na nseketelo eka vana na mindyangu xikan'we hi ndlela yo yaleyo kambe ke xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona eku heteleleni i child helpline hi laha se hi vulaka ku ri i mintila yo kombela mpfuno eka vana loko mo google mi ta swi kuma child helpline ku ta huma nomboro yo karhi mo type mo ku child helpline yi ta huma mi kota ku kuma nomboro leyi mi fanelaka ku va mi hi fowunela ku ri vana va kota ku vika ku xanisiwa hi xihundla naswona va kombela mpfuno eka mintila leyo sirhelela vana hi ndlela yo yaleyo mi nga zangi mi ti vonakarisa kwihi na kwihi loko ku ri mi vona yi nga ku swi nga hetelela swi mi hlohlele matihlo kumbe va vula ku ri n'wina mulaha ku voniwa hi ndlela yaleyo se yi kona child helpline laha mi nga vikaka ku xanisiwa eka vana exihundleni naswona va kombela mpfuno eka mitila yo sirheleriwa va ta hatla va attendiwa hi ndlela yaleyo vana vo tala lava xanisiweke va va va karhi va chava ku vulavula hi swihi swikombiso leswi vatswari na vadyondzisi na vaaki va faneleke ku va va swi xiyaxiya leswi kombisaka leswaku n'wana wa xaniseka number one mi ta vona n'wana u tshama a thyakile n'wana u tshama a ri ku tirheni i le matini i le tihunyini i le kukuleni ka jarata u le ku xanisekeni mpahla yi davukerile n'wana u tshama a ri ku khohloleni a ku na xikombiso xa ku komba ku wa hanya swin'wana swa kona i ku i le ku hanyeni kahle swin'wana swa kona mi kuma ku u ndzile n'wana u herile ma swi vona ku ri weyiti ya n'wana yi fanele yi va so hambi ko va ku ri lwaku mi swi vonaku i n'wana i lo ti ondzela swa yena mara ku na ondzelo leri ra ku mi swi vona ku ri i mhaka ya ku xaniseka kumbe n'wana a nga dyi kahle laha a nga kona a hi veneni hi karhi hi tshunela hi va hi karhi hi pfuna eka vana lava nga le ku xanisekeni hi endla follow up ku leswaku hi ta hetelela hi va na varhangeri lavanene lava nga kula kahle n'wana un'wana na un'wanyana u na mfanelo ya ku va a rhandziwa a sirheleriwa a dyondzisiwa a tlhela a kuma rihanyo lerinene naswona a nyikiwa nkarhi wo fikelela milorho ya yena loko hi sirhelela timfanelo ta vana hi aka tiko leri tiyeke eka nkarhi lowu taka ni khensa swinene ka ku va mi karhi mi ni yingiserile aka awara leyo sungula kambe ka hi ta va hi karhi hi tsutsumela kona eka awara leyi ya vumbirhi wena muyingiseri wa mina laha hi karhi hi bula kahle hi timfanelo ta vana kambe ke hi ku tsutsuma ni ta va ni karhi ni tsutsumela ku ya hlaya timfanelo leti ni nga va ni karhi ni vulavula hi tona kumbe malunghelo lama vana va nga na wona etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga laha ku nga tlhela ku tiyisisa nawu number one mfanelo yo hlayisiwa number two mfanelo ya dyondzo mfanelo ya rihanyo mfanelo yo sirheleriwa mfanelo ya swakudya na vutshamo lebyi nga hlayiseka mfanelo ya mpfuno na mfumo xin'wana lexi hi nga ta vula hi xona i mfanelo ya vutivisi n'wana u fikiwa na laha a humaka kona mfanelo yo hlamusela miehleketo ya yena hi ndlela yaleyo na vana va na vona nkarhi wa ku va va venta va vulavula hi leswi va titwelaka va titwisaka xiswona hi ndlela yaleyo i timfanelo ti va nga na tona vana va hina a hi veni ni karhi hi endla leswaku ha ti fikelela tanihi vatswari tanihiloko ku ri vutihlamuleri bya hina swa ku endla leswaku timfanelo ta vana va hina ti va ti tshama ti tshamisekile hi ndlela yaleyo n'wana a hi wa wun'we na loko u vona vana va karhi makhelwani va karhi va xaniseka wena u swi tivaka ku antswa tshinela u kota ku twisisa xiyimo leswaku n'wana a nga kumi a hetelela a xaniseka a va a ri victim ya ku xaniseka a hetelela a nga ha kulanga kahle

0: Ntsevu wa timinetse ku bile awara ya nkaye wena mingiseriwa Jesus FM ba ikarivu ya kahle ka awara ya vumbirhi ka nongonoko wa nzima ya vutomi laha hi nga ta va hi karhi hi bula kahle na dokodela Chauke kambe ke va ta va karhi va fambisela kahle na mina Xiluva xa ka Mabunda Nwamhlave kambe ke moni mukhensa nakambe wena mingiseriwa mina ku va u ve na mina eka awara liya yo sungula laha hi karhi hi bula kahle hi timfanelo ta vana na hi ku xanisiwa ka vana na ku i yini leswi hi fanelaka hi va hi karhi hi swi endla ehenhleni ka ku va vana va hina va ri eku xanisekeni kambe ke hambiswiritano na mingiseriwa mina ni pfumele leswaku ni ku amukela eka awara ya hina ya mbiri la inga taba ikari ibula hishari hanyo na doko de la chau ke hambishte tan kungari iku jakankari ahivine nikari iba amkele moyen doko de la ni mperu sanchela ni maamkele moyen hina nguina hello
1: nga mambo ame mpukile
0: hipukile ingo kombe la kutuwa nguina doko de
1: hipukile na kushota mbengke mbati ara na hipukile shne Tengo ya mkufali, no, ya mbashi. So, nukwe, bapa waka ni nitimula wa stupid bitch. Tengo ya shira.
0: Ngo ya
1: kona. Ngo ya kona. Nukwe, nukwe, nukwe, bla bla, kima kata ku, kubibula, kubibula, bla kima kata ku, kiriko.
0: Okay.
1: I love you too. Lokumun army mana fana ya bible ya kabla ile sisi singa senda glesa ku shitana ku mun kumar na pir le sisi vitana ku infertility mkari wa para maashi de magata bibula loko shia shia Di langkah aku mohon awak ambil beri le. Kita mana dia nak awak tu? Lawle mana dia beri tu ni? Lawle mana dia nak awak tu? Semua jam kari. Si fanta sesi ya. Kuda aku jam kari alia. Angkai masih pinjol tengen agak sok menempor. Kuda aku nanti makan tak kuli. Tapi langkah nanti makan tak. mukoma leswa kwira ri khona natural lesson ta la ku tsumisa swa ku mana ta ku mash lo munhu wa a tsama ntse ke le munhu kulu swi sivela swi kona swi tala ka matirhelo ya miri wa yena na loko ku ri kuma hlangana xiyimo xa ku xi n'wi tikisela swinene ya miehleketweni a va na ntshikelelo wowo ku va tiva ku ri kona miehleketweni swi cinca swo tala ematirhelweni ya miri wa yena maxa so hi ku vula swo sweswo ni n'wi vula timhaka ta ku a hi ngheneni mhakeni ya ku lavela timhaka ta ku tani hi ku bebula loko hi ta ku munhu i a ni swi tivi hi tshamela xichangani i nga swi vitana hi ndlela yihi because hi pfile ri nga kona ri tala ku vulavuriwa ri hlayiwa swifuwo kumbe swiharhi hi nge ri tirhisi ma a ri basana so hi ngo vula ku loko ko va ku ri munhu loyi a tinghenelisaka timhaka ta masangu maxa kuya ku hundza lembe hinkwaro u kuma leswa i munhu loyi a nghenaka timhaka ta masangu nkarhi na nkarhi mara swi va swi fika laha lembe b ku nga endlekali nchumu ku nga ri na timhaka ta ku sirhelela ku nga ri na timhaka ta ku hata na swin'wana na swin'wana swi vula timhaka ta ku swi fanele swi rheza question mark maxa kasi va kona lava ku loko ku munhu loyi a nga hundzisa malembe ya 35 kumbe malembe yaleyo ya voma 35 ku ya na henhla laya hi lava langutela timhaka ta ku loko hela 6 months munhu a kahle ku nga hi lava langutela timhaka ta ku loko hela 6 months munhu a kahle ku nga munhu wa yena wa swinene a nga tisirhela.

0: kumeka ku ku na xivangelo xo karhi ka yena, ku nga ku timhaka ra swa rihanyo ra yena swi nghenelelaa ku timhaka ta maendlelo ya yena, timhaka ta swa masangu, kumbe mi kuma leswaku matimu ya ku ya ku bebula ka yena, kumbe swi nga swi ri ka yena swi nga swi ri eka ndyangu walowo wa le ka ka vona, naswona swi leswi swa lembelela swa kulu na karhi ka maswa.
1: Okay.
0: Na ku swin'wani tanihiloko ni hlamuseri ku swi endleka ku ri na vuvabyinyana byo karhi lebyi munhu a nga va a ri na byona. So ni ta ringesa ku ri nga ta khavharanyana tipoint tingatinga ku endlela ku kota ku hatla hi khavhara swa ku hlayanyana maswa. Va ku ri lava ku ri mbewu nhlayo ya kona yi le hansi lava ku mo va na nkingha ya timhaka ta ku leswi swi vitanaka cervical mucus ya munhu kahlekahle ku na marhumi la ka karhi kumbe nchumu wo karhi lowu wu nga siva nomu wa xiveleke ku va ku ri marhumile wo karhi kumbe ku va ku ri pluginyana yin'wana va ku yi kona kwalaho. So muxaka wa marhumile lama do a swi talanga vanhu va ku tala mara va kona lava kuma va na challenge yaleyo, marimela lava mi kuma leswaku a ma oloveli ku mbewu yi kota ku tsemaka yi hundza hi xikolo ya nghena ndzeni ka xiveleke va kona va lava ku tala mara nhlayo kona yi le hanyi. Mi kuma leswaku ri mucus yona liya yi va yi ri leyi nga tiya hi ndlela liya ya ku ri matele ya yona yi endla leswaku yi hlayisana switsongwatsongwana kumbe ti-bacteria to karhi yi endlaku loko mbewu yi ti-bacteria kumbe switsongwatsongwana swi hlasela mbewu liya swi dlaya, kumbexana loko swi nga endla sweswo mi kuma leswaku swi vanga problem ya ku loko a yi fanele yi nghena a yi koti ku nghena hi mfanelo, kasi van'wani kuma leswaku mucus leyi yi hlayisa na swin'wana swi swi vitanaka swihlasini swa mbewu liya do a swi tolovelekangi kumbe a swi talangi maswa mara swi kona swa ku fana swisweswo. So kasi vunyingi bya vanhu lava mi kumaka leswaku va na nkingha ya ku ka va nga bebuli, namuntlha ni ta langutisa ngopfu vanhu va xitati maxi vanhu va xinuna ni ta kuma se ku dyondzisa hi swivangi swa ka timhaka ta vanhu va xinuna. So va kona lava ku ri munhu loyi a nga na leswi swi vitanaka ku ri u na challenge ya timhaka ta ovulation. Ovulation hi vula timhaka titeta ku loko munhu a kha a ya kahle emasikwini ma maxi loko a ya masikwini siku ya heta ku ya masikwini hi langutela timhaka ta ku fanele ku fomeka xitandzani xin'wani laha swi fambisaka sweswiya loko a fiki xikarhi ka n'hweti ya yena yele ya masiku leswi hi swi vitanaka ovulation period kumbe masiku yalawa ya 14 tandza leriya ri fanele ri buluka ri huma ndzeni ka lexi a xi vitanaka ovary hi ndlela yoyaleya xi bulisa ovum liya ovum hi kutana etambe leriya a swi kota ku ri ta kuma xe xi nga ta kumiwa ri nghenisiwa ndzeni ka xivekelekelo hi chupunyana rereri loko ri kona kwala entumbuluko de u nga ha kona ovulation loko va vaya liya ku tandza leriya ra buluka ri kota ku va ri kota ku bulukela empfhukeni kumbe kwele ndzeni ka kwala ka abdomen laha part liya ya khoma xitandzani xi kota ku va xi nghena ndzeni ka xipeleke process yaleyo yi fanele swi vitana ovulation swa mani. So yin'wana ya tirhisi ni ta ku endla leswaku vanhu va nga bebuli i timhaka ta ku mi kuma leswaku ku na leswi swi vitanaka ovulatory dysfunction a munhu wa kona a nga na ovulation mani laha hi timhaka ta teka dysfunction leyi mi kuma leswaku everything hi yena a swi fambelani na timhaka ta munhu wa ku va a ya masikwini swa ntolovelo hi lava ku loko va ya masiku mayele ya vona ya mayele masikwini a ma fambi hi pattern ya ku va yi tolovelekile hi swi vitanaka swi irengu swa vona. Van'wani kuma leswaku loko va ya masikwini a swi tolovelekalekani swi va swi ri abnormal, van'wani kuma leswaku at home a nga vi na period leyi hi vitanaka ovulation va yi nga ri kona maxa. So swi tala ku va tani ka vanhu lava mi kuma leswi swi va nga tichatisa ku swi tika ku a tikuma a beburile maxa. Then xin'wana i timhaka ta do a ni nga hlayi swa ku tala va kona vanhu lava va ku va na production ya le henhla ya certain hormone leyi i hormone liya ya ku loko munhu a hi swi tekile munhu loyi a nga bebula.

kangangani loko muntshi i fanele yi va yi ri kona hormone leyi ku pfuneta timhaka ta ku vele na ku byela byongo mavele ma kota ku produce masi ya ku ingana a kota ku ma loko o va na high level ya hormone leyi mi kuma leswaku a nge le kuma misini yo yona hi ntumbuluko ma ku hi swin'wana swo karhi kwala mirini wa yena swi endla leswaku hormone leyi tlakuka yi va yi ri henhla swi endleka swi tiveka because vanhu va ku tala lava ma nge le kuma misini swa kahle loko hormone leyi yo va yi ri henhla swi sivela timhaka ta ku a nga tikuma a nga tikuma a conceive ma nga tikumi a ve na ku yi ri ndlela yoyaleyo kasi va kona lava va ku laha hi lava va ku maybe ku na vuvabyi byo karhi ku nga timhaka ta ku na vuvabyi byi byo bya ku maybe i na machukela vuvabyi bya chukela van'wana hi swilo swa ku maybe ku na matirhelo ya section efunctioning ya swirho swa vona laha mi kuma leswaku ku na secretion leyi ntanana ya tihomoni letiya ta ku ti fanele tirha ku regulate matirhelo ya le mirini wa yena swi endleka swi khomeaka ku munhu swi affecta na timhaka ta section leyi kasi van'wana swi affecta section leyi swi affecta na timhaka ta ku ovulation va yi ndlela yo yaleyo kasi swi swi endleka swihlamuselo ka ha sungula ku vulavula ni nga vulavula hi timhaka ta ku tshikeleleka miehleketweni depression maswa vunyingi bya vanhu lava nga na swi tike ngopfu va nga tikumana continue because ku vaviseka ka leti kaleke emiehleketweni depression yona yaleyo yi affecta timhaka ta matirhelo ya ntumbuluko ya timhaka tetiya ta kuna ovulation mi kuma leswaku yi ya disturbeka kasi van'wani mi kuma leswaku i timhaka ta ku maybe munhu loyi a nge le ku tirhiseni ka maphilisi yalawa ya ku i ya ku wisana na timhaka ta depression na wona ma ku tirhisa ngopfu maphilisi lama swi na swi etandzhaku laha ku va ku na mixaka yin'wana yo karhi ya maphilisi lawa ya affecta timhaka ta ku ovulation yi nga humelela munhu kasi xin'wana hi lexi masi lava i lava ku tikuma a ri xilenda ngopfu a swima too much lava ku ndhawu swinene vanhu lava swi disturb-a timhaka ta matirhelo ya timhaka ta ku ya masiku na timhaka ta ovulation kasi van'wani mi kuma leswaku ku na ku tirhisa maphilisi yo karhi lama nga na ti-hormones to karhi leti mi kuma leswaku nhlayo ya kona ya ti-hormones letiya loko to va ti ri henhla mirini swi sivela timhaka ta ku munhu a nga vi na ovulation so hi vuya ka mhaka ya condition laha i vuvabyi lebyi ni nga lava ku vulavulaka hi byo leswi hi swi vitanaka leswaku munhu i na leswi hi swi vitanaka disease disease hi vula yini na mhaka hi vula ku andzeni ka ovary ya yena xitandzani xi ta kanhi lexi xa tandza xi kote ku xi famba process yaleyo ya ku xi vupfisiwa loko se xi katsile xithumbani lexi ala swi fane xi buluka xi nga buluki mantwisanyana i ku fana xithumbani hi xona hi xi vitanaka fisi leswaku loko xitandzani lexi xi tala kwalaha ndzeni ka ovary xi kotala ku tatile ndlela yo yaleyo mara xi nga buluki swivula timhaka ta ku ri ku na sixty va ku yi ri kona endzeni ka ovary ya munhu yaleyo so ku na condition leyi va ku yi ri kona hi vitanaku hi loko munhu a ri na leswi swi vitanaka precursor polycystic ovarian syndrome laha hi laha mi kumeke leswaku before munhu hi nga vula ku kumbe hi mi classifya ku ri a nga va a ri na syndrome leyi maxa ku fanele ku va kuva timhaka ta ku xana munhu yaloya i na swihlawuleki swa ku ringanela ku hi nga vula ku munhu yaloyo i na u le ka syndrome yo yaleyo na va kona vanhu lava mi kuma leswaku i ya emasikwini swi fika nkarhi wa ku before ya masikwini loko a fanele a ovulation a nga ovulate mara mi kuma leswaku ku sala ku xitandzani lexiya xi hetele lexi va xi khumbani swe xa ku va xi katsise swilo swi leswimbeni nga ovar xi nga buluku mara mi kuma leswaku a nga weli ka classification ya nhlayo ya ntlawa ya vanhu lava hi ngo va na syndrome yona leyi mara ku na yona sixty ndlela yo yaleyo so swa kotekala ku vanhu lava va ku va va na condition yona leyi hi vitanaku yona ya ku u na syndrome ya u na precoce kumbe sixty ya ku sweswo swi vitanaka polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome swi ya timhaka ta ku vanhu va toloveleswi loko munhu a ta kota ku qualify ku heta ku i na syndrome leya maxi lava va ku munhu wa kona wa cinca maxi munhu wa kona wa cinca

0: iva a nga yi kahle ematikweni kumbe loko fika nkarhi wa u fanele a tikuma a ri eka timhaka tete ta ku i fana ya ka ovulation yi nga yi kota kuloko mi kuma leswaku xin'wana xa vumbirhi timhaka tete ta ku ri munhu wa kona se hi timhaka ta ku ti-sixty ya tiva ti ri kona ndzeni ka ovary liya yena xi endla leswaku ti-sixty ti ya ti produce tihormone ta munhu wa xinuno na mali loko ti-produce tihormone leti ta munhu wa xinuno swi endla ingaku se munhu wa cinca i na vunene na mali loko se a fanele a va na vunene leswaku i na ti-androgen ti-androgen i tihormone leti ti laveka ka munhu wa xinuno ma swi vonanyana wa cinca munhu wa kona mi kuma leswaku loko swi nga tani a tlhe a va na yini a va na problem yaleyo ya ku se hi vona ingaku i na ti-system yini ka yini ka ti-ovaries ta yena hileswaku a nga tanilelo a buluki ndlelanga yaleyo mara hi condition yi borha yini maxi yi hlupha hi timhaka ta ku yi sivela ku munhu a nga bebuli ene yi endla leswaku loko swo yisa sweswo swi ya mahlweni swi ya mahlweni ndlela yin'wana swi nga vanga problem ya ku munhu yele a tihela a hetela a ve na hlukuka ya le endleni ka xiveleke so hi ndlela yo yaleyo maxi ni nga vula ku ri leswi swi tala ku va swi endlekala hike munhu wa ku a nga va a ri na condition lowu wa cinca mi kuma macincelo ya yena u cinca njhani na u cinca swi va hi ndlela liya ya ku munhu wa kona i nga swi lavi ku swi sungula ku ka van'wana loko ku se i syndrome ya mambelo yaleyo ni yi vitanaka because van'wana swi endleka swi va sungula enkarhini va olovo loko va sungula ku nghena eka vumanyani bya vona kumbe ka vutomi bya vona so mi kumela ku swi sungula hi nkarhi wolowo mara swifambisa sweswo swi famba swi kha swi nyanya ku helo ka kha ku hi laha mi kumaka leswaku loko se a kha a kula a nga yi ka ovulation mi kuma leswaku minkarhi yin'wana swi endla leswaku a nga yi ni le masikwini ka van'wana van'wana swi endla leswaku swi va vangela timhaka ta ku a sungula ku va na swi hlawulekisi kumbe swikoweto sweswi swa ku swi endla ingaku hi loko a lava ku sungula ku tikomba a ri emunhu wa xinuno laha mi kuma leswaku lulamisiyisiyima kha heleni loko a ha ri adolescent hi ni lamisisa makha heleni a va na swivele swa ku va xi ri strong ri vona swa ti mi kuma leswaku i na problem yaleyo ya ku i na ekni kumbe rush yaleyo yi va ku yi pona a xikandzini yi va yi tele maswikumbani leswi ndzana swi n'wi tsakelanga xikandzini xa yena so mi kuma leswaku swi tala ku va nga yini swi va nga problem ya ku munhu yaloye a nga ya emasikwini masiku ya yena mi kuma leswaku kumbe uro thonanyana mambili kumbe mi kuma leswaku a nga ya emasikwini a nga ya emasikwini munhu yaloye va va mi kuma leswaku swo vangela problem yaleyo a sungula ku gainanyana swimiraniyana se va sungula sweswi swa ku mi kuma leswaku u sungula ku mila misisi nyana yaleyo ya ku endla ingaku i na malebvunyana henhla ka nomolo henhla swi nga va kona le xilevini van'wani swi va humanyana misisinyana enhlaneni van'wani mi kuma leswaku va huma misisi loko mi langusa tintiwusa ta yena kumbe ngopfu a khubyini laha khubyini ya yena ku na swisisanyana swin'wana swi va ku swi ri kona minkarhi yin'wani van'wani mi kuma leswaku swi yisa sweswo loko mi langutisa i va a mila a mila na swisisana swin'wana swa ku yena nga swi komba hi layini laha hansi ka nkava na swi famba na hi xilayinani lexi xi nga kona hi xivitana linya alba kun'wana ku na kun'wana laha hansi ka nkava ku famba mi lavisa ku ya hansi leti ya hansi ka ku ya hansi ka laha ku mi lava mikisa munhu wa xitani ku na xilayinani xi na swi va ku xi ri kona laha hansi ka nkava mikisa loko se mi kuma leswaku i na kimixinyaleyi ya ku sis letiya swi n'wi vangela ku na hi sindrome swi endleke na kumina na swisani kona ka ndhawu ya ku fana na yo yaliya so laha mi kumaka leswaku vunyingi va hlupha ngopfu kumbe yi rush leyi tshamaka yi kona xikambeni so swa endleka mi kuma leswaku se loko swi cinca swi va hi xiyimo leswaku se swi ngopfu mahaxi swa endleka munhu wa kona a sungula ku cinca se va na timasenta ku nga kwanuni a huma na voice leyi ya ku se wa bonga nga ku dini n'wina loko a vulavula va na voice leyikulu na kwanuni va sungula ku van'wani na loko swibelana mavele ma ri kona ma sungula ku endla nga ngoti ma tlhela ndzhaku ma matsongahala kantsanakantsana hi ndlela yo ya le mahla so mi kuma leswaku van'wana swa endleka loko u munhu wa misisi a sungula ku a develop na ku tela ku sungula ku huma mbanja a ri munhu wa xitani swiritaninkarhiyakuetani so van'wana pfuna leswaku loko swi ri ndlela yo swa endleka a sungula ku va na miri waluwa a va na miri lowukulu swi fika laha ku va na tikhati tin'wana ta leyi a yenga nhlongeni ya yena ku sungula ku yi tiendla nga ku ka jivelanyana ku tlhela ku n'wi timelanyana ngopfungopfu ku nga ku ri makheleni ku nga ku ri nhan'wini van'wana swa endleka ku ri laha mitlhelo ka rixaya ra yena van'wana mi kuma leswaku swi va swi ri kona mava loko munhu a swi kotolwini mava loko munhu a pfuta xibakela mahaxi laha yena laha hi ngo loko munhu a pfuta xibakela laha ni fanelaku ni baya kona swi endleka na ko kwalaha mi kuma leswaku swi nga ku timatima ndlela yoyaleyi hi swi vitana hileswaku i fanele ku komba ku munhu yaloyo a nga va ri na se swi nga ku developa hi ku developa leswi hi swi vitana ku a nga va a sungula ku va na insulin resistance hi ndlela yona eswikolo swa ku komba swilo sweswiya hi minkarhi yo tala mahaxi so mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala mara mhaka ya nkulu timhaka ta ku swa endleka mi kuma leswaku loko swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo swi vanga problem ya hileswaku ni nga va ku ri na swilo swo tala swi hetelaka swi va kona munhu yaloyo tanihiloko ni kuri ku switandzhaku swa condition le timhaka ta ku a nga kumi n'wana munhu i tikuma a ri na vuvabyi bya cukela van'wani va va na problem yaleyo ya ku swi nga affect swi affectela ku tala mafurha xivindzini hi ndlela yo yaleyo van'wani va va na problem yaleyo ya ku misinga ya yena se a ya ha koti ku va yi tsanyuka na ku tsongahala se sungula ku oma yi tile tiya hi leswi swi vitanaka calcification swi hetela swi endla yini maswi va nga ti-problem tin'wani ta matirhelo ya mbilu ta matirhelo ya ku ya ku ngati famba mafambelo ya ngati ndzeni ya ndzi endlela yona yale maswi so loko maswi va swi ri tano hi timhaka tete ta ku ku va ku ri na ti-challenges to karhi va ku ti ri kona munhu yaleyo i condition yin'wana ya leti ti endlaka leswaku munhu a nga tikuma a ri na problem ya ku a nga ha yi masikwini kumbe loko a fanele a ya masiku hi ti na problem ya ku a nga na proper ovulation ya yena yi tsandzekanga so hi swi vona njhani mahaxi ka vanhu lava hi lavaku xitoto xa ku sungula hi lavaku swa endleka mi kuma leswaku a nga kumbe loko a ya masikwini i vanhu va lava ku ri hi kumbe mo sungula ni hlamuselanyana hi loko munhu a nga yi masikwini loko hi vulavula ku mhaka ya masikwini mahaxi hi vula yini na hi vula ku loko a hi switekeni tin'wana lembyana kulakula a swi fikeka malembe yalawa ya kuti fanele a sungula ku nghena ka ntombi bya yena ku adolescent lebyiya ni vona swi hlawulekisile swin'wana hinkwaswo swi komba ku ntombi manungeni wa mila na mavele yima xa yimeka kahle yi sungula ku bazi xa langutleka mara mi kuma leswaku a nga siya emasikwini mara a yi tshama a ya masikwini loyi a nga na masikwini swi vula yini loko hi langusa malembe ya yena kuma leswaku munhu loyi a nga na malembe ya kufika vo ma 15 years ku ya henhla mi kuma leswaku nge le tini emasikwini munhu yaloye hi nga n'wi vula vitana ku ri a nga ya emasikwini because swihlawulekile swa ku komba ku ri i ntombi xi kona kasi ro veka mi kuma leswaku van'wani vanhu i vanhu va lava va ku a hi tsundzukeni hina vanhu va ku loko va ya masikwini swi vitanaku swi regula ku pfuna cycle ya regula loko hi ku yi regula hi vulaka ku ri ya munhu wa kona hiya loko wa swi tiva ku loko ku yi teka 28 days loko a hlayela masiku ya yena evertano 28 days mata masiku ya yena 28 days masiku lama mata hi ndlela yo yaleyo mara loko swo pfuketana siku rin'wani mi kuma leswaku a nga na a hi muyimana a nga biyangi miri mara mo pfuketana masiku lama mayimi ku nga ri na timhaka ta leswi a swi tirhisaka a nga kunguhati a nga chati a nga yini nchumu mara masiku mo pfuketana mayimi swilo va swi teka tin'hweti nharhu a nga tshama ya masikwini ni nga n'wi vitana hiya loko a nga hi masikwini maxi kasi ka lava ku i vanhu lava va ku va na cycle leyi ya ku a yi tivikani a ndzhaka tlhelaka masiku mavheki mangani ya vuya loko yo nyamala yi miyela yi buwiswi ya swi teka 6 months hinkwayo na yena yi nga vula ku a nga yi masikwini hinkwawo wa ku fana na yena yaloyo maxa kasi va lava ku swikoto swin'wana swa komba ku munhu a nga na problem ya ovulation va kona lava va ku i na problem ya ku la vulavula hi vanhu lava ku va na problem ya leya ku loko a fanele a ya masikwini maxa mayelo ya yena emasikwini hi lava ma ku ma hluphanyana hi lava ku cycle ya yena swi endleka yi nga every 2 weeks kumbe ya endleka mavhiki mambirhi yi vona ngati ya masiku kumbe cycle ya yena munhu yaloye a yi tiveki swi endleka minkarhi yin'wana loko yi tandza ka 20 days this week, this month, next month, in terms of the age base, in terms of 28 days, change I'm going to walk. So what my dog said today, I'm going to have a good match. This one says also, we're going to have problem. Yeah. And she might have problem. She might have problem. It's a much higher match. We need to match. So when I come back, I'm going to have a problem. So today, I'm a regular. And the lamb to my shop. Loko a fane a ya masikwini vanhu lava ku va ya masikwini swi va swi hundza masiku ya nhungu 8 days ku tlula swi va timhaka mhaka ya munhu yaloye u huma ngati ya ku tala ngopfu maxa van'wani lava ku swa endleka ku kuma leswaku kolomo ya nhlayo ya ngati leyi a yi huma leswaku yi va yi tele ngopfu swinene ngopfu laha mi kuma leswaku loko swi va swi ri ndlela yoya swi va na problem ye maxa swi va na problem ya leyi ya ku ile swi la timhaka ta ku tsongeka ngati ya ku tala mirima ya munhu yaloye loko yi tsongeka yaleyo swi la timhaka ta ku hetela a pfumala ngati miri leswi hi swi vitanaka ku na deficiency ya yini ya ngati kumbe ku na anemia kumbe ku na mirini iron deficiency anemia ndlela yo yaleyo maxa so mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tani so ene loko swi continue xi endla hi mukhuva walowo swi mula hini swi la timhaka ta ku swi sivela ti-chances ta munhu yaleyo a nga tikuma a beburile a nga tikuma swi vitanaka a kuma chance ya ku a tikuma khontivile maxa so kasi man'wani ma swi endleka mi kuma leswi hi lava ku i ya kahle masikwini ya yena kumbe wa ya masikwini ya yena mara loko a heta ku ya masikwini buku leyi taku swa thonathona nyana swi va ile ku na challenge leyikulu maxa ya timhaka ta matirhelo ya yena ka timhaka ti ta ku u yisa ku yini emasikwini a hi le mpeni maxa swi leswi hinkwaswo tanihiloko mi hlamuseri ekusunguleni ku swi na nkoka ku hi swi landzelela hi ndlela leyi ya ku hi langutisa na timhaka ta timhaka ta mitolovelo kumbe mikhuva loko hi vulavula hi timhaka ta mitolovelo or mikhuva hi vula yini na maxa hi vula timhaka ti ta ku va kona vanhu van'wani kuma leswaku mana a va na ti-challenges leti ni nga tihlaya mara ilava ku va na ku tirhisa ngopfu va na addiction yo karhi nga swi tano addiction timhaka ta ku vanhu va tala ngopfu tirhisa swa ku fana kofi va na ngopfu tikofi tiva ngopfu dleke ku dlawa ngopfu swa ku fana swosweswo swa fika laha swi disturba hi timhaka ta fitinti maxa so a lava ku va kona laha mi kuma leswaku commission leti mi nga teka hlaya hinkwato a va na yini a va na yona mara mi kuma leswaku hi te mhaka ta ku va na mitolovelo leyi yaleyo swi affecta timhaka ta vayini ta matirhelo matirhelo ya site ya vona ku swi fika ka mhaka yaleyo ya ku conceive maxa kasi van'wani i timhaka ti ta ku ri a hi tiniki maxa loko munhu a fika ka age yaleyo ya ku bebula loko a fika ka age liya a hi tsundzukeni ku ri swa endleka ti-reserves kumbe swi vitana ku ri i ti-reserves hi vula hi vula hlayiseko wa ematandza lama ma ku bebula ma vona swa endleka mi kuma leswaku maya ma kha ma tsonga hala ma hungutana eka ntana na ntsonana hi ndlela yo ya le maxa because ku na malembe lawa ya ku loko munhu a fika ka vona swa endleka ku va na depression ya nhlayo ya matandza ya yena laha swi endlaku yini na swi endla leswaku nhlayo ya matandza lawa ya vuya hala laha swi tlhelaku swi endla yini swi endla leswaku na quality ya wona matandza lawa ma vuya hala mara a swi vuli leswaku loko munhu o lava ku bebula swi nga tani ku a bebula hi laha swi fambisana na yini na swi fambisana na malembe maxa hi laha va ku loko ku timhaka ta ku se fixi malembe ya lawa ya vo mabindzu mi kuma leswaku swi endla ku va na ti-chances ta ku ri ti-reserves ta wena ti ya ti kha ti hungutana hinkanakanakana loko a swi ya halaka u ma futhi still nhlayo liya yi kha yi ya yi kha yi hungutana hikantsananakantsanana hi ndlela yo yaleyo mahla so swi tala ku va tani ku ya hi malembe ene vanhu van'wana lava va kumeke leswaku va na challenge ya ku va na problem ya ku ti-reserves leti ta hungutana tanihiloko nhlayini loko za hundzisa malembe ya voma 35 ku ya halaya swa endleka ti-reserves leti ti vuya hansi loko ku tshame ku va na nkingha ya ku fanele ku endliwa vuhandzulo byo karhi kwalendeni swa endleka swi afeka timhaka ta ti-reserves letiya ti depleteka hi ndlela yonaleyo kasi van'wana swa endleka ku ri timhaka ta ku i vanhu lava va nga tshama va treat-iwa ku ri timhaka ta ku treat-a ma certain commission xa ku tivela ku ku ringetiwa ku instill-a ku tiyisisa timhaka ta ku munhu loyi a swi file ku yi ya wansati swa endleka leswi a va ku a nyikiwe swona swa ku ringeta ku lwisana na ti-homons letiya ta ku endla na ku munhu wa swin'we mi kuma leswaku ti-overs ta impireta hi ndlela leya ku ti nga swi teki swilo leswiya mara ti khoma ya timhaka ta ku a ku hlaseleki nhlayo ya yini ya ti-res letiya ta matandza hi ndlela yo yaleyo so swi va swi ri tantaa hi minkarhi yo tala ka van'wana mara swa a swi kuli leswaku munhu loko ti-reserves ta yena ti hlasele kumbe ti hela hi ndlela yo yaleya maxi swi va timhaka ta ku a ku na chechele ta ku a nga tindluu kasi va kona van'wana lava ko va timhaka ti ta ku na commission yin'wana leyi ya ku commission liya hi liya ya ku loko a fanele a ya masikwini wa swi tiva hi munhu loko a fanele a ya masikwini i munhu wa xilumu lexa xa ku xi ngopfu va va na xilumu lexa xa ku xi ngopfu a tlhela a va na problem na ku loko a fanele a hlangana na munghana wa yena wa xinyoni i twa ku vava loko va hlanganeta hi timhaka ta masana twa ku vava swinene ngopfu ene a nga lan'wana kumbe a nga khutuki yi kona commission liya swi tala ku va swi ri tani timhaka ta ku mi kuma leswaku tanihiloko hi ntumbuluka ndzeni ka xivelekelo xa munhu ku endliwe hi ndlela leya ku loko a nga bebuli kumbe u nga khomangi kwihi layara ya artificial hi leswi ku nga endlisiwa timasele leti le ndzeni ka xivelekelo ti endliwe hi ntumbuluko ti tirhisa swo sweswo loko ku lunghisiwa ku va na layara leyi hi ntlangu ya temporary kumbe ya artificial yi kula hi ndlela yo yaleyo mara mi kuma leswaku a ku na timhaka ta specialization ti swi teka tindhawu swi va ku fanele ku endleka ya tshika layara leya yi tshika yi fanele yi huma hi ndlela ya ku munhu yi ye masikwini so loko somehow a swi tive ku i nga ku va ku endleke yini laha maxa va kona vanhu lava va ku mi kuma leswaku timasele letiya ku tinyama letiya ti profile ti huma ndzeni ka xivelekelo ti damarhela laha handle laha ka xivelekelo ti va ti nga handleni ka xivelekelo swi va timhaka ta ku loko ku sungula ku miri wu kha wu byela xivelekelo ku hi sungula ku endla layara leyintshwa na swinyamanyama sweswo swi nga ri le handle ka xivelekelo swi endla nga ku swi le ku landzeleni nga ku leriseke ku sungula ku andla tilayara letiya ta artificial tintshwa hi ndlela yoyaleyo loko a nga conceive yoyaleyo swi va timhaka ta va na bleeding a bleeding ya kuva yi ri kona handle ka xivelekelo ene swi endla hini problem yaleyo ya kumunhu a va na problem ya ku a va na xilungu ni masa xilungu lexi xa ku xi va xi ri ngopfu swinene swi va xi ri ngopfu swinene ene vanhu va lava ku loko a lava ku bebula swa ti loko a fanele a hlangana munhu wa yena wa xinuna ku na problem ya yena na na problem yaleyo ya ku i twa ku va
1: okay
0: mavona vanhu lava kuna leswaku va le ka nghozi ngopfu leyikulu a kuma nga tikomba na problem hi va lava ku swa tekele swi ri kahle swa endleka mi kuma leswaku eka ku na munhu loyi swihlupa a swihlupa mandlisanyaku nga kuakokwani mara loko ku line yaleyo ya ku yi fambisani na wena swa endleka swi na vanhu lava mi kuma leswaku va hetelela va ve na problem ya timhaka ta challenge ya vavileti maxa hi va lava ku i munhu loyi a tshama nkarhi wa ku leha a ku ri yamana a ndlela ku bebula a tlhela ku kuma n'wana a tlhela ku bebula kumbe a nga vi na n'wana for malembe ya yena ya ku tala ya lawa ya engineer ya kuya bimbu kuma shanga bimbu shanga ya bana ai ai unlock anbu le shanga bana.

0: ta va na commission mara the chances kumbe vanhu lava nga le ka risk ya ku va nga kuma ri na problem ya this condition yi dyondzaku yo hi tetete mach van'wana hi valava ku a ni a sungule mentini na ku ri timhaka ta ku na vanhu va ku va ya ku sungula ku vona masiku ya vona swa endleka mi kuma leswaku swi hundza na vomasiku yo so ka lava lava ku mi kuma leswaku swi lembana swintsanana swa yena munhu hatletele hatlela ku tikuma ye masiku swa endleka va na condition yo leyi mi vulavulaka yona na vanhu valava swa endleka munhu wa ku a ha ri na vomasiku something wa haya masiku yi kahle mi kuma leswaku timhaka ta ku fambaka ku masiku a swi hetela swi ta ka yena mara swi ta leswi swa endleka na yena van'wani va vanhu lava va nga kumakuma va na problem ya ku hlupha hi condition leyi maxa lava lavaka ku maybe i na problem yaya ku cycle ya yena yi le hansi va lava ku maybe cycle ya yena yi fambaka ma 25 days or 26 days hi ndlela yaleyo tichance ta ku a nga va na condition swa endleka swi va kontaka eka van'wani vanhu lava lava ku va lava ku bleed-a ngopfu swi hundza na kuma 8 days ende va nga this condition match so mara xivangelo nkulu xa problem ya ha ya this condition hi sweswo ni nga swi vitana ku ri munhu wa kona i na problem ya ku a nga yemasikwini se hi swi tiva njhani ku munhu a nga va na problem leyi ni yi dyondzisaka namuntlha masha hi swi vona hi timhaka ti se ni nga swi hlamusela ku ri ku vanhu va lava ku loko a tikuma yemasikwini se na peninyana yin'wana ya ku yi nga sivela timhaka ta va tikuma yentirhweni kumbe a xikolweni hi va lava ku loko swi va bekani va swi tiva na le xikolweni va nga ya masiku va nga ya xikolweni hi va ya nga ta xikolweni kumbe nga ta ni ntirhweni timhaka ta ku xilemu xa yena xi ke ntamu moxa so i xin'wana xa kulu swa kona xin'wana swi swona ya swi hlamusela ku timhaka ti ta ku hi ba xilemu loko va hlangana munhu wa wa xilemu ta ku vava a nga ya masikwini kumbe na loko a ya masikwini hi swo swa ku masiku ya yena ma tshamanga order mara mpfuna leswaku ku na problem ya leyi ya ku a nga bebile mali swi tala ku va tani nkarhi and mali lava hi lava va ku swi endleka minkarhi yin'wana mpfuma leswaku hi timhaka ta ku na problem ya endometriosis leyi ni yi dyondzisaku namuntlha a hetelela a va na ku pfimbanyana ko karhi laha hansinyana ka va yena va swi tala ku a tlanga kona gadinyana ni nga va ku ri kona ku pfimbelanyana minkarhi yo tala loko a fanele ya masiku yi loko a khoma a swi twa ku hi nga ta pfimbiyelanyana a humanyana masiku ka hi timhaka ti ti ta ku ku na challenge ya timhaka ta matirhelo ya hiki kumbe matirhelo ya xivelekelo xa hi ku ya hi leswi a swi fanele swi tirhisa swona hi ndlela leyo ku hetela ku endla ngaku ku va na switsumbatsumbana swi va ku swi ri kona hi ndlela yo yaleyo swo swi ri tani minkarhi yo tala maxa so kasi va kona van'wani lava kuma leswaku loko ti-condition ta ku sivela ku munhu a nga ta tikuma a nga bebulangi ti tele maxi ka munhu xifana va kona lava va ku i munhu loyi i na problem a hi sungutini ku loko tandza laha ri nga kona na laha xivelekelo xi nga kona ku vomakhelwana a swo va swi ri ndhawu yin'we hi ndlela yo ya le maxi lero loko munhu a va a ya ka ovulation kaunta leyo ebuvisiwa ri va ndzeni teka abdomen ya ya kwalaya ka abdomen ya yena loko voko leri ri fanele ri khoma lexi hi xi vitanaka fimbra xi khoma tandza leri ra xi kota ku ri guide ri kota ku famba ri fanele ri fanele ri famba hi chuku maxi loko ri famba hi chuku yira lexi hi xi vitanaka kalopin chuku loko chumu lowu wo va wu pfalekile mahaxi swi la timhaka ta ku ti-chances ta ku munhu yaloyo a nga consistile henhla hambi ovulation ya yena yo va yi famba kahle hi order tandza leri ra swi la timhaka ta ku ra hi timhaka ta ku pfalekile ka chupu leriya swi la timhaka ta ku ni nge pfuki ku ve na fertilization fertilization ku hlanga ta mbendo ya xinuna na tandza leri ni nge ku pfalekile tandza mbeyo ya xinuna ya ta yi tshika yi pfalelekile hala kun'wana tandza leri ra ri teki hi voko ri nghena ndzi nga chupu leriya mara ri pfalelekile swi va timhaka ta ku ku na dysfunction leyi va ku yi ri kona hi ndlela yoyaleyo leswi tala ku va swivangaku hi yini na swi tala ku va n'wa hi ku a swi tekile munhu loyi a nga tshama a va na condition ya ku i ve na problem ya ku twa ngopfu ku va va laha nkava wa yena kumbe laha kasi ra yena so a sereng go se affecta se affecta se shotsa la se tla go e se tla go nna le se se tla go le go nna le go nna le so I'm like I'm going to say go go di di di affect di affect la go mara ma chu la wa
1: okay
0: ga re wa fa ya ke se ma ga sa go ke mo le a experience mo ke sa ya na commission le e tla go ke di premiums a ke premiums la ke mo le sang go tanda re fume ke ne re fetse la e ke e le mara le le ka chu a ri chika le ra ra tsama le ga se mo ke wala ku la ku le yang ni ka chu pa ni chi mo tanda le ku la ku le yang ni ga chu le ra ra ta le chu le ra so no problem so stand up so no down so from the job wa ku ku ya le me je so ke ndi wa ku ba che wa ku mo sa tanda tsama ka so mara re fetse la e le chu tele se la e ku affect ka ku mo ka yeni ma chu la wa ku la ga le tsama tanda le leva score in line so sota me leva tema parte ya le si so so swana sa tuma ta ku sivela ku si enda le sa mambu ku bona ovulation tanda le ri ndo ku ar fanta i parte ya le na ba tsek ndo ba tema swa tuma ta ar fidi ku nande ba swela ke so so ta na mas te ma ta ku sivela te ma ta ku mun a ti kuma a ti ta a contribute mara akona na mpumalo sa akuba na a medical condition na ku yuko a stive kwenda ka yene ni munye yalo mara bile vunga ku xikona swa kufana swo swo swo mashi hikuva na nkarhi wa hina mashi ku hi bondekile a ri hi nga nyika chance ente va ku tele ku kufana swikoti swa kutuke mara siku rin'wana ta kuma nkarhi ndlenta hi timhaka ta vanhu va xin leswi endlaka leswaku mpumalo swa kuva na ku chance ta ku sivela ku munhu a nga tikuma a beburile.
1: Okay, right. So la sona leswa ku ntavan karni teka nkarhi ne u yisa eka vayingiseri lava lava ku tiva mayelana na nhloko mhaka leyi dokodela a va karhi va yi tisa ya ku va vavasati a tsandzeka ku kuma n'wana ku ri timhaka ta ku va masiku ma yena ya nga tshamisekanga kumbe swin'wana na swin'wana swa swikoweto leswi va nga swi hlamusela. Muyingiseri wa GCR FM i nkarhi lowu ni u tisaka eka wena ku va u vutisa swivutiso ku ya hi leswi va karhi va swi presenta kambe ke u nga ni kuma eka 060-8875-942 u nga ni kuma eka WhatsApp kumbe u ni fowunela hi riqingho ra le nyongeni 060-8875-942 hi riqingho rin'we ntsena u nga va u karhi u bula na mina wena muyingiseri wa mina 060-8875-942 kambe ke hi lo ni to mi nyika ntlhanu wa timinetse ntsena se ni ta va ni karhi ni vuya na dokodela hi va hi karhi hi vuya ku ta songasonga a hi tweneni.

0: Kuri ntlhanu wa timinetse ku bile awara ntlhanu wa timinetse ku nga tshemba awara leya khume wena mingiseriwa Jesara FM ba hi karhi hi vuya kona ku ta songasonga na dokodela leswaku hi ta va hi karhi hi teka tintambu ti yisa kona ka Mrexa the DJ lava nga ta va karhi va mi nghena hi ta le mbilwini kambe ke dokodela loko munhu a va karhi a mi lava la ku pfuniwa hi n'wina a nga mi kuma kwini naswona xinjhani.
1: Zero zero 2127. Eh, unai kuma ka nambara yale shop because na shop WhatsApp na. Eh, unai kuma ka. Tomato. Nga repeat ra ka 0789002127.
0: Okay, right. Ni khesa swinene dokodela ku va mikoti ku yi joina eka madyambu ya namuntlha na ku tshemba leswaku na nkarhi lowu taka hi ta tlhela ha va ha ri na n'wina ku va mi ta yi dyondzisa.
1: Na inkomu tshemba mina na nkarhi wa vaincevakisa inkomu na mundyangu.
0: Ntango.
1: Thank you.
0: Okay, right, wena mingiseriwa Jesara FM loko hi languta nkarhi timinetse tinharhu nga se ba awara leya ya khume hambi swi titani wena mingiseriwa mina tiva leswaku nongonoko wu fana na lowu hi na wona wa vunharhu wun'wana na wun'wana ku sukerisa kona hi 8 o'clock ya ku ba awara leya ya khume kambe ke yo tlhela u tsundzukana kambe leswaku hi na audio streaming ya www.jesarfm.co.za naswona hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra Jesara FM nakona kwala ngo va u karhi u tsutsuma u ta kota hi byela ku ri u va u ri na hina u ri ku eka madyambu lamawa kambe ke hambi swi titani mina ni ta va ni karhi ni mi siya kona kwala ni teka tintambu ni ti hindzisela kona eka Mrexa the DJ lava nga ta va karhi va mi nghena hi tele mbilwini kambe ke loko a ri mina ni ri kha ni mamba hi ta tlhela hi hlangana kambe ka siku lerixaka ra mindzuku na madyambu hi nkarhi lowu fanaka kambe ke hi ta va hi karhi hi hambanisa ntsena hi nongonoko muhaxi ku ta va ka ha ri yena yaloyi khesa swinene wena muyingiseri wa Jesara FM ku va u ni yingisele kusukela kwale ku sunguleni ku ta fika kwala hi nga fika kona kambe ke hi yona ndzimana leyi hi gimetaka se hi ya ka tele mbilwini nga timixiya ni moya ha ri na wena 24/7 muyingiseri wa Jesara FM ni khesa swinene mi hlayiseka eka madyambu lawa.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.jesarfm.co.za GCRFM rito rixaka. Har Marovela Funeral Services hi ndlata mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya R150. Hey, i society yi yinga ku yinka ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku yinka R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services a hi teki chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona kona tsena loko kuri na movha ya Arma Robela Funeral Services vikani kukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: walala wasala Rico Dico iva wini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE Style leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
4: sky tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambana na ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka

lokanla donda bitara simuksaka kulamun hem simabasa kusukala tukilira rakamshani la ya hey mfukilira tatana imsimawa samhlengo endlela le kesos ne nersimraksa kusne na ner kaske nokono kutalem bilin mixura mini mini kahler simuksaka delidma chabe mu dai kona simraksa kusne na ner no aiming for men tsimbo ka la nga kona ro ku dipinene swinene no kona ku lo wa talem bilwini misto ka la na mutla sukura ka hle sukulera ra ra go bona ra sukulera ba ka rna ba si ba ba la ba ba spori sanje la ba na ba na wo ndlela le ka sukulera ra na mutla kambe ke anle go bona ne negative ku va kumuleke yini ka siku ra namuntlha kambe ke na ngona ku vuta emahlweni hi ndlela yeleyo 060-8875942 enomboro leyi nga ta va ka rebla hi yona eka nkarhini lowu nga heteke mbirhi nhlokomhaka yi ta va yi ri ko vhele eka siku ra namuntlha laha hi nga ta va karhi hi bula kahle mina n'wehe twa ku xana ke eka siku ra namuntlha n'wina nhlokomhaka ya kona mi ya mi vonisa ku yini hi ndlela yeleyo ni ri mi nga yini ku tani na vuya na nhlokomhaka hi ta twa ku namuntlha nhlokomhaka ya kona yi tshama kahle hi ndlela yina ni ri

0: Alright, ke sikubeka ikona linga to vaka ribla yona ka siku ra namuntlha njhe hi vhele linga kola ni lava ku mi nyika yona hi nkarhi lowu nga hi tikumbile hi ndlela leyi ku na sisi la laha sisi a va tekiwi kahle njhe hi ndlela yaleyo va nga tekiwa kahle ni na voho laha va tshama kahle hi ku rhula vhele hi vike se ku fikela laha ni na voho munhu no vona munhu loyi a ti tirhela ku hala xilungwini a ni ri a ku ri munhu loyi a hamba loko ku hela nkarhi wo karhi ku fika nkarhi wo karhi kumbe ku pfala ka xikolo hi ndlela yeleyo sati ya famba ya Joni na vana vambirhi lava nga na vona va majanje ku na vana vambirhi va majaha lava nga katekisiwa hi vona ni ri sesi ya va lovoriwini kambe ke a va nga se hetisa timhaka ta malovola ya koho kambe ke ku lovola va lovorile ni ri a na vhele vhele ku lovola mukon'wana a nga heti hi ndlela yeleyo se va ngu vona ku na mhaka leyi va nga hlangana na ku hanyeni ka vona loko va ri vukatini bya vona leyi nuna wa vona a nga hela a hlangana na nghozi ya ku va a driver mathekisi ku hala xilungwini a ni ri ya hlangana na nghozi ya ku va loko ku ri na tinyimpi ku hala kha ku duvulaniwa ku dlayaniwa ku copaniwa tibuleti ku nga hela ya hlangana na nuna wa yena duvuliwa kutani ka a lova hi ndlela yoleyo se swi nga leswiwani va lahlile ndhaka ku lahla ku nga se hluvuliwa na ku hluvuliwa laha se ku nga sungula hoyihoyi eka vamakwenu va boti lava nga vulaka leswaku no mhani i fanele a famba laha ndyangwini i fanele a famba laha ndyangwini a nga ha tshami kona ndyangu wa boti wa voho hi ndlela yaleyo va ri i fanele a famba a kaka voho kumbexana a ti lavela xin'wana xitandi hi ndlela yaleyo boti a ti akelina ni a akini laha ndyangwini wa yena hi ndlela yaleyo se swi nga leswiwani va zame ku lava ku ta twisisa ku kahlekahle ku nga va ku ndle ka yini hikokwalaho ka yini vo va ku mali loyi a famba laha ndyangwini ku ve hi ku insert wa makoni wa voho hi ndlela yaleyo se va vula swa ku no boti a nga ha ri kona se we wa ha tshamile yini swantswa ti fambele ya lava xin'wana xitandi kumbexani u ndla timhaka ta ku ri no u famba u ya kaka n'wehe la kaya laniwani a hi ta vona hina ku hi ta faka mani hi ndlela yaleyo se va ri hayi ku va na problem ya ku hikokwalaho ka yini vamakwenu vanuna wa voho va n'wi endla hi ndlela leyiwani and va n'wi phikelela ku endla timhaka ta ku no a famba laha ndyangwini na loko a ri vona va fanele va swi endlisa ku yini loko se mhaka yi ri hi ndlela leyiwani va kombisa timhaka ta ku no va ri sisi a fambi laha ndyangwini wa boti wa voho hi ku voho laha ni va lava ku ta hoxa munhu loyi va hoxaka yena nuna wa voho a nga ha ri kona se va ngo hayi ku n'wina dyanani hansi squeeze n'wina fambani dyanani hansi hi ku nuna fambile va zama ku kombisa timhaka ta ku ni na vana vambirhi na yehe boti wa n'wina kambe ke se leswi mi ngo ni hlongola ni ya tshama kwini na vana lava a va yi ngheni yaleyo hi ndlela yaleyo va ri wehe famba se vanhu fanele va endlisa ku yini sweswi lexi nga ta endla timhaka ta ku ri no vona va kumeka va ri kahle na vana va vona hi ndlela yaleyo ka nomboro 060-875-942 to kuxana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mativa na vayingiseri wa mina loko ni lo dyondza a ni ta va ni ri kun'wana na mina mi le moyini la ahee hi pfukile minjhani kokwana
1: xikambi lexi a nga fambela ka xona a va a tshame muti wun'we na vatswari va mina
0: i xitandi xa yena na nuna wa yena
1: o a ri na xitandi xa yena na nuna wa yena
0: miti va ngo a va akile va va ka vona
1: yeleyo a yo karata ku fika kwalano loko va tova va karata va nga sungula hineni a leyi va tshamaka ka xota loko switanda va ya ka magistrate a ni xitandi i ta nuna wa vona i ta vona na nuna wa vona lava swi vula ku petapeta tintiho la swi nga fanelangiki kona matiko a va ri na meridi lava na mara hambiswi swi ri tano va nga titandi mara i ku xitandi i ta vona na nuna wa vona hayi a va yi ta ka magistrate
0: swa mereji a va swi katsangi va wu katsa ku va lovoriwini kambe ke a va nga se vuya va ta hetisa
1: ku hetisa xichumu exilonge va va tiveka va ri na vana swin'we a va heka magistrate va tsonela yona tikona tiofisa nawu leti tirhana ku na vanhu vo tano a ni va ndlela ku va ku ta ku alan'wa a famba va lavisela va pfuna ku dleya a va yika magistrate leri sesimu fika kwalano
0: se mara leswi voho vamakwenu va mufi va swi endlaka swa endliwa hi vanhu lava va nga na vutomi lebyinene
1: leswiya a swi nchumu a ni ma tiva ku vanhu loko va na gelezi va lava leswi va lavaku swona a va khumbeki helo ka sweswo vula ku lehisa lehisa minwala hi ndlela ya wrong yo ka yi nga khomeki that's why a va ya magistrate magistrate va va tsongela yona vona na nuna wa vona va twananile a va twanana vana swin'we muti lowuya i wa vona na vana va vona vona a va zi va vona swa vona
0: tsakileokyleyo
1: a va eka magistrate va
0: Christine kokwana alright ya muti va ake muti wa voho vona na nuna wa voho so hi yo mhaka magoda hayi va ake exitandini xa vohoneri hi ndlela yeleyo 060-875-942 ta mavonelo man'wana mingiso ra mina leswaku no n'wina mi yi vona njhani na va fanele va endlisa ku yini ku va va kota ku hlula mhaka leyiwani hi ku va na vana vambirhi laha mutini lowuya vamajaha so loko va va hlongola vamakwenu wa mufi va va hlongola laha ndyangwini va ku raiko n'wina humani kwala ndlwini mi ya vona ku mi ya ka n'wina kumbe mi tikumela xitandi xin'wana xa n'wina hi mi aka koho va zama ku hlamusela yini lava va makwenu wa mufi a tivi ku swa humelelaka hi mi le moyini
2: BGM Rex na vayingiseri hi losi le hobyeni
0: ina ku losa hina
2: ni ri njhani
0: hina hi sasekini hi ngo vona
2: yena hi timbirhi ta ntshavo
0: yena luya mi hlanganaka na yena na namuntlha okay hayi swa khese
2: ma hi nghananyana katsongo a make case ya sweswi yi olove ngopfu ende mona ku va nga tipandzisi nhloko vanhu va lava va ndyangu va nga loko ringeteni ku va susa endzeni ka ndyangu wa vona mona ku leswi va ngo va ndyangu wa ka nuna wa vona va va sindzisa ku va muka va tlhelela ka rikwavo
0: hi lebyi vamakwenu wa kona lebyabya majita lebyi
2: yes se mina a ni ta ku ka sesi va nga bipongo ni lavayani a va hi va byela maxaka ya vona le ka rikwavo ra ka vona sesi va ku mina ni vukatini a fa nkosi wa nuna wa mina ni byeriwa lexi
0: no hluvula ave se hluvula
2: yes so va ka vona sesi va ta kota ku va nyika advice kumbe switsundzuxo xa ku endla leswaku ri na vona va va kahle hi ndlela leyi xo sungula va nga va byela leswaku ri va fake va tshama because na mina madyama la nga ta va byela leswaku va nga suki ka xitandi xexexo because i xitandi xa vona hikwalaho ka ku nuna wa vona se i fambile nkarhi lowa nuna wa vona a ha ri kona a ku ri xitandi xa vona na nuna wa vona so ndyangu luwa a wu nga aki hi papa luya a nga hindza misaveni a ri yexe mhani na vona a va ri ku akeni loko nuna a fambile kumbe nsati a fambile loyi a salaka i xitandi xa yena so mhani va nga pandzisiwi nhloko hi leswi swi humelelaka xitandi i xa vona a kula lomu va yaka kona mara kambe a va tivisi va ri kwavo ku maxaka ya mina xiyimo xa mina hala vukatini hi lexi ku na loko vo tshika va humelela hi swin'wana swo ka swi nga sasekanga va ri kwavo va ta swi tiva leswaku n'wana wa vona i hlangane na yini leyi
0: se mara hi ku ya hi nawu swa pfumeleliwa swa ku ri no vamakwenu wa mihi va ta va ta ni hlongolela nsati wa mina loko endzhaku loko mehe ni nga ha ri kona misaveni
2: hambi hi nga vulavuli hi nawu hi vulavula hi vutomi bya nomali papa hine mara yingiseri a swi pfumeleriwi swi onhake ngopfu swilo sweswo matsundzuka rito ri nga tirhisiwa hi kokwana mamileketelo ra ku vo lava ku dyela se lava vo lava ku phanga leswi swi nga swa mani swa mufowethu wa vona va rivala ku mufowethu i boxe milomo mimbirhi la mutini ene va rivala ku vana lavaya mfowethu wa vona a nga va sukela na vona va le ku swi voni leswi maxaka ya va wa vona va endlaka mhani wa vona
0: ene majaha
2: Exactly. And I forgot about that. I call a boot over either and give my jazz. She won't stop to Kukula game. So, hey, Magabona and the Nicabona are a basang. To the Michigan, I can take Anna. Bala would ring at a Kususa Sulu and the Nicanda, but that got to end up with Hansa Cabona, of which is wrong. So, someone is in the Banaka Kalasukuna Sicilish. Loko ba jele ba rikwabo ba landzelela advice le ba ngata ba nyika yona na leti na ngata ba nyika tona jambelama so sesi aba kheli loko ba bona nga ku ba lava vele mutini ba haya mahleni ba basizisa ku suka endzeni ka ndyango a swi bi ku ya reporter enawini aba sungu ni xiphoriseni ba ba tivisa ku na xiyimo xa so maphorisa ba ta tiva ku ba ba yisa njhani ka magistrate So loko ba fike ka magistrate ba ta tlhela ba kombela leswi swi vitanaka ku I protection order.
0: Okay.
2: And then protection order I ta va protector against mipingu hinkwayo na leyi vanhu a va talava ku talava ku ta yi endla eka vona sesi. So sesi va ta hlayisa ndyangu wa vona, va hlayiseka na vona, na vana na vona va hlayiseka. Kutani lava loko vo tshika va ya mahlweni va vulavula swo ka swi nga tshamisekanga na ku va tshindzisa ku va humesa sesi i na right za ku seta a tlhelela ka magistrate kumbe maphoriseni ku ri a va byela ku vanhu lava va ha continue va endla leswa protection order yi nga against swona se va ta khomiwa swi na nkoka ngopfu sweswo se xin'wana lexi nga tlhela ni xi vula hi lexi a ni ta ku leswi sesi a nga na vana majaha i vana lava swa ku va kurisa swivongo swa nina wa yena a hi swona
0: hi swo sweswo
2: a ni ta ku loko a ri karhi a bila na ndyangu luwa wa hala ka vana ka vakokwana wa vana lava a meki xilo leswaku i bila na wena hi vutlhari bya ntumbuluko lebyi taku natural bya ku ri ka swilo swo tala i faneke a nghena na vona hi vutlhari a hi languteni loko va tshika va n'wi vitana entlangwini a hi tshikeni nkarhi wun'we va n'wi vitana kumbe ku endliwa wona nhluvulo hi walowo ku na swakudya a hi swona
0: ku na
2: timali a hi swona ku na swiambalo na swakunwa ku na swilo swa ku hambanahambana so mina a ni ta ku mihleketweni a tshama karhi a swi tiva leswaku munhu a nga tshembeki and a swi tiva ku ri meno a ya kombi ta mbilu ande munhu loyi a nga ta ku hlekela hi nkarhi wo karhi after loko u tiva swo karhi yena u nga tshami u khome leswaku meno i le ku ni tsakiseni kumbe yi le ku ni tsakeleni khariya u tirhisa vutlhari u papala ka swilo swa ku hambanahambana swi ta endla leswaku ri a kota ku va a hlayiseka na ku hanyela vana va yena emavonelo matsongo le vonaka ku na wona hi nga tshika ya pfuna ku edda ka leswi bava lava nga sungula va nga nghena va swi vula so a tivisi va rikwavo before ya le ka magistrate kumbe a xinawini emaphoriseni so swi ta endla leswaku ri a kota ku va a tshamiseka ivi loko a swi kota a pulana na protection order ivi ndyangu wena u kota ku va wu hlayiseka
0: All right. Kesa swinene.
2: Kesi ma.
0: Danko. All right, makumbiri naro atoti minese ku bila waralia kahle kongoma kahle ka waralia ya 11 ikwala kana ngono go talembilini mixura mina wana ngandla tano barkingo kana boro 060875942 itokshana ke we mixura mina u bona jan makale one sana swifane karini na kuba vamakweni wa movie va hlongola kumbe xana ku humesa nsati wa mufi andlwini na vanaki va ku vola ko munhu loyi va lava ku n'wi hoxa va ku wehe famba ti lavela xitandi xa wena kumbe yi tlhelela ka n'wina swi fanekerile k 060875942 hi ku sesila va hlongoliwa ndlwini andzhaka ku lahla se va byeliwa timhaka ta ku a ku se hluvuliwa na ku hluvuliwa va byeliwa timhaka ta ku no wena tlhelela ka ka n'wehe hi ku bota va ha ri kona wena tlhelela ka n'wina kumbe xana u ti lavela kahle xitandi xa wena hi ndlela yeleyo la xitandini xa boti a va tshami exitandini xa vatswari i xitandi xa vona boti na nsati wa vona la mhani loyi a hlongeliwa kona hi laha mufi a nga n'wi siya kona hi ndlela yeleyo 060875942 i nomboro leyi hi bulakaka yo mina n'wina hi va hi karhi hi twaka xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini loko mhaka yi tshami hi ndlela leyiwani na swi ya helela kwini loko swi ti tani vana lavayani swi vula ku hlongoliwa na voho laha mutini wa papa voho hi ndlela yeleyo hi va papa ntsongo yane i timhaka leti to ka ti nga tshamisekangi hi ndlela yeleyo a va le ku hleketeleleni ka vana lavayani vona va langute timhaka ta ku ri no leswi voho ba langutela kusuhi kumbe xana va lava kusuhi ve va va ta swi kuma hi ndlela yaleyo. Se ku na mhaka leyi fanekele ku endleka, xana ke hi yihi mhaka leyi fanekele ku endleka ku mhani loyiwani a kumeka a ri kahle na vana va yehe laha ya ndyangwini wa yehe na nuna wa yeheke? 060 double 875 942.

0: Alright, Montega Mingsala, mlemoyeni.
1: Njani?
0: Evukele mjani wena?
1: Hayi, hayi, sikhulu nawe.
0: Oh,
1: zama kuyive xa ngena makeni. Not working as I want a mare.
0: Ana vele ya khola.
1: Eh, la mntana ana the original ngonwali.
0: Ni mtwa kahle.
1: Ngathe ngaka masana.
0: Mhm.
1: Nana kana ngati vambe ko ko hela ka mtshava ni kuti kutiva.
0: Eish. Sikongo mako.
1: Vele by bible ni tsara wili ku nwana nwana eta data ni kuwapo. So mina leswi swi ni tsandzaka ku vanhu lava va rendela buti wa vona a lova ku ri ku va salaku va pfukela lowa n'wansati. Why va nga n'wi byelanga ku ri fambani na aka xitandi lexi a kule loko ma hi nyangata loko va hanya ku sota.
0: Nakona why va nga hleketeleli vana lavambirhi va majaha?
1: Ma swi vona mara vana va buti wakwe va fane va famba. Hi mhaka ya vana i vanhu vo loloha ku tiva. Pele tinyawu pele tindzhaku masiku lama leswi se ko va tinyawu ko va ku hela ka misava.
0: Oh swa endleka ku ri na swin'wana swi va swi dzahaku vhele.
1: Ya swi kona leswi va swi dzahaku va fane va masiku lama va ha ri vanene. Mina no ka ni nga tivi ku swi lava nga va ri na malembe mangani.
0: Malembe malembe lana va hama kombisana. Mara mantongo ngopfu.
1: Nga mara loko hi vona vana va tsarisa ku vanhu va ha ri na vana vambirhi swi komba swifanele swa ha ri swintsongo na vo va ha ri ntsongo. Se mara mina ne a ni to khoma rito ra vabava lava nga se va vulavurile vambirhi. Va teke swin'wana leswi a na mhanda wu ta vula swona. Ku ri hi nga lehisi hi ta kota ku siyela van'wanyana hi ta mivono ya van'wanyana. Na va ka mhani a va fane va yi nghena makaka.
0: Hi ku vona phela ni va hlanganaka na tinkingha letiwani loko va siyiwe hi vanuna va vona hina vamakwenu hi hina hi salaka hi va hlupha.
1: A ni vula ku i dyondzo ni le ka vona. A va fane na ku karhi hi hluvutisa na mhaka yo fana na leyi na vo va yi nghenelela. Mativa ku avandzini va nga vitani va hala ka vanuna. Na va vitani va hala ka va lava va tumbulukaka lava nga tumbuluka kona sweswiya. Va vandzalela xitori hinkwaxo va nga siyanele pfumele ka magistrate. Loko va hetile ku vandzalela xitori lexi va ya ka magistrate. Ene loko va mbalela ka mavona xitori va fanele va va byela ku mina a ni hleketa ku hi xitandi lexiya xa nomo masivisa loko va lava ku konyolola va heta laha mina a ni to a va xi xavisi xitandi lexi. Loko va xi xavisa va teka mali ya kona va ya va aka kun'wana ma swi vona. Ene loko va xavisa va nga va byeli lavaya. Maphepha i ma vona na mimo wa vona ma xitandzele ma vitana vona wu.
0: Se loko va xavisa va rhanga va xavisa kumbe va rhanga va aka xitandi ivi va ta xavisa xitandi. Netiweke ya kona nga ri se yi endle swimhaka ta marhengu hi ndlela yeleyo tanihileswi va nga vula. Alright, va ta tlhe va vuya netiweke ya kona yi va kholelini hi ndlela yi endle timhaka ta ku yi humesa marhengu tanihileswi va nga swi vula. Mile muyila.
2: Bodenbrad.
0: Ahee.
2: Mpfukini no hlayiseka na.
0: Mpfukini hi tlhe hi hlayiseka hi nga tsakela ku twa n'wina.
2: Ya mina kha yi khasa ni.
0: Pirates Matos.
2: Ya ye lowa n'wana John loyi.
0: Na mi twa kahle.
2: Se hi mpela Bodenbrad ni homu ya biwa yi beriwa masi ma yona ma swi vona.
0: Ya biwa vhele.
2: Hi swi ti kombisa swona laniwani.
0: Wai mi fanele mi ba homu ku hi ku masi ma yona.
2: Hayi leswo kahle kahle yi va kha yi tirhiseriwa nkanu
0: hambi role i ra yoho.
2: yi fane yi tirhiseriwa nkanu yi sengiwa hi nkanu that is why yi biwa yi beriwa masi ma yona ma swi vona
0: se yi beriwa masi ma yona njhani
2: se ku vuya ka nhloka mhaka Bottom Racks na ku tiva swona sweswo ni se si va na muti lowu ngo wa vona ma swi vona
0: naka
2: hi ku angarhela vafana lava a va ngheni helo ka sweswo hi leswo le ku tshama ku tisi na buti hi le ka va buti ende lava i squeeze wa vona ma swi twisisi
0: naka
2: se mani ku mhaka leyi loko ma ha yi sungula Bottom Racks a ni ku sisi lava va tshama le a xikhulu
0: hawa va tshama xitandini xa vona na nuna wa vona loyi a nga va lovola a ku a nga vuyanga ta hetisa hikuva a hlangane na khombo ro ri nga hlangana na rona
2: Ee, ku va nuna wa sisi a hlangane na khombo a swi vuli swa ku sisi va fanele va famba na yena hi ku nuna wa sisi u va langele xitandi kwala va nga tshama kona ma sisisi se lexi mina ni nga pfunaka sisi ka xona Bottom Racks ni matimi ku i yini
0: a ni se swi tiva
2: lexi sisi xi nga endlaka va hlayiseka exitandini xa vona ni i protein i protection i very protein order ntsena ma sisisi
0: merini
2: hayi Bottom Racks i ririmi ri nga rheta mani
0: ni vula ku a hi lakuta ku miri ncini
2: Ise para ver.
0: Se for senso já nunca se for sei só na é isso.
2: Isso é de Bottom Racks na. Primeiro uma força era outra era mundo, só solta ali. É Bottom Racks, mas tu vai curtir, né?
0: É.
2: ntshame ngopfu na mapidi se ririmi leriwani a ri vula ku wahembela ngopfu ku hala a ri ze ri khoma ngopfu na hi xirimi ma switwisisi
0: leswiya swo perpetration order
2: sweswo sweswo va swi tiva se story ku na ku tizama ku vula na xo xilungu a hi xa ka hina Bottom Racks mina ni mutsonga mani munhu ni xa kutsongola xa munhu se lexi nga pfunaku sesi Bottom Racks a ni hi swo sweswo ni nga swi vula leswi n'wina mi nga ni hetisela swona
0: kambe mi ta yini
2: ka Bottom Racks na ni tele ni mi tiva aeka xiyimo xikahle xo hlamula
0: kesile Bot Potatoes
2: kesiya ri nga angarhelaku sisi ku va kota ku hlayiseka
0: leriya ri nga vula hi makhelo ya xitichi
2: la ri nga vula hi makhelo na xitichi va ri vule ku antswa vona ma switwisisi ra meririmi Bottom Racks ra karata mara i xa ra rheta rheta ri ala ka xipidi phela
0: ni khesa swinene a ni ku mi rhandza ngopfu guxe problem
2: ma swisisi Bottom Racks
0: kesile
2: ni yo vona ku khale hi nge swi bula DJ ya mina
0: a ku na nqinga
2: a hi hlayisekeni na magondweni a ni
0: danko
2: inkomu
0: Alright, Patas Matos Sugalaga Tomala. Wana Papa John Matos is 060-8795-9422 mix and Lemoila. Aye. Oh, I meet you. Alright. Alright, Mo Nim Clamsel. Egona Sisi Labanga Tegua Kate, Valvoru Winnie in Nunovo, come again, Nunovo. Anga vhenga hiti sa hindlela leyo va ve na xitandi xa bona la bota akini eno bona emunhu loyi ati trala xilungwini a driver mathekisi ku ala xilungwini so swinga leswiwani mhani a va ya lena vana loko xikolo xipfala hindlela leyo kahle hiti holiday a va vhaka va vuya so swinga leswiwani ku ve na ku va ku vona nyimpi leyi nga humelela ku ala drinkini va tirhela koho lava bhoto va nga hlangana na nghozi yeleyo ku va hlangana na na ku va va duvuliwa hi ndlela yeleyo ivi ke va tihundzela misaveni a ndzhaku ka ku lahliwa ku nga se hluvuliwa na hluvuliwa vamakwenu wa bhoto loyi a nga vuya hlangana na khombo hi lava se va humesaku ensati wa bhoti andlwini va ngo hayiko n'wina bhota va ha ri kona n'wina squeeze mondla timhaka ta ku ri no mi hi lomba mi nga tlhelela ka n'wina kumbe mi lava xitandi xin'wana mi suka kwala ndlwini ya bhoti hi ndlela yaleyo bhoti na sisi la vana vambirhi va majaha ni ri so swi nga leswiwa va ri hayi va lava ku pfuniwa hi mhaka leyiwani
3: a ya tiyala mahashi na kuva pfuna ni nga va pfuna hi ndlela leyi ni nge yile offer leswi hi xirimirimi nga va ku na mafat and fat a ni loko va za mindyangu mimbirhi ya ka vabosi na vafesi a va tiwana va hlanganile mhaka xumi lexi nga tlangaka loko leyi
0: kahle ngopfu
3: na tinhloko timbirhi ti kona laha kaya la
0: ta majaha futhi
3: majaha na ku va nga vinyiwa munhu se lexi nga kona sweswi leswi a fanele xi endla ku sungula i ku rhanga a ya andhunini ya muganga a va ale ku ri ni hlangana problem leswi swimunana ka nga ha ri ki kona majaha ya muti ni va bantu va nga ri majaha ya muti va bantsongo laha kaya va ni byela leswi na leswi a va ha lavi ni tshama kona ni fane ni rhurha ane ni xi tandzile xa ku ri xa buti na nuna wa yena ona
0: hi swo sweswo a ku ri xa sisi na nuna wa vona
3: xa ni xa sisi na ku xa buti na a ku xa nuna na tati ba
0: inaka
3: ya so leswi swa xi lava endhuneni va byela ndhuna mhaka leyi ndhuna yi ta swi yisa ku ni aka ndhawu yihisa ndhawu yisa yi za yi ya pfule ka magistrate na va yini ni ya ka magistrate ya hlupha yi ta lava swin'wana swo tala ka mara yi ta fika ni kokwalano se ya fika mara yi fanele yi sungula hansi kahle a ni tibuku tikona ti nga lovola ku vonise bosi tibuku tikona ti nga tsariwa na timbhoni tikona ti nga sayina swi va kwala va nga sayina kona ibyi vumbhoni bya vovyeze ku ri lava a va timana vava
0: na tintsumi ti koho leta a ti ri ku tsumeleni
3: ma swi vona tintsumi tikona tikutsuita timbhoni ta koselela swi ri vona a nga pfuneka tano na ku pfuna man'wana madoda la moyeni a ni ku va ku ri leta ku hedyendi vana kwala moyeni loko boti a ri na nsati wa yena swi swa boti leswa tirhaka swa nsati wa yena vana va yena swi ku zeri tirha swa hina boti a za a teka nsati wa fethu i tirhela nsati wa yena na vana va yena nkomazo
0: khesa swinene
3: ni mikseri
0: ni mutwa kahle mikseri alright khesini mikseri va ku haiko loko boti aza a va na nsati la kaya la swi swa yehe i swa yehe nsati wa yehe na vana va yena

0: Allah voir, me les moyens. Me les moyens. Il faut que je me
1: dise.
0: Mais toi, mon âme, je ne sais
1: pas si tu es un homme de l'homme.
0: Se lava ene akho mashaka ko vhanwe ko vha makweni wa mufu.
1: Wo mashaka vha vho lava si ri ndo me ya bona.
0: Mm.
1: Wo zwa mona vha ra ngole botswana mona si ri ndo lo me ya vha ma mashaka.
0: Se lava swi endlela ku yini lava?
1: Si vha le sa tore sa ngola vha sa zwa bo. Lo una wa mona lo vha chawa ku vhela.
0: Mm.
1: Ava nga zwi chave tshumo vha ti kahle.
0: Se so zwi vafana vha ndisa ku yini sweswi sesi?
1: A me ta makare vana mhane. Avo avo avo avo ima vana ka position order, I pick the order, position order.
0: Oh, okay.
1: Thank you, kese ni putina.
0: Kese sinem. Danko. Bako haiko. Maka ya ko oloba. Apa baka la veli shisha. Shinga vula hai puti. Pai chas ma tos. Protection order. Kese sinene puti pai chas ma tos. Kusuka la kato mula ta iste kan sinene. Mle mo ila. Aye. Minjana. Emwe mga moye.
2: Hello.
0: Manito.
2: Ya na mito ra ka radio mara kuna na ngami.
0: Oh, kesa sne.
2: Eno, a uito ku rena se sibe wana ina swa na ngole se swa ba mu hlongola amotini wa yena mana.
0: Mm.
2: Ene kombela ku ai ana wini a fika a wa dzena so swa ku rena vanhu ba mu hlongola amotini wa yena. Ya na ku ya na hi a fanela ka hlongola vona a muti lokuya hi le muti no yena hi le muti wa vona a bona swa ku muta ka tjacho muti no yena muti wa no na wa yena ka ri muti wa yena ka boso hi ndeni ka vona hamba ku ngari mhaka ya vana ku va va tekane ni va tleva sana sana la na la va a ka swinwe ndena swa nga va tleva manu ku muti u a ke buso wa kumbe u eni va u a ka swinwe va fanele swinjeni loko lwa a sele u va wa yena na vona hamba ku tirha vona ku kumeka ku rhanga vona vahinda a ku nga ta ta va makwerhu wa sisi va ta ta ku hi laha muti wa sisi wa hina muti wa yena luya na kwani ka ha ri muti wa yena wufunge ku swintikini vona hi vela ku hlongoriwa vona va lava kunge a huma a humi va fanele hi yeka byela vona ku a va humi
0: u vona hi va fanele va byeliwa ku va nga ha ngheni laha
2: eyi hayi ku va ta ta cinca munhu a mutini wa yena nkomo thomas mrawuzi la kanhlani
0: Kesa sinene le la kanhla ne ke bomla wudri.
2: Ja.
0: Da ka ndando. All right, in kesa sinene bomla wudzi la kanhla ne ke la hlekseka rambi shtoto tu shar kona ke indlela leyo. 0608754282 ngwena makale 1 mi bona njani bangisa ro mina kwala ka nokona go tala mbelwini mle moila.
3: Ahe mjane.
0: E fukile mjane ngwe.
3: E fukile.
0: Magazing
3: Lanyamat
0: la. Anaga.
3: Ah, leni chogu. I saw magala yam banana la tolo. Kase kase le swaso endla kumbare ari wafanala. Ah, mare ari nene. Ngakubaza le tete kulkumba. Baza etle ganzeli impela. Tenga pathwa. Wo hlala leswi swi vonaka.
0: Se va fanele va ndlisa ku yini lani sisi?
3: Sisi ya muti wa vona ku ha va lava nga ta va susa laha. Ni voni ku susiwa loko sisi vo pfumela ku famba kha ku muti wa vona. A swi nge va khomi kahle.
0: Va ku we sisi vhaya wena famba ka n'wina lani i muti wa boti wena la a wu na xiave lani wa boti a va ha ri kona lava va ku tshamisa laha. Wena famba kumbe ya ti lavela xitandi xin'wana na vana va wena.
3: Leswiya swona leswiya ku fanele ku hlongoriwa vona ku va nghena laha a muti wa vona. Ani i muti wa sesi na buti wa vona. Vona muti wa vona hi lowo wa mhana wona lowo laha. Se loko vona va ta huma muti a va humi muti kahle wa vona va ti akela xitandi va ta yi tshamela kona.
0: Le ka mhana vona va kulukumba lava hi le ka i muti wa vona kumbe ko va ka vona nje
3: kova ka vona avo ava zava na mimiti va ha ri xiticini kahle kahle laha a ntima na kona vi ri yini vona loko se va twa mhaka leyiwani va vona
0: a va hi nikangi sayiti ra mhani
3: kumbe swi nga endleka ku ri voho mhani va va byeletelaka kumbexani
0: va ku famba mi ya n'wi hlongola famba mi ya n'wi hlongola mi ta tshama kwaleyi
3: a loko ri vona vandla rongo va setet godo a va nge pasi exitandixi xi obvious xa sesi hikuva va ndlela yin'wana a va nge xi wina va ti tshetseli swigodo ku fana na hina hi nga ku tshetseni
0: n'wina ma ha ri ku tshetseni vhela
3: ya hina hi ri ku tshetseni
0: a hi tshetseni
3: laha hi nga ta ti buma kona ku xa hina lexiwani xa vanhu
0: allright no ni khesa swinene
3: ni tirhisa mina ba
0: danko
3: ya
0: allright va ku hayi kho vona va ha ri ku tshetseni a vandli ku fana na vona va nga ku tshetseni hi ndlela yaleyo lava ku ta va kha ni teka vengisi ra mina hi ya mahlweni vhelela eka nomboro 060-10-5942 clear vision na ta ka n'wina hi ndlela yaleyo mi le moyeni la ahe
4: loko hi landza buku ya nawu ka swivuriso 5:15 nhlokomhaka ntsena yi rhandza swa ku vona vilani hi vamakuyeni kwalano un'wana yi vule leswaku i ku yingisa vatswari ku hlompha tata wena na mana wena vatswari va vona pona ezangi yo hoyini
0: miri yi ri yunivhesi liyani
4: i vika yin'wana ya yona kwalandzeni kama ka buku leyi yi vuriwa timhaka leta ku n'wansati to sukela vatswari a namarhela nuna wakwe na wanuna to sukela vatswari a namarhela nsati wakwe na vambirhi va ta va nyama yini mara va na vulavula ngopfu yona i swivuriso 5:15 nhlokomhaka ku yi ri rhami swati wa wena so futhi a va tilaveri swa vona to boti kwalaa nga ha ku huma miyingiseri kwalano loko na yena a wu tetiweri vafuti
0: ai tsetsei
4: noma bote hambi o maka xindindindindi xi njhani swi khandzena swi henhla swi ri swi mingana hi swa wa yena na vana swi va kha hambi se swi lava ri hava vana
0: ya
4: mara lexi kulukumba a ti nyiketerile ka bote leswaku va ta hlayisana sweswi vafuthi va hanye byin'wana vafuthi byi vona byo bya milazo ni vula swa ku mhaka lexi milaza liya ku
0: khesa swinene mativa ra
4: allright
0: non khesini danko allright va ri a hi tshetshini hi ndlela yaleyo peniel ni vona u dyansa a ni lave ku ku ta ku teka minjhani la ka homu laha
5: hi
0: pfukile minjhani la ka homu
5: inaka mina ni la ku pfukisa sesi leswi n'wana mhani loko mi la ku tshami ku rhula muti wa n'wina protection order
0: mi
5: ta vona munhu i ta va na order kwala muti wa n'wina ava a nga hi nghenengheni hi ku rhandza kwalano ni pfuka mi teka maphepha mi ya le nawini mi swa mi hlamuseta va nawu va ta va byela timhaka ta vona vanhu valava xitambisexo mi aka na nuna wa n'wina n'wana mhani mi ta tshami ku rhula mi tlela kahle hi ku rhula ndzana xitarata hi ta hindzile xitarateni leyi ku huhuhuhu le ni nga ze mi chavisa hi munhu famba ni le nawini va ta va soldar kahle
0: le nawini
5: lava ta mbale nifomo lava
0: a nawini va ta dilana na vona
5: nawu va dilana na vona va tala phepha lava va byela milawu kahle ku loyi muti wa sesi loyi na nuna wa yena wena loko lava muti famba phepha leyi
0: a hi nga ha ta nghena manani
5: hi swona me la no thetha va na me loko ni sala a kumala nga ta ku huhuhu
0: o a nghena
5: ni lava yini la
0: hi lava swi hi nga ta lava swa
5: kona se mi thetha xitandi le loko mi twa fole byani mi nghena ndzeni mi tlela makaya
0: vana
5: mi nga fambi mi ya rhasa ra xitandi xa nsati wa buti nsati wa buti loveriwini i fane rila nuna wa yena a lo hwi laha muti wa yanga bya kuberiwa huwani
0: khese swinene
5: Ndzo kwa tulu
0: Limpopo. Na mi twa kwini Limpopo. Right, ke Peniel na mbona kwa halaka TikTok aneri na mwena itaba kare bola njala yale yo mga vile ya bola shwe mle mwena
6: aye mchane DJ Mrexe
0: efukuli ngobo na la River Plus la
6: aye aye tuwa na soko maka mwena yoto mula mpilo
0: ima huma kwa lana ingesu bote ani mafamba kwa lana
6: aye sese anga fambi
0: sese
6: loko akure mina sese anto sungula ni landa manu wingi ni fika ni basa msela makale wane ni itwa kuri pona pele saitini ri loko kuruku nukuma kure avale saitini ra mina ababa vitani vana bapona bata bata ba kaiza akisiti kuruku kaiza hii ni shanga Watawata ba kaiza na
0: mimi. Kukaiza kusha shuku kaiza.
6: Iku kaiza na ishanga nani?
0: Muga
6: se kipele. Se loko baba kaiza, loko banga baba tani baba kaiza na mimi nani rukona. Se nata kuka niya bitana family ya kaina, baba tana family ya bona la baya ibi koma miti. Loku ni bona kure loko a bona kure a swi pasi sesi se hiko a tlaku kaku a ya sungula a swi by step step a ya kwalaya a ndhuneni hambi ve ri chief hambi ve ri yini lava nyikaku switandi
0: va
6: fika va va hlamusela ku ri mina na problem maphepha ya muti hi lama ma swi tiva ku ri mukhala bya mina i hi siyile se mina ni kuma problem yo suka halaya vukatini ve ri mina ni famba laha a mutini lowu wa mina na nuna wa mina kusuka kwala ri chief va ta tsala papila ivi ri rhumeriwa le ka muti loyi a wele vukatini bya vona va va byela ku ri rinirini nkarhi muni va fanela ku ta ku va hlangana ivi va ya hlangana loko swize swi fika ka chief a ni voni ku ri swi ta ze swi jampela na le maphoriseni na le kwihi na kwihi ku chief va ta fika va va byela va tlhela va va byelana nawo va ku loyi i muti wa sesi loyi na hambi a ri na vana na hambi a nga ri na vana na hambi a lovoriwile na hambi a nga lovoriwangi loko n'wana wa n'wina a tshame na sesi lowani tin'hweti ta sikisi i n'wi hetele nkarhi a ta va kuma un'wana nuna loyi a ta va n'wi akele muti wu ri hava muvangu se ku tlula nawu lowuwani swi vula ku ri yi ta ta GG yi ta mirhwala ya mi veka le kule ematikweni ya le kule mi ta ya mi ya lava kona xitandi hi mhaka yo swa nawu lowuwani a mi le ku swi landzeleleni nawu wu ri muti wa sesi lowuwani na nuna wa yena se loko nuna wa yena lovile i muti wa sesi lowu na vana na tekuseketa ku ri a ya kwihi na vana chief va ta yi solvha kahle ngopfu a hi nchumu na nchumu sweswo a ka ha swi vona swi ka ha swi endleka chief va yi solvha kahle
0: va va tshinya
6: va va tshinya va tlhela va va vekela na milawu ku ri loko mi ya le mutini luwa mi ya hi ku rhula a mi yi hi ku yisa swicele sesi lo loko o ta a ta tlhela a complain-a futhi laha marhurha tikweni ra mina unyadza khosi ndubva xangoni
0: oh
6: a ka ha ri na swin'wana lero loko i ze i nyadza chief i nyadza i sukile vheta yi suka yi famba hikuva a wu twanani na swona sweswo
0: all right
6: i mavonelo ya mina ni ri kwala River Plus a hansi ka vukosi bya ka ku ba hi bangi DJ Mrex
0: kesa swinene
6: so
0: dango right hi ndlela leyi swi kahle ku na vona vaxisati va va kha va nghena hi tlhelo hi twa ku kahlekahle bona va swi vonisa ku yini eku hi vona va tala ku hlangana na ti-challenge ta muxaka lowuwani eka hi masiku ya ku tala hi minkarhi leyi nga hanyaka ka yona hi Peniel a na ha mi voni hala a mi ri koho hi ndlela yeleyo 060 875 942 ta ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini eka mhaka leyi bulaka yoho laha ka siku ra namuntlha ka nongonoko lowu wa tale mbilwini nkarhi wa ko kha ni kombela ka nongo wa timinetse vhele ni suka kahle ka wuri liya ya khumen'we nongonoko ta le mbilwini mingiso ra mina hi laha hi na ha ya mahlweni hi ndlela leyi ha ku nguma mahlweni na nongonoko mingiso ra mina laha mina wena hi nga ku buleni eka nomboro leyi ya ku duma swinene ya 060 875 942 na kuma ni karhi ni cheka ku kahle kahle ku nga va ku ri na lava va nga rhumela minkandziyiso ya vona la ka ka nombora xitichi na mi nga ni vona lavani ku vana hina na
7: riperileriperile murakisa ta DJ yo mhaka tika loko yi tetani sesi swilo hinkwaswo i swa vona leswi nga laya a va na ti-right ta ku va va hlongola a va na ti-right ta ku va hlongoriwa mutini wowo sesi loko va vona ku mhaka leyi ya va tikela a va ya va ya va report-a vanhu lava a va ya va ya va report-a a ku na ku va ta va hlongola va ya kwina vana va swi twisisa mara va ta ya kwina vana cause no na ku ri wa vona n'wana n'wana wa swi tiva sweswo ku ri ku munhu wa vona so sesi a va yi va ya va report-a va tiyela ka magistrate va ndlala mhaka leyi va ta kota ku va pfuna cause ku lwa hi nomo na hi mavoko swi nge va pfuni nchumu lexi va faneleke u lwa ku lwa hi xona sweswo i ku va ya ka magistrate va ta kota ku va pfuna va nga se va vileleni swilo hinkwaswo ta ha tshamiseka loko va va va report-a kahlekahle i ku va fa a va lava nchumu va lava swilo swa botisalekela na vona hinkwaswo vana lava va hlupheka so vanhu va so hi dila na vona hi xinawu a wu tele na vona njhenje i va kona ni masesi wa ntimanyana ka sikhonyana thank you
0: khesini sesi wa ntimanyana u khesile mavonelo ma n'wina endlela muti walavona
8: riperini riperini majisar fm riperini botomrisa nhlokomhaka ya twala ene nhlokomhaka a hi zi tumberini ndhawu yo vava mi ni tiva loko munhu a ri na muti kumbe mhani va ri na muti na nuna wa vona va nga hindza misaveni mi ni tiva muti wolowo wo tshika va famba baha muti wolowo wa mhani mhani yi vona ba ku xinari kwalano mhani i ni muti wa vona u nga zimiyisiwa nawini mhaka ku ri muti wa n'wina kwalano hambi u ya nghosini kwalano swi ta pasa i muti wa n'wina muti wa n'wina mi nga aka na nuna n'wina i muti wa n'wina lowu ende xi ni tsakisaka a ko va a xikhulu hi le muti wa vona na nuna vo a nga lova a va siya kona muti wa n'wina mhani a mi zimi ya helo n'wina mi ya ndhunini mina hi ku ya ka mi organizer fambani mi va vula na family yi swi tiva mara xikulukumba xa kona hi hosini famba mi ya endlala mhaka leyi a swi kahle sweswo munhu a nge chajiwi a muti wa yena a tshama na nuna yena loko a humi ku a ri na vana kambe ni vona swi nga tshamiseka mhani i muti wa n'wina loyi mi nga zimi ya helo mi nga zimi helo mi nga zimi ya ngopfu ka xo xaluweka yini yini yiniyini kumani hosi mi vulala hi kumbe ndhuna mi hlamusa hi xiyimo xexo muti wolo i muti wa n'wina mi nga pfuki misukini mi nga ningeniki misuka kwalani inkomu mina ni kimeta kwala i boti makari
0: kesi swinene boti makari muti walava
9: Bottom Rex no pfuka no hlayiseka xikan'we a xitichini lami nga kona ne Bottom Rex nhlokomhaka ya twala ende ya twisiseka ne mina hi ku vona ka mina Bottom Rex ne loko ku ri boti loyi a teke sesa ne u ake ka vona la a tshama kona tindzisani ta yena hinkwavo na vo mhana yena Bottom Rex mhaka yi so loko u endlisa sweswo ni swi vulaka ne a baleki kwalano a ti tekile vana va yena a ti fambela Bottom Rex mara loko ku ri a va home xitandi na nuna wa yena Bottom Rex muti lowu o bangisiwa sesi loyi a ti tshamele muti wa yena na vana va yena mantwisa ku fakwalani Bottom Rex swi biha loko a lo tekiwa boti luya a ha tshama xikhulu ivi a fika a ti akela kwala a xikhulu a swo boha ku va na ku vulavula Bottom Rex ko karhi loko swili loko mhaka se yi ri so hi ku nuna wa sesi se u hundzele misaveni sesi vona va ha tshamela yena a xikhulu xa ku va nuna wa vona a vo sungula gogo ri nga ha tsakama Bottom Rex sesi swi lava swa ku loko va fositela ku lava ku tshama kwalani mutini walowo a mutini walowo nuna wa vona i fambini Bottom Rex a va ha lava ku tsaka a handle va ri na vana vambirhi va tikomba va ha ri vatsongo va feliwa va ri vatsongo Bottom Rex a va tilongeli swa vona loko ri boti a tshama na vona a xikolo bottom racks loko ri a tshama na vona a xitandeni xa vona va ri vambirhi na vana va

0: ku ri hi le xikhulu. Se mhani ta ku sesi loko ku ri le xikhulu tilongeleni swa n'wina mi ti fambela, mi sanga rigogo ra ha tsakama, mi mi ti tlhelela kaya, mi ta aka xitandi xa n'wina loko ku ri a mi na mali mi ri kaya. Mina ni hi vonisa sweswo Boti Mrex i mavonelo ma Pietus Mathonsi lowu nga na John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni. Inkomu Boti Mrex.
1: Alright, ke sa swinene Pietus Mathonsi
2: Ahi,
1: maitwa lava.
2: Boti Mrex. Ahi, twa nhlokomhaka ya sesi yaloye. Loko nuna wa yena a nga lovanga a va ta swi vulavula nkarhi muni? Loko i muti wa yena na vana va yena. Ve loko fela hi nuna hi loko va ku tekela muti, a ya va khomisa. Loko va khomisile mi ta vona va ta lulama. Munhu na munhu i ta tiva ku lava xitandi. Mani ma wu rhukala ka mapo. Kokwana wa dyelo na ku hlula dango.
1: Kisin man mahore mle moila ai minjana
3: ane tlhele ni vuya ma
1: oh hi netiweke ya n'wina a yi ve na marhengwa
3: fanele ni byele ni ku haya foni na marhengwa mina mhani mina ni hayi vekisa leswi a ni veke swona ku sungula ku ri a pfula va hisa lava tinhloko a xavisi xitandi lexiya ku ri va ta swi vona ku mpelampela xitandi a hi xa vona i xa nuna wa vona na i xa vona na nuna wa vona leswi xitandi i xa madoda lamambirhi vafana lavambirhi
1: ya
3: a xavisi xitandi lexiya a humaka swona a ya ka rikwavo a fika ni lava xitandi a aka yindlu leyi a nga ta tshama kona na vana lava i ya ka magistrate a wina yindlu leya muti lowuya loko a wu wina kha byela magistrate a ku a ndzi lava ku na protection order ya vona va ta tshama va kha va nyangata hikuva ta va n'wi chavisa na navusiku va hoxetela maribye ku a za a lela a famba o xavisa xitandi lexiya mali loko a yi xavisa munhu yaloyi a nga ta n'wi xavisela a ya hoxa mali ebangini a suka a lava xitandi loko a lava xitandi a kuma bildara a aka a n'wi akela a hambana na swona a ti tshamela kona na vana vakwe i vona va ta sala na va ta sala va dila na munhu loyi a nga ta va xale a xavisile muti lowuya hikuva swi tiva va ta dlaya timbangi va ta hoxetela maribye na kusuka tlela o xavisa hambana na swona tenda a byele va ka vona va yima na swona na vaboti wa kona a va byela va yima na swona va ta n'wi pfuna ku lava va yava na loko o tsala kwalomu ka ti-Facebook na le ka yena ku ku na muti wa soso wu xavisiwaka kumbexana a ya ka masipala masipala yi ta teka mali yi n'wi niketa leyi a nga ta va yi lava masipala yi ta sala yi xavisa muti yindlu liya
1: alright
3: ku va swilo leswi helaka a mi ta vona a ta wu hlula ndzingo loku va fana lava va ta dlaya timbangi va ta ni ta misi hambi voni ta protection order mara swa navusiku ku i mani a nga hoxa maribye a va nga ta swi tiva ku i mani
1: ya ne
3: yena o xavisa yindlu a ya aka xitandi xakwe a akela vana lava tshama kona na vana vakwe va sathani lava va sala kwale na va ta sala va dila na munhu yaloyi a nga ta nghena kwalaya a mutini walowo ha ku ri the original a nga za hlupheka protection order vafana va masiku lama va dzaya tinyawupe a nge protection order yi nge va koti hi swinoyana swa nasikani vana va masiku
1: alright
3: ya ku ri mbono wa mina a nga zandla protection order yena u va bya byela magistrate ku lowu ya muti na xavisa loko a wu winile va n'wi nyika phepha ro a xavisa a ti xavisela a humaka swona
1: phezo swinene the original
3: a ku ri the original n'wi nga veti va tshema ka maxamba i fona yo va na marhengwa hi
1: ni swi twisisa kahle
3: hama i foni na marhengwa yi fana na munhu
1: kesile
3: ya ku khensa mina
1: danko alright hi ndlela leyo

0: kamavona mavonele ndlela ana vol telephone ayi bakhatini ndlela yaleyo right hemasango mifukile
1: Ifukile njani DJ
0: Ifukini anti vukambisa ku maka mitwina
1: Aya ni twange ande ku ingiseleni yo ngena late ani twange
0: All right muntekela bona vuya ka nwenta mhlamsela yo muntekela Mle moyila
2: Ai
0: Ai
2: Amo
0: sa kuroi.
2: Amo sa kuroi.
0: Oh, ai. Eh, ai na he kulosa ai. Ai, ai ngene.
2: Na ona la otu la. Na ona no la ku.
0: Mm.
2: Ai to reno no se den oro oro no la no la.
0: Na Azilo afanwa tona na yena hi vhai nuno vho kumbe iva makweni wanuna lo loyi a swi boha ku vatwana
2: no a vona yena a swi boha ku vatwana a vona vha ya makweni a vona vha khona ku riba ka tsena ba amukela botsi vha vana na fatu wa vona ke mara problem ke ri tema ku nyoka vha ka vha sometimes ke ri vha ka ri ma mavili ri ku ma ku ri vana ke ma ku ri vha ri a ti botsi vha vona
0: So why bo va makweni va boti vanga blabla nkhale before boti alova? Hi namba ma. Okay, so mi riso sis vandla yini sweswi? Mere se swanta njani sweswi?
2: Oh,
0: va chef sa stand. Che sta sne? Loko van'wana va ri ku holoveni va ri ku duvulaneni kwalaha va hlangana nghozi ya ku va va kuma va kha va duvuliwa va hundza misaveni hi ndlela yaleyo laha va nga vuya hala kaya va lahliwa hi ndlela yaleyo se boti a va lovorini a va ka va nga yangi va hetisa hi ndlela yaleyo nakona na mani loyi one a va ri na vana vambirhi va majaha va na xitandi xa bola va tshama kona va ti akelini boti hi ndlela yaleyo so va ngo a ndzhaku ka nkosi ku nga se hluvuliwa a ndzhaku ka nkosi vamakwenu wa boti laha wanuna wa vona i munhu loyi va sungula timhaka ta ku ri no va humesa sesi andlwini liya va ku ri hayi khona wena famba ya lava xitandi xa wena kumbexana u tlhelela ka n'wina na vana lavona va boti hi ndlela yaleyo se va ngo loko swi te tani va fanele va swi endlisa ku yini hi ku laha i xitandi xa vona va lo tshetsha va kelela mati ku akiwa hi ndlela yeleyo na nuna wa vona nuna wa vona i munhu loyi a va lovolini nakona nsati loyi mhani loyiwani a vhaka le ka nuna wa yena hi tiholiday loko swikolo swi pfalini hi ndlela yeleyo so hi yo mhaka ya kona va ngo va la ku pfuniwa ka yona hi boti masango
1: na yitwa DJ. Se no vanhu nga tivi lawani a ni se si loko ku ri ku kwalano exitandini i xitandi xa vona loko xi vitanile lavan'wanuna lowan'wanuna ni yena nhloko ya muti na kwele andhuneni va tiva n'wanuna luyani ku ri njhaninjhani se hileswaku a va tshama swin'we swa tiveka sweswo ku a va tshama swin'we swi kona maphepheni
0: inuna na sati
1: le andhuneni a hi tivi loko ku ri kumbexana inuna na sati
0: va lovola ni
1: so sweswo a va hi ku endhuneni va va hlamusela ku se na humesiwa le xitandini lexiya xa mina na mukhalabye wa mina loyi a nga ni siya misaveni ni humesiwa hi vanhu lavawani ma swi vona hi ku a ni phela a wu ngo ti humesiwa njhenjhenjhe exitandini a ni ku na xitsandzani xi vitana vona na mukhalabye wa vona i xitandi xa vona va rhambe va nge humi nga ri vuhuma toilete ni ma swi vona
0: alright
1: so mhani ta ku a va hi ku endhuneni a va ta va hlamusela ku ri okay loko ku ri ku n'wina mi humesiwa hi mhaka yini swo swi taniyana loko ku ri ku lava va humesa hi timhaka ta ku va tiva swin'wana leswi a swi endliwa hi sesi mara mukhalabye wa vona a hahanyi se leswiwani mukhalabye wa vona a nga ha ri kona a va na tirhayi ta ku va nga va humesa xitandi a va fanele va humesa xitandzini mukhalabye wa vona a ha ri kona loko ku ri ku na swin'wana leswi va swi solaku hi sesi
0: nakona loko ku ri ku na hahanya mehe mi nga ni tlhokolela nsati n'wihi mi ni kha ni lava nsati wa mehe
1: a swi koteki swisweswo
0: Alright. No, ni kheso swinene but masangu mo ni twa humba kwalano alright humba va dya hansi hi ndlela yeleyo a ni la ku twa vona ku vona va hi vonisa ku yini loko swi tshame hi ndlela leyiwani ni ta vona karhi ni cheka hinkwaku na hala ka ti-Facebook ni twa ku voho va hi vonisa ku yini kambe ka nomboro i 060-8875-942 va hi karhi hi twa ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini loko simhaka yi va yi ri hi ndlela leyiwani hi ku heyi sesi va hlongoliwa laha mutini va hlongoliwa va fanele va huma laha ndyangwini na vana va voho va famba ya ne la ku ta tlanga kahle risimu la kusuka ka Dr. Thomas Chauke ni n'wana mani risimu ro saseka swinene kusuka ka nkulu wa munhu dokodela Thomas Chauke ndzi n'wana mani twana risimu ro saseka ni ri Alright, i makumembirhi nhungu wa timinetse ku bile awara liya mani loku nga ri awara liya ya khume ya khumen'we hi ndlela yaleyo kasi ke nongonoko ya mahlweni ni ka kahle risimu kusuka ka Dr. Thomas Chauke va ta ka n'wina va ku ri ikhona ndin'wana mani twana

0: Dokotela Tomasoke but taking when I tell a layers in one man by Guy Corner. Loko do a long one, Iko. Shika, Sikambe Loko do a mean and get till Locotella La Cayala. I chatch our Siwania tell a nobain in Delale Sumracate, Exaca, Dokotela Tomas Chaucaneri. Makumbiri nse watu mleze fele kongo magate kawarlea kumembiri mijane peniele.
1: Hey, kana mjani mwash.
0: Epukile.
1: Yeah.
0: Hai mitu nse kwa magante, mikale mirkohe, hai tuwe.
1: Yeah, nse kwa magane tuwe ni. Koba eku loko swiri sonwani swi heta swiva na ku tika swa protection order sometimes leyi vo yi fanekele endliwa nkarhi wun'wani a swi olovi
0: swi tika
1: ya ku ri yena lowa n'wansati a nga yi endla ya ku lowa n'wansati yena a nga yi endla
0: phela hi ya tikeliwaka
1: ya
0: se swi n'wi tikela njhani
1: okay i va makwenu wa mufi
0: lavo ngo famba
1: a famba a xitandini xa yena na nuna wa yena
0: inaka
1: oh okay a swi lava ku hi mina ni nga hetangi ni swi twisisa kahle a ngo suka yena a ya endla protection order because se i muti wa yena cause loko nkarhi wa va a wu endla ni wu endle na nuna wa yena a suka a endla protection order vhele vona is either va ta nyika tirizini leti va nga ta nyika tona mara a swi vuli ku ri loko munhu a lovele hi nuna se vukati byo fanekele byi va byi herini va n'wi hlongoli why a va nga n'wi hlongoli nuna a ha ri kona
0: reason va ri nuna wa a nga ha ri kona so wena famba ya lava xitandi xa wena kumbe tlhelela ka n'wina va ri valavana lava va nga na vona va na vana vambirhi va majala
1: loko swi ri swoniwani xi kona lexi nga kona vanhu lava nga ku hi tumbeleleni is either vana lavani vona va ti byela ku a va nge sala va tlhogomela or se va la ku tlema ku vana lavani a hi va boti wa vona or a hi vana va makwenu wa vona cause a ni voni ku ri mi nga swi endla or munhu a nga swi endla ka vana va makwenu wa yena swo fana na sweswo hi ku ri you remember vana lava va ta kula
0: se mara va nga ku va na xitiyanhlana xa ku byela sisi leyiwani va ku a hi vana va boti ku ve hi ku boti va tiva vana lava ku ri vana va vona na hi mhani loyi hi tiva ku vana lava i vanuna wa vona vona va swi tivela kwini swa ku a hi vana va boti
1: no a ni ri va n'wi byela a ni mihaxi ku na leswiya swa ku ri vona va makoni wa mufi va lava ku sala va ringeta ku claima hi nga ku a hi vana va boti wa vona a va na mhaka na vona ma ni twisisa ya mara loko ku ve va ta heta va va na rirhandzu ka vana va buti wa vona a va nga ta swi endla leswiyani because loko mi decide ku mi ya hlongola mhana vana lavayani swi ri ku ri na vana lavani a mi va rhandzi swi fanele ku nga ri ngati ya vona ma vona mara loko va kha va swi tiva ku leyi hambi boti a fambini or hambi ndzisane a fambini ka ha ri ngati ya hina leyiwa
0: se nomolo va pfulaka va ku sesi a fambi
1: a va nga ta swi
0: why va va na huwa hi ndlela leyiwani lweliwa yindlu lweliwa xitandi
1: maybe va nga vona hi vona va kha va lwela yindlu
0: alright
1: yindlu va yi lwelaka
0: ku ti akela ta vona a ni vavanuna ku ti akela ta vona tiyindlu
1: nkarhi wun'wani mihaxi a swi olovi hi ngo swi languta hi nga ku ri swa olova mi ta ku mavoni munhu loyi a nga na swa yena hi xitalo a nge lweli swi a nge lweli swilo hi ku xo sungula loko ku ve u tekini na n'wansati nga ta n'wi tekini swi ta n'wi tikela ku a ya tshama emutini loyi a ku ri na n'wansati wun'wana ende a kha a swi tiva ku laya a ku tekiwe mankulu mani twisisa ya munhu loyi a nga na swa yena ta lava ku a ti sungulela swa yena ma swi vona hi ku loko vana lavani va kula va ta vuya va ta vuya vana lava loko va kula
0: alright no se lexi i tsundzisaku mhani swona i ncini i
1: lexi tsundzisaku mhani i n'wono va endla protection order ya protection order hi yona yi nga ta va yi ri simple until swi fika laha swi nga ta va kona
0: alright
1: hi ku a ni muti i wa vona na nuna wa vona
0: iswo sweswo
1: ya
0: no ni khasile peniel
1: okay mash
0: dango alright bodro bet minjan
2: Pfukini,
0: laha mi nga kona ni tivi ku ku ndleka yini a ku kahle ku na huwa ku na sweswin'wana ku twala sweswin'wanyana ni vukwala mi nga kona lani ya n'wina yi basanga
2: okay ni ta yingisela van'wanyana
0: Yeah, okay. This is ne. What Robert? What big? Who in the lele? Line you wanna aye basanga? You some second in the lele? Marathai second ko alam ko ko na shlunguini. Mi banas kuraka in the lele. Sego maka aye masin na yona la sisi banga tiko kasi na nuno nabo. Loni nabo ati trela kasi shlunguini atra ko drive ama teki sinje langa be asanga na kasi na kombo rakwa. Loko va ri ku ri na tinyimpi leti nga ku humeleleni ku hala tirhenkeni a va ya hlangana na ku va a duvuliwa a lova hi ndlela yaleyo ivi ke ni no vona loko a duvuliwa a lovorile kambe ke a nge se hetisa ku lovola a lovorini na nsati loyiwani a va ri na vana vambirhi wa majaha laha sweswiwani endzhaka ku lahla endzhaka nkosi va nga mhani loyiwani a nga ku hlongoliweni hi ndlela yaleyo a nga ku hlongoliweni hi vamakweni wa nuna wa vo sisi loyiwani va kumisa ku ri haku va ri va famba laha ndyangu lowuyani ku na munhu loyi a fanekelaku va ya tshama ka ndyangu lowuya hi ku nuna wa vo a nga ha ri kona so vona va ha tshamele yini na va ri a va fambi laha ndyangwini na vana lavaya hi ndlela yaleyo xana va ndla njhani loko xiyimo xi ri so hi ndlela yaleyo a hi twini but robert loko ku veku sweswiwani swo antswa ka n'wina ye bodrobet a tweni ku sweswi i ku swi njhani
2: a ni tivi tatiwan'we ku hala micinja
0: a hi tweni ku ma angula heti
2: tala
0: a vulavulani sweswi a swi ncia ku cincanga leswichumu
2: hi ku vona ka mehe a va na mfanelo na vamakwavo ku va fika va songola nsati wa mufi mhaka ya ku mufi a nga ha ri kona loko ku na leswiya swa ku va ku na hi ta fa swin'we leswaku hi ta fa swin'we swi vula ku na hi loko lowun'wana loko a fambini lowun'wana wa ha ri murhandziwa ka lowun'wanyana vo lova va hambanyiseriwa so leyiwani ya ku fanele ku hlongoriwa munhu u ta tshama makwenu wa makwenu ivi u la ku khale na khale va gadini ku loko swo tshika swi va so hina hi ta hi ya teka u and a hi ndlela leswi fanele ku va swona ku loko leswi nga hi xiswona swi tikomba vanhu va kho va kurini ku hi nge tshami nkarhi wo leha u tshamele ku a ku lovi munhu Wita hume eta eta wiri ngiyena asterse so son
0: so bafana manje
2: so masha sha umelene
0: so bafana manje manje
2: police station ba enda protection abay police station ba enda protection order
0: okay
2: eku elana u isina u kona leswi ani loko ni yingiserini kuva kwane ite inante ku section man so ku yini ani switivi mara va vula ku loko a hi n'wanuna u tshama na n'wisati 3 months just 3 months a nga n'wi lovolani no n'wi lovola a nga ha ri na mfanelo yo n'wi hlongola kumbe ku n'wi tshika se i nsati se nsati swi vula ku i na vutihlamuleri ka xin'wana na xin'wanyana lexi va ku fika xi endleka laha mutini leswi vula ku na hi swa yehe swi leswi nga laya se loko ku ri hi ku ri nyana i ku i lovoriwini ku va a hi tiwini a case the case i ku i lovoriwini munhu luya nsati wa laya mutini i swa yehe swilo xiya
0: swi
2: so loko a ri nsati ku hava munhu loyi a nga tata aku a fambi laha mutini ku hava
0: allright
2: ku hava hi xinawu aka magistrate kumbe kun'wanyana a swi kona misaveni a swa ha ri kona a swi ri koho khale vona va tshamele a va tshama va rinde vamakwenu wa voho ku va lova ku vo va ta va ya tlula ti swa makwenu wa voho a swa ha ri kona sweswiwani swi hindlile sweswiwani ivi loko ni sindzeki from 2020 loko ni nga hoxisi a swi nga endleki sweswo kumbe ku nga swi fika 2020 a swi nga endleki ku munhu i ta a lawula rifa ra buti wa yena a swa ha ri kona unless loko ku ri hi ku swi tsariwe aka wili loko ku ri hi ku ka wili a swi kona a swi pfumeleriwi ene yindlu hambiloko ku ri hi ku a ku ri na swo tala a ta vula ku tihuma va pambulelani loko ku ri a ti ri kona kumbe timovha va pambulelani mara yindlu yi tshama yi ri ya n'wansati a va yi police station.
0: All right, ni kaza swinene bodra beth.
2: Swurulani ni khensile nami.
0: Dango. All right, bodra beth nga beku hi ndlela leyi hi masangu mi nga mi ri na swin'wana leswi mi lavaka ku swi vula.
3: Hayi a na nchumu DJ va kandzeleni bodra beth va vule swona sweswiya na mina ni nga swi vula. Va vule swona ni yima hi rera ra ka vona hi bela ku ri a sesi a va yi ndhuneni kusuka ndhuneni va ya kwela police station hi laha va nga ta pfuneka kona hi ku a swi koteki ku ri va nga humesiwa vumbyana emutini lowu va ngo timakela na mukhalabye wa vona ku kumeka mukhalabye wa vona a va siyini a vuyo dyoha nchumu sesi ku va rifu ri ngo ti endlekela ri rhanga ri teka mukhalabye wa vona loko a ku ri rifu a rhangi ri teka vona sesi na vona mukhalabye wa vona va ta va na swin'wanyana so hi ndlela yaleyo hayi a va hi kwele DJ.
0: All right, khensa swinene danko. All right, mungeni la ku ta khumbanyana lava nga kona hala sayitini lerini ra Facebook hi ta twa ku xana ke vona va ri vana hina va ri kwini hi ndlela yaleyo nla ku twa ku vona ku xana ke va ri yini vo hi ndlela yaleyo ka nomboro 060-875-942 u nga banqingo mintirho ya mina kumbexana u rhumela kahle kandziyiso wa wena hi ndlela yo yaleyo. All right, mi nge ni vona la ku va mani lava hi nga na vona laniwani alakati komete mi nge ni vona ku i va mani lava nga kona Pietas Mathosi na mi vona laka thoma mashudu gracious people na mivona na n'wihe va ku swikanirila river plus ni khesa swinene ni ri Amos Chauka va ku ni mitwa kahle maxi ni ri kwala ka gym ka laloma hlayisekani Amos hlayisekani mihlwenkwe oright ke famba swin'we mixo ra mina hi kongoma kahle le ka wari liya ya 12 njhe.